0: fake Pinoy na inaresto ng Bureau of Immigration, kinilala bila isang Chinese national. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang bagay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang gumagamit ng peking pagkakilanlan, na aresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration ng BI ang isang 33 anyos na Chinese national na hininalang nagpanggap na isang Pilipino. Ang operasyon ay pinangunahan ng BI Intelligence Division kung saan nadakip ang suspect na gumagamit ng alias na Lin noong Agosto 7 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos itong dumating mula sa China. Ayon sa BI, natukoy sa kanilang intelligence operations na ginagamit umano na dayuhan ng isang Filipino identity. Sa isinagawang verifikasyon, nakumpirma ang tunay nitong pagkakilanlan sa pamamagitan ng Chinese passport nito. Naharap ang suspect sa kasong misrepresentation, fraud at paglabag sa Philippine immigration laws bukod pa sa pagiging isang undesirable foreign national. Ang kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, seryosong banta sa integridad ng pagkakakilanlan at mga sistema ng pamahalaan ang pagpapanggap bilang Pilipino. Nasa kusubiyan na ngayon ng BIA suspect habang dinidinig ang deportation proceedings laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, nananatiling naka-full alert ang mga quick response teams ng Department of Social Welfare and Development. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito'y inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at tatawaging Bagyong Obet. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang quick response teams sa central office at sa mga field offices, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 million family food packs ang nakaprepossession na sa buong bansa at mayroon pang 750 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Nengneng o Neneng, gayon din ang habagat. Ito'y kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 2 milyong pamilya sa buong bansa. At mahigit 17,000 magsasaka sa Ilocos Region, tinamaan ng magkakasunod na bagyo at habagat. Halos 10,000 hektarya na sakaan sa rehiyon na sira. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 17,634 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat sa Ilocos Region ayon sa DA Regional Field Office 1, DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang na naapektuhan ay mula sa sektor ng Palay na may 12,000 magsasaka. Sinundan ng 1,800 sa infrastructure, 2,000 sa high-value crops, 1,000 sa irrigasyon, 637 sa mais, 188 sa livestock and poultry, agri machineries 20 at kasaba 2. Halos 10,000 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 7,600 metric tons ng production loss. Sumandala, umabot na sa 409.07 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaking pinsala sa palay 179 million, high value crops 127 million, irrigasyon 66 million, mais 21 million, infrastructure 15 million, livestock and poultry 2.2 million, machineries 85,000 at kasaba 63,000. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
9: Sa dumulong nagiging nila. Sa Maniling
5: Bagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po nag-training kami sa DOST.
12: Sa DOST din.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: hindi niya kaya, nakikita ako na ganyan. You know what she did? She uploaded my CV without my knowledge sa job strip. And I was asked by yung Global Reciprocal Colleges na pagka dito, interviewin ka namin. In-interview ako. That time, wala akong makitang maayos.
1: Yung
0: sabi niya, you go to Caloocan, Avenue, Corner Rizal Avenue. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. My husband is in the States. Pumalaw sa nanay niya. Sabi ko, paano to? Paano ko pupunta sa Caloocan? Hindi yan yung linya ko. So, tatlo yung tinanong ko. Tatlo din yung different modes of transportation. Pero isa lang yung starting point. So I was standing there, Lord, kung alin yung titigil dito, yan ang aking sasakyan.
1: Yes, yun.
0: Tumigil sa Victory Line.
1: Yes, yes. Sister, babalikan natin yung kwento muna yan. We will just take a break dito sa Celebrating Life. Babalik ako sa'yo. At isutuloy natin, at ang gaganda po ng kwento, nakaka-inspire, at nakikita mo talaga yung revelations ni Lord sa buhay ng bawat isa. Tama-tama yan sa topic natin na Jesus the Light of the World. Babalik po kami after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Okay. So, nagbalik na tayo. Nag-break lang tayo ng sandaling-sandali, Sister Stella. So, ang dami mong kwento. I'm sure pag tinignan natin, pinalikan natin yan, sobrang marami pang kwento. Pero, puntahan na natin yung topic natin today, Jesus, the Light of the World. Yan. Puntahan natin yan. Ikaw mismo yung mga kinuwento mo kanina, parang nakita ko na rin yung mga ilang personal experiences mo that really manifested, no? That Jesus is the light of the world. So baka may gusto ka pa idagdag aside from dun sa mga nakwento mo na earlier, Sister Stella?
0: Yun nga.

0: mga light of the world. Alam mo si Jesus talaga light of the world. Kita mo naman yung decisions kung nagkakaroon ako ng clear choices.
1: Yes, totoo yan.
0: Dahil sa pagiging light niya, siya talaga yung nagdidirect, hindi ako. Sabi ko nga, yung tuloy ko yung kwento ko, no? Yung
1: Papa.
0: Prayer ko na kung sino yung unang hihinto, yun. Ito ang victory liner. Sumakay ako. Alam ko it was God because isa lang ang bakanting upo.
1: Para lang sa'yo. Talaga meant for you. Yes.
0: Bumaba ako dun sa ano, sa victory. Naglakad ako kasi natatakot akong lumampas. Pagdating ko dun sa, sabi ko, Lord, baka mahuli ako. Maklak yung appointment ko. Pero pag nahuli ako, ibig sabihin ayaw mo ako dito. Dumating ako, sabi nung secretary, upo kayo, darating po yung deputy president. Dito na po kayo sa office niya. Pag upo ko, 8:58.
1: 2 minutes earlier ka pa. Galing, no?
0: Then, when I went back sa bahay, kasi lahat nung sinabi niya sa akin, oo lang ako ng oo.
1: Yes.
0: Yung, even the pay, alam ko way low yung pay. Pero sige lang, pagdating ko sa bahay, Lord, parang nabigla yata ako. Bakit ako umoo ng umoo? Pag-open ko ng computer ko, ang pumasok sa email is yung kay Os Hillman na devotional, the new employee. Title. What would Jesus do if he is a new employee? Alam mo, prenimed ko yon, nilagay ko sa frame, nilagay ko sa desk ko as the new dean of the college kasi ang guide ko every day.
1: Wow, talaga naman. Ganda.
0: So, yun yung ano, clear talaga yung choices.
1: Tapos, very evident yung light of the world, si Jesus nga yun.
0: Yes.
1: Right. Oo.
0: Tapos yung si Jesus talaga, sabi ko nga, merong mga change of hearts din na nangyayari. Yes. Kasi dun sa school na yon, well, it's a school na walang nagbabayad ng tuition fee, private school, pero ano, we get the tuition doon sa mga companies, corporate social responsibility ng companies. Tapos, galing sa urban poor ang mga estudyante.
1: Wow. At,
0: ano, hindi yung kailangan magaling ka. Basta kailangan, gusto mong magkolehiyo.
1: So, mag-aral.
0: Mag-aral. This is parang giving them a chance. Nagpupunta ako sa mga squatters area ng Camanava. Para mag-recruit ng estudyante.
1: Tama. Yes.
0: Yan. Pero ano mo, may mga bully din sa ano. Yung, siyempre, din lang naman ako. Meron pa rin dito ko naman napatunayan na God can really change the hearts of kings.
1: Amen.
0: Kasi lahat ng audit, ino-audit kami eh. Finance, lahat. May company audit kami. Nakapasa ako sa company audit. Pero at the same time, na-expose din yung mga
1: iba.
0: And yung ako, I experienced a change of heart na nakaka-forgive ako. Nakaka-forgive ako. Kahit nung after 4 years, pinabalik ako ni God sa Messiah College. I went back, kasi namatay si Kuya Bob. Sabi niya, bumalik ka dito. Pero pagbalik ko, parang I became a threat.
1: Oh, may mga insecure. May mga insecure.
0: Yes.
1: Oh.
0: And I was framed. Pero, kung mababasa mo yung isang libro ko, I was prophesying against myself. Doon sa ano, the nail and the hammer story. Na kapag hindi ka, ginamit lang ni Lord yung pagbalik ko doon para ma-set up ulit yung Exemplars Academy. Kaya ako ngayon, wala akong hard feelings sa kanila. I mean, I can talk about Messiah College, everything good about it. Pero nakalimutan ko na meron din akong mga heartaches na naranasan
1: sa
0: workplace.
1: Right, right. Yun.
0: But you know, this is humanly impossible.
1: Mm-mm-mm. Without yeah. God, oh, magbibigay siya ng forgiving spirit, no? Yes. Mm-mm.
0: Yeah, so, yung may inner peace ako. May,
1: amen. Yun ang light of the world, di ba?
0: Yes.
1: So, Sister Stella, when we say Jesus is light of the world, at para masimplify yung mga nanonood at nakikinig ngayon, ano, ano ba yung sinasabi yung light of the world, no? Ano ba yung exact message natin ngayong umaga sa mga nanonood na hindi nila exactly nararanasan to, kaya parang sa kanila hindi sila familiar. So how do we say it? Ano, to simplify, anong message natin this morning?
0: Ano? We do not have to walk in the dark alone.
1: Amen.
0: Kasi dumating na si God dito, dumating na si Jesus dito.
1: Yes.
0: Para i-guide tayo, pabalik. Yun, yun, yun mismo ang nakikita kong mensahe.
1: Mm.
0: O, merong hope. Yes. No matter how dark our situation is.
1: Mm-mm.
0: Yung anak kong pinanganak na sintonado, tone deaf, ngayon, napanood mo nung ano?
1: Oh, yeah.
0: Yung ano, siya yung kumanta ng Lily pa. That was her composition.
1: Yeah, I was told. Actually, I approached her and congratulated her. Sabi ko, ang galing naman ng kanta mo. Na-touch ako eh, doon sa kanta. Yung naka-all white pa siya, di ba?
0: Yun.
1: Yes, yes.
0: Eh, yun. Pero, pinanganak siya, wala siyang tono talaga.
1: Mm.
0: Oo, totoo yun.
1: Mm-hmm.
0: But, we found mahilig siyang kumanta. So, we just prayed and then we just train her, voice lessons ko and all that.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Opera singer ngayon.
1: Wow, galing, no?
0: So, kung sabi nung mga ushers, ma'am, proud na proud kayo. Sabi ko, you know, I am proud because I can see that God is at work.
1: Amen. Amen.
0: Right. Hindi ako proud na pinapalakpakan siya, but I can see na yung applause is because God is at work.
1: Yes, amen.
0: And siya ang, minsan nagkukwentuhan kami, ang sinasabi niya, ma, ang reading ko ngayon is, make every stage your altar.
1: Ganda.
0: Yun
1: yes.
0: Ang ano niya.
1: Mm-mm.
0: So, yun. Merong direksyon na clear kapag si Jesus being the light of the world.
1: Yes.
0: And the Bible tells us exactly how to live and how to choose well. Mm-hmm. Ako talaga, sa Bible nagre-rely. Yung the way God communicates to me is through the Bible.
1: Through the Bible. Dapat talaga, mga kaibigan, nagbabasa tayo ng Bible because that is how Jesus or God communicates with us. Tayo, nagpe-pray tayo. But what about Him? No, how can we hear and know God without reading the Bible? Okay, ito, maganda to, Sister Stella, no, tuloy natin para ma-cover natin lahat before we end, no? These days, grabe na yung mga pangyayari sa mundo, di ba? Yung mga barilan na yan, yung nangyari sa Zamboanga, you know? Ang dami, unthinkable incidents talaga. Corruption, na hindi mo talaga na mali-maleta pa yan, di ba? So, na parang hindi ko maamin, eh, no? Pero, social media, di ba? Sa mga kadiliman na to, Sister Stella, no, na aspeto ng mundo, how can people, yan, ganda, how can people experience Jesus as the light behind these dark times? Yan.
0: Okay. In the midst of corruption,
1: yes.
0: Jesus is the truth, the light of truth. Alam mo, prayer ko every day for my husband is for Jesus to protect him kasi he's working with DPWH.
1: Oh, okay. Tama. Cover him with the blood of Jesus lagi. No?
0: Yes.
1: Yes, yes.
0: Para, ano, and God is so faithful na hindi naman siya dinadala kung saan siya pwedeng makorap.
1: So, talaga.
0: Oo, ang sinasabi ko is, you be the light in the midst of a corrupt environment.
1: Amen.
0: Kaya ilang beses na siyang dapat na po-promote, hindi na po-promote.
1: Okay lang yun.
0: Okay lang yun.
1: Okay lang yun. No problem.
0: Kasi, ang importante, God is, you know, with
1: Yes.
0: us. Kasi, sabi nga, if Jesus is with us, who can be against us?
1: Yes, definitely. Yes.
0: Tapos, God never sleeps. Yung lahat ng evil deed na yan ay, at the end of the day, may accounting yan. So,
1: yes, may pagsusulit yan.
0: Yes. So, in corruption, si Jesus pa rin yung light.
1: Amen.
0: Kung violence naman, yung mga shooting, alam mo, nalulungkot ako kasi si Pastor Ben, if you've heard, yung sa Bamata, kasama ko lang siya sa Davao ng July 5 to 7.
1: Tapos?
0: Tapos, after 2 weeks, before the end of July, yun siya yung binaril, inambush sa Agusan.
1: Grabe, no?
0: Katutubo ito. But he was,
1: indigenous.
0: Ano, oo, kasi ang inaano niya kasi is yung ancestral domain nila is being used for illegal logging and mining. And
1: yeah.
0: I think doon yata yung connection. We still don't know. Pero,
1: yeah.
0: What I'm saying is, I'm working now with tribes kasi. Kaya, no? Exemplars Academy. So, in the midst of violence, Jesus still is the light of peace.
1: Amen. Oo. So, yun ang...
0: Kaya may protection pa rin tayo.
1: Yes. Kahit gano'ng ka grabe. Yeah.
0: Healing of the heart. No, yes. Ilalo na sa family ng mga naiiwan, ng mga...
1: Yes.
0: Yun.
1: Kaya nga.
0: So, in the midst of, yung sabi mo, toxic na social media, I feel Jesus is the light of identity.
1: Right.
0: Dapat yung identity natin is with Christ.
1: Yes.
0: Kasi minsan, sinusukat natin yung ano sa number of likes, sa number of hearts.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo yun. Tapos, totoo yun. Totoo yun.
0: Diba? Kung nag-viral ba to o hindi. Marami na akong narinig na, you know, they are into depression dahil doon. Pero ang dapat na sukatan ng ating identity is our identity in Jesus.
1: Jesus. Ang standard natin at saka norm, dapat si Jesus talaga.
0: Yes.
1: In anything we do. In anything we do. Okay. So, let's talk about ministry. Yan. In your ministry, Sister Stella, no? Tell us, how do you embrace this truth, no? That Jesus is the light of the world. Yan. I'm sure, kung pag-usapan natin yung ministry mo, grabe. Pero, itong aspeto na to na si Jesus is the light of the world in your ministry.
0: Kasi ministry is active service of sharing God's love. No? Mm-hmm. So, it embraces the truth that Jesus is the light of the world. For me lang ha, hindi lang ito parang katotohanan na dapat paniwalaan natin. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Eh, ito ay dapat lifestyle.
1: Yes. Tama. Yo, that's the right word. Lifestyle.
0: Lifestyle.
1: Ah, yes.
0: Pwede nating akapin ito na ano, yung parang meron tayong mga specific na intentional actions. Again, I'm going to use the word intentional. Intentionally by probably exposing darkness with truth. Yung sa mga ministries natin, ayun, kagaya ng nangyari sa issue ni Pastor Ben. Pero, because he spoke the truth na nakakasira ng ano, even at the cost of his life.
1: Yes.
0: Right now, we are also in, ano, providing customary lawyers sa ITAS. Pastor na. Oo. Yung Exemplars Academy, nakipartner kami sa IP Tribal. Tapos may mga ano sila, of course hindi naman sila Christian org, pero nagpo-provide sila ng customary lawyers para matulungan naman sa ancestral domain. Alam mo yung issue din ng Pax Silica. Ayokong sumausaw doon.
1: Oo, wala so, pag-usapan yan.
0: Pag natin pag-usapan, mabigat yun.
1: Mabigat yun, oo.
0: Ano, ang focus lang natin ay yung ancestral domain nitong mga
1: yes.
0: And hindi kasi kami sa Exemplars Academy, we just provide, ang main focus namin is livelihood and education. Kaya lang, in the process, hindi maiiwasan na kailanganin mo pala ng kosumarilo, be yeah. part with organizations. And sila na ang mag-boost.
1: Yes.
0: Pero, at least, ito, yung aming mga, may mga AITA scholars kami na nag-aaral sa local public school, but we house them either sa Emmanuel Bible School or sa Daniel House. Tapos, nag-aaral sila ng, we provide as much as we can lang, no? Kung ano lang kaya. Pero, para maiwasan din yung bullying.
1: Yes.
0: And then, we have ALS. Mahirap, ate, pero we have to give them the light. Sa paglilingkod natin, kailangan tayo yung maging reflector.
1: Yes. Totoo po.
0: We should, kailangan, from yung ministry natin is never about pointing to oneself. It is entirely about pointing others towards Jesus.
1: Amen. O yung pinakamahalaga, no? In whatever we do, we help people to glorify God. Hindi natin aangkinin, di ba? Tsaka walang maliit na tulong, no? Kahit na small tulong, tulong yan, no? Tulong na pag pinagsama-sama, lalaki na rin yan, di ba? So, ang ganda-ganda ng ministry mo, more on education.
0: Livelihood,
1: yes.
0: We have mga AITA farmers na nagtatanim ng ube.
1: Sarap.
0: At yung ube, actually, nagsimula kami 15 farmers. Tapos yung first harvest, hindi namin binenta yung sobra. Kasi yung itatanim nila, hindi na namin binayaran. Pero binayaran namin yung iba, tapos dinistribute dun sa next tribe. Na AITA rin. Tapos, nagtanim sila, and now we are already processing it.
1: Wow, galing naman, ano?
0: Kasi nga, gusto namin na magkaroon sila ng livelihood. It's more like active compassion ba?
1: Hindi, tsaka yun ang maganda, hindi lang bigay lang ng bigay. Meron kayong ginagawa para talaga sila mismo, di ba? Kumbaga, hindi mo sila bibigyan ng isda, tuturuan mo silang mangisda. No?
0: Yes.
1: Yun yung sinasabi na matatanda.
0: Yan yung isa sa mga ginagawa namin.
1: Sa Exemplars Academy.
0: Yes. And then, of course, kailangan i-transform din yung digital spaces. Counter natin yung toxicity dyan.
1: Totoo naman kasi yun eh, no?
0: Naglagay tayo ng Starlink sa bundok. Tapos ako, nagre-record ako. Or nagaganito, Zoom. With the katutubo. Kasi meron tayong missionary doon sa bundok. May TV, solar powered lahat.
1: Yes.
0: Starlink,
1: maganda Starlink. Oh, yeah.
0: Mm-hmm. Oo. Solar powered din yun. Pag, nagtuturo ako. And then, syempre, minsan yung comprehension is different than our comprehension here. Una, may language barrier and all that. So, what I do, alam mo yung outline natin sa EE? Na-chop-chop ko yan.
1: Pinagtsagaan mo i-chop-chop, ah.
0: Oo. Ngayon, ang lesson lang natin is, yung introduction. Tapos, sunod, heaven lang. Pag naintindihan na nila yon, may activity after each, pag naintindihan na nila yung heaven, we go to man as a sinner, then we go to God. Yung sunod-sunod, yung outline natin sa EE.
1: Yeah.
0: It's one way for us to transform the digital space, and at the same time, it's a reflection of the light of Jesus. Alam mo yung anak ko, may painting siya, yung bunso ko. Ang painting niya, buwan. Parang titingnan mo, wala lang. Pero sabi niya, ang interpretation niya dun sa painting na yan is that tayong mga Kristiyano ay parang buwan. We shine as a reflection of Jesus, just as the moon shines as a reflection of the sun. Parang shining from a borrowed light. So kapag itinanggal mo si Jesus sa equation natin, wala tayong light.
1: Yes, madilim na ang ating mundo. Yes, okay. That's right. Tama, tama. Okay. So, Sister Stella, no? Yung takeaway message, no? Kasi alam ko, gusto kong marinig sa iyo to bago tayo talaga. Hindi natin mamimiss to, no? Pag sa ating programa dito ngayong umaga sa Celebrating Life. Ano yung takeaway message na iiwan natin sa mga listeners, sa mga viewers na nanonood at nakikinig ngayong umaga? Sister Stella.
0: The darker the world gets, the brighter the light of Jesus shines.
1: Amen.
0: And, eto, importante, the more essential it becomes for us to reflect it. Kailangan ma-reflect natin yung shine. Sayang naman yung ilaw kapag ka hindi na-reflect, diba? Yung darkness kasi, real yan. Pero limited.
1: Yes.
0: Diba? Corruption, violence, toxic media. Andyan yan. Pero wala silang final say. Ang final say, si Jesus. Jesus.
1: Amen. Jesus has
0: Jesus
1: always
0: the final say. Ang antidote. He counters corruption with truth, violence with peace, at yung mga toxic ano sa digital space, he counters it with our true identity with Him.
1: In Christ.
0: Right. We are a reflector. Experiencing His light means letting it change how we act, speak, and post online. Kaya,
1: right.
0: Diba? So, there is hope.
1: There is hope.
0: There is hope.
1: And that true light, yung light ni Jesus, hindi ho nakakasilaw yan.
0: Correct.
1: Yung mga light kasi nakakasilaw, di ba? Pero itong light ni Jesus, eh, sabi nga, no, tinutulungan tayo to navigate this world, no? Sa tamang landas, di ba? Okay, ang ganda-ganda naman, parang kulang. Dapat siya, tatlong oras tayo, Sister Stella. Para talaga mapag-usapan natin talaga yung mga ministry mo, na marami pa naman tayong Celebrating Life, kaya magagawa pa rin natin yan. We can talk about i-compartmentalize natin yan, ano yung ating mga ministry na yan, para talaga ipakita sa mundo na there is still light, and that light is Jesus.
0: I hope I can talk about Exemplars Academy and
1: sure,
0: you know, what we
1: future.
0: What we have been doing sa bundok.
1: Yes, yes. We will be doing that. No, marami pang Celebrating Life. Every Sunday, 7 to 9 in the morning. Andiyan ka lang naman. I'm sure, marami tayong pag-uusapan, ano, at gusto ko lang talaga ang bigyan din dito, mga kaibigan, is the topic for this morning is Jesus, the light of the world. Thank you so much, Sister Stella.
0: Thank you also for having me.
1: Ang dami ng mga kwento na nakaka-inspire talaga at nakaka-motivate to really serve God with all our hearts and mind, no? So, si Sister Stella Marie Hugueta Galang ang ating guest for today. At sa ngalan po ni Pastor Ray Bechayda, kaninang first hour na nakasama natin, maraming salamat po. And syempre, ang Team Celebrating Life, Sports Radio, Radio Pilipinas Publico, of course, ang Radio Magazine at ang Capital FM 104.3. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday dito po sa Celebrating Life. Again, Sister Stella, God bless you and God bless your heart. Maraming
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: Thank
1: okay.
0: you.
1: Okay,
0: ma'am.
1: Yes, maraming salamat. Bye.
0: Bye.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:04 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Magpapatupad ang Ateneo de Zamboanga University ng mga mas mahigpit na hakbang pangsekuridad sa lahat ng kanyang mga campus simula bukas. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril doon noong nakaraang Martes. Sa isang community update, sinabi ni University President Father Arnold Andal na nagdaos ang Board of Trustees ng pamantasan ng emergency meeting kahapon. Anya, inaprobahan ng Board of Trustees ang mga mapagpagkukunan o resources para sa mas pinalakas na mga hakbang pangseguridad, pangmatagalang pagbabago at komprehensibong security audit sa lahat ng campus ng pamantasan. Ayon kay Andal, ipapatupad ng pamantasan ang mga sumusunod. Ang mas masusing inspeksyon ng mga sasakyan, ang mas mahigpit na pag-check ng pagkakakinanlan ng mga taong papasok sa loob ng campus, ang mas masusing pag-monitor ng entry at exit points, at ang mas mahigpit na control sa pag-access ng mga bibisita sa loob ng pamantasan. Sa ibang balita, pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 1.79 billion pesos. Ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nadagdagan pa ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakauling datos sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.79 billion piso ang kabuuan pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ang mahigit 51,000 magsasaka at mangingisda, habang higit 41,000 hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas na mahigit 44,000 metric tons na pagkalugi. Kabilang sa naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, nagpapatuloy pa ang assessment at validation ng TA sa mga apektado lugar, kaya posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas na panatili ang A- investment grade credit rating mula sa kumpanyang Rating and Investment o ROI. Ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagtibayan ng Japan-based credit rating agency na Rating and Investment Information Incorporated o R&I ang A- investment grade credit rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Romulona Jr., nakabatay ang desisyon ng R&I sa matibay na pundasyon ng ekonomiya ng bansa, kabilang ang maayos sa sistema ng pagbabangko, efficienting payment system, at malusog na external position ng Pilipinas. Iginiit din ng BSP na patuloy nitong isusulong ang mga hakbang upang mapalapit ang inflation sa target nitong 3% na makatutulong sa pagprotekta sa purchasing power ng mga mamamayan at pagpapalakas ng pamumuhunan. Tiniyak ng BSP na ipagpapatuloy nito ang data-driven at forward-looking na pamamahala sa monetary policy, financial supervision, payments oversight at external sector upang mapanatili ang katatagan at kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At mga residente ng Baguio City muling pinaalalahanan laban sa leptospirosis. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Muling nanawagan sa mga residente sa lungsod ng Baguio si Baguio City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes na pagtingin ng pag-iingat laban sa leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dr. Brillantes, isa na ang nasawi dahil sa leptospirosis sa syudad, bagamat hindi ito residente ng syudad. Pinayuan naman niya ang mga magagawa, partikular ang mga nagtatrabaho sa mga lugar na maaaring bahain, gayon din ang mga magsasaka na magsuot ng bota at iba pang protective gears upang maiwasan ang exposure sa kontaminadong tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
13: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo sa
14: training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Health handa sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghahanda na ang Department of Health o DOH sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang leptospirosis express lane para mabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ring rapid diagnostic test, tapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng DOH na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinalalahanan din ng ahensya ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH health facility o yakap clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis matapos humupa ang baha, hinihikayat ng DOH ang pagsusuot ng bota, gloves, goggles at mask, pag-iwas sa pagbubuhat na mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police nakakumpiska ng 13.16 million pisong halaga ng mining equipment sa Iligan. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tatlong katao ang arestado matapos makumpiska ng Philippine National Police ang tinatayang 13.16 million pisong halaga ng mining equipment at umano'y mineral ore sa Iligan City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., isinagawa ang operasyon sa Sitio Binasan, Barangay Bugungon na Police Regional Office 10 kasama ang DNR Centro Iligan at Task Force Kinaiyahan. Matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa illegal mining, ang tatlong aresto ay pawang residente ng Cagayan de Oro City habang nakatakas naman ang ilan pa nilang kasamahan, kabilang sa nakumpiska ang backhoe, crawler, excavator, mga hose, bilingan, improvised separator, 8 water pump at kalahating sakon ng umano'y mineral ores. Ang tatlo ay maarap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, IAD Protocol pinapanukala sa Baguio City. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinapanukala ni Baguio City Councilor Edison Bilog ang institutionalisasyon ng tinurang IAD Protocol bilang gabay sa mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng kahinahinalang sitwasyon o insidente ng karahasan sa paaralan. Ito ay makaraan ng insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga. Ang IAD ay may pakaulagang identify o tukuyin ang kahinahinalang kilos o sitwasyon na adagad itong i-report. A, o avoid, umiwas at lumayo sa lugar kung saan may banta o panganib. D, deny access, isara o ilak ang access sa classroom at manatiling tahimik at ligtas. D, defend, depensahan ang sarili kung kinakailangan. Ayon kay Bilong, magkakaroon din ng simulation sa mga paaralan 2 beses kada taon kasama mga seminar upang maging pamilyar mga estudyante at at guro sa tamang hakbang sa oras ng emergency. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, magiging bahagi ng obligasyon ng mga paaralan ang pagpapatupad ng naturang safety measures katuwang ang LGU Baguio, Baguio City Police Office at iba pang mga tanggapan. Umaasa si Bilog na maaproba ng panukala upang makatulong na maiwasan o mababawasan ang mga insidente ng karasan sa mga paaralan, hindi lamang sa lungsod ng Baguio, bagkos ay sa buong rehiyon at bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At 1,600 trainers natapos ang AgriDam program ng Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon. Mula sa Radyo Pilipinas Bag o Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Umaabot na sa 1,600 na mga trainers ang nakatapos sa Agent for Risk and Damage Management o AgriDam program ng Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon. Ang AgriDam program ay may koneksyon sa Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Training ng Office of Civil Defense. Ayon kay Asig Ana Carmela Ventura Remijo, may kakayahan ng magsagawa ng pagsasanay sa mga mamamayan ang mga trainers hinggil sa disaster resiliency and preparedness. Pinakamarami ang mga barangay officials ang dumaan sa naturang pagsasanay, gayon din ang mga civic group. Maliban dito, dagdag ni Asik Remijo, nakasama din sa nagsanay ang mga kabataan sa koordinasyon sa National Youth Commission at mayroon ng mahigit 1,600 din na kabataan ang nakatapos sa naturang training sa Northern Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
8: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya ito ay maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulong nagiging nila. Kasi maniling bagaan.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: Nakakapagbigay
7: siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Good morning. Isang mainit na umaga po sa ating lahat, ha. Medyo magandang ating panahon pero meron din nagbabadyang bagyo. Aalamin natin maya-maya kung tayo may mahagilap na tao diyan sa PAGASA. Anyway, ang ating dalawang oras sa programa ay ako po ang inyong makakapiling, si Boying Abasola, ang sekretary po ng National Press Club. Dahil po ang ating co-host na si Dennis Napule ay meron emergency, habang si Director Alvin Murcia naman ay meron namang ibang pinagtutuunan ng kanyang pansin. Siya po ay naka-duty kagabi ng kanyang bilang isang barangay official dyan po sa Taguig City. Ayan, so within 2 hours po, tayo po ay magkakahuntahan, magkakamustahan ano nangyayari sa labas ng ating himpilan. Siyempre may mga ulat din po tayo sa ating mga iba't ibang kasamahan sa Radyo Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayo mga ulat dyan. Ano ang kaganapan sa kanilang lugar? For the meantime, ano po bang aasahan natin bukas, Lunes, ha? Ika-24 ng Agosto po. Ano pong aasahan natin? Siyempre, tayo po ay nananalangin at sana ay tuloy-tuloy na po ang sikat ng araw, ha? At sana po ay yung nagbabadyang bagyo ay matunaw na dyan sa kalawakan at ay maging tubig ulan na lang na siya namang mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ayan. For the meantime, kung ako ang inyong tatanungin, hasinado po, ay siyempre pagpapatuloy po ang impeachment trial sa ating Vice Presidente, kung hindi po ako nagkakamali, ika-17 na ano na to, ha, na impeachment hearing, kasi po itong nakaraang linggo eh hindi po yan natuloy ng Tuesday, Wednesday, gawa nga po ng cancellation ng mga klase, ng mga pasok sa gobyerno. Marami po ang nagtatanong sa atin or nagpo-post sa mga social media, bakit daw po inuuna yung impeachment kumpara po dun sa mga programang ng flood control. Simple lang po ang sagot niyan. Ang impeachment po ay isang proseso na ayon sa ating salikang batas na hindi po siya pwedeng hadlangan ng bagyo at anumang kaguluhan. Tuloy-tuloy po yan. Kung ang tanong nyo naman po ay walang ginagawa, may ginagawa naman po ang pamahalaan sa mga flood control, ha? Kaya wag po tayong magbulag-bulag. May ginagawa naman po talaga tayo. Di po ba nga ba, meron naman nakulong, pero yan naman ay nasa proseso yan, huwag po tayo magmadali. Hinay-hinay lang, darating at darating din po tayo dyan kung ano yung mga pwedeng maganap pa. So abangan po natin, kasi sa Senado po mismo, nagdesisyon na ang mataas na kapulungan na hindi na magdidinig ng flood control at sa halip ay iba ipamahagi na lang or ipaubaya na lang sa Office of the Ombudsman, which is right naman. Kasi kung inyo pong tatanungin, ano po ba ang mga hearing sa Senate in the aid of legislation? Di ba? Nagkakaroon ng pagdinig para matugunan ang pangangailangan ng paggawa ng batas. Eh siguro nakita ng chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo na meron ng sapat na batas, ha, tungkol sa flood control. So ang kailangan kung nagkasala sa Office of the Ombudsman na lang. So yan pa yan ano, hindi po natin kinakailangan na magdinig ng magdinig kung meron ng sapat na batas. Kung ang tingin nila ay kulang pa, edi pwede naman magdinig. So yan po ang mga tugon sa mga katanungan, ha. Nga pala, bago ang lahat, proud product po ako ng public school teacher, ha. Ang akin po mga magulang ay public school teacher. Katunayan nga po maraming bilang ng aking mga pinsan, ha, both sa side po ng aking ng father side ay mga teacher din po. Kanilang mga anak-anak, mga pamangkin ko sa pinsan ay mga teacher din po. Proud product po ako ng isang public school teacher. Binabanggit ko lang po kasi natawa po ako. Nag-post po kasi ako kanina, I'm a proud product of a public school teacher. Yan, kinakatawa ko po 'yan. Ang akin po yung mga magulang ay lehitimong public school teacher po, ha. Diyan po sa Bicol Region. Yan, para sa kaalaman po, kapatiran ng lahat. Yan. So binabahagi ko lang naman, wala naman po akong ibig sabihin doon. So ano po ba ang ating mga ano, teka po. Bago po ang lahat ay batiin ko muna po ang aking kapitbahay diyan sa Dasmariñas City, si doon si Ciperino Cruz, si uncle po sa kanyang ika 90th birthday po, advance happy birthday. Ngayong Sabado pong darating, babatiin na po kita at ay pagkasalinggo ay belated na. So advance happy birthday na rin. Nagkasalubong po kami kanina habang siya ay bibili ng pandesal at ako naman ay natapos na mamalingke. Abay, sabi sa akin huwag kang mamawala, akala ko kung ano na. Yun pala ay ako ay aanyanyahan niya sa kanyang pagdiriwang ng kanyang alam ko 90th birthday na to, hindi ko na tanong, basta ano po ito, medyo basta mga ganung ano na po siya. Kung hindi man, maaaring late 80s or basta 90, ganun ang pagtaya ko sa kanya, hindi ko po kasi natanong. So yan, kung tawagan po namin sa amin ay si Vic Vargas, kasi matikas na matikas po itong ating kaibigan na ito . Tulad ko rin po, siya rin po ay mahilig din maglaba. Kaya nga po ang sabi ng kanyang may bahay nung tinanong ako, ba't ikaw ay naglalaba? Ang sagot ko napakasimple, idol ko po ang asawa nyo. O di wala na. Wala nang ibang dugtong, natawa na lang si yan, si Mami Coral naman po 'yun. Ayan. So, advance happy birthday sa mga nagdiriwang din ng mga kaarawan, mga nakalipas na araw ay maligayang bati po sa inyong kaarawan. Hindi po natin kayo maisa-isa at hindi ko na rin po matandaan pa kung sino mga nagdiwang ng ika 30 mga kanilang kaarawan ngayong Agosto. So, tayo pa rin ay ilang tulog na lang. Dudungaw na rin po ang ating Merry Christmas greetings. Pero po, ako ay sinubukan po yung aking Christmas light sa aming munting tahanan. Umiilaw pa naman po kasi hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na siya itanggalin noong 2025. So, the whole day around na lang, Pasko sa amin. So, ternay ko kasi, di ba, almost 3 weeks tayong tag-ulan. Abay, maganda pa naman po ang kanilang ilaw. Ayan, so maraming salamat sa mga bumabati, ha. Batiin din po ng ating mga kasamahan doon sa National Press Club, ha. Kung kayo po ay nasaan man, maaring kayo ay tulad ko rin ay katatapos na maglaba, katatapos din lang magtupi. Kasi nga po, di ba, nabanggit natin 3 days na po tayong mainit. Although kailangan, bantayan nyo pa rin po ang ating sinampay kasi bigla na lang po nabuhos ang ulan. Abay, kanina napakainit paggaling ko ng Dasmariñas, eh. Abay, nung nasa bus na ako sa bayan, umulan na po. Yan. So, yan ang ating panahon. So, paalaala ulit, magdala ng payong. Yan. At kung anong klaseng pananggalang sa ulan. Yan. At nabanggit po natin ang Dasmariñas, tayo po ay magkakaroon ng special election sa August 29. Sabado na po yata ito. Ito naman po ay sa paghirang pagpili ng isang kongresista, dahil ang ating dating kongresista ay alam mo naman po natin na pinatalsik sa kamara dahil sa mga kakaibang ugali, pinagbutuhan, siya ay sinibak sa pwesto. Ayan. So ngayon tatlo po ang maglalaban-laban. So tayo mga Dasmariñeños ay mag-isip-isip, tingnan ang mga plataporma ng kanilang gobyerno, pag-aralan ang kanilang mga ugali. Tingnan natin ang mga background ng kanya-kanyang pamilya. Ito ba ay nabibilang sa dinastiya? Ito ba ay mapagsamantala? Ito ba ay ginamit ang pagiging opisyal ng pamahalaan para yumaman para lumaki ang kanilang ang kanilang ingat, yung kanilang kayamanan. Pag-isipan po natin, tatlo po ang tumatakbong kandidato. Marami po tayong nakikita dyan sa social media. Huwag po tayong papadala sa ngiti. Yung ngiti ay makapangyarihan po yan. Ang isipin po natin, napakasimple lang. Tulad ng mga binabanggit ko, sa barangay election lang, pag ang kapitbahay mo ay tumakbong kagawad, higit sa, alam din natin ang kanyang financial capacity, ang kanyang capabilities, kung ang anak niya ay nag-aaral sa public school o sa mang school, abay maging kagawad o kapitan, nag-private school na, abay mag-isip-isip po tayo. Maganda po ang ano, maganda po siguro ang kitaan sa barangay. Barangay level pa lang po 'yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung municipal at city level. So 'yan, pag-aralan po natin, suriin, pag-isipan para hindi po tayo magkamali at hindi tayo ma ano ba tawag din? May tawag sila diyan, mabudol daw ulit. Yan. So pag-aralan po natin, ha. Advice ko 'yan sa ating mga kababayan diyan sa Las Marinas, mag-isip, ha. Mag-isip at manuri. Uriin, pag-aralan kung sinong iboboto, huwag po tayong padadala-dala sa sinasabi ko nga na kanina na mga ayuda. Yun pong ayuda ay obligasyon po, hindi po yan galing sa bulsa nila, kundi yan ay galing sa pondo ng bayan. Nataon lang na sila ang nakaupo, so wala po tayong utang na loob sa mga yan, ha? Dahil buwis po natin yan. Hindi po pera nila yan, hindi po nila pera. Ang tanungin po natin, bakit sila nagkapera? Ha? Yan ang tanong dyan. Bakit kayo nagkapera? Bakit sila nagkapera? Yan. So, wag po nating isipin na ikaw ay nabigyan ng ayuda, iboboto na kita. Mali po. Mali. Yun pong ayuda ay galing sa buwis ng mamamayan. Ha? Galing po sa national government, galing po sa DSWD, hindi po galing sa kung sinong politiko. Ha? Sila lang po ang nangangasiwa, namamahala, na pinagsasamantalahan naman nila, nakalagay po ang kanilang mukha o pangalan. So, akala ng taong bayan ay salapi nila. Hindi po. Salapi po natin yan. Yan po ay buwis natin. Yan. So, ako'y maiba naman ng isang paksa. Tayo naman ay naging apasyonado rin sa larong basketball. Natawa naman ako dun sa nakatapos na William Jock, ano? Jones Cup ba yun? Saan naman tayo nakakita ng ganoon eh? Napaka garang tingnan yung ang panalo ay isa na pasok sa championship at ang panalo ay ang nanalo ng limang laro laglag dahil daw sa format na yun pong host country o yung host place automatic na qualified na doon sa quarterfinals eh di dapat po hindi na pinaglaro yun, kumbaga nag-buy na lang, di ba? Binigay na yung isa, halimbawa o team Bog, ikaw yung team ng host country, ng host place. Huwag ka na maglaro, maghintay ka na lang sa championship. Para hindi ka na mapahiya, napahiya ka pa eh. Sa anim na laro po, lima ang talo mo, tapos lalabang ka ng kampiyonato. Pangit tingnan. Dapat pa lang ginawa niyang Taiwanese yan, ng Taiwan, hindi na pinaglaro pa yung kanilang team blue, dalawang team po nila. Dapat hindi na pinaglaro kasi ang kanilang rules daw, dapat, isang team sa kanila, dalawang team nila, ang isang team sa kanila ay automatic doon sa final sa slot. Sa akin, kung ganun din lang naman, hindi na sana pinaglaro yun. Maghintay na lang. Ang paglalabanan, kung sino lang yung makakalaban niya. Medyo malawag pa yun sa mga hindi na-qualify. Malawag sa loob nila yun kasi from the very start, alam nila yung ganung rules. Di ba? Alam nila na ganun. Ang paglalabanan, isa na lang kasi yung isa ay nasa kanila na. Nangyari, pinaglaro pa yung team na yun. Diba, isa lang po ang panalo, lima yung talo, di nakakawalang gana po yun. Yung ating kuponan na lima yung panalo, isang talo, laglag sa banga. Ayan. So, mag-isip-isip po ang ating mga kinatawan, ang manager ng Philippine team sa Jones Cup na yan. Ayan naman kasi hindi man bago sa atin yan eh. Bukod sa Estados Unidos na sumasali po dyan, tayo yata ang isa sa mga pinakamaraming nananalo dyan. Mula pa rin sa Samboy Lim Era, nanalo yan. Jones Cup, 1980s, hanggang sunod-sunod po yan. Although ngayon nga, napansin natin na yung SGA, yung SGA team ng Pilipinas, Ay, hindi naman po yun mga purong Pinoy, mga imported na yun eh. Kaya lang, payag daw yung William, yung Jones Cup na pwede maglaro ng ganun. So, pinondohan yan ng mga negosyante. So, nakakuha sila ng mga dekalibring player. Ang iba dyan, mga NBA player. Ha? So, kaya tayo yung napasok. So, in fairness, magagaling naman sila. Ang ano lang natin, bakit ganun? Kasi ang paliwanag ng Taiwanese, Taiwan government, eh napagkasunduan na pala yun na ang isang islat sa kanila. Eh di dapat noon, hindi na sila pinaglaro. Naghintay na lang yung isang islat para sa kanila. O kaya kung dalawa yung team nila, hindi na pinaglaro. Silang dalawa na lang ang maglaban sa championship. Huwag na siya nag-imbita. Ayan, so mag-isip-isip po tayo at baka tayo inagastos lang ng salapi dyan. Mas maganda siguro kung ang manager ng team ng Pilipinas na yan, yung SGA na yan, ituon na lang yung kanyang salapi para mapalakas ang ilang sports ng ating bansa. Hindi lang naman basketball tayo dapat magkaroon ng konsentrasyon. Bagkus, pagtuunan natin ng pansin itong mga yung individual sports, weightlifting, boxing, mga ganyan, archery, pole vault, yung long jump, track and field, yan ang pagtuunan natin ng pansin. Kasi let's face it, tanggapin na po natin, medyo kulang tayo sa height, sa basketball. Pangalawa, wala po tayong comprehensive plan. Ha? Bago ang liga, 5 months or 3 months before, saka lang po mapoform yung lineup. So saka lang sila mag-iinsayo. Eh, remember, basketball is a team game. Hindi po ito pinapanalo ng isang tao, dalawa, tatlo. Ito pinapanalo ng buong team. Ha? Kung sino yung lineup dyan, yung coaching staff, yan po ang nagpapanalo dyan. Hindi po isang tao, hindi isang superstar lang. So pag-isip-isipan po natin yan. So meantime, habang hinihintay natin ang mga ulat sa labas, lalo-lalo na sa ating panahon, kailangan po natin yan. Batiin po natin ang ating mga tagapakinig, ang ating mga masugid na tagapakinig, si Prof. Jeff Ramos, ayan. Ayan, si A, nag-D1 din pala ng kaarawan, si Koy Hipolito. Belated happy birthday, Koy. Ito ay ating member ng National Press Club, naka-base naman po ito sa Batangas, ayan. Mainit na yun, ha? So, ito na tayo. Ano kaya nangyayari kay Brother Dennis ngayon? Ating kamustahin, anong kanyang pinagkakabalahan? Ha? Tayo po nga pala ay lumiham dito sa nag-set tayo ng ano ng courtesy call sa mga government agencies para malaman naman nila yung bagong hirang, bagong upo ng mga opisyal ng National Press Club, siyempre sa pangungunan ng ating kaibigan si Mina Navarro, ayan, ang ating Vice President si Benny Antiporda at Secretary, ako naman, yours truly, ang Treasurer si Jenny Lacorte, ang Auditor naman ay si Ma'am Lydia Beno, at ang ating mga Directors ay Jojo Sikat, Aya Yupanko, Alvin Murcia, Madeline Dominguez, teka, hindi natin makabisado, ha? Madeline Dominguez, Madeline Dominguez, nawala tuloy ako bigla. Jojo Sikat, Madeline Dominguez, Mads Dominguez, Dennis Napuli, siyempre, Alvin Murcia, Erwin Corpus, Nino Aklan, Vito Barcelo, Paul Gutierrez, yan, yung ating mga magigiting na mga opisyalis ng ating ano ng ating samahan, ang National Press Club. Ayan, nakita ko na kung ayan, oh, isa-isahin ko na ulit, ha. Ayan, Pangulong Mina Navarro, Vice President Benny Antiporda, Secretary Boying Abasola, Treasurer Jenny Lacorte, Auditor Lydia Beno, Directors Jojo Sikat, Aya Yupanko, Alvin Murcia, Miles Dominguez, Paul Gutierrez, Jun Mendoza, Erwin Corpus, Dennis Napuli, Vito Barcelo at Nino Aklan. Yan po yung mga bagong set of officers po ng ating ano ng ating National Press Club. So samantala, ito yung ating pinakahihintay, ang ulat pag-asa mula po naman po kay Ma'am Charmaine Barilla. Hi, hello, good morning, Ma'am Charmaine.
6: Radyo Pilipinas. Weather.
7: Yes po, Sir Boying. Magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga nagpapakinigit na itong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon. At nagdudulot nga yan ng pabugso-bugso malalakas sa mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Batanes. Samantalang dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging maulap at kalat-kalat din ang mga pag-ulan ngayong araw na dadalhin ng habagat. Mas magandang panahon naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngunit asahan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging karagay ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lamang sa mga papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahay-bahayin dito sa may Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron nga tayo sa kasalukuyan na tatlong bagay na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na nga dyan, itong bagyo na may international name na si Typhoon Saudel. At huli nga yung namataan, sa layang 2,085 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Kumikilos nga yan ngayon pa west-northwestward at may bilis na 25 kilometers per hour. At base nga dito sa nakikita natin na senaryo, ito ang si bagyong si Saudel ay posible na nga makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. At sa nakikita nga natin, panandalian lamang ito mananatili sa ating PAR at posible nang makalabas din agad pagsapit ng Tuesday o Martes. At sa nakikita din natin, mababa ang tsansa nito na maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit, maaaring itong hatakin ang habagat na siyang muling magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon simula o rin yan pagsapit ng Tuesday o kaya naman Wednesday. Kaya maghanda po ulit ang ating mga kababayan sa mga pag-ulan. Samantala, bukod po dito kay Saudel, meron pa tayong isang bagyo sa may silangan ng ating PAR. Ito yung tropical depression na huling namataan sa layong 1,205 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita nga natin na track nito ay posibleng sumunod ito sa tatahakin ni bagyong si Typhoon Saudel. At hindi natin naalis ang posibilidad na maaari din ito pumasok sa loob ng ating PAR. At yung ikatlong bagyo naman, itong bagyo na may international name na tropical depression Jenari o yung dating si Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 565 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. Ito ang nasabing bagyo ay patuloy ng palayo sa ating bansa at wala ng direktang epekto. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varillia.
5: Ay, ma'am Charmaine, may kaunting katanungan lang po ako.
7: Yes po, sir.
5: Ito po bang habagat ay mararanasin natin ng buong linggo or 2 days lang?
7: So nakikita po natin itong habagat po patuloy po hanggang ngayong buwan, no? Pero ngayon kasi ay medyo humina po siya dala ng paglusaw or yung dating humahatak sa kanyang sistema na bagyo ay nalusaw na. Ngayon po ay muli itong hahatakin nitong papasok na naman ng ating PAR na si bagyong si Saudel. So expect po natin na may paglakas po uli siya.
5: Ayun.
7: Especially pag midweek na po this week.
5: Ayun, so maraming salamat. Ano pala itong bagyo natin, ma'am? Buy one, take two.
7: Yes po.
5: Kung makaligtas man sa habagat ng una, may pangalawa at pangatlo na pa rin po. Buy one, take two.
7: Palaging may kasunod.
5: Oo nga po. Diyos ko naman eh. Sana naman ay hindi na siya magparamdam. Sana makuha natin sa dasal. Ha? Maraming salamat po, ma'am. Ingat po tayo.
7: Okay po, maraming salamat.
5: Ayan, thank you so much, Ma'am Charmaine Barilla. Ayan, so buy one take to ang ating bagyo. Talaga po naman, walang kamustay na lang natin ang ang pagbaha sa ating mga lugar. Uy, yung nakaraang linggo ha, talagang malupit talaga ang baha sa atin. Ha? Pero kinakaya naman. Sabi nga. Pero ang obserbasyon ha, in fairness, observation ng ating mga government offices, pati mga residente, mabilis yung pagbaha, pero ang kainaman daw, mabilis naman daw yung pagbaba. Ibig sabihin, mabilis yung pagbaha kasi sa sobrang volume ng dami ng ulan, ng tubig ulan, but then again, yung paghupa naman ng baha, ay mabilis din. So yun siguro ang nakikita natin na medyo malinis yung ating mga kanal at ito nga ay napagtuunan ng pansin ng ating pamahalan dito sa mga flood control projects na natututukan. So yun siguro ang magandang ano, yun siguro ang magandang epekto. At kung titingnan niyo naman po ang DPWH, kung di po ako nagkamali, may mga nabasa akong mga ulat na mayroon silang mga kinoconsider na mga lugar na kanilang parang magiging depo. Dipo ng tubig kung sakaling dumami, doon lang muna, doon muna sa naka-imbak, and then sa kanila papakawalaan, gagamitin kung para saan man. So tingnan po natin kung anong magiging epekto nito. Ha? Dapat lang po nito ay talagang matutukan po. Ha? Dito rin po papasok yung ating mga kaibigan dyan, yung may mga water treatment facilities, ha? Yung mga napapaganda yung mga tubig ulan na pwede maging inumin, ha? Meron po tayong mga teknolohiya mga ganun. Kung meron po ba, sana makipag-cooperate tayo sa ating pamahalaan. I-promote nyo po yung inyong mga proyekto. Sa mga susunod na araw po natin, meron tayong nakakadaupang palag kahapon sa isang pulong balitaan. Ito naman ay long lost na kaibigan din po natin. Happy listening nga pala kay Sir Mike Almo, ha? Boss Mike Almo, ha? Makinig ka sa sasabihin ko. Maganda po yung kanyang project. Meron siyang water treatment facility. Pahapyaw lang, pinaliwanag niya sa akin na yung mga ganyan, yung tubig ulan, pwedeng ma-imbak, tapos may mga facilities sila na pwedeng maging malinis yaan para naman mapakinabangan. So sabi ko nga sa kanya, bay, kailangan to ng ating mga paksilika, yung kailang mga treatment na ganyan. Anyway, hindi pa naman natatapos dito yung aming puntaan, ha? Si paring Mike Almo, ito ay ating kasamahan sa MLQU nung araw nung kuleyo. Kami ay nagkita kahapon sa isang pulong balitaan dito sa Quezon City. So nabanggit niya nga, yun ang kanyang pinagkakaabalahan. So yun, parang water treatment facility. Siguro sa mga darating na araw, pwede natin siya makumbida rin para i-discuss niya sa atin kung anong kanyang proyekto. For the meantime, tayo po ay tulad ng nabanggit ko at nabanggit din ni Ma'am Charmin, tayo po ay huwag tayong kumbaga maging kampante, ha? Kasi anytime pwede pa lang sa ulat niya yung pabugso-bugso yung ulan. Syempre kailangan meron tayong dalang higit sa lahat payong, ha? Kahit maliit na payong pananggalan sa tubig ulan. Kung maaari meron din tayong bota. Ayan, may mga foldable bota. Kasi nung nakaraan na baha, may dala ako rito ng foldable boots. Ha? Ipinasa ko nga rin sa press club yun. Maraming nagulat, nagtaka. Pero very effective po yun. Ha? Mura lang. Hand carry, pwede mo siyang ilagay sa isang plastic bag. Yung parang yung plastic bag na maliit lang. Kayang-kaya siya. Pwede siya mga shoulder bag na maliit. Kaya siyang ilagay doon. So, hindi mababasa ang iyong sapatos. Hindi mababasa ang iyong... Hanggang tuhod po yun. Kaya, ang tubig baha. So, hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Pero, may nitong huli, may nagbanggit sa akin, ha, na yung Presidential Task Force on Media Security pala, may pinamibigay din na pang-coverage ba na parang boots siya. Parang body boots na eh. Hanggang dibdib daw yan, ha, na pwede ilusong sa baha. Ha? Yan po ay pinamimigay ng Presidential Task Force on Media Security sa ilalim naman po ng ating pamuna ng ating kumparing si paring Joe Torres, si Yusek Joe Torres. Ayan, so meantime tayo po ay pansamantalang magbibigay daan muna sa mga mahalagang patalastas naman po mula sa ating pamahalaan. We'll be back after a few minutes.
8: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin ang inalalo na, pero magagawa ko lang niyo kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICP. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang waste to energy o WTE.

0: hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: The Press on Air.
1: Ayan, good morning ulit ha. May mga nakaantabay tayong ulat ha, mula naman sa lalawigan ng Albay ha. Pero maya maya at wala pa sila, hindi pa po sila naka-air eh, kinokontak pa. So ano bang pinag-uusapan natin kanina, nabanggit nga po natin itong mga kalagayan ng ating panahon. So wag po tayong pagkakampante, tayo po ay magdala ng ating mga payong ha? Para ano, sakaling bumuhusman ng ulan ay tayo ay handa. Kumbaga ika nga ay naka-ready po tayo ha. Samantalang not ready pa rin ang ating mga kasamahan sa labas. So dito muna po tayo sa loob ng studio, hahanap po tayo ng mga paksa. Sa mga nagtatanong po kung anong ginagawa ng Senado no nakaraan, meron po silang ginawa kasi nga po nitong Thursday, meron pa rin silang hearing nung tag-ulan na yon din nung nakaraang Thursday rin. Meron po. Maganda po ang kanilang mga pagdinig na ginagawa. Ito po yung tungkol naman sa mga shooting incidents po sa mga school, sa mga paaralan. Kung inyo pong matatandaan, meron nga pong nasawi dito sa isang eskwelahan sa Mindanao po. Magkakasunod po yan. So sila naman po ay after ng impeachment, yung 3 days na pagdinig, yung Thursday and Friday ay nakaalat naman po yun sa mga ano, sa mga hearing. And then sa next few weeks ay mararanasan na rin po natin yung ano, yung mga hindi, meron na po mga pagdinig sa ano, ha, Finance Committee ha, under Senator JB Hersito. Yung po mga panukan

0: alam budget. Kung di nga pa ako nagkakamali, by August 28, by Friday, ang alam ko po yung PCO ang meron ano. Department of Finance po yata ang meron ano, ang meron na budget hearing. Ito ay kanilang inaalam na hinihimay-himay para kung ilalapag na lang po ito sa pangkabulo, kapangkalahatang komite, then sa kanila tatalakayan. Ayan, nakaready na po ang Radyo Pilipinas Albay, si Ma'am Cyril Ann Luzon. Ano ba pronunciation nito? S-Y-R-L. Ma'am Ann Luzon na lang para mas sure po tayo dito. Ayan, ready na po si Ma'am Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Ito po ay tungkol sa DSWD Bicol. Ma'am Ann, are you ready? Wala pa. Calling once, twice, thrice. Wala pa si Ma'am Ann. So ito naman po, ibasahin ko lang muna po. Namahagi ng family food packs sa mga namangisda na apektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat sa mga munisipalidad ng Bato at San Miguel at sa lalawigan ng Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello, Ma'am Ann.
2: Hello po, Sir Boy. Namahagi po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng 769 na family food packs sa mga mangingisdang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat sa Bato at San Miguel Catanduanes bilang agarang tulong sa mga pamilyang pansamantalang naapektuhan ang kabuhayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ayon sa DSWD Bicol, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisdang pansamantalang hindi makapaghanap buhay dahil sa epekto ng habagat at masamang kondisyon ng karagatan. Isinagawa ang pamamahagi sa pakikipagtulungan ng local government unit ng San Miguel at mga kawanin ng Municipal Operations Office ng San Miguel at Bato bilang agarang suporta sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, maraming salamat.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Ayan, narinig ko sa kanya mismo, Cyril Ann Luzon. Ayan, so at least alam ko na, sa next Sunday alam ko na, Cyril Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay. Maraming salamat. Diyos mabalos tabi. Ha, ayan. So yan ay ulat naman sa Radyo Pilipinas Albay. Meron maya-maya, meron din tayong galing pa rin sa Albay pa rin, ha. Mula naman kay Sir Gary Carl Carillo, ha? Si Sir Gary, madali-madaling ibigkas ang pangalan nito, ha. So kaya lang hindi pa po siya nakahanda. So anyway, yun po, ha, mga magkasunod na ulat to mula sa ano, sa Bicol region, ha, sa particular sa lalawigan ng Albay. Pero ang ulat naman ni Sir Gary ay tungkol naman dito sa isang pulis na nasugatan habang nag-responde sa isang armadong individual. Yan naman sa lalawigan ng Camarinesor. Siyempre, sakop pa rin ng Bicol region. Kamustahin din po natin ang ating kaibigan dyan, ha, si Police Brigadier General Erosito Miranda, ang kasalukuyang Police Regional Office 5 Director, ha, si Sir Miranda. Ito ay si Sir Miranda, eh, nakasama ko to sa Camanaba area nung araw. Siya nga ay nagulat, nagkita kami sa Naga City last year. Nung ako ay presidente pa ng National Press Club, nagulat siya. Nagulat din siya lalo nung nalaman niya nasa Cavite rin ako. Cavite niyo din po ito si Sir Carl Carillo, taga ano po, ay sorry, si Sir Miranda. Taga ano po ito, taga Bacoor. Ayan. So, ayan, ha. Tayo ay mukhang magkikita tayo sa next month, ha. Meron kasing ano, meron po kasing mayroon event ang Bicol Media, Bicol Press Club, ha. So tayo ay nakumbida po diyan para maging isang tagapagsalita. So most likely magkikita kami ito, pero wala pa po tayong clearance naman po sa pamunuan ng National Press Club kung tayo ay matutuloy or what. Hindi pa po natin na-discuss kasi I'm still waiting for the formal invitation. So ibig sabihin, si wala pa pong invitation na nakakarating sa akin formal, si ang ating pangulo ng Bicol Press Club, si Ruel, wala pa po. So hintayin po natin before natin ipasa naman sa NPC kung sino ang ating makakasama pagpunta diyan, o ako lang ba ang tutungo diyan sa Naga, kasi ano rin po ito, ito rin po yung time na translasyon to, ha. Ito yung pagdiriwang ng ano, yung kapistahan ng Mahal na Birhen ng Piña Francia. So ano yan, nagkataon yan na makakarating tayo dyan. Happy listening pala kay sino to? Kay Miss Kat Flores Hutamares, ha? Ma'am Kat, happy listening po. Kamusta po dyan sa ating lugar? Tayo po ba ay maulan pa? Ha? Siyempre, of course, happy listening din kay Annalyn Ibarzabal. Ayan. So, happy listening kay sa aking mga kaibigan dyan sa Eureka City. Happy listening kay Ma'am Hazel Ramos Abenoja. And of course, sa ating mga batchmates, ha? Meron nga pala tayong mga serye ng mga pagpupulong sa susunod na linggo. Ha? Ayan. Ayan. So, ito po isang announcement naman. Calling the attention of... Teka, basahin po natin. Ha? Ito po ay tungkol naman sa pagdalaw. Teka lang po. Ito ay tungkol naman... Das Marinas. Ito ay tungkol naman sa ano. Ito naman po ay panawagan naman mula sa ating mga honor guard. Diyan po sa assembly ng... 2634 sa Das Marinas po, ha. Aha. So ito po ay inaanyahan ang lahat ng honor guards, membro sa ika-apat na antas sa kaarawan ni General Lucerio Topacio, ng kanilang asamblea. General Lucerio Topacio ay magsasagawa ng pag-aalay ng bulaklak sa kanyang monumento sa Imus City Plaza. Ang ating kasuotan ay honor guard, full regalia, JNB with sword and baldric, 40 degree members, barong with baldric. Ito po sa August 27, 2026 sa Imus City Plaza Hotel, 8 o'clock ng umaga po, ah. So mga 40 degrees po ito, ah. Ah, galing po ito kay Worthy Commander Nilo Sayoto. Ayan, so nakahanda na po ba si Sir Gary Carl Carillo? Diyos maray na hapon, na aga sa Indom, Sir Carl Carillo, ito ay tungkol sa pulis na nasugatan sa pagresponde sa isang armadong individual sa Kamsur. Ng Radyo Pilipinas, Advisor Gary Carl Carillo, pasok po.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Marhay na aga, Sir Boying. Isang police officer ang malubhang nasugatan habang rumiresponde sa ulat hinggil sa isang armadong individual sa Zone 1 Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur, kahapon. Ayon sa Police Regional Office 5, inungunahan ni Police Staff Sergeant Noli Emerania ang response team na unang nagtangkang kausapin at pakalmahin ang suspect na pinaniniwala ang dumaranas ng mental health crisis. Bigla umanong sumugod ang suspect at pinagtatangkang saktan si Mirania gamit ang bolo, dahilan upang magtamo ito ng malubhang sugat sa kaliwang kamay at mukha. Agad namang umawat ang mga kasamahang pulis at nagpaputok ng kanilang service firearms na tumama sa magkabilang hita ng suspect at napahinto ang pag-atake. Kapwa isinugod sa Partido District Hospital ang pulis at suspect bago inilipat ito sa Bicol Medical Center para sa karagdagang gamutan. Pinuri ng National Police Commission ang katapangan at propesyonalismo ng mga rumisponding pulis at hiniling ang panalangin para sa mabilis na pagaling ni Police Staff Sergeant Merania. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albany.
0: Ay, Gary.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Gary, may konting katanungan ako. Kamusta naman ang ating Mayon Volcano, di ba, noong nakaraang... Itong last week, di ba? Meron tayo na iulat dyan na medyo nag-alboruto siya. Itong week lang na nakalipas. Kamusta siya ngayon?
3: So ngayon nanatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon dito sa lalawigan ng Albay. At itong nakaraang linggo nga, naglabas ng babala ang PVOX dahil nga tumataas na naman yung emission, yung ibinubuga nitong sulfur dioxide sa loob lamang ng isang araw. At naitala yun na ilang araw lamang matapos ibaba sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. At ngayon nananatili itong nasa mapayapa at hindi nagkakaroon ng gaanong aktibidad at nasa normal din yung mga naitatala nitong aktibidad tulad ng mga wala ding naitatalang mga tawag dito yung itong pagguho ng mga pyroclastic density curve. Wala na kumpara nitong mga nakaraang buwan ay sunod-sunod. Sa ngayon, Sir Boying, wala na nananatiling mapayapa na pinayagan na din na makabalik yung mga pamilyang pansamantalang lumikas nitong nakaraang buwan. Pinayagan na rin silang makauwi.
0: Ayan, so mabuti naman at least napayapa ang ating Mount Mayon, ha. Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Diyos mabalos tabi, Noy.
3: Diyos mabalos, Sir Boying, para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
0: Ayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yan ang magkasunod na ulat mula dyan sa lalawigan ng Albay, mula kay Sir Carl Carillo. Ayan. So at least panatag po tayo ngayon dyan. Medyo tahimik po ang ating bulkang Mayon kasi naalala. Pero nung nakaraan yung Mount Candaon, parang nagpakitang gilas din to. If I'm not mistaken, early this week din po yun. Ha? Itong dalawang bulkan na to, parang magkatugma ang kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa. Pag nagparamdam yung isa, paparamdam din yung isa. Ha? Huwag naman po kayo magsabay-sabay. O kaya naman, hanggang ganun na lang. Huwag nang sasabog ng lubusan. Medyo, oy, I'm still alive, I'm here. Reminder lang, oy, buhay pa kami mga bulkan. Huwag po kayong magagalit na bigla kayong puputok. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Hindi pa nga po tayo nakakausad sa baha, puputok naman po kayo. Medyo, ano lang muna. Stay cool. Focus lang muna po kayo sa inyong pagpapaganda sa ating mga kanayunan. Ayan. Happy listening din sa ating kaibigan, ang PUP President, si Manuel Muhi. Manuel Bong Muhi, happy listening, sir. See you on Tuesday, syempre. Happy listening din sa former NPC Director, J.R. Reyes, na kahit hindi pa na director, nakasubaybay pa rin sa atin. Ha? You deserve isang masigabong pagbati sa iyo. Ha? Ha? Good morning, former NPC Director, J.R. Reyes. Siya po ay hindi na tumakbo para mag-concentrate naman sa kanyang career. Samantala, meron tayong public service announcement. Ayan, ito magandang balita to sa mga kawanin ng pamahalaan. Itong ating nasa technical side, mga kawanin ng pamahalaan ito, pwede na pala. Nakangiti sila ngayon. Mula sa Government Service and Insurance System, GSIS handang magbigay ng emergency loan sa mga memberong apektado ng kalamidad. Maaari mag-loan ng 20 hanggang 40,000 pesos ang mga aktibong member at pensioners ng Government Service Insurance System na maapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga member na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nadeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga member na wala pang existing loan, maaari makahiram ng hanggang 20,000 na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos pero bahagi ito ay ilalaan pambayad ng existing loan at ang iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibong nasa serbisyo at hindi nasa leave without pay, walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat na ang maging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension. Para sa mga nais mag-apply, access lang ang GSIS Touch mobile app na magda-download sa Google Play Store o Apple App Store. Ayan, binawi yung ngiti nila kasi hindi sila kasali. Hindi kasama yung ating mga kaibigan dito sa studio doon sa affected area. Kaya hindi siya namula ulit yung kanilang ngiti. Okay na rin po yun kaysa naman kung maglulun tayo para maapektuhan lang tayo ng bagyo. Mas maganda na rin po yan na safe tayo. Wala tayong iniisip na sakuna or balakid sa ating mga tahanan o sa ating mga bahay. May condolence nga pala sa pamilya ng aking kaibigan. Ako, nakalimutan ko apelyido nito. Si Paring Enan dyan sa Dasmariñas. Medyo hindi maganda ang kanya nangyari. Wala pa tayong mga detalye tungkol sa kanya. So yun po, yun ang magandang balita. Pwede mag-loan sa Government Service Insurance System. Ang SSS kaya magpapautang din? Ha? Total naman inunahan ng GSIS. Baka sakali ang SSS naman magpapaloan din. Ha? Hanap tayo ng mga ating pagkakaabalahan. Habang, nga pala, tunay na, papasok talaga pala si Sao, no? Si Sao Del. Ang ganda ng pangalan niya. Ang ganda ng pangalan. Aabangan din pala natin sa Monday yung, next week yung continuous na testimonya nung testimonya ni Ma'am Gina Acosta. Ito po yung dating Special Dispersing Officer ng Office of the Vice President. So ito po yung abangan pa kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ano, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang cross-examination. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin po ito kasi si Ma'am Gina ang nagturo naman kay Colonel Raymond Dante La Chica na siyang tumanggap ng 125 million. Batay na rin daw sa instruction ng VP Inday Sara. Ito po ay nung nakaraang ano to, pagdinig, binanggit niya po ito. So magkakaroon po ng mga pagtatanong pa itong darating na linggo. So malalaman po natin yung ano, malalaman po natin yung katotohanan sa likod ng mga hinahanap ng mga salapi. Kung million-million po ito. Ha? Million-million po ito. Ah, ito nga pala. Maiba ako ano. Nabanggit kasi yung salapi. Meron din po kasi nagtatanong nasaan daw yung 500 million naman na binigay ng pamahalaan doon naman sa kay Naga City Mayor Lenny Robredo para ipagawa naman po doon sa Jesse Robredo Coliseum. Eh, curious lang ako. So, binilikan po natin, ano ba ito? Yung palang 500 million ay galing sa national government bilang ayuda naman doon sa Coliseum na ginagawa din pala itong evacuation center. So, kumbaga may tuluan na roon. I've been there, napunta na ako dyan. So, binigyan siya ng budget na 500 million. Sa mga nagtatanong po, kasi hindi maiwasang ipagkumpara po, bakit daw yung confidential fund hinahanap, itong 500 million hindi hinahanap? Simple lang po ang sagot dyan. Punta po kayo sa Naga, andun po yung 500 million, ginagawa po yung Coliseum. At bukas naman po yung ano, bukas naman daw po yung record ng pamahalaan ng Naga City para tingnan ninyo. Ito pong confidential, eh, true to this word, to his word na confidential, hindi nga po makita kung nasaan. Yun po ang malaking pagkakaiba dyan. Ha? Itong 500 existing po yung struktura na pinapagawa. Yung 125 million hindi po makita kung sino yung mga pinagbigyan kasi nga po ay iba-iba po yung mga pangalan na lumalabas naman po sa pagdinig ng Senado na bogus, fictitious na wala naman daw ito sa ulat or sa talaan ng PSA, yung Statistics of Authority, Philippine Statistics Authority, kung saan dito po nakalista ang mga pangalan ng lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Eh wala po yun doon. Wala po yung ganung mga pangalan. So ang tugon naman dito ng depensa, talagang wala po doon kasi alias nga daw po yan. Kasi nga bahagi ito ng confidential. So kung alias yan, ibig sabihin may talagang totoong tunay na tao. So ang kailangan ngayon, eh ilabas nila kung sino itong taong ito. Ah, kung sinong tao itong alias ganito, alias Juan, alias Grace, alias kung sino man yan, ilabas nila kung sinong tao ito. And then, ipagkukumpara po yan. Madali lang po yan eh. Sige, for the sake of argument, mayroon po silang nilabas na tao. Ito si alias Grace, ito si alias Juan, alias Pedro. Eh, mayroon pong signature doon na sila'y tumanggap. Eh, di madali po yan. Pumirma po kayo kung hindi magkatugma yung pirma ninyo. Tsaka yan, eh, tapos na. Tapos ang boxing. Malinaw na po yan. Yan po ay isa sa mga pwedeng gawin. In the event na i-produce ngayong tao at may tao naman talaga daw na ganun, edi madali na. Pwedeng sabihin ng prosecutor na, sige, pirma, pero nakapirma ka naman dyan, pirma mo yung sarili mo kung talagang ikaw yan. So, yan naman ay sa mga darating pa siguro mga pagdinig ng impeachment trial dyan kasi naalala ko ulit kasi kinukumpara nga po yung pondo na 500M sa 125M. Eh, simple naman po yan. Yung 500 po existing, pinapagawa. Yung 125M po, hindi makita. Ha? So, yan. Eh, tayo po ay pansamantalang cool off muna tayo para bigyan daan naman ang mga mahalagang patalastas.
1: Balanseng opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Sorry. Meron na po tayong bagong Director General ng NCRPO, National Capital Region Police Office, ha? Si Brigadier General Christopher Abrahano. Ito po ay bagong talaga, kanina lang po. Ang kanyang pinilitan ay si Police Brigadier General, Major General Anthony Aberin. Aha. So ito ay nagkaroon ng turnover ceremony kanina lang, na pinangunahan naman ng ating Chief PNP, si General Jose Merencio Nartates Jr. Ilang bahagi sa kanyang mga pananalita ay paigtingin ang kanyang police visibility. Our duty is simple: to be ready to respond properly and to earn the public trust. Today, I accept the responsibility of leading the NCRPO. The NCRPO, under my leadership, will be an active partner in ensuring secure, peaceful, and progressive Metro Manila. Pahayag ni Abrahano. Bago na italagang NCR chief si Abraham, no? Siya ay naging director ng Police Regional 10. Member siya ng PNP, Philippine National Police Academy, class of 1996. Siya ay naging head ng Regional Police Regional Office Number 10 or Northern Mindanao bago siya naging NCRPO director. Tapos naging director din po siya ng Caraga Regional Police at naging head rin ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayan. Ito. Siya yung pumalit nung nagkaroon ng kontrobersiya doon sa mga nawawalang sabungero. Tapos sa CIDG chief, napalitan naman siya ni Major General Robert Alexander bago siya napunta sa Northern Mindanao. Siya rin ay naging head ng Aviation Security Group at Provincial Director ng Ilocos Norte. So ayan, congratulations, and naway mapanatili natin ang kapayapaan, katiwasayan sa National Capital Region under the new leadership of General Abrahano. Ngayon lang po ito, ha. Ngayong tanghali lang po yung turnover of ceremony. Naku, wala na namang tigil, oh. Ito naman, ulat naman ng Bureau of Customs. Kanina naman to. Sila po ay nakakuha ng 43 kilograms ng hinihinalaang shabu. Nagkakahalaga ng 292.4 million. Na dineklarang talc stones mula Afghanistan. Saan ito nahuli? Sa Manila International Container, MICP. Nakalagay ito sa dalawang 20-foot container van na nagkaroon ng 100% physical examination dahil nagkaroon siya ng profiling at ng inspect, ay iyon, nakita na ang katakot-takot na shabu. Galing po ito ng Afghanistan. Ito raw ay kaparehas din nung nahuli nung February 10, 2026. Yung 2026 naman, February 10, ay dineklara naman itong marble. Marble, ha? 40 kilograms naman ito. 272 million. Ayan, shabu pa more. Ha? So, ayan, ayan. So, mabuti na lang. At medyo masipag ang ating Bureau of Customs, ha? Kasi itong mga nakaraan, hindi alam naman po natin na may mga nakakalusot. Eh, ito ngayon, mukhang madibdiban ang trabaho ni Commissioner Nepo, ni Pumuseno, ha? Yan, so yan ang ano natin. Yan ang ating bagong ulat naman, ha? 292.4 million shabu. Oh my God. Kung ito'y naipamahagi sa atin, anong mangyayari sa atin dito? So talaga po naman, hindi ito nabigyan ng katugunan. Kailangan dito talaga, ni talaga ito ay kailangan na mas matinding pag-imbestiga, monitoring. Talagang hindi pwede yung ika nga itutulog-tulog dyan sa Bureau of Customs. Kailangan ay talagang gising ang mata, mulat ang diwa at isipan para makumpiska itong mga shabu na ito. Ayan, oh. So ito pa isa pang balita. Kay Senator Pampilo Lacson naman ito, ha. Yung panukalang 107.4 billion flood control allocation ng Department of Public Works and Public Highways sa proposed 7.2 trillion national budget ay talagang dadaan daw sa sabi nga nila butas ng karayom. Napakalaking pundo nga naman ito, ha. Di ba? So, magkano ito? Billion na naman ito. Flood control ito, ha. 107.4 billion. Sana ay maipamahagi ito ng maayos, ha. Ito magandahan kay Senator Pampilo Lacson. Talagang walang pinapatawad ito, ha. Natawa nga ako dito sa kanyang huling kalatas pahayag. Na talaga namang mainit talaga yung kanyang mata doon sa mga taga-Tagig, dahil yung meron pala siya na-discover yung mga reclamation area pala doon. Reclaim area, pero ang nakalagay sa proyekto ay flood control. Ay nako po. So, ang sabi naman ni Senator Ping, wala siyang interest na idalhin pa yan sa Senado. Investigation o diretso na raw sa ombudsman. So, nakapile po ito sa ombudsman. Hindi na po na, wala pa po tayong update kung ano na ang status ng kaso nito, unlike kasi dun sa case naman ni Senator Loren Legarda at ang kanyang anak, parang pinapagpaliwanag na sila. Ito naman sa Tagig, parang wala pang explanation, wala pang demand for explanation dito naman sa kay Senator Alan Peter kung ano ang kanyang mga nagawa. Ang akusasyon matindi rin, ha. Kasi billion din ang halaga nito ng mga na-divert yung pera. May mga double project, isang proyekto, dalawang pondong kinubra. So yan ang hihimayin ng Office of the Ombudsman. Samantala, meron po tayong public service. Yan, mas pinaigtim na proteksyon para sa mga batang Pilipino sa internet ang isinusulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa online grooming, exploitation, radicalization at iba pang panganib sa digital space. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, mahalagang magkaroon ng malinaw at koordinadong hakbang ang pamahalaan upang matiyak na ginagawa rin ang mga social media, messaging, streaming, online gambling at iba pang digital platforms ang kanilang bahagi sa proprotektahan sa mga menor de edad. Nagbabala rin ang CICC na maaaring mas mahigpit na aksyon ang ipapatupad laban sa mga platform na paulit-ulit o sadyang hindi sumusunod sa mga kinakailangang child protection measures. Kabilang dito ang restriction o suspension ng access sa Pilipinas kung naaayon sa batas. Para sa CICC, malinaw ang mensahe. Ang kaligtasan ng mga bata online ay responsibilidad ng lahat. Kailangan magtulungan ang pamahalaan at mga digital platform upang gawing mas ligtas ang internet para sa bawat batang Pilipino. Ayan, so tayo po ay naghihintay ng resulta, kasi kung inyo pong mapapansin, palibasa nga ay nasa demokrasya tayo, yung may freedom of expression, freedom of the press, talaga po naman kung i-click mo lang yung cellphone mo, ang dami mga platforms dyan na mula sa mga pornographic materials, kung ano-ano mga apps na mga may mga karahasan. So hindi maiwasan na hindi ma-impluwensya ng ating mga kabataan, kasi nga, di ba, meron tayong tinatawag na mga formative years. Ilang taon yan? 16 below, yan yung formative years. Eh kung 13, 14, 12 years old ka, meron ka ng access sa mga ganyan, karahasan, so magiging iba yung forma ng iyong kaisipan. Eh kung base rin yung iyong mga magulang at pinapabayaan. Kasi po ngayon, kung pansinin nyo po, eh, para matahimik ang isang bata, bigyan mo lang isang gadget sa isang sulok, tahimik na siya. Ang problema ngayon, nakarely na siya doon. Ang ating kasambahay, ang yaya, ang ating ate, ang ating kuya na supposed to be mag-aalaga, eh hindi na po nagagawa yung kanyang papel. Sa halip, yung gadget na po ang nag-aalaga dito sa mga bata. Wala na po yung panahon, no? Panahon, mga panahon, ha? Mga panahon na ang laruan nun, eh, ano kung anong materials lang na hindi nakakasugat. Masaya na ang bata nun. Makarinig lang ng kinaskas na yero na makinis. Tuwang-tuwa na. Ang laruan nun, yung dilata na pag isinulong mo, lumilipad-lipad. Parang kariton yun. Eh, ngayon po, eh, baka iba to na sa atin yan. So, kailangan to. Kailangan to. Eh, sa mga naunang programa nga po natin, sinasabi po natin na holistic approach sa lahat ng problema, kailangan pangkalahatang approach ang kailangan. Problema man yan sa droga, itong sa mga media na ito, itong sa apps na to, kailangan po ay pangkalahatang approach. Hindi po ito magagawa ng gobyerno. Ito po ay gawain natin lahat, makipagtulungan po tayong lahat. Ang gobyerno po ang silang gumigiya, ang nagsisilbing guide sa atin, pero tayo mismo, mga pribadong individual, mula sa magulang, sa kuya at ate, ang dapat magpatupad nito. Para sa ganun ay hindi natin mabulid sa kasamaan ang ating mga kabataan. Kasi nakakabahala na po ito, ha? Not to mention nga po ito, nangyayari mga shooting incidents. Kaya nga, if I remember it right, mayroon mga panawagan na wag nang i-publicize, which is tama naman. Tama na yung isang ulat na ganito nangyari. And then after that, eh, wala na. Nangyari na yan. Eh. Wag nang ulit-ulitin pa. So doon na lang tayo sa resulta. Anong nangyari? Kasi itong latest incident, talagang binulaga tayo yan. Lunis na lunis yan. Eh. Sabi nga ng tropa dyan sa Senado, nalunisan na naman tayo. Ayan. So, pero yan naman ay under ano na yan. Iniimbestigahan na lang. Ayan, so, yun yung ano natin dyan. Ha. Yun yung ating mga dapat pagtuunan, bigyan ng pansin. Bigyan ng pansin dapat ng ating pamahalaan yan. Siyempre, sinasabi ko nga, hindi ito magagawa ng mag-isa lang. Kailangan lahat tayo, sama-sama together, sabi nga. Eh. Ayan, aba, seryoso pala yung Typhoon Saudil. Ha. Talagang papasok talaga dito. Ha. Papasok talaga sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Ha? Oh, ito naman. Ito naman, nakaka-ano rin itong mga ano natin. Ha? Yung mga kaskasero kaskasero mga sasakyan. Ito naman, San Mateo Rizal naman ito. Oh, nag-overtake. Ayan, ilang bang ano ito? Oh, isang nasawi. Ayan, overtaking spree. Eh, ito kasi, experience po natin bilang commuter po, ano po, itong mga lugar na ito sa Rizal, ano to eh, yung paglabas mo ng Marikina Highway na yan eh, paligsahan po sila dyan, pabilisan talaga, walang minor, ganun din po sa Aguinaldo Highway, ha? Yung papunta po ng Cavite, lalo pag madaling araw, nung tayo na uwi pa ng mga 11:30 or 12:30 hanggang 3, hanggang 4 o'clock, sobrang tutulin din po ng mga jeep dyan eh. Kaya kung medyo magaan-gan ka nga, pwede kang itangayin ng ano eh, sa bilis eh. Eh kung ako nga po yung nakasakay dyan, talaga nakakunyapit ako dun sa, kahit mangalay na yung kamay ko, talaga nakakapit po ako dun sa yung kapitan nila. Ang tutulin niyan kasi walang mga kasalubong, bihira yung mga sasakyan, ganung oras po yan, talagang ano, maswerte kung mag-minor yung mga yan, napakatulin. So dapat po eh, maging ang ating LTFRB para mabigyan ng kaukulang action tong mga ito. So ayan yung mga areas na yan, yung Marikina na yan going to Rizal, itong Aguinaldo Highway naman pa Cavite. Ayan. Ayan, so ito yung basahin nga natin to. In fairness naman kay Senator Loren Lagarda, galing naman to kay Senator Ping Lacson. Hindi raw totoo na magkakaroon ng ano asylum si Senator Lagarda. Fake news na to, sabi ni Senator Lacson, kasi ang katotohanan daw, ang ating senadora ay nasa ibang bansa para magpagamot. Parang may something, has something to do with sa lungs yata, may infect yata, yan. So yun ang kanyang ano, yan ang kanyang ano, medical leave. Although ang iba nga sinasabi na parang ano daw, parang suspicious, pero ito naman assurance naman ni Senator Lagarda. Nakausap, alam ko nakausap niya yata ito eh, by phone. Ayan. Ayan, Sir Lance, medical, ano, we have to give them the benefit of the doubt. Ha? Palagay ko naman, haharap naman to si Senator Lawrence sa kanyang, kung anong mga akusasyon sa kanya at sa kanyang anak, yung tinatawag na si Solar Boy, si Congressman Libiste, si Solar Boy kung tawagin sa social media. Siguro naman may mga, ano, may mga dahilan, kaya ganun ang, ano, ayan, ito, isa pa. Aha. Ito, nakatakdang imbestigahan naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang paggamit ng mga substandard at palpak na kagamitan sa public works. Ha? Ito ay kaugnay naman sa mga bako-bako at mga butas-butas na kalsada ng kasagsagan ng mga ulan. Ayon kay Senator Erwin Tulpo, bukod sa mga pangalan at isyu na may kaugnayan sa anomalya ng flood control, iimbestigahan din ng Blue Ribbon Committee ang substandard na proyekto, ang mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na malinaw na hindi sumunod sa pamantayan. Iisa-isa rang investigasyon. Halatang may korupsyon diyan dahil binigyan ka ng pera o budget para sa mga proyekto yan, pero di natatapos o di kaya naman ay substandard. Inihayag din ni Tulpo na nakipag-unayan na siya sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaugunay na ehensya ng pamahalaan. Ayan, ito kasi yung ano, ito yung napansin ni Senator Erwin. Ito daw yung EDSA northbound, EDSA Ayala sa Makati City. After ng sunod-sunod na bagyo, syempre na maulan, eh nagkabuhol-buhol. Eh ang pangunahin dahilan, eh butas-butas yung ano, butas-butas yung kalsada, tapos may mga gumuhong bahagi na gawa lang pala sa mga na hardiplex sa halip daw ng matibay na semento. Eh, tingnan mo nga naman ano. Ayan, so bangamat binigyan din ni Tulpo ang kanyang kahandaan na palawakin ang pagsisiyasat sa flood control issue, kapag may mga pangalan na lumutang, nilinaw din niya, tututukan din ng Blue Ribbon Committee ang mga nakabinbin na mga issue ng korupsyon sa iyong pang-ahensya ng gobyerno. Mula kasi, ayan. So, ayan. So, ito pala ha. Ito ang ano. Ito ang aabangan din this week ha. Wala pa naman naka-schedule kasi yung Blue Ribbon is under his leadership. So he was the one who proposed na magkaroon ng ano, magkaroon ng investigasyon. So wala pa naman. Meron din palang ano eh, sana makuha rin natin to. Meron ding nakuhang shabu sa Bicol, 2.4 million. Ala. Ano lang nangyayari sa atin, ha? Ha? Ito naman siguro ay bunga naman ng masusing ano, pangangalap ng ating pulisya sa campaign nila, kaya maraming nahuhuli. Eh kaysa naman kung wala kang mahuli, eh nasa kalsada na pala. Ha? Ano ba, ang galing talaga no. Ito naman no. 2.04 million shabu sa Camarines Norte. Ah. Ito ay ano, ulat to ng PNP. Ala. Uy, interesado ako dun sa nangyaring ano. Parang sa, tungkol din to sa ano ha, shabu ba ito? Hindi, yung sa raid naman to ng ano. Raid naman to ng Bureau of Customs na ni-raid naman ng PNP. So na-relieve na yata yung ano, yung Highway Patrol Group unit ng PNP na Metro Manila pumunta sa probinsya. Yung ni-raid ng Customs, ni-raid din nila. Eh, so mukhang may problema tayo dito ha. So si Attorney, si Commissioner Attorney Kalinisan, ha? Mukhang nagpupuyos na sa galit ito. Kasi sabi niya sa akin nung kami nagkita, talagang kailangan ano, kailangan yung babantayan yung ano. Babantayan yung Bamantayan yung ano, yung PNP dahil talaga daw na talagang ano, may mga problema. Eh ito, malaking problema to kasi hawak na ng customs, ni-raid pa nila. Bago, hindi naman sila yung authorized agency. So, tingnan natin kung anong magiging hakbang ni Napolcom Commissioner dito. Medyo, ano? Ah, ito, tingnan, basahin nga natin to. Ah, hindi. Tingnan natin kung anong magiging hakbang ni PNP Chief dito. Ha? Kasi, PNP Chief, Napolcom, kasi based sa ulat, ni-raid nitong Bureau of Customs, kumbaga customs issue eh. Then, nung na-raid nila, sila naman yung ni-raid ng ano? Sila naman yung ni-raid ng PNP. So, medyo hindi nagkaintindihan o paano ba? So, abangan po natin to sa mga susunod na mga ano, sa mga susunod na na mga next time na mga ano. Ayan. So, kamustahin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Senado. Kumusta ka na? Kaibigang Florante Rosales, ha? Sa office ni Senator Manuel Lito Lapid. Ayan. Ang ating kaibigang Chief of Staff, si Padi, ha? Kamusta ka na dyan? Kamusta ang ating pinuno? Ang ating supremo? Kumusta ang kanyang mga pag-iikot sa mga binahaang lugar? Ayan. Meron tayong ayan, ito, basahin nga natin. Naragdagan pa ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, DA, umabot na sa 1.79 billion ang kabuuang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga apektadong rehiyon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ang mahigit 51,000 magsasaka at mangingisda habang higit 41,000 hektarya ng agricultural areas ang napinsala na katumbas ng mahigit 44,000 metric tons na pagkalugi. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati ang mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, nagpatuloy ang assessment at validation ng DA sa mga apektadong lugar kaya posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala. Samantala, nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga lokal na pamahalaan at publiko na paigtingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DENR, inaasama kaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinalahanan ang publiko na huwag magtapon ng basura sa mga kanal, Sapa, Ilog, Dalampasigan at Manila Bay upang maiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig. Mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran. Hinihikayat ng DNR ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Ayan, yan ay ano, ha? Paalaala ng DNR. At syempre, paalaala na rin po natin ay mula sa simpleng balot ng kende o upos ng sigarilyo, eh wag po natin basta ipitik sa kalsada yan. Yung upos ng kende, eh plastic po yan. Eh pwede po, maaari pong ibulusa muna po natin, mga bata, ha? Wag pong tapon ng tapon, mga nanay, tatay, ate, kuya. Turuan po ng atin ng mga nakababatang mga kapatid na huwag tapon ng tapon sa mga pinagbalutan ng candy. Ibulusa muna po yan. Then pagdating sa bahay, saka nyo po ilagay sa basurahan ninyo na hiwalay naman dun sa mga nabubulok. Ah, yung kumbaga yung waste segregation. Ha? Pa, kasi ang sa totoo lang po, nabanggit ko holistic approach. Hindi po natin mariresolve ba yung baha dahil may flood control, may infrastruktura, hindi po. Mismong sa sarili po natin dapat, sa loob ng bahay, pairalin po natin yung disiplina ng pagtatapon po ng basura. Kasi pag yan ay nailabas mo na sa bahay, ay wala na. Ha? Ako ipupusta po. Tayo po ba ipinapractice natin yung Segregation Act? Kung babasahin niyo po yung batas, napakaganda. Napakabisa po niyan. Hiwalay yung nabubulok at hindi nabubulok. Meron pa po ba tayong ganun? Ha? Paglabas mo ng basura, isang plastic na yan, halo-halo na eh. Nung una, nung primera, medyo maganda yan. Meron basura ng lata, basura ng mga plastic, basura ng mga nabubulok, ito yung mga pagkain, yung mga waste materials. Tatlo yan, tatlo or apat na balde yan na basurahan. Eh ngayon po hindi na eh. Ako aminado ko kahit naman po sa amin eh. Isang basurahan na lang eh. Eh paano naman po hindi ka magre-resulta ng ganun? Eh pagdating mo dun sa truck ng basura, sabihin sa iyo, pagsama-samahin niyo na lang po yan sir, isa lang naman yan. O so anong ano natin? Ano ang magiging epekto ng batas? Halimbawa ako, ipapatupad ko yung ganun, segregation sa bahay, mag-isa lang naman po ako, madali namang isegregate yan. Eh pagdating mo sa pagtapon, sasabihin sa iyo ng basurero eh, sir, pag-isahin nyo lang po yan. Anong mangyayari sa atin? Di ba? Eh kapag hindi ka naman sumunod, baka hindi kunin sa iyo eh. Hindi ka naman pwede makipag-argue, makipagtalo. Hindi, hiwalay natin yung ganito, si ganito, si ganun. Eh, hindi eh. Dapat po, mula sa bahay, sa ating mga garbage collector, sa ating mga HOA officers, i-implement po natin to. Napansin ko po yan. Kaya sinasabi ko, ako aminado rin ako, may pagkakasala tayo dyan. Eh kasi nga, pag itatapon mo, sasabihin sa'yo, pag isahin nyo na lang po yung basura nyo. Eh ano yun? Di wala rin. Doon pa lang po eh, basag na yung ating batas eh. Yun ang ano, tinampo natin. Kaya nga sinasabi ko, hindi ito pwedeng i-blame sa gobyerno. Tayo mismo po, tayo mismong tao. Ha? So tayo po ay pansamantala. Sana po hindi tayo magkamali na naman mamaya. Eh, tayo nagkakamali ng pagpindot. Break muna po tayo para sa mahalagang mga patalastas naman.
2: Balanseng opinyon. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
9: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. salamatan namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation.

0: Ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Balansing opinion.
6: Diretsong pagbabalita.
2: Dito lang.
6: Dito lang.
2: Sa Meet the Press.
6: On air.
7: Hello, hello. Ayan, so meron tayong mga ulat pa rin, no? Mula Tugigaraw, ha? Magsilbing babala rin to, pero maya-maya pa to. For the meantime, i-congratulate lang po muna natin yun po mga yun po University of San Agustin College of Law. So Iloilo, ha? Ha? Ito po ay kasi po ang kanilang law students ay nagwagi sa 2026 Monroe A. Prize Media Law Moot Court Competition International Round sa Oxford, England. Yan. So University of San Agustin naging champion sila sa debate to, ha? Tapos si Osgood Hall Law School ng Canada naman ay runner-up. Batiin po natin, ito po ay international rounds mula April 13 to 17, 2026. A total of 85 teams, ha? Mula sa 6 regional champion, 30 teams from around the world advancing to Oxford. Ang nanalo mga Filipino team ay sina Marco Giorgion Dabat, team captain and oralist, G. Anne Marie Aloro, oralist and researchers, Kimberly Kirtz Duran and Saini Sargosa. Ito po yung University of San Agustin Bulahan Prize Team. Debate, mga nagdi-debate to. Si Daba ay nagkaroon din ng individual distinction placing 10th among 98 oralists in the preliminary rounds. Yan. The global field include teams from institutions such as University of Oxford, University of Chicago, University of Vienna, Singapore Management University, Nalasar University of Law, and the University of the Philippines. Ayan. So, congratulations po sa ating mga kasimanwa mula sa Iloilo. Sila po ay naging champion. Likewise, this program would like also to greet a happy birthday to Camarines Norte Cooperative Director Bartolome Nieva, ang aking si Manoy Boyet, ha? Happy birthday. Hope to see you soon. So meanwhile, meron po tayong live report mula naman sa Radyo Pilipinas Tugigaraw mula kay April Racho. Ito po yung nakatakdang pagpapalipad na naman ng rocket bukas ng China. Anyway, alamin po natin kay Ma'am April Racho ano po ang detalye ng kanyang balita. Ma'am April, magandang tanghali po sa iyo.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Yes, magandang tanghali ka, Boying. Pinag-iingat nga ngayon ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRMC ang mga mamamayan sa coastal towns ng Lambak, Cagayan mula sa babagsak na debris ng papakawalang rocket ng China bukas Agosto 24. Base sa abiso ng CDRMC sa pagitan ng 8 hanggang 9:11 ng umaga bukas, papakawalan ng China.

0: ang Long March 5 rocket kung saan ang mga bahagi nito inaasahang babagsak sa karagatang bahagi ng rehiyon. Kabilang sa mga natukoy na drop zone ang 89 nautical miles mula sa Dalupiri Island, Calayan, 184 nautical miles mula sa bayan ng Santa Ana at 169 nautical miles mula sa Camiguin Norte, Calayan. Upang matiyak ang maritime safety sa launch window, inirerekomenda ng konseho sa mga kinaukulang ahensya at mga LGU na patuloy na i-monitor ang kanilang nasasakupan at panatilihin ng mataas na antas ng situational awareness. Inaabisuhan din ng mga Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang DILG at iba pang kinaukulang maritime authorities na ikonsidera ang pansamantalang paghihigpit sa maritime activities. Sakop din ang abiso ang mga maliliit na sasakyang pandagat o yung mga mangingisda na iwasan naman ang mga natukoy na drop zone. Mag-ingat sa mga oras na nakatakdang isagawa ang rocket launch. Mahigpit ding ipinapaalala sa publiko na huwag lapitan o hawakan ang mga pinaghihinala ang rocket debris, bagkus agad itong ipagbigaalam sa mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Subega Rao.
1: Ma'am April, clear ko lang po, pakiulit po yung mga lugar po para yung segregate, bayan po ng mga ano po ito para makabatiran po ng ating mga tagapakinig. Anong mga bayan po ito dyan sa Cagayan?
0: Yung mga lugar, Kaboying, saan natukoy na drop zone dito sa bahagi ng karagatang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Meron din yung sabay bahagi ng Calayan, Island, Cagayan. Itong mga ito na lugar nasa 184 nautical miles ng Santa Ana mula sa bayan ng Santa Ana at 169 nautical miles mula sa Camiguin, Calayan, habang nasa 89 nautical miles naman mula sa Dalupiri Island, yan ay bahagi pa rin ng Calayan, Cagayan, Kaboying.
1: Ayan, maraming salamat po, Ma'am April, ingat po tayong lahat.
0: Maraming salamat, Kaboying, para sa Bagong Pilipinas. Ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Subiega Rao.
1: Ayan,
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ayan, mga kababayan natin dyan sa Cagayan, ha? Particular sa Santa Ana, tapos sa Calayan, ha? Medyo ingat-ingat po tayo dahil po ang bansang China ay maglo-launch, magpapalipad ng kanilang Long March rocket na hindi na inaasahan naman na may mga babagsak sa mga lugar na nabanggit po. So ingat po tayo. Ang kagandahan po dyan, kung may makita kayong mga kakaibang pangyayari, kakaibang bagay na inyong nasaksihan, ay huwag niyo pong hahawakan at agad itong ipagbigay alam sa ating mga otoridad mula po sa barangay level, municipal level, city level, hanggang sa mga Philippine Coast Guard, dahil sila po ang may mga expertise o kasanayan para i-handle o pangasiwaan ang ganitong uri ng mga insidente. So ingat po tayo, ha. Naalala ko na naman tuloy nung araw yung Skylab, 1970s yata yun. Ingat po tayo dyan, ha, ating mga kababayan, particular din po sa mga mangingisda, ha. So malinaw po ang abiso ng ating pamahalaan na hindi muna po kayo pwedeng pumalaot dahil po dyan sa ating inaabangang na pagbagsak. Yan po ay bukas daw magaganap. Sana naman po ay walang mangyari, pero yan po ay bahagi na rin po ng ating babala para hindi na po tayo malagay pa sa alanganin. Ayan, pakinggan po natin ang ating mga ang sinasaad po ng ating mga otoridad. Ayan, so ingat po tayo kasi hindi natin alam yan, ha. Kumbaga, to whom it may concern yan, eh. Pagka ganyan, eh, bigla na lang yan sa karagatan, babagsak. Kasi nitong huli, bandang Palawan area, mayroon din ganyan, eh. Nung nagpalipad din China ng mga rocket, eh, may mga bumagsak din ng mga debris sa lugar na iyan. So ingat po tayo, ating mga kababayan. Ayan, so tuloy-tuloy na rin po tayo ngayon, ha. Sa darating na Biyernes po, meron po tayong gaganapin na pagdiriwang ng Philippine Press Freedom Day. Ito po naman ay, actually ito po ay August 30. Ito yung kaarawan ni Del Pilar, Marcelo Del Pilar, ang tinataguri ang ama ng journalism sa Pilipinas. So kaso nga lang, ito ay pumatak ng Linggo, so lahat naman po ng may kinalaman dito sa pagdiriwang ng Philippine Press Freedom Day ay gaganapin po ito sa Friday, Biyernes po, dyan po sa grounds ng National Press Club sa Intramuros, Manila, mula alas 9 hanggang umaga onwards po. Ito ay simple at payak na pagdiriwang na lamang po ng ating bagong pamunuan. So ito'y mahalaga para maipabatid natin sa ating mga bagong uri, mga bagong henerasyon na tayo po ay nagdiriwang ng Philippine Press Freedom Day. Ang Philippine Press Freedom Day po ay nagkaroon po, na isabatas po ito ilang taon na nakakaraan. Kung di po ako nagkakamali, ito ay sa termino pa ni Undersecretary Joel Egco nung siya po yung presidente ng Philippine ng NPC, kung saan isa po ang National Press Club sa mga nagsulong dito sa batas na ito. Isa po ito sa mga, at ito po yung naabutan ko na rin dahil minsan na rin po tayong naging panauhin dyan po sa Senado nung binabalangkas yung batas na ito. So iniimbitahan po natin ang ating mga kasamahan sa ating mga, at particular dito sa National Capital Region po, yung mga press officers, yung mga NCRPO officers, mga press corps officers, na kayo po ay inaanyayahan natin para ipagdiwang po natin ang Philippine Press Freedom Day ngayong Biyernes po. Ah. So yan, so may konti po tayong salo-salo. Ah. So namnamin po natin ang ating kalayaang tinatamasa, ang ating pong paglunsad ng ating press freedom dahil na rin po sa pangunguna nung 18th century or early 19th century sa katauhan ni Marcelo del Pilar, ang tinag-uriang founder of Philippine journalism. So kita-kita po tayo sa Biyernes. Friday po yan, 8 o'clock in the morning onwards. Yan. So meron tayong simpleng seremonya. Ah, mula sa akadim, mula sa mga akadim, mula sa pulisya, mula sa city officers ng Manila at mga ibang karatig lugar po. Ah, yan. So batiin din po natin ang ating mga kasamahan dito sa ating gusali. Ah, maya-maya na. Meron pa tayo natin tirang ilang oras. So yun po ah. Yan, ang imbitasyon po ay open po sa ating mga members, sa ating mga officers mula sa Camanaba, Quezon City Press Club, Quezon City Hall Press Club, Central Police District, NCRPO Press Office, Southern Metro Manila Press Office, ROPC Press Office, Cavite Press Corps, malapit din po. Congratulations nga pala sa Cavite Press Club na sila po ay nanumpa nung Friday sa ating pangulo kay Ma'am Mina Navarro. Sila po ay mga bagong halal. It's glad to see na nakita po tayo, nakita po natin ang ating kaibigan si Joven Cagande. Ayan, si Joven Cagande ng Filipino Star, siya po ay retirado na sa Filipino Star. Siya po ngayon ay nag-contribute pa rin, kaya siya po ay isang official din po ng Cavite Press Club. Siya po, kung di ako nagkakamali, ay isang director kasama ang kanyang anak, ha. So parang first time ko yata itong first time ako makaranas ng ganito, ay mag-ama ay parehong official ng sabay, ha? Sa isang press corps, kasi mayroon tayong mga mag-ama rin na parehong official pero sa iba't ibang press corps. Halimbawa ko dyan si former director J.R. Reyes, ang kanyang tatay si Ed Reyes ay official sa isang press corps, siya naman ay si J.R. naman ay official naman sa ibang press corps. Pero sa katauhan po ng mag-amang Cagande, aba, isang press corps po ito, ah, yung Cavite Press Club. Pareho yata silang director o kaya executive officer yung tatay, ayun na yung anak. Sayang hindi ko nakuha yung pangalan ng anak. Ha? Joven, kung ikaw ay nakikinig, ha? Alam ko tinag kita kanina eh, kung ikaw ay nakikinig, ha? Congratulations, ha. And sana ay gabayan mo pa ng maayos ang iyong anak, ha. Congratulations. Alam ko kayo ang unang sa aking pagkabatid, ha, sa isang press corps, parang kayo lang yung mag-ama na aking naranasan. Anyway, batiin po natin at ating pasalamatan ng ating mga technical person sa katauhan po ni Mark Boquerun, Arnel Villamor, si Joy Timidan, ang ating executive producer, si Ma'am Tess Ramirez, and then si Ma'am Isabel Silang ng Bacoor, Cavite. Oh, hindi yan Silang Cavite, natatawa-tawa ka sa akin ngayon. Hindi, ano kami yan, isang way lang kami yan. Nung nakaraang may baha, wag ka na akong umuwi at baha na. Kasi yung lugar nila sa may St. Dominic Banda, yun, medyo may kataasan ang tubig doon. At least ako, Dasmariñas, mataas yung lugar namin. Eh, yun nga lang, yung dadaanan namin, yun ang baha. Yun nga, yung lugar nga ni Ma'am Isabel. Ayan. So, tama ang payo sa iyo, iha, ng iyong magulang na huwag ka nang umuwi. Hindi naman sinabing permanente, ha? Kailangan umuwian mo pa rin. Ayan. Ayan. So, happy listening sa ating mga kabarangay dyan. So, inuulit ko, ang ating halalan sa August 29, special election sa ating Dasmariñas City Congressional District, ha? Ito ay magtutunggali ang pamilya Barsaga sa katauhan ni Mayor Jenny Barsaga, Rex Mangubat, ang dating Vice Mayor, and then si Jess Prani naman, dati rin itong konsyal ng bayan din to, ha? Ang tatlo pong ito ay magkakalapit din po ito, ay magkakamag-anak po ito. Tulad nga ng aking paalaala, dapat po ay pag-isipan, pag-aralan, tingnan ano ang nararapat na iboto. Huwag po tayong papadala sa kaway-kaway, lalong hindi tayo magpapadala sa ayuda, dahil yung ayuda po ay atin po yan, hindi yan kanila. Sila lang po ay natauna na sa pwesto at sila nag-distribute, pero hindi po nila pondo yan, at hindi rin po sila nag-solicit, kasi yan po ay talaga namang nakalaan na sa kanilang mga budget allocation. So huwag po nating tingnan na sarili yung pera nila yan. Yan po ay pera mula sa buwis natin. Ayan. So muli, maraming pasasalamat sa lahat. And happy listening din pala kay Sir Louie Morente. Batiin po natin si kasamang Louie Morente. Siyempre ang pamunuan po ng Presidential Communication Office. Ayan. So muli, pasasalamat kay Mark Buqueron, Arner Villamor, Joy Timidan, Executive Producer, Tess Ramirez, Isabel Silang. And then, ako po'y magpapaalam na sa ngalan pa rin po ng aking mga kasamahan, si Director Dennis Napule, and of course, Barangay Kagawad at Director Alvin Murcia, ang inyo pong lingkod, Boying Abasoda, ang kalihim po ng National Press Club, ay pansamantalang titigil muna hanggang sa linggo po. That will be August 30. Happy listening at ingat po tayong lahat.
2: Balanseng opinyon. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
23: 738.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
28: AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital 104.3 collab.
33: Collab.
34: Radyo Publiko Serbisyo.
35: Bayang Mahal
36: News Nationwide.
37: Balitang pambansa.
38: Sa ulo ng ating
39: pinakamalawang na pagbabalita.
40: Ang Radyo ng Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
43: Ang Radyo ng Publiko.
44: Radyo Publiko.
45: Nag-uugnay ng pamahalaan
46: sa sambayanan.
47: Ay inyo ring mapapakinggan
48: sa 104.3 FM band.
49: Magkaisa. Pagtulungan.
50: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
53: Sa 104.3
54: The Capital.
55: Ang ating mga programa at serbisyo
56: para sa mamamayang Pilipino.
57: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
58: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
59: Monday to Friday
60: sa 104.3 FM band.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Publiko.
63: And The Capital.
64: Ang boses ng Pangulo.
65: Sabay na maghahatid ng serbisyo
66: sa mamamayang Pilipino.
67: In the new era of collaboration.
68: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
69: Radyo Pilipinas.
70: Radyo Publiko.
71: Sa 104.3
72: The Capital.
73: Mas pinalakas. Pinalawak.
74: Radyo Pilipinas.
75: Radyo
76: Publiko.
77: Radyo Pilipinas
78: and Capital 104.3 Colab.
79: Colab.
80: Magazine.
81: Sports Radio.
82: Radyo Pilipinas.
83: World
0: service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
10: Radio Pilipinas
11: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 collab.
38: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
39: May nagwawala sa labas?
41: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
39: Shatong? Ano yan?
41: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
39: Di nga, paano siya nilalaro?
41: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
39: So there's a pitcher since parang baseball siya?
41: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
43: Shatong!
41: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
43: Yay!
39: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
43: Yay!
39: Shatong!
44: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
45: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
46: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
49: Radyo Pilipinas is on Viber.
51: Viber.
49: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
51: Receive credible news and information.
49: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
51: Stay on track
49: with Radyo Pilipinas on Viber.
51: Viber.
49: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
52: Radyo Publiko Serbisyo.
54: Bayang Mahal
59: News Nationwide.
61: Balitang pambansa.
62: Sa ulo ng ating
63: pinakamalawang na pagbabalita.
64: Ang Radyo ng Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas.
69: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
70: Ang Radyo ng Publiko.
72: Radyo Publiko.
75: Nag-uugnay ng pamahalaan
76: sa sambayanan.
77: Ay inyo ring mapapakinggan
79: sa 104.3 FM band.
80: Magkaisa.
81: Pagtulungan.
82: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
83: Radyo Pilipinas.
84: Radyo Publiko.
85: Sa 104.3
86: The Capital.
87: Ang ating mga programa at serbisyo
88: para sa mamamayang Pilipino.
89: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
90: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
91: Monday to Friday
92: sa 104.3 FM band.
93: Radyo Pilipinas.
94: Radyo Publiko.
95: And The Capital.
96: Ang boses ng Pangulo.
97: Sabay na maghahatid ng serbisyo
98: sa mamamayang
99: Pilipino.
100: In the new era of collaboration.
101: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
102: Radyo Pilipinas.
103: Radyo Publiko.
104: Sa 104.3
105: The Capital.
106: Time to celebrate kulturang Pinoy.
107: Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
108: Anything and everything fun and Filipino.
109: Ito ang Pinoy Kultura.
110: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
111: Amoy pawis, amoy araw.
112: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
113: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
114: Ang dungis mo!
115: Ma, tama na!
116: Ayos lang, di ba?
0: Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
1: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
2: Ang saya na balikan ng ating kabataan.
0: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
3: O ano? Game na?
4: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla
11: Rice farmer sa Kabisabal farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
15: Nakakapagbigay
14: siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo
16: sa training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Okay, we're back. At nasa Zoom si Den Sumera, no? Hi, Den! Come by! Si Andoy!
5: Yan dito, salamat. At nandiyan
4: sound,
5: ka.
4: Sound. Magandang hapon sa inyong lahat.
5: Parang
4: ako si Lito Gagni.
5: Good, ano pala, happy Sunday.
4: Ang makakasama sa isang oras na talakayan. Kasama ko rin po si Den Sumera na nasa Amerika. Pero Zoom.
5: Yes. Salamat at magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin, and I'm very happy to join you today, Kuya Lito, dahil nandiyan ka.
4: Oh, so, siyempre para sa iyo.
5: Hindi lang para sa akin, para sa bayan.
4: Hindi, para sa iyo at sa bayan. Pagka sinabi ko sa iyo, bayan na 'yon. Ikaw ang bayan eh.
5: Kumusta? Anong kwan dyan? Umuulan pa ba? May bagyo pa ba? O wala na?
4: Wala na dahil kailangan daw Linggo mapakinggan ng mga tao yung ating talakayan para sa pag-iikipo.
5: Ay, maganda.
4: Kaya pinatigil muna.
5: Good. For the next 2 hours.
4: Nasa si Andoy? Hello, Andoy!
6: Good afternoon. Magandang tanghali. Kita din.
4: Wow! Pogi talaga!
6: Good afternoon.
4: Mabuti at naka...
6: Of course naman.
5: Buti na lang eh. Kahit na 30% yung charge ng baterya ni Kuya Andoy eh. Available. Oh.
4: Siyempre available. Kundi pagagalitan naman. Siya.
6: Magandang tanghali po.
5: Yes. So, anong kwan natin, Andoy? Anong magandang itatalakay natin ngayong araw na ito dahil
4: last week inflation eh.
6: Actually, maganda nga kasi na napag-usapan natin last week yung inflation.
4: Inflation,
6: kasi,
4: oh.
6: Hindi na dapat ikasorpresa ng mga viewers, ng followers natin sa KKK sa pananalapi, na over the next few weeks, no, by the time mag-umpisang mag-report ulit ng inflation numbers, perhaps for the month of ang bilis na panahon, matatapos na agad yung August, hindi na dapat ikasurpresa na medyo baka magkaroon ng konting uptick when it comes to inflation numbers, kasi
4: because of what's
6: happening. I mean, because of what happened over the past couple of weeks, no, although of course
4: ulan
6: exactly Tito Lito, no, yung ulan, yung habagat, no, kasi nagkaroon ng disruption when it comes to delivery, when it comes to mobility, when it comes to transporting people, stuff, goods and services from point A to point B. So syempre, because nagkaroon ng difficulty, because nagkaroon ng stoppage, syempre may konting uptick yan. So yun yung I think kagandahan ang napag-usapan nyo last week, yung basics of inflation, kasi later on mas magiging mabilis na, mas magiging madali na for our listeners, no, to understand. Ayun pala yun. Yun pala yung naging dahilan. Hindi pala siya because of something else. No? So, ayun. I'm sure over the next few weeks, yung mga analysts natin, no, they will start providing us with their predictions, with their forecasts as to the inflation numbers. I wouldn't be surprised. I don't know if sa inyo, Tito Lito, Tito Den, kung ano yung magiging forecast nyo, but I wouldn't be surprised kung kahit papano konti merong uptick, primarily because of...
5: Andre, what do you think? May negative impact ba yung ano, yung continuous rain natin for the last 2 weeks?
6: Two things, Kuya Den, no? Parang, it's actually maganda because nagkaroon ng hindi na natin kailangang problemahin yung tagtuyot kasi sabi nga nila dati, di ba, lalo na nung kasagsagan ng,
5: ng
6: summer, may mga dams tayo na below critical level na when it comes to supply. Extremes naman kasi yung nangyari because of course of the La Niña and El Niño phenomenon, no? Pero on the flip side, I think yun yung sinasabi ko kanina, Kuya Den, na yung ang negative effect nito would be on the price side, no? Every time meron tayong, lalo na kapag apektado yung mga agri areas natin, nagkakaroon talaga ng negative effect sa presyo, again because of supply and demand, no? Limited yung nagiging supply or limited yung nahahango na harvest. Tapos tayo, yung mga end users, mostly dito sa metro, no, we're fighting over dwindling or limited supply. So how do we go about it? So yung price, nagkakaroon ng price war. So ayun yung nagiging normally effect dito din madalas, no, kapag naapektuhan tayo ng prolonged weather disruptions.
5: But you think mas malaki yung positive impact nung pag-ulan kasi sabi mo nga yung supposedly pangamba natin tungkol dun sa El Niño, di ba?
6: Super El Niño.
5: More or less nagawa ng paraan nung
6: right.
5: Pagdami ng water reservoir natin.
6: That's right.
5: Ganun ba yun?
6: That's right, Kuya Den, no? Which brings me to this thought na sana rin, again, wishful thinking, no? Parang magbaganda rin sana, lalo na kung maayos yung... I don't want to use the word flood control kasi masyado tayong allergic dun sa word na flood control. Yung ano na lang, water... Sabihin natin yung water redirection projects natin. Maganda sana na yung mga areas na hindi naman nila kailangan ng ekstrang tubig, napupunta kung saan kailangan, no, sa irrigation, sa doon sa areas na kailangan ng supply ng major dams natin, no? So yun yung isa sa parating tinitingnan, hinahanap nga ng mga ekonomista at ng mga investors kasi hindi na natin in an archipelago like the Philippines na nandito tayo sa gitna ng ang tawag dito Pacific Ring of Fire, no? Hindi na sorpresa dapat sa atin ang ulan, bagyo, habagat. Expected na talaga 'yon. Kaya ang kailangan na lang talaga nating gawin is yung literal na management, redirection, how do we make the most out of this, lalo na may mga ganitong seasons tayo. So I think 'yun yung isa sa tinitingnan, no, ng mga major stakeholders and major foreign investors kasi may mga bagay talaga na kailangan i-embrace na lang natin, kailangan tanggapin na lang natin, but on the flip side, there are really things that you could just wish for na sana ma-accomplish.
4: May mga narinig nga ako na dito sa ulan, dito sa baha, dapat daw hukayin hanggang makarating sa aquifer yung tubig. So magkakaroon ng tubig yung aquifer that will range from Cagayan up to Visayas yan, yung aquifer natin.
6: That's right.
4: Pagka binukay mo yun hanggang punta, mga loam, kasi di ba, sa high school natin science, may loam, may mga tubig, di ba? Mga baka, mga bato-bato, tapos ano, dapat hukayin hanggang doon papunta sa aquifer. Yung aquifer ngayon ang sisip-sip doon sa flood, di ba? So makukontrol na kagad. At the same time, magkakaroon ng maraming tubig. Pagka nangailangan tayo ng kailangan tubig, meron na tayo, di ba? O, pwede yun eh. When it goes up to the aquifer. Eh, hindi natin alam kung hanggang lalim. Kasi conform yun naman, sa iba-ibang lugar, iba-ibang lalim eh, ng aquifer. Doon sa Malolos, doon sa kinaroroon ko dati, merong ano eh, spring.
6: And meron ding ano eh, of course, kahit saang bagay naman, whether it be technology or sometimes even fashion, medyo delayed ang Pilipinas, no? What more sa technology when it comes to construction? I'm sure many times over you've come across this this technology about parang tawag nila is thirsty concrete, no? Instead of using our prototypical concrete, prototypical na asfalto, there's this German, European, Japanese technology na yung ginagamit na literal na ginagamit na pang pave ng mga streets ng mga highways. It's literally a thirsty concrete na
4: butas.
6: It can absorb a huge amount of water. So on top of having a fairly efficient drainage system, it's also a way for ang mga governments and establishments, no, to siphon or mop up excess water from the streets, especially those flood prone areas. So parang ano nga lang ang problema nga lang daw is as we speak, parang it's a little expensive, no, for us to produce that thirsty concrete.
4: De, sa bagay kasi conforme naman kasi yung extremes yung weather natin eh. Katulad nung ito, yung matinding ulan eh, halos lagpas daw sa undo yung pinabang tubig. Actually nagulat nga ako yung UST na hindi pinapasok. Napasok ng tubig.
6: That's right.
4: Yung that's UST right mismo. Eh dati sa labas lang yung baha. Actually kung taga UST ka raw, once in your life in 4 years na yan, matitikman mo magmamagdamag ka doon sa UST. Eh kayon eh narinig ko pinasok daw eh, kaya kakaiba talaga yung tubig na dumaan.
6: And tama ka Tito Lito, no, parang yung rain ano to, yung rainfall satellites, no, if you will, nung there was one day, I think that was a Monday. I agree with you. Grabe yung volume and concentrated siya sa Quezon City. And that's why yung 'di ba? Alam naman natin si España is borderline Manila and Quezon City. Alam din naman natin how flood prone that España area is. So it wasn't a surprise lalo na sa mga taga UST. My brother nung Ondoy, I think he spent 2 days yata, 2 days sa UST para maghintay lang until mag-subside yung flood waters.
5: Pero anong pinag-uusapan? May bago bang pinag-uusapan tungkol sa ano yung immediate mga solutions na pwede? Kasi yung mga parang pinag-uusapan natin ngayon, these are long-term solutions, no? Pero ano yung mayroon bang pinag-uusapan na mga parang immediate solutions ngayon?
4: Hindi kasi marami ata nawasak na mga ano eh, mga culverts eh. Dahil sa mga ginawa mga bago, no? Kaya yung iba, katulad dito sa Araneta Avenue, yung sa may Talayan. Used to be, ngayon nagdoble daw yung taas ng tubig eh.
6: Yeah. And ano din eh, if you'd observe, Tito Lito, Tito Den, nakikitito na ako, dapat kuya pala tayo.
4: No? Lolo! Lolo ko yan!
6: If you would observe yung mga nakikita rin natin na news updates, no, especially over the past several days, again, it's quite surprising kasi may mga reports na yung certain flood prone areas na given this volume, alam na ng mga tao na dapat lulubog sila pero hindi nagkakaroon ng tuyo, no? I'm talking about Marikina, for example.
4: Ah, tama.
6: And at the same time, may mga reports ka rin, and you're seeing reports. Ako, I'm hearing straight from friends. I was able to talk to Erwin Oliva, no, of Metrobank. Yung daan niya papunta sa pauwi, there's this certain street. Sabi niya, Andoy, alam mo, I've been commuting, I've been traveling over the past several, you know, years. Dito ako dumadaan. Never nagkabaha. Ngayon lang nagkaroon ng baha, no? So
4: so nagbago.
6: It's really parang ano eh, parang nagkakaroon ng domino effect kasi this tells you how inefficient our drainage, sewage, and again, flood control.
4: So, mga luma na kasi,
6: management is kasi naku-cure mo dun sa mga dati nababaha. Again, give them props, no? But at the same time, nagkakaroon dun sa mga hindi naman binabaha. So you're creating, parang you're solving an old problem but you're creating new problems in the process. So
4: anyway, Andoy, Tito Den, ano, break po muna tayo. It's 1:30.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000, no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatok

0: dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Okay, balik po tayo sa KKK program with Sir Den. Ako po muli si Kuya Lito. Kasama niyo pa rin kami ni na Kuya at Kuya Andoy. Yan. Okay.
7: Ay, Kuya Lito.
6: Oh.
7: Ang gusto ko lang matanong is yung kung sa English what is the lesson that this long range is has taught us at present.
6: Ah, yan eh, Kwan. Yan ang kailangan lang gawin natin diyan. Yung nakasasama sa atin, gawan natin ng magandang paglalagyan, maging mabuti. Katulad yung floods, yung water. Eh yung water eh, ilagay mo sa cistern, sa mga underwater, mga under buildings, magkakaroon ng tubig yan. Alam mo, sa summer dati, meron akong napuntahan doon, noong araw 1970s. Sa summer kasi walang masyadong ulan doon, merong isang inn doon, ang tubig galing sa ilalim, tubig nila. Oh, kasi hinaharvest nila yung mga tubig na bumabagsak sa summer. Oh. High school ako noon, bata pa ako.
7: So,
6: meron na noon. Meron ng ganun na technology. Kaya niyan, tingin ko, Kuya Din, ano eh, eh mas nauna ka sa akin, mas marami kang experience.
8: Noong 1970s, kung high school si Tito Lito, anong ibig sabihin ngayon?
6: May asawa na si Din.
8: Noong 1970.
7: Ay, nagawa na. Kasi, ano eh, yung sa ngayon, parang, ano eh, yung napakahirap pag-usapan yung mga long-term na sinasabi kasi matagal na natin pinag-uusapan yun. Pero hindi nangyayari eh. So, anong dapat kaya na dapat magawa natin?
6: Hindi ganyan. Actually, kasi nga ganito yan.
8: Go ahead, Tito Lito.
6: Siyempre, yung how do you make something disadvantageous to us to become an advantageous product, situation. Halimbawa, yung ulan, hukayin mo yung lugar hanggang sa aquifer. Let's say mga siguro 200 kilometers or what, kahit na gano'ng kalalim yun, pagka yung tubig na punta sa aquifer, malinis na yun. Pwede nang inumin kasi dumaan na yun, nag-filter na yun.
7: Eh, masyadong malaking gastos yun siguro.
6: Kao naman, gastos sinasabi mo. Eh, ito, baha eh. Yung baha, na walang baha, nagkaroon ka ng maraming tubig. Oh, eh, tama-tama, when we do the data center thing, we need so many water eh. Kaya kailangan natin mag-isip yan sa KKK, sa panalapi. yung kikitain natin sa kikiki sa pananalapi.

0: Philippine Standard Time, 1:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. PLDT at Smart Iba Block ang higit sa 100 website na nag-i-stream ng mga school shootings. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro. Ating pumabalikan ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Visayas Grid, isa sa ilalim sa Yellow Alert. Ang report mula kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid mamaya alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Nasa 2,516 megawatts ang available capacity ng grid kumpara sa 2,292 megawatts na peak demand. Ayon sa NGCP, nasa 901.9 megawatts ang kabuuang kapasidad na hindi available sa grid dahil sa forced outages at derated capacities ng ilang power plants. Kabilang sa mga dahilan ng alert ang hindi pagiging available ng malalaking coal plants na TVI-1 at TVI-2. Nagkaroon din ng emergency shutdown ang KSPC-1 kagabi dahil sa hinihinalang boiler tube leak. Paliwanag ng NGCP, itinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Finance na nawagan ang pamumuhunan sa private sector para suportahan ang pagunlad ng ekonomiya. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nawagan ang Department of Finance sa pribadong sektor na maglagak ng investment at innovation upang makatulong sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at paglikha ng magagandang oportunidad para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Finance Secretary Frederico sa ginanap na HSBC flagship event na may temang Philippines Forward, Building the Future, Accelerating Growth. Ipinariting ni Undersecretary Michael Peter Alejandro ang patuloy na reforma at inisyatiba ng DOF. Kabilang dito ang mas mababang cost of doing business, mas mabilis na pagnanegosyo at madaling patakaran para sa mga mamumuhunan. Nagsama-sama sa naturang summit ang mga opisyal ng HSBC, mga leader ng negosyo at mga kinatawan ng iba't ibang sektor upang talakayin ang mga oportunidad sa investment na maaaring maipatupad sa loob ng 6 hanggang 12 buwan upang suportahan ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PLDT at Smart Iba Block ang mahigit 100 websites na nag-i-stream ng school shootings. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Iba Block ng PLDT at Smart Communications ang mahigit 100 website na natukoy nito na nag-i-stream o nag-host ng mga video ng school shootings at iba pang matitinding karahasan. Ayon sa PLDT Group, bahagi ito ng kanilang hakbang para mapanatiling ligtas ang kanilang networks, lalo na para sa mga bata at kabataan na mas exposed sa mapanganib na content online. Isinagawa ang blocking sa network level kaya hindi na ma-access ng PLDT at Smart subscribers ang mga naturang site. Patuloy din umanong madaragdagan ang listahan habang may natutukoy na bagong website sa pamamagitan ng sariling monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, child protection groups at parenting communities. Iginiit ang PLDT na hindi nito papayagang gamitin ang kanilang network sa content na naglalarawan sa totoong karahasan bilang entertainment. Kaugnay ito ng kanilang mga programa sa online safety at child protection, kabilang ang pag-block sa mga site na nag-host ng child sexual abuse material. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pangwakas na balita, sa lalawigan, Cabinet Secretary Benner Abalos pinangunahan ng rollout of government services sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mula Radyo Pilipinas Davao, si Maymay Benedicto sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Mismong pinangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benher Abalos ang ginanap na rollout of government services dito sa Barangay Nuwing, bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa naturang aktibidad, iba't ibang ahensya ang dumalo 8 upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong June 8 nitong taon. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga bayang higit na naapektuhan ng pagyanig kung saan libo-libong pamilya ang apektado. Sa mensahe ni Cabinet Secretary Abalos, sinabi nito na ang rollout of government services ay bahagi na nagpapatuloy na tulong ng pamahalaan para sa pagbangon ng Jose Abad Santos alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga ahensya ng TESDA na nag-alok ng training para sa kabuhayan ng mga apektadong residente, Department of Agriculture na namahagi ng mga seedlings, fertilizers at iba pang agricultural inputs, DENR na nag-issue ng wood recovery permit at libreng chainsaw registration, DOLE na nagsagawa ng orientation ng tupad workers at DISUD para sa mga residenteng nangangailangan ng construction materials at modular housing units. Ayon kay Abalos, bahagi ng sustainability efforts ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa JAS ang whole of government approach kung saan sama-samang inilalapit at patuloy na inihahatid ng iba't ibang ahensya ang kanilang mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Sa naturang aktibidad, nagbigay ng kani-kanilang commitment ang mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan sa LGU ng Jose Abad Santos upang suportahan ang patuloy na pagbangon ng lugar mula sa epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Para.
6: Ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento.
7: A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture.
6: The Darangin, associated with the Maranao, buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738, at sa mga social media platforms. Business ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, August 23, 2026. Muli na namang kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan patungkol sa pagnenegosyo at business mentoring. Kaya tutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at makatuturang talakayan tungkol sa mga pagkakataon sa negosyo. Ako si Lito Gagne at kasama ko rin si Den Somera. Ito ang Business Ideas. Okay, Den, pasok na. Si Den ay nasa US, naghahanap ng negosyo para i-discuss dito. Den. Si Den ay nasa Zoom at ang ating guest po natin para sa talakayan ngayong hapon, makakasama natin via Zoom si Sultan Tomas Kabili. Pag-uusapan natin ang mga posibleng business opportunities kabilang ang paggamit ng used coconut oil bilang adjuvant or additive sa gasoline. Yan, isang interesanting idea na maaaring magbukas ng bagong pagkakataon sa negosyo, lalo na sa paggamit at pagproseso ng mga produktong mula sa niyog. Sultan Tomas Kabili, magandang hapon at welcome sa Business Ideas po.
5: Hi, good afternoon.
4: Hi, Sultan.
6: Hi, good afternoon. Good afternoon po.
4: Yun pong inugyoso po ninyo, imagine, kasi ngayon pinag-uusapan yung mga waste material, paano pa silang magagamit parang pang negosyo? Yung sa inyo pa, ang ginagamit po ninyo yung used coconut oil. Di po ba?
5: Kinokollect namin yung mga used cooking oil.
4: UCO.
5: Kasi tinatapon nito, tapos bawal talaga itapon sa normal sewerage natin niya kasi nagka-clog yung water system. So we collect them and then we have a reactor which is we found an inventor from the Philippines processing it becomes biodiesel.
4: Nagiging biodiesel siya sa pag-process mo. Kailan po ninyo na-discover yan, Sultan?
5: Dito lang sa Manila. Actually kasi kami nasa Lanao, maraming activities sa mga ginagawa, kirepresent sa amin sa Sultanate office namin. So we, it was introduced to us this year lang. So we are putting our first plant, mga 70 plants na meron nationwide.
4: Ngayon.
5: Kasi this nationwide, kasi this will save importation.
4: Ayun, no? Mababawasan. Mayroon tanong dito po, Sultan. Paano po yung process na ginagawa sa used cooking oil para maging additive sa gasolina?
5: This machine, basically, yung used cooking oil, nare-refine niya ulit. And then, nako-convert to biodiesel. Meron mga ibang paraan, katulad ng mga sa coconut din, nagiging biofuel din. on a larger scale, and then they supply sa blending ng mga top 5 oil companies na sinusupply sa mga gas station na in 5% yata blending approval ng government namin.
2: 5%?
5: Natin, no? 5%. Pero kami, we can go as far as 50% blending, 50%. Para malaki, masave sa used coconut oil. Therefore, halimbawa, kung 80 pesos per liter ang diesel, ang cost na lang 50%. So, mabuti sa mga jeepney driver, yung mga truck driver, mga nag-deliver dyan, taxi, diesel. So, yung mga driver, nakaka-take advantage ng half the price.
4: Ayan, may tanong po sa inyo si Den Sumera. Nasa US po siya, naghahanap ng mga negosyo na pwede niyang i-discuss din dito. O, Den.
7: Ayan. Good afternoon, Sultan. Ang tanong ko dito is... Yung process ba ninyo meron na pwede bang ma-replicate yan on a smaller scale para kunyari parang maging backyard project ng isang tao ganon?
5: Basically the smallest will be kaya kasi may population din, may mga restaurants, mga mall to collect your UCO. So pero the machine, you can buy, you can operate the smallest mga 500 to 1 ton capacity. So
7: yun ang smallest, Sultan, 1 ton capacity.
4: Ano yun? Month yun o a day yun, Sultan?
5: Per day yun.
4: Per day. Malaki ha. Ang dami yun nakukulita na used coconut oil. Used cooking oil.
5: Maraming nagko-collect ng used cooking oil na tapos marami rin na pinapa they pay to throw them kasi hazardous eh. so we, instead of them throwing it, we collect it from them and process it into a biodiesel.
4: I see.
7: Yeah. Ang problem Sultan dyan, yung sinasabi nilang yung logistical problem, yung paano makolekta yan kasi mga ilan mga pati para ma-include yung mga household ang tawag nito, yung household waste on oil, ano ang strategy doon na para makakolekta ng 1 ton a day kasi parang malaki yun ah. Hindi pa ba pwedeng mapapalit yung makina na yun?
5: Yung available kasi makina na ginagawa 1 to 5 tons per day, pero nag-test flight muna kami ng 1 ton, in-install na namin ngayon. And try out na kami, but there are 70 reactors now nationwide already performing for the past 2 years. So
4: bali yung reactor na yan, sa inyo rin po yan, Sultan?
5: We bought it from the originator, yung siya yung device kasi itong mga very similar siya doon sa process ng coconut to biodiesel. Mas maliit lang ito in terms of pwedeng pang LGU. There's about 2,000 LGU in the Philippines. Pwedeng gobyerno natin at saka private mag-join together to operate bawat LGU. Tapos doon sa LGU na yun, maraming oil collector that we pay to collect, parang mga bote, jaryo, yung mga ganun. The same people that collects this yung mga basura, they have additional business.
4: Ang galing ah. Ayos yun ah. Bali, halimbawa yung dito sa isang mall, nagpiprito sila ng ano eh, ng turon eh. Ilang beses ba dapat na magamit yun bago pwedeng itapon na use cooking oil na yun?
5: Normally, they use it as much as 5 to 10 times.
4: Ah, 5 to 10 times.
5: Marami
4: yun, ha?
5: Yeah, marami. Actually, pagka nakausap mo yung SM, lahat pwede mong kolektahin, tapos per area, buhay na yung ano mo, 1 ton per day.
4: Ang galing, ha? Ayos, ha?
5: But there are about 10 malls, eh. So, unahan yun. Unahan. Para makausap mo, you'll get out yung problem nila of you know,
4: kailangan itapon mabilis. So bali kayo na una lagi Sultan,
5: hopefully ano lang eh, nandun ang life eh, yung UCO collection. Kasi yung buyer, yung buyer pwede mong i-deliver sa marine, pwede sa mga truckers, mga taxi operator, mga jeepney, you know. Marami rin bumili ng mga jeepney operators. Nagko-compile sila to all together, bumili sila isang reactor. Ngayon, nakikinabang na rin sila. They're about 70 nationwide.
4: Ayun. Galing, ha? Ayos. Kataka-taka rin, ano, ha? Iba, ha? Ngayon ko lang naalam, ayan.
5: Oh, but there's more room to expand kasi if you can collect siguro mga 1,000 tons, nako-convert din to jet fuel.
4: Jet fuel?
5: Oh, jet fuel. Ano, nagbi-build up sila, merong din collector dito, they bring it to Singapore, tapos meron kasing reactor sila in such a way na ang kinalabasan ay parang abgas.
4: Aba, tindi ah.
5: Oo, malaking business yun. Oo, malaking business yun.
4: Ang ganda pala, galing pala Sultan. So, bali, paano nyo nasilip yung negosyo niya? Paano nyo na-discover yung negosyo niya, Sultan?
5: We're into construction manufacturing material. We supply, so we talk to a lot of consultants. Tapos, nagkaroon tayo ng oil crisis, di ba? From 25 pesos, naging 80 pesos ang umabot ng 100 pesos. So, naglabasan yung mga technology.
4: Ayun.
5: Technology na innovation from different consultants. So, ito, inabutan nga namin, may 70 na sila for the past 2 years. 70 outlet reactors nationwide.
4: Ang galing, ayos ah. Ayos yun ah.
5: Maganda pero wala pa na kapag-export.
4: Ayun. Si Den, nasa US, baka kukunin niya export.
7: Ang tanong ko, Kuya Lito, so ilan ang total output contribution na ng yung mga ganyan sa oil supply natin? Kaya Sultan.
5: Sa 70 na operator na may 1 ton. Siguro mga 75 tons per day.
4: Pero so, may mga jeepney na rin Sultan na may mga reactor sila.
5: May mga cooperative na bumili ng mga jeepney cooperative.
4: Ang galing ha. Magkano ba isang reactor na yan? Magkano yung isang reactor?
5: Isang reactor, 2 million pesos eh.
4: Ayun.
5: Mura lang
7: din. Kaya mo yun, Kuya Lito.
4: Wala, meron ako 2 pesos lang.
7: Dali mo sa Pangasinan.
4: Ayan o. Sultan, ano pa yung mga ibang negosyo na nakita ninyo na dapat na pwedeng pag-aksayan ng panahon ng mga taong nakikinig? Marami po nakikinig dito sa amin at kasi maraming stations po ito at nasa Channel 3 tayo ng ABS, signal kung ano-ano eh. Ah, ano po yung negosyong pwede niyong sabihin na pwedeng ideya na pwede po niyo pong maipamahagi doon sa ating mga listeners?
5: Karamihan mga agri products naman na convertible into biodiesel din.
4: Ah, meron din?
5: Oo, meron din. Actually, may malaking planta dito, yung Chemres.
4: Chemres,
5: so sila nagsusupply sa mga Petron, Total, mga Shell, yung kanilang minimix na 5% para sa diesel, na biodiesel. For the past 10 years na yun.
4: Ayun.
5: Pero it can be brought down like a smaller portion na pwedeng usahan yung mga nyug sa probinsya, doon malapit yung reactor.
4: O sa Laguna, Quezon, ganun.
5: Oo, hanggang Mindanao, lahat ng mga... Tayo, sa coconut kasi, dami eh.
4: O so, di sa Lanao, sa inyo lahat yung sa Lanao, Sultan. Tagaroon kayo eh.
5: Pero po together namin ngayon yung coconut plantation, yung mga owners, bibili namin for a higher price yung coconut para i-convert. Kasi minsan one use lang sila eh. So hindi nila nakikuha yung maximum profitability ng coconut nila. So there are 12 uses ng isang coconut eh. Different kinds of ano, diba, products.
4: Oh.
5: Ito add-on. Pero dahil sa taas ng oil ngayon, dito na maganda dalhin itong mga mga products na sa ano, para kasi yung dollar reserves natin na apekto din eh. Hindi lang yung mahal eh. You know, it's an industry na ang raw material galing dito sa waste.
4: Galing ah. Yan, Den, magtanong ka pa. Si Den, yan ah.
7: Pinagtatanong mo ako, ikaw yun nandyan.
4: Hindi, anyway, ang galing eh. Pero ibig sabihin, siyempre may mga ideya ka rin. Nakakagulat ako, nagulat nga ako eh. Imagine 70 reactors, tapos mga jeepney cooperatives, meron na rin sila. Basically, yun bang use coconut, use cooking oil, na pagka na-refine na yun, pwede na yun nagamitin na langis o diesel, parang ganun?
5: Diesel blending. Sa biodiesel blending.
4: Ay, be-blend. Yung used cooking oil.
5: Be-blend siya, 50-50. May diesel na 50% and then mayroong yung using oil na 50% na refined. Pinag-join together.
4: Pwede na.
5: Pwede na. Sa Euro, para Euro 5, meron nga sila 100% na eh.
4: Ah?
5: Oo. Tayo lang yung medyo conservative pa eh. Sa gas station natin, 5% lang na blending.
4: Oh.
5: Allowed. Dapat nga umabot sa 50% yun eh.
7: Pero ano, Sultan, ang talagang pinag-iisipan ko nga na gusto kong talagang malaman is pwede kayang ma-scale down yung ano, makina na yun para... Kasi mahirap mag-ipon eh ng mga cooking oil waste on a certain territory. Kailan maganda yung network mo na pang-collecta ng mga yon. Pero yun nga, parang sa akin, ini-imagine ko, parang mahirap. Ano po, parang mas mahirap kaysa Jari Bote sa palagay ko. Dahil kuminsan, kunyari, isang restaurant, kailan susuplayan mo siya ng pagtatapunan niya, kukunin mo, gano'n. So, you have a lot. Ngayon, kung may maliit ka na makina at magagawa mo yon on a smaller scale, kumikita ka na kagad. Doon sa one ton na sinasabi niyo, Sultan, ang parang ini-imagine ko, medyo malaki pa yung gagastusin mo, hindi lang 2 million para doon sa... para makapag-produce ka, kailangan mayroon kang storage system na katumbas nun para makapag-supply ng 1,000 tons a day. So medyo malaki-laking pera kailangan mo. Kung may possibility na mapa-scale down yung makina para yung pangangailangan niya everyday na i-process mas maliit, baka maging magandang business venture para doon sa mga small scale, kasi ang dito sa business ideas ang iniisip namin yung kung paano makapagbigay ng hanap buhay sa mga hindi masyadong malaking kapital, no, dahil considering na kung kahit no yung 10 million eh malaki na para dito sa mga parang iniisip namin na binibigyan ng ideas. So what do you think, is there a possibility na magkakaroon tayo ng mas maliit na makina na ganyan?
5: Meron kami in order 500. Yun ang dinidevelop nila ngayon, yung 500.
7: Ayun, magandang balita yan. Oo.
5: No, smaller.
7: Oo, kasi ang pinakaano, sa totoo lang, medyo pinag-aralan ko noon yung botijaryo dahil ang iniisip ko noon yung mga bote ganyan, so paano kikita, eh malaking network ang kailangan mo, so medyo malaki-laki yung logistical expense mo other than yung machine na kailangan mo, so yun yung maganda. Kung may mas maliit, mas maganda yun, at you can start out with the smaller capital at pwede kang lumaki yung, at saka pwedeng masaturate yung buong lugar dahil yung masusuyod lahat ng mga tao, yung excess o yung excess yung ano, yung disposable cooking oil, at mas maganda yung output ng natin kung pinagsasama-sama. Pero kung isang malaki lang ang in charge sa lahat, parang malaking kapital. So eh ang iniisip ko maganda sana kung it will be helpful, parang cottage industry, yung parang ganon, para magkaroon ng maraming mayroong hanap buhay na ganyan.
5: Yun ang pinag-isipan namin, yung NGO. Yung NGO, para dun yung 500.
7: Aha.
5: 500 liters. Per day. Kasi,
7: ayan, medyo, liters, ano yan, parang viable for an LGU na yan siguro, kung may tulong yung local government. Maganda yung isip ninyo, maganda yun.
5: Kasi yung 500 liter, eh, di ba, bawat jeep eh, ang laman, di ba, 50 liter, 10 jeep lang yun. Consumed na, per day. Eh, normally, yung cooperative, mga 100 yung jeep ninyo eh. So, magdadagdag na lang sila ng ganun. Pero, parang maganda na nga start yung 500. Alam mo ngayon, ang DTI natin, merong pa-loan eh. Meron silang loanable na walang collateral basta may business.
4: Oh, 300,000.
5: $300,000 up to 2 million eh. Na walang collateral. Kaya ako tingin ko, yan yun ha, nationwide. Nakausap ko nga yung secretary ng DTI. Sabi, everyone can apply. Kaya tingin ko, baka yun, magandang source yun. Yung NGU, may budget din sila. Yung mga cooperative, may budget din naman sila. Ganun pa lang yung nakikita namin, streamline. Pero yung backyard kasi di ba mayroon mga, yung mga isda na pwede mong ipalaki sa backyard mo, maganda rin doon yung mga ulam. Yung di ba may mga shrimp na ulam na pwede mong lagyan ng fish pan, imbis na nag-aalaga sila ng mga isda, ng mga, yung mga hobby fish, yun na lang ulam ang hinihin nila. Ang capital lang siguro, wala pang 100,000.
7: May yung mga ano yan, yung mga concrete tank. Ang concrete tank. Yung iniisip ko, Sultan, na pwede kaya natin ma-translate yan diyan sa paggawa ng mga ng biodiesel, ano, or yun kasi hindi naman sa yung hindi ako naniniwala doon sa cooperative program, eh parating yung history ng cooperatives, hindi maganda. Pero kung private enterprise, kahit na, lalo na kung kunyari parang yung cottage industry, umuunlad eh. Kaya parang yun ang bias ko na kung pwedeng mabigyan yung mga possible cottage industry proponents kaysa yung na mainganyo para dyan, I think they will succeed more. Parang ganun, no? I don't know kung if you agree with that.
4: Then, Sultana, bago po yung sagutin, break po muna tayo. After po lang tanong na yan, yan. May break po. Ayan.
3: Business Ideas with Lito Gagne at Den Sobera. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
2: Tira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach! Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kaon

0: inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pampawin ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
4: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Okay, nagbabalik ang Business Ideas. Kasama ninyo pa rin ako, Lito Gagni. Narandin si Dion Samera at si Sultan Tomas Kabili na nasa Zoom. Ayan. O, ano yung tanong mo ulit, Den?
6: Ang sabi ko, kung may pwedeng may promote na parang cottage industry, kasi pag yung mga kwan, private ownership is more successful than kung gagawing parang part of cooperative program, kasi napapansin ko kukunti lang yung nagsasucceed na cooperatives, except yung ang parang nakita ko lang na successful cooperatives yung financial . Pero kung business, medyo nagkakagulo. Pati sa responsibility. So, I was just suggesting na yun nga, yung pag-develop ng smaller scale para sa parang maging cottage industry, and it can help many more yung people who are in need of business ideas.
5: Yan. Ano masasabi po ninyo, Sultan?
7: Yeah, pwede natin, after yung aming campaign sa LGU cooperative, kasi yung LGU, mag-expand na yun sa mga individual families sa locality area nila, no? So pwedeng may mag-sprout out doon na pwede sila maging subcontractor nung collection, ng mga use.

0: Tapos pwede sila mag-supply dito sa reactor na mayroong LGU station. So, pero in the future, parang water purifier, siguro may mas maliit na na processing, di ba, yung water.
1: Dadami na.
0: Magawa natin ganun kaliit. Siguro mga 250 level, mga ganyan. Pang household na community sa loob ng subdivision.
2: Yeah. Pwede. Pwede. Yes.
0: Maganda nga yung ganun. No?
1: Tama. Maganda yun. Maganda nga yun, ano ha? Parang yung...
2: Sana maganda. Kung magagawa natin, magandang maganda sa palagay ko. Para yung direct to the community kaagad ang impact.
1: Kaya lang ngayon, tataas na yung use cooking oil. Sa ngayon po, yung use cooking oil, magkano po ang bilihan ngayon? Pagka dumami yan, tataas na yan.
0: Yung iba, free. Pipikapin mo lang.
1: Pipikapin kasi tatapon nila.
0: Tatapon nila. Yung iba naman, mayroong nagko-collect ng ganon. Alam nyo na, mayroong sa inikot-ikot na namin yan. Yung iba nga, nare-reuse pa nila ulit. Alam mo, yung mga nagamit na ng 10 times, binibeta sa mga street vendor. Tapos yung street vendor, nare-recycle pa nila uli yun. May kanya-kanyang usage pa eh. No? Pero kinakat na namin doon sa main yung mga usage na 10 kasi pag kukonvert mo na gano'n. Kasi nga, meron din kaming pinag-isipan na yung cooking oil, kami na rin mag-manufacture at saka mag-distribute para doon sa kinukunan namin para may discount. Akin na yung use oil mo, bigyan ko na ikaw kung ano yung oil na ginagamit mo, sabay na delivery.
1: Ang ganda, no? So, circular. Kayo magsusupply, kayo yung mag-collect ng nagamit. Maganda yan.
0: So, para at least, di ba, direct feed na ma-perfect yung usage sa kami. May cycle talaga na hindi na nagagamit sa mga street use. Kasi kawawa din naman yung mga tao natin na nabibili sa mga bowls na pinipito sa
1: street. Ay, mga ganun,
0: Tapos nire-reuse na yung mga UCO. Third level na yung usage na wala nang quality yung oil. Nagkakasakit.
1: Kailangan may batas na naman yan dapat, siguro.
0: Hindi, actually nga, may batas nga na hindi pwede itapon sa sewerage eh. So, dapat nga may batas sa DOH or kaya sa food.
1: Yung dapat hindi gagamitin. Kasi mura na, ano ha?
0: Tapos kailangan meron din tayong mura na bulk na produce para dina-drop off na rin natin para sa kanila. Para complete cycle na rin naman. Meron kami company na ang pangalan Colby Research Development on Agricultural Science.
1: Okay.
0: Initially, pinag-aaralan namin lahat ng klase ng agricultural na pwede convert sa power or pwede convert sa oil o pwede i-convert din sa ganyan mga ini-import pa natin instead na i-import pa natin. Andito na. I-develop mo na lang yung kamukha ng coconut. Wala pang gumagawa na direct feed yun. Ang gumagawa lang dyan, yung Chemres, yung malaki, sinusupply niyo mga big five na oil companies na 5% lang. Pero sana, meron din yung mga operator na itong ganito direct na hindi na dumadaan din sa mga big five na yun, or whatever na diretso na sa mga yung mga jeepney operator.
1: Tama.
0: Mga motor yung mga motorboat, no, yung mga sirin.
1: Maganda nga yan para mas mababa yung kanilang
0: Halos kalahati masisave nila.
1: Ang galing.
0: Oo.
1: Tama.
2: O kaya ano, ipakiusap na bilin ng petron para sila na, para doon na lang ano, sila na magdidenta.
0: Well, nag-expand din sila sa biodiesel. Dati, Chemres lang meron noon. Ngayon, petron. Nag-blending na din. Pero limited pa rin doon sa 5G. Kaya na corporate level yun. Siyempre, mataas ang overhead, meron sinusunod na standard pricing. Alam mo yung mga ganun eh. Pero ito, parang cottage industry itong atin eh. Direct na sa market. So, parang wala na mga executives. Puro talaga yung mga tao-tao na lang ang ano.
1: Mga tao-tao na lang. Tama, mas mura. Mali, magkano po yung pong hilang, alipaw yung use cooking oil, halimbawa, let's say, 1 ton, magkano yung nabibili at magkano naman na ibebenta sa magiging biodiesel?
0: Ang
1: bago biodiesel, process, bago yung process. Oh.
0: Basically, you can buy from picking up mo up to 10 to 15 pesos. Kung may magdi-deliver sa atin.
1: Ah. 10 so, to 15 pesos per
0: liter.
1: Ah, per liter.
0: Tapos ngayon, yung per liter na yun, pag binenta mo sa end user mo na jeepney, diesel, diba 80 ang pesos per liter na diesel, benta mo na mga 45 pesos, almost half na yung kanyang ano.
1: Yung kita.
0: Pero very profitable din kasi ang cost mo lang
1: 10.
0: Eh 15 to 20 pesos. Pero syempre may
1: overhead. Yung processing fee, bali magiging magkano yung 10 pesos na per liter, pag pinrasis yun, magkano po yung add-on dun?
0: Basta may profit ka ng mga 25%.
1: Okay over na.
0: Daily.
1: Maganda.
0: Daily.
1: Daily yun, 25% daily.
0: Oo, daily. Talo si 5-6 doon.
1: Talo 5-6, tama. Oh, ang galing ah, ang galing ni Sultan na naisip ninyo na yan ang negosyo ah.
0: Oo. Marami tayong matuturuan. May company kami dito, tapos yung showroom namin, nandito lang sa Taguig.
1: Ah, saan po yun? Anong lugar po yun? Anong pangalan ng lugar?
0: Mga 15 minutes away sa BGC. Meron kaming sample doon na isang machine na maandar.
2: Ayun, maganda yun, maganda.
0: Makikita nila kung how it goes. Tapos eh, kung order sila, edi, ano, kasi yung ano na ito, yung inventor, next week nga, ano eh, yung award-winning siya. Bibigyan niya na siya ng award ni PBBM. Because of his invention. Oo.
1: Galing,
0: ha? Meron nga siya outstanding order ng mga 500 na ganyan eh. Dahil sikat na siya eh. Alam mo, 500.
1: Galing,
0: so, pero siyempre, million pa kailangan natin. Million pa. Nationwide.
1: Ayun.
0: Na who wants to get into the business na pwede natin mag-guide, ganoon, maturuan.
1: Bale, saan po yung address po ninyo nung sinasabi ninyo na lugar ninyo na kung saan nandun na kayong processing ninyo?
0: Meron kaming Italit compound dito sa Napindan, Taguig. Napindan, Taguig siya. It's about 15 minutes galing market. Taguig, going Taguig.
1: Ayun, maganda siya ha, ang dami. Napaprocess. So, 25%.
0: Native, oh, galing yung inventor.
1: Ang galing ha, mas mataas sa 5-6 pa, yun ang gusto ko ha.
0: Mawalan na yung 5-6.
1: Ganda ha, use ko. Pero, the extra. Ayun, ganda. So, ano pa yung ibang makina ninyo? May mga iba pa makina na lang doon nakalagay sa inyong lugar, Sultan?
0: Oo, manufacturer kami ng mga pipeline eh. Ng mga steel pipe,
1: steel PVC pipe,
0: ng PE. mga nagsusupply kami sa mga Maynila, yung mga ganyan, family corporation yun. Kailangan yung mga anak ko, naghanap din ng something to do.
1: Ayun.
0: Bumalik sila galing Amerika eh. So, kaya nila gusto fuel kasi they're into ang hobby nila, motor racing.
1: Motor racing.
0: Sa industry niya, oo. Gagawa raw sila high octane na biodiesel for racing.
1: Ah, tama.
0: Yung mga ganyan, oo. May mga ganyan pa eh.
1: So, pwede pala maging high octane yun. Meron, ano'y dinadagdag doon? Wala na ibang idadagdag? O bala, it's not a process lang?
0: Process lang din yun. May mga chemical na i-add ka lang para maging high octane. Hanggang ano nga, hanggang abgas nga pwede. I-develop yung raw material ng biodiesel to abgas jet fuel.
1: Oh, jet fuel. Mas maganda yun kasi mas mahal yung abgas.
0: Mahal. Mahal. Oo. Pero kailangan may certain quantity yun bago ka makapag-export nun. Kailangan mo na mga volume of about 10,000 liters. 10,000 tons na ibabarge mo, export naman tayo imbis na yung coal nag-i-import tayo sa Indonesia, mga ganyan, no? Tayo naman mag-i-export. Kasi ang panalo ng Pilipinas, yung population, 120
1: million.
0: Million na tao eh. So daming nagluluto. Mahilig tayo magluto. Kaya, yung power of yung cooking oil, pwede tayo mag-export, makapag-supply doon sa jet fuel company.
1: Tama, ang galing.
0: Sa Singapore.
1: Uy, ang ganda niyang pag-usapan natin ngayon, Sultan. Uy, kaya lang mag-export po tayo. Siguro pagkakuan ibabalik namin kayo dito ulit, Sultan, para naman mapag-usapan niyo may pang mga ideya nasa inyo.
0: Okay.
1: Dito na po tayo pansamantala. Magpapaalam, samahan niyo kami muli sa susunod na linggo. Ako si Lito Gagni, nakasama ko rin si Den Sumera at si Sultan Tumas Kabili. Yan.
0: Okay, thank you also.
2: Good night. Thank you very much.
3: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Den Sumera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Another time. 256.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. National Commission on Indigenous Peoples, o NCIP, tiniyak na maririnig ang hinaing ng Ita Hangi. May ulat si Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinisiguro ng National Commission on Indigenous Peoples na maririnig ang mga hinaing ng Ita Hangi Community kaugnay na panukalang Pax Silica Project sa Capas, Tarlac. Ayon kay NCIP Secretary at Chairperson Nancy Katamco, ipaabot sa Basis Conversion and Development Authority ang mga concern ng komunidad. Nakipagdialogo si Katamco sa mga Ita Hangi sa Sitio Binyayan, Capas, kung saan inilahad ng mga katutubo ang kanilang mga pangamba sa proyekto. Kabilang dito ang posibleng epekto sa kanilang tirahan, kabuhayan at ancestral domain. Nauna nang nagsagawa ang NCIP ng census at validation sa Sitio Sapang, Kawayan upang matukoy ang mga katutubong maaring maapektuhan ng proyekto. Tiniyak ni Katamco na patuloy na makikipag-ugnayan ang NCIP sa mga komunidad at kinauukulang ahensya upang mapangalagaan ang karapatan, kultura at ancestral domain ng mga katutubo. para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Health nagpaalala na available ang libreng doxycycline laban sa leptospirosis. Sa report live mula kay EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko na available ang libreng gamot na doxycycline bilang prophylaxis laban sa leptospirosis, lalo na sa mga lumusong sa baha. Ayon sa DOH, maaring makontamina ng ihi ng infected na hayop gaya ng daga ang tubig baha at maging sanhi ng leptospirosis. Kung lumusong sa baha, pinapayuhan ng DOH ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center o health facility sa loob ng 24 hanggang 48 oras para sa tamang pagsusuri at gabay sa prophylaxis. Mahalaga rin kumonsulta muna sa doktor at yakin may tamang reseta at dosage bago uminom ng doxycycline. Available ang libreng gamot sa mga DOH health centers at ospital. Paalala pa ng ahensya, huwag basta-basta uminom ng gamot. Kung lumusong sa baha, agad magpakonsulta upang makaiwas sa malubhang sintomas at komplikasyon ng leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Mga principal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila, sumailalim sa Incident Command System Training. Si DK Zarate sa Balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sumailalim sa Incident Command System Executive Course ang mga prinsipal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Layo nito ng mas organisado ang pagtugon sa mga emergency situation. Isinawa ang pagsasanay sa library ng Manila Science High School. Binagyan din sa pagsasanay ang mahalagang papel ng mga pampublikong paaralan bilang mga possible evacuation center, staging area at medical post sa mga panahon ng malalaking sakuna o insidente. Matatandaan itong nagdaang mga buwan at araw, iba't ibang insidente na ang nangyari sa mga paaralan sa bansa. Wala sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At ang wakas na balita, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nakipagtulungan sa isang online job platform para sa National Skills Olympics na gaganapin sa Setyembre. Si Luisa Irispe sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas maibibida na ng mga mag-aaral ng TESDA sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET ang kanilang talento sa isasagawang World Skills Philippines Clark 2026, ang 21st National Skills Olympics. Ito ay dahil nakipagtulungan ang TESDA sa isang online job platform na Job Street by SEEK upang mas maihanda ang mga trainees sa naturang kompetisyon. Ang kompetisyon ay isasagawa sa September 7 hanggang 11 sa Clark, Pampanga, kung saan ang mga masusubok ay skills hinggil sa construction and building technology, manufacturing at engineering, information and communications technology at iba pa. Nagbibigay ng suporta ang Job Street by SEEK na matuloy at lumawak pa ang mga kompetisyon na isinasagawa ng TESDA sa ilalim ng Career Readiness Program. Magsasagawa din ng Career Readiness Training at Seminars tungkol sa hiring process, paggawa ng CV at mock job interviews para sa trainees. Naniniwala naman ang online platform na malaki ang potensyal ng mga Pilipino lalo na pagdating sa global standard. Kaya patuloy silang susuporta upang mapaunlad pa ang kabuhayan ng mga Pilipinong mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Collab.
6: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
17: Sa dugo nalang dito nila.
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
18: At
15: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
18: Sa DOST din.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
21: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: sa tuwing bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Okay, nagbabalik po tayo. Bago tayo magpatuloy, nais lang na po nating batiin ng happy birthday si Ma'am Dina De Leon.
3: Happy birthday!
2: At si Sir Orly. Si Sir Orly Lopez. No, nakaraang August 19, World Humanitarian Day, ang birthday niya. Okay, nagpapatuloy tayo, Gobcora.
4: Yes, yes. I'm sure Miss Leila Bersuri found it interesting to hear what our efforts in the international humanitarian law. And I'm sure, Leila, that now it's our turn to understand how you became a Red Crosser. Where did you go to school? What did you finish? And what do you look forward to? Go ahead, Leila.
5: Yes. Thank you very much. So before becoming a Red Crosser, I followed my education. And then I worked for the civil society development sector, not humanitarian.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: sa inyong lahat. At ayan na ha. Mukhang uulan na naman kanina. Grabe ang traffic, guys, no? Sana na ano natin ng MMDA traffic and ano diyan ano para magkaroon ng idea, no. So anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Today is Sunday, Pulso ng Pilipino. FB Live po tayo. Please do like and share ang RP1, no? FB Live po tayo. Na papakinggan din tayo sa 104.3738 AM band. At kung may TV Plus kayo, sa Channel 3 at Channel 45 to 49 ng Afford the Box. At sa lahat ng social media platforms. Okay? At bagong lahat, syempre, babatiin natin ang ating Presidential Communications Secretary Dave Gomez at ang ating OIC po dito, no? Si Mr. Alan Alianiget. Syempre, ang ating tech, andiyan dyan. Siyang tumutulong sa atin, ano? So, anyway, happy birthday! Happy birthday to Orlando B. Lopez, yung tech po natin, kay engineer, no? Engineer Orlando B. Lopez. Kailangan naman minsan meron tayong ano diyan, blowout ah, early. Yan. Kasi siyempre, ilang taon ka na? 60? 50? Sabi ni ano, ilan? Tatawa na naman to si May. So anyway, si Edison Enrique Samales at siyempre si Mr. Enzo Helado. Kumusta ka diyan? At ngayon, nasa linya na ba natin? Wala pa? Konti pa? Okay. Pakitaas lang daw ang aking mic. Hindi ba ako marinig? Ha? Hindi? Okay na to? Ayan na? Okay na, no? So, siyempre, babatiin ko ang ating mga kaibigan dyan. At bagong lahat pala, tek natin si May Vidania, si Joy Timidan. Ayan. At ang birthday boy natin ngayon. Ilang taong ka na? Bakit ayaw mo pang sabihin ng katotohan? So, anyway, batiin ko rin si ang mga nagbe-birthday diyan, si Chris Jose ng Remate. Yan. Okay? At yan. At maraming nagagawang ating administrasyon buhat sa buong kanyang panunungkulan, meron na tayong zero balance lahat, no, sa lahat ng ating public health center, public hospital. Para wala na tayong iintindihin na babayaran. At kung let's say meron naman tayong mga nasa, let's say biglang emergency, napuntang inyong pasyente sa mga emergency, sa mga private, may mga tulong din tayong makukuha sa DSWD na sa pangunguna ng ating secretary na si Secretary Rex Gatchalian. At we have also ang kanyang undersecretary Edu Punay at ang pinakamasipag at siyang nag-aasikaso ng lahat, si Sir Paul Ang dyan sa DSWD. At batiin ko rin si Mr. Benchy Gonzalez dyan sa NCR. Mimaropan na pala siya ngayon. At siyempre, si Miss Ardine Arbas ng DOH at sa lahat ng kanyang natutulungan sa ating mga nangangailangan ng tulong na pang medical at mga kailangan pang mga gamot na pinagkakaloob nila sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayan. Oh, anyway, so, batiin ko lang si Engineer Hubert Temprosa. And, ayan. Okay. At, siyempre nagpabati ako ng minsan. Si Norse. At saka si Princess Habiba. So, anyway, ayan. At, si Jamie Quinto, binabati ko rin. Baka magtampo si Jamie Quinto. Pero anyway, hindi siya ngayon nagparamdam. Ha? So anyway, at mamaya no, makakapanayam na natin. Ready na sa atin via Zoom. Isa sa pinakamasipag daw dyan, sabi ni Miss May Vidania. Si Miss Angelica, is this Gotobong? Yes, owner of Dale's Coffee. Wow, Dale's Coffee. Mukhang masarap. Pangalan lang, Dale's Coffee. So anyway, okay, nasa linya na po natin. Si Vance Fernandez to, ma'am. Come in. nasa linya na ba natin? Ha? Wala pa? Ano, wala siya. Okay. Ah, dalawa sila. Okay. Okay. Si Miss Emily Joanna, ano mo yan, Dayag? Pelaez Ignacio. Wow, it's a good name, ano? It's Ignacio.
1: Excuse me.
0: Yes, yes, good. Yes, ma'am. Good afternoon.
1: Hello.
0: Si
1: good
0: Vice
1: afternoon.
0: Fernando. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Si okay, go ahead, ma'am. Sa Paday de Lima. Tampok ngayon ang Paday de Lima Trade, no? Fair. Kung saan tampok ang mga produkto at likha ng mga lokal na negosyante. Bukas ang trade fair hanggang August 30. Ba? Matagal din, ano? Kaya naman, alamin natin mula sa exhibitor ng nasabing trade fair kung ano ang hatid nito sa mga mamimili at paano ito makakatulong sa tagapagpalago ng kanilang negosyo. Okay, come in, ma'am. Can you try to elaborate more itong magiging trade fair ninyo? Hi, ma'am. Maaari po ba niyong ipakilalang inyong negosyo at ang produktong tampok ninyo sa dito, sa Paday de Lima Trade Fair? Ma'am Emily, yes? At si Ma'am Angelica. Okay.
1: Bali, sa amin po is Flowery Hue Handicrafts Manufacturing. Bali, ang main product po namin is fertilized flowers. Bali, may iba't iba po siyang designs, colors, and sizes. Nag-offer din po kami ng mga flower arrangements, mga bouquet, mga ganyan po. As well as home decors, jewelries, and accessories po made of corn husks and fossilized flowers.
0: Yes. Ah, maganda yan, no? In-offer ninyo, no? What else can you try to ano to extend dito sa ating mga sa trade fair ninyo aside do sa sinabi ninyo?
1: Bali, yung trade fair po kasi is galing po siya buong region to po, yung mga 100 MSMEs po siya. Galing po sa iba't ibang provinces po ng Cagayan Valley. Iba't ibang products po yung makikita natin na mga handicrafts po. Mga foods din.
0: Oh, mga handicrafts. Wow. Oo, nakikita namin dito sa monitor, no? Maganda ho 'yan, no? Aside from that, ano mga products na mga naisasama po ninyo sa araw na ito?
1: Yung sa amin po?
0: Yes, oo.
1: Bali, yung product kasi namin, ma'am, is mga fossilized flowers. Bali, yun po is galing po siya sa real leaves. Kung dry lang po namin siya, ma'am. Bali, long-lasting po siya.
0: How about si Ma'am Angelica?
2: Hello, hello, ma'am.
0: Yes.
2: So, ako po, ma'am, ang business ko po ay Dale's Coffee. Our products are roasted coffee beans, drip coffee bags, ground coffee. Also, we serve coffee and non-coffee drinks. So, what to expect po in Paday de Lima Trade Fair? Aside from our products, we also have a lot of exhibitors. This is the trade fair of the whole region too. So, aside from handicrafts, meron din po tayong mga food. Napakadami pong food, iba't ibang klase. For ready to eat, mga pangkusina po natin, napakadami po.
0: For example, ma'am, ano yung mga pangkusina natin?
2: Well, like I have a friend from Nueva Vizcaya, yung product niya is yung mga hot sauce na gawa po nila. And then meron din po yung mga from the MSMEs na yung mga products po nila ay ginagamit din po namin sa coffee shop namin. We have yung mga vegetarian food like yung mga chips, like malunggay chips, salsa, homemade po yun. May mga, kung mahilig po kayo sa mga pika-pika, marami rin po nagbebenta ng mga iba't ibang pagkakaluto at preparation ng mga mani. Ano pa ba? Sa sobrang dami, ma'am, manghirap po mag-isip. Mag-expect din po tayo ng palaman ni Ma'am Melodies. Yung palaman po na yun, eh, hindi po yun nawawala sa bahay namin.
0: Dahil anong klase?
2: Palagi pong hinahanap ng mga anak ko.
0: Anong klase yan, ma'am, na palaman? Is it a peanut butter or what? O ano?
2: Meron po silang mga chicken spread, cheese pimiento, ganyan. From Isabela din po yan. Kaya, pag may mga friends po akong nag-visit sa booth namin sa Panday Talima, iikot ko po sila. Kasi na-amaze po sila kasi talagang samot-saring mga products na locally manufactured and crafted po talaga yung nandun.
0: Mukhang masarap yung pinag-ano, mama, no? So, yes, mama, no? Siyempre, ang layo ninyo para malapit lang ba yan sa amin dito? Hindi, no? Malayo-layo din, ano? Ma'am Emily, paano po natutulungan ng DTI sa pagbuo ng o pagpapalago o pagpapromote ng inyong negosyo at produkto?
1: Ali, malaki po yung naitulong talaga ng DTI sa negosyo namin. Dahil nga po sa mga seminars, trainings, and mga product development assistance na binibigay po nila. Nakatulong din po sila na mag-expand ng aming market sa pamamagitan po ng mga ganitong katulad ng Panday na Lima na mga trade fairs po.
0: So usually, malakas yung negosyo ninyo, lalong-lalo na pag Pasko, no?
1: As po, pag Bermans na po, doon na po nag-i-start na mag-ano po yung mga flowers.
0: How about you, Ma'am Angelica? Paano natutulungan ng DTI sa paglago ng mga at pagpapromote ng inyong negosyo at produkto?
2: Ma'am, you know, I could say na DTI-DB po ako since pandemic pa lang po. Though my business has been going on for 12 years na.
0: Tagal na.
2: So since in-assist na po kami ng DTI, lumawak po yung market linkages po namin. Tapos, hindi po nawawalan ng mga opportunities. Like for us, hindi lang po kasi kami coffee shop, coffee roastery din po kami. So, we've been linked to a lot of farmers dito po sa around region 2 through the help of DTI. And recently, I'm very grateful kasi pinag-attend po nila ako ng training of trainers in coffee-based production, regenerative agriculture and agroforestry. So dun po, nakapag-share, aside from learning, is nakapag-share din po kami and nakapag-inspire din po with the farmers and other market players in the coffee industry para mas malayo po yung mga nagiging pangarap natin. The more na may mga nakikilala po tayo, mas lalo po tayong gustong magpursigi kasi hindi lang pala within region 2 ang reach namin, kumindi national levels din po. And also, through DTI po, napakadami pong mga trade fairs na po ang nasalihan namin, especially po yung sa mga national na fairs. So, not only po sa mga business linkages, but also po yung mga online sales din po namin nag-grow po because of our exposure in the trade fairs po.
0: Tanong ko lang, kasi usually maraming gusto magkaroon ng makakonect sa DTI. Paano ho kayo nag-umpisa sa umpisa para kayo makakonect sa kanila?
2: So, connect with DTI po, napakadami naman po nilang offices around the country.
0: Yes.
2: And if we need assistance and if we need help, ang una pong gagawin natin ay lalapitan lang po natin sila. Dahil napaka-approachable po nila at sa totoo lang, minsan pa nga po sila pa po yung lalapit sa mga MSMEs to ask kung ano po yung maitutulong nila. Ganun po kalaki ng puso ng DTI tumulong sa mga MSMEs po.
0: Pero ma'am, aside from that, no? So you have been for 12 years na, no?

0: cafe, but we also supply to other coffee shops, and most especially po yung nakakilig pag ang kape po namin nakapasok po sa mga bahay ng mga community namin dito, at nagiging isang staple din po kami sa mga lamesa ng mga kapwa region, kapwa Cagayanos po namin.
1: Wow, that's nice, no? Any, kasi siguro, no, pag may time kayo, let's say pag meron kayong mga trade fair sa Manila, would you mind inviting us para at least makita namin yung mga products niyo at ma-promote natin, no? Nagkaroon na ba ng trade fair? Nagkaroon na sila, magkakaroon ba kayo ng trade fair again dito? O bukas pa ba kayo hanggang August 30? Hanggang kailan?
0: Aside po dito sa trade fair namin na Panday na Lima, meron din po kaming magiging ang trade fair, dyan din po man sa Festival Mall, Alabang. Mm-hmm. It will be in October. Okay. That one naman po ay Isabela Ku or the Isabela Besla Ku. So it's the trade fair of purely Isabela po.
1: Okay, ma'am. Siguro by next time, mas para magiging mahaba ang ating usapan, no? Anyahan po ninyo yung mga kababayan natin na bisitahin ang inyong booth tomorrow. Any parting message po sa inyong dalawa ni Ma'am, Ma'am Angelica and ano, Emily?
0: Ayun po. Sige, mauna na po ako, Ma'am Emily. Yes. Sige, Ma'am. Ay, maanyayahan ko po kayong... Sige.
1: Yes, Ma'am. Go ahead.
0: Ayun, sorry. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumayo po sa Panday na Lima. It is the 20th Panday na Lima dito po sa Festival Mall, Alabang. So, asahan nyo po na bonggang-bongga po ito compared sa mga previous kasi 20 years na po. And since 20 years na, masasabi rin po namin na talagang it is an effective trade fair na pinupuntahan at sinasadya po talaga ng mga tao. Actually po, nakita po ng mga suki po namin dyan at excited na rin po silang magkita-kita po ulit kami sa Festival Mall.
1: Wow, maganda yan, ma'am. How about you, ma'am Emily?
2: Masyal po kayo sa Panday na Lima. Ikutin niyo po yung, kung may time po kayo, kung pwede po, ikutin niyo po lahat ng booth for MSME po, para makita po natin yung iba't ibang product na tinatago at pinagmamalaki po ng Region 2.
1: Wow, ang ganda, no? Sige, asahan ninyo siguro kung nandyan kayo malapit-lapit at maaring makapunta kami rito sa inyo para malaman namin kung anong mga magandang mga mabibili dyan, ano, di ba? At mas mura ba o affordable talaga ang mga prices?
2: Affordable talaga.
1: Affordable talaga. Okay.
2: Yes po.
1: Yes. Any parting message sa mga nais na magtungo dyan sa inyong booth, Ma'am Emily?
2: Open po ang booth hanggang 30 po siya. Anytime, mall hours po, yung pwede pong mamasyal po doon.
1: Okay, maraming salamat. Yes, see you also. Okay, ayan, napakinggan ninyo, no, ang trade fair niyan at mula kay Ma'am Angelica Gotobong and the owner of Dale's Coffee at si Ma'am Emily Joanna Dayag Pelaez Ignacio, ang haba ng pangalan. Siyang may-ari ng Flowery Hue Handicrafts Manufacturing. Ayan, Panday na Lima Trade Fair Exhibitor, August, hanggang August 30 yan. Okay, commercial break muna tayo.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy.

0: kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.

0: Okay, yan. Oh, balik tayo, no? Sa ating programa, Pulso ng Pilipino. Batiin ko lang si Miss Rose Ann Fontelera. Ayan, ha? At lahat ng mga nagbe-birthday sa, ano, ah, si Mr. Rolly Bumatayo, yan, sa Presidential Communications Office.
1: Thank
0: Happy
1: you!
0: Birthday! Ayan, nakita nyo na, ha?
1: Happy birthday! Oo.
0: At mamaya, ready na, via Zoom, si Mr. Eto, bali sa, yung mga, sa foundation, Metrobank, no, award yan. Okay, ready na siya via Zoom. Si Police Master Sergeant Dwight Alexis B. Supsupin. Okay, award for police officers ng Metrobank awardee. Okay, magandang hapon sa iyo, sir.
2: Magandang hapon din po sa inyo, ma'am, at sa mga sumusubaybay po sa ating programa.
0: Oo, hapon, ma'am. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano, at isa sa mga ano awardee ngayong hapon, si Police Master Sergeant Dwight Alexis, no, Supsupin sa PRO CAR, no, isang awardee na kinilala sa kanyang makabagong programa para sa kabataan at sa pagpapalakas sa ugnayan ng pulisya at komunidad. Alam na natin ang kanyang kwento at ang mga inisiyatibong naglalayong itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa Cordillera. Wow, ang layo pala, sir, no? Ano po ang inyong naging inspirasyon sa inyong pagbuo ng Sulat Kamay program?
2: Bali yung aking naging inspirasyon na actually nung una kasi wala sa plano ko talaga po yung pagpupulis.
0: Mm-hmm.
2: At nung pumasok po tayo sa pagpupulis, nakita po natin na mas marami pa pala tayong pwedeng gawin. Mas marami pa pala tayong pwedeng may tulong. Doon po nagsimula yung ating inspirasyon kung bakit natin inisip ang mga iba't ibang programang tao, lalong-lalo na po sa mga kabataan at lalong-lalo na po sa komunidad.
0: Mm-hmm. So, ano po ang pinakamalaking hamon sa pagpapatupad ng programa at paano ninyo to nalampasan?
2: Yung unang-unang naging hamon po natin, hindi naman po natin maikakailamang na meron po talagang gap yung ating uniforme sa komunidad.
0: Mm-hmm.
2: Nung tayo po ay pumasok noong 2013 at tayo ay nanirbihan, nagsimula noong 2014 na January, no, pagka-graduate po natin.
0: Mm-hmm.
2: Pag nagkipag-usap po tayo sa mga tao, mapapansin po natin, mararamdaman natin, meron po talagang gap yung ating uniforme pag nakipag-usap tayo sa kanila. Yun po yung ating pinakaunang challenge na kailangan lagpasan o kaya kailangan i-bridge.
0: Mm-hmm. Kasi alam naman natin, yung iba pag naka-uniforme, medyo asiwa sila o alup eh, no? At medyo may takot din. Paano, aside from doon sa sinabi nyo, paano nyo na, let's say, na-convince sila na maging mapayapa ang kalooban pagkaharap ang isang uniform man like you?
2: Simple lang po yung ginamit po natin dito. Yung ginamit po natin is yung tinatawag nating, paragi nating narinig na action speaks louder than word. Simple na makipag-participate doon sa mga community activities. At doon sa participation na yun is ipakita natin na tayo po ay interesado doon. Halimbawa, doon sa mga simple lamang po na outreach program, simple lamang po na tree planting activities, manatili doon, magtanim ng puno.
0: Mm-hmm.
2: Pag may mga programa, doon tayo, makiupo tayo, makipag-usap po tayo sa kanila. Doon po, yun po yung una ko pong naging hakbang para mapalapit po yung loob po ng aming unit o kaya yung loob po namin doon sa mga, sa komunidad.
0: Mm-hmm. Sir, maliban dito sa Sulat Kamay, paano nyo napalakas ang ugnayan at tiwala ng mga komunidad sa pulisya?
2: Yung maliban po doon sa may Sulat Kamay,
0: mm-hmm,
2: meron po tayong ginawang programa. Ito po yung Youth Development Camp. Ito po yung unang-unang programa po natin na ating na-institutionalize. Nasa kasalukuyan po is kasama na po natin. Ito ay nakamuha na sa DSWD card, DepEd card, tsaka sa Commission on Population Development card. So, bali yun po yung una nating programa na na-institutionalize. Doon po ay tayo po mismo. Ako mismo yung gumawa po ng ating program of instructions, yung program of intervention na nakalaan po itong programang ito para po sa mga estudyante, mga grade 9 to grade 12. Nung una po natin itong ginawa, wala pa po tayong mga partner po rito eh. Wala po tayong kasama. Yung PNP pa lang po, kami pa lang po yung gumagawa nito. Pero ang ginawa po natin dito is in-invite po natin yung mga partner agencies para sila mismo ay makita mismo nila o kaya masaksihan mismo nila kung ano ba talaga itong programang ito. Mas maganda po kasing makita nila kung ano ba talaga itong programang ito at ano yung impact nitong programang to kaysa yung i-discuss natin sa kanila, sabihin natin sa kanila, sinabi ko nga po kanina is merong gap, baka sabihin nila ah, drawing lang to, baka pinasabi niya lang to. Kaya in-invite po natin sila, bumaba po sila, pumunta po silang Mountain Province, doon po nila tinignan yung first pilot implementation po natin. At doon po natin unang-unang nahikayat na magkaroon ng isang partner na group o partner agency na grupo na sumama po sa atin at nakilahok po sa atin.
0: Okay, well said sir, no? Sa inyong karanasan, gaano kahalaga yung komunikasyon at community engagement sa pagpapanatili ng kapayapaan?
2: Ito po yung actually para sa akin po, ito po yung pinakamahalaga na aspeto. Kung gusto man po natin ng mapayapang komunidad, dapat is meron po tayong open communication sa ating mga law enforcement o kaya sa government as a whole, dito po sa ating community na pinaglilingkuran. Kasi nga po sinasabi po natin, pag dumating po yung pagkakataon, yung komunidad naging tahimik, hindi na po sila nakikipag-usap. Isa lang po yung ibig sabihin nun, nawawalan na po sila ng tiwala. Pero pag isang komunidad nakikipag-usap sa atin, sa ating mga kapulisan, sila po ay open sa atin na nakikipag-usap. Ibig sabihin po nun, ang significance lamang po nun, meron po silang tiwala sa atin. Kaya sinasabi po nila lahat ng nangyari, lahat po ng hinaing. At pag ganun po yung nangyari na nalalaman natin sa pamamagitan na sa pamamagitan ng komunidad kung ano talaga yung nangyari sa kanilang paligid, is nagiging mas madali para sa ating mga kapulisan yung pag-i-enforce o kaya pagpapalaganap ng katahimikan.
0: Mm-hmm. Para sa mga kabataan, anong nais ninyong iparating sa kanila tungkol sa pagiging responsableng bahagi ng komunidad?
2: Ayun po, sa ating mga kabataan, ito po yung ating paulit-ulit na sinasabi sa kanila. Pag nagkakaroon po tayo ng programa sa nagpo-programa sa mga estudyante, sa mga out-of-school youth, sa mga child in conflict with the law, is yung ating po sinasabi, ang mga kabataan po kasi ngayon, ang dami-dami po nilang gustong gawin. Ang dami-dami po nilang gustong baguhin. Napaka-passionate, napakalawak po ng kanilang pag-iisip. Pero ang paulit-ulit po nating sinasabi sa kanila, kung po pwede po sana, is habang nandun pa sila sa stage na pagiging bata, is make themselves capable first. Paano make themselves capable first? Napakasimple lamang po, pagbutihin muna ang pag-aaral. At pag meron na po silang nakamit at meron na po silang nakuha, nakapagtapos na po sila, capable na po sila, then doon na po nila intindihin, doon na po nila pakialaman yung gusto nilang pakialaman, doon na nila paguhin yung gusto nilang paguhin. Pero doon pa po sa kanilang kwan, make themselves capable first. Pagbutihin po muna ang kanilang pag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, pag nakuha na po nila yung kanilang pinapangarap na trabaho at meron na pong nangyari sa kanila, and doon na po sila lumabas na parang doon na po nila pakialaman kung ano yung gusto nilang pakialaman na problema ng bayan. Yun po, simple lamang po na ganun. Is pamamagitan nun, pag lahat ng kabataan natin is pinagbuti yung simple lamang yun na pag-aaral, at the end of the day, in the future, hinding-hindi po natin sila magiging problema.
0: Mm-hmm. Well said, sir. So siguro, pag may panahon kayo, sir, no? Marami pa akong itatanong sa inyo, no? At sana mapagbigyan ninyo kami.
2: Wala pong problema, ma'am. Basta magsabi lamang po kayo at handa po tayong makipag-participate po sa inyong programa.
0: Okay, yan. Napakinggan natin si Police Master Sergeant Dwight Alexis Subsupin, Metro Bank awardee. Ayan po, ha. Kita nyo na, ha. Diyan ako sumasaludo. Okay, nasa Zoom na natin. Meron na? Meron pa ba tayo ngayon? Or okay na? Extra na, okay. Okay, siguro ano, batiin ko lang si si Alexis Romero ng ano, at si Joe Reyes ng Malaya, at si mga isa sa mga officers namin, ang presidente namin si Mr. Ivan Mayrina ng Malacañang Press Corps, Chona Yu ng Vice President for Radio Vice President for Queen Jo Reyes Malaya. Ayan. At ang iba natin for radio, we have also Maricar Sargon. Okay, maraming salamat po at happy birthday kay Mr. Orlando B. Lopez. Birthday August 19. At si Tess Ramirez na mag-birthday ngayong darating na Agosto 21. Nga pala tapos na August 19, August 21. Ayan, si Tess Ramirez. At malapit na rin ang birthday ni May. Bida niya. At maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang news update ni Mr. Albert Sebastian. Till next Sunday, ang inyong lingkod, Vance Fernandez.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 5 o'clock.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Trabaho abroad naghihintay sa mga qualified job seekers sa lungsod ng Maynila. My live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: EJ. Ating pumabalikan na si EJ Lazaro. DSWD nagpapatuloy ang relief operation sa mga apektado ng habagat. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit 300 pamilya ang nabigyan ng family food packs, habang 233 pamilya naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ang DSWD sa Barangay Santa Fe, San Marcelino matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alerto ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert ng Disaster Response Command Center nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Finance, pinangunahan ang pagpupulong ng Economic Development Committee o EDCOM para isulong ang mga paglago sa ekonomiya. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Finance Secretary at Economic Development Committee Chair Frederick Go ang pagpupulong ng EDCOM upang isulong ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ang coordinated action ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapatatag ng ekonomiya at pagpapanatili ng pag-unlad ng bansa. Kasama sa pulong ang mga economic managers at mga pinuno ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang mga pangunahing prioridad ng pamahalaan. Kabilang sa agenda ang mabilis na pagtaas ng inflation at ng presyo ng bilihin, salary increase at ang business sentiments ukol dito at ang industry growth. Ayon sa DOF, nakatutok ang naging talakayan sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon sa patakaran at mga hakbangin na magpapalakas sa ekonomiya, magpapaganda sa kapaligiran ng negosyo sa bansa at magbibigay ng mas magandang oportunidad para sa mamamayang Pilipino.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita naman sa lalawigan, mga barangay mula sa 7 munisipalidad sa Sulu natanggap na ang Socio-Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang ng pamahalaan. Mula Radyo Pilipinas sa Hulo, si Eloisa Muhammad sa Balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Natanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luhos, Tapol, Luok, Kalingaran, Kaluwang, Panglima, Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Pagbabahagi ni Association of Barangay Captain President sa Chapter Nur Haipa Alberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan, una nilang mabibigyan ng mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street light, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan sa pagseservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa limang eskolar na nasa ika-apat na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga eskolar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa balitang pandemi. Umaasa si Beto na magagamit ng mga eskolar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayataman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed barangay development project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Abdusakur A. Tan II, yun din kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Malikian niyang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
4: At trabaho abroad, naghihintay sa mga qualified job seekers sa lungsod ng Maynila. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: May bagong para sa mga kwalipadong job seeker na nais magtrabaho sa ibang bansa. Tampok ang iba't ibang trabaho sa isasagawang job fair ng Department of Migrant Workers National Capital Region o DMWNCR. Isasagawa ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network and Job Fair sa Agosto 26, Miyerkules, magmula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila. Kabilang sa mga land-based job opportunities ang mga posisyon sa New Zealand, Papua New Guinea, Estados Unidos, Poland, Turkey, Australia, Madagascar, Taiwan at Czech Republic. Kabilang sa mga trabahong pwedeng pasukan ay ang pagiging welder, fitter, carpenter, HVAC technician, excavator operator, mechanic, engineer, accountant, nurse, pharmacist, factory worker, warehouse worker at cleaner. May mga sea-based opportunity rin sa mga seafarer kabilang ang master chief officer, chief engineer, second and third engineer, able seaman, ordinary seaman, oiler, messman at iba pang maritime positions. Target ng job fair ang mga kwalipikadong job seeker kabilang ang returning, repatriated at former OFWs. Pinapayuhan ng mga interesadong aplikante na alamin ang particular na qualifications at requirements ng bawat posisyon bago mag-apply. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ba ipag-ugnayan sa DMWNCR Welfare Integration Services Division sa numerong 02-8726-8965. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
16: At
15: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
17: nag-training po kami sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
22: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po ay live na nakikinig sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming natututukan via live stream sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang The Book Authority of the Philippines. Ito po ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong Miyerkules ang ating pagsasaluhan sa ating aklat tambayan at ngayong araw ay ginugunita po natin ang 148th kaarawan ng ating dating Pangulo na si Manuel Luis Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa kaya naman kami dito sa pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng mga aklat. O NBDB ay nakikiisa sa pagbibigay pugay sa ating dating pangulo na nagsulong ng ating wikang pambansa. Sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang patuloy na pagpapaunlad sa wika at panitikan ng ating bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo dahil mainit po at kaabang-abang ang ating mga announcements at exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Yan po ang inyong abangan maya-maya lamang sa ating Aklat Alert. Samantala, panibagong episode ay panibagong featured creative na naman dito sa Creator Spotlight. Makakasama natin mamaya ang batikang author at manunulat na sa telebisyon na si Sir Augie Rivera. Pero bago yan ay narito muna ang ating mga paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
1: Aklat Alert!
22: Bukas pa rin ang nominasyon para sa 44th National Book Awards. Pinangungunahan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle ang National Book Awards na kumikilala sa mga pinakamahusay na mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado dito sa amin sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ng ating National Book Awards. Para sa literary division ay maaaring magsumite ng inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction, prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels, and translation. Kasama na rin po dito ang adult o your young adult o YA sa mga kategorya ng literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroon din po tayong division para naman sa mga akdang Ilocano na nasa kahit anong genre na inilimbaga mula sa taong 2023 to 2025. Samantala, may nakalaang kategorya din po para naman sa Best Book Design. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download po ang NBA guidelines sa matatagpuan ang link sa FB page ng NBDB. Deadline ng pagsusumite ng inyong entries ay bago or on or before August 31, 2026. At para sa ibang katanungan, mag-email po sa awards@books.gov.ph. Samantala, tara na sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ito na po ang pagkakataon para mag-book haul. Suportahan ang inyong paboritong Pinoy creatives, mga authors, mga illustrator, nandyan po. At dumalo sa samut-saring book events. Samantala, binuksan naman ng NBDB kamakailan ang call for co-exhibitors para sa collective stand ng ahensya. Nakatakdang i-anunsyo po ng NBDB ang mga mapipiling creatives at publishing houses na itatampok natin sa NBDB collective stand. Maaari na rin pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang NBDB sa mga inisyatibong katulad ng MIBF na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creatives and publishing industry. Sa ibang balita ay nagtipon-tipon ang BookNook site coordinators and partners ng The BookNook Project ng NBDB sa Bukod Tangi, a BookNook online assembly nitong August 13 and 14. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building session upang itampok ang mga best practices ng ilang BookNook site at magsilbing inspirasyon ito sa iba. Sa unang araw, ibinahagi po ni Gary Garcia ng BookNook Ayan ang pagbuo ng matibay na kolaborasyon sa mga local stakeholders gaya ng local government units, private individuals at volunteers. Binigyang din ni Garcia ang papel ng kanilang book nook site sa pag-iengganyo ng mga batang mambabasa, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Kasunod nito, inilatag naman ni Lawrence Cusipag, educator, reading advocate at program manager for learning and development ng Dakila Active Vista, ang naging simula ng kanilang bagong silang community library. Sa kanyang talk, ibinahagi niya ang critical literacy in community library, particular ang iba't ibang reading approaches at ang konsepto ng pilosopiyang pambata. Samantala, sa day 2 naman, itinampok ang bukod-tangi site ng The Book Nook Legazpi City Albay sa pangunguna ni Ma'am Amilene Bautista. Ibinida rito ang papel ng pagkamalikhain o creativity upang mahikayat ang komunidad na magbasa. Naging focus ang bahagi na ang mga creative approach at aktibidades na kanilang isinasagawa upang mas maraming mambabasa pa ang mahimok na paigtingin ang kultura at mapaigting ang kultura ng love for reading. Lumahok din ang participant sa bahagi na ng mga ideya tungkol sa mga proyekto at programa sa mga Book Nook site. At sa huli na ininganyo ni Bautista ang kapo Book Nook site coordinators na huwag makahon sa limitadong budget para magsagawa ng mga kapakipakinabang at makabuluhang mga programa para sa mga reading communities. Game na game naman ang ating mga participants sa naging art workshop ni Liza Flores. Isang book author and illustrator at founding member ng Ilustrador ng Kabataan o Ang Ink. Ibinahagi ni Flores ang kwento sa pagkakatatag ng Ang Ink at ang kanyang mga librong Sungit at Hiya. Dalawang sessions pa po ang nakatakdang maganap ngayong araw ng Webes at Biyernes po yan. Sa ating events in a flash, dumalo si NBDB Executive Director Charisse Aquino Togade sa opening ceremony ng The Philippine Readers and Writers Festival 2026 noong Biyernes, August 14, 2026 sa NBS Building Araneta Center, Cubao. Sa loob ng 4 na araw, itinampok sa naturang festival ang mga libro sa iba't ibang genres at mahigit 40 events tungkol sa comics, illustration, and graphic storytelling, fantasy, sci-fi, and horror, fiction, romance, and global bestsellers, children's books and young readers, business inspiration and self-improvement, Filipino culture, cuisine and history, at mga community creator and special events. Naging pagkakataon din po ito para sa mga Pinoy readers na makasalamuha ang kanilang mga paboritong authors and illustrators. Inihatid ng National Bookstore at Comic-Con Inc. ang The Philippine Readers and Writers Festival 2026. Present din ng NBDB sa ikalawang installment naman ng Solidaridad Literary Series itong Biyernes sa Solidaridad Bookshop. Tampok dito ang talakayan kasama ang historian, translator at playwright na si Dr. Paul Dumol. Ipinresenta rin sa programa ang pagbubukas ng Rizal Exhibition na nagpapakita ng mga material tungkol sa life and works of Jose Rizal. Sumentro ang lecture ni Dr. Yumol sa re-evaluation of Rizal Law at tinalakay ang halaga at continuing relevance ng naturang batas. Samantala, Department of Budget and Management at National Book Development Board magsasanib puwersa para sa gaganaping DBM Book Fair 2026. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Magkakaroon po ng book exhibit at book selling event sa DBM Central Office sa Maynila sa August 24 at 25. Sa next week na po yan, ano? Tampok dito ang mga publisher gaya ng Adarna, Central Books, Vibal Publishing, Kawangis Publishing, Lampara, Mil Flores, OMF, Bookmark at Pinoy Indie Authors. Sa unang araw, exclusive po ang naturang event sa mga empleyado ng DBM. Pero bubuksan naman sa publiko ang book selling event sa kasunod na araw, August 25, sa DBM Central Office, General Solano Street, San Miguel, Manila. Ilan lamang po ito sa mga halagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Ogi Rivera sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
14: Radyo Magazine 1278.
19: Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Magazine
0: 1278 AM.
14: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
21: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
22: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon, maswerte tayo dahil napaunlakan tayo ng ating special guest. Siya ay isang award-winning children's book author and seasoned television writer with more than 30 years of experience in writing for educational children's program and public affairs shows. Ilan sa mga programang kanyang hinawakan bilang head writer ang Batibot. Oh my God, bata pa ako nito. Art Angel. Kinalakihan ko to. Aha, inabutan ko pa dati sa kabila. Batang Bibo, Tropang Pochi, My Chubby World, Alamat, Season 1 and 2, tama po ano? At One Day, Isang Araw. Kasalukuyan siyang head writer ng ilang public affairs program ng isang TV network. Bilang isang children's book author, isa rin siyang children's book author, kundi isa rin editor. Siya isa sa mga nangungunang boses sa Philippine children's literature. Ang kanyang mga naisulat ay nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the PBBY Salanga Writers Prize, National Book Awards, National Children's Book Award, Gintong Aklat Award, Filipino Reader's Choice Awards, at the Severino Reyes Medal for Best Picture Book. Nakapagsulat na siya ng 24 children's books. Ang kanyang pinakaunang libro po ay ang original folk tale na Alamat ng Ampalaya na 30 years in publication na noong 2025. In 2020, he received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for Children's Literature, a National Lifetime Award Achievement Award given by the Union ng Mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL to Outstanding Filipino Writers. Sa parehong taon, inadapt ang kanyang libro na Ang Lihim ni Leia sa animated short film na sumungkit ng mahigit 50 awards from international film festivals. At noong 2024 ay naging delegado po natin siya sa Frankfurt Book Fair, habang noong 2025 ay na-exhibit naman ang kanyang mga akda sa Bologna Children's Book Fair or Book Festival sa Germany. At ngayong 2026 ay nagdiriwang ng 25th year of publication ang kanyang 5 book historical fiction series na Batang Historiador. At ngayong MIBF 2026, i-re-release ng Adarna House ang bagong edisyon ng kanyang librong, ang Lihim ni Leia. Mga kaaklatang bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock, Sir Ogie Rivera.
4: Hello. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Lowell. Sa tagapakinig ng Read Pinoy.
22: Ayan. No, sir, medyo nahihirapan ako dun sa introduction. No? Medyo mahaba-haba at marami tayong credentials. Sir, ayan, bilang isang manunulat po, na matagal na nagsusulat para sa mga bata, para sa telebisyon, mga palabas sa telebisyon, ano, at saka sa mga libro, paano nyo naman po hinubog yung sarili nyo mong pagbabasa? Or paano hinubog ng inyong sariling pagbabasa ang paraan ng inyong pagkakwento? At meron po ba kayong mga libro na naka-influence sa inyo when you were growing up?
4: Wala masyado, ironically. Kasi nung bata ako, wala akong masyadong children's books na nabasa. Ang binabasa ko mga comics. Yung mga Filipino comics, yes. Yung mga Hiwaga, Aliwan, Pioneer, mga ganun. Or mga Liwayway, yun yung mga binabasa ko. Nagpupunta pa ako sa Malabon Public Library para magbasa ng mga ilang libro tukos sa mga bugtong, ganun. Na-expose lang ako sa mga children's books nung magtrabaho na ako sa Batibot.
22: Mm-hmm.
4: So, doon ko unang nabasa sina Roald Dahl, sina Maurice Sendak. So, at nakapanood ako ng mga programa pang bata na hindi lang galing sa Amerika or galing sa Japan, pati mga European children's shows. So, yun yung exposure ko sa... Nung magtrabaho ako sa Batibot, doon ako nagkaroon ng interest na magsulat na rin ng sarili kong librong pambata.
22: Sir, curious ako, bakit, paano kayo napasok dyan sa Batibot? At paano kayo nagtuloy-tuloy sa iba? Napakaraming children's program yung inyong nahawakan eh.
4: Yung boss ko dati doon, ang Yumaong Rene Villanueva, teacher ko siya sa playwriting dati sa UP. Tapos nakita niya ako sa isang event, sabi niya, oh, halika, gusto mong magsulat sa akin sa Batibot. Eh, laking Sesame Street ako. So, sabi ko, baka madali lang, kaya ko yan. Tapos, nung magsimula na yung trabaho, ang hirap pala. Kasi wala namang tinuturong writing for children's courses noon sa universidad or kahit saan. So, I had to learn on the job.
22: Mm-mm.
4: So, yun, pinakinggan ko yung mga tinuturo ni Rene at ng mga ibang colleagues ko sa Batibot. Doon ako natuto. Tapos, nagustuhan ko yung bata as a target audience kasi parang nagki-kid testing kami doon eh. Pinapalabas namin yung mga ginagawa namin programa. So, gusto ko yung immediate reaction ng mga bata na pag nagustuhan nila, tatawa sila. Pag na-bore sila, talagang maghihikab sila, ganon. So, gusto ko yung immediate reaction na nakukuha ko. Na sabi ko, ay, gusto kong magsulat for them. Ganon. Kasi, nung bata ko, wala akong masyadong nabasa. So, parang gusto kong makakontribute na makapagsulat ng maraming libro para sa kanila.
22: Paano naman, sir, yung naging transition mo mula doon sa pagsusulat ng mga palabas or programang pambata papunta sa pagsusulat naman ng libro?
4: So, kasi may segment sa Batibot no, na storytelling na si Kuya Boji nagkukwento, ang karaniyan nung susulat doon si Rene. So, ako hindi pa susulat noon. So, parang nangarap lang ako na ay gusto kong magsulat din ng sarili kong libro. So, nung nasa Batibot ako, everyday nagsusulat ako eh ng mga segments ng show. So nasanay talaga ako na may discipline ng binibigay tapos meron kasi kaming curriculum noon eh based on the Batibot curriculum. So ibig sabihin lahat ng segments na pinapalabas sa show, merong lesson or may mga ibibigay sa'yo na oh ito dapat itakil mo to, kunyari bibigyan ka ng lesson coping with fear of the dark, ganun. So mag-iisip ka ng either story or song or tula na puppet segment na nagtatakil ng coping, ng fear of the dark. Oh, yun. So, dun sa disiplina ng araw-araw na pagsulat, sa ko, ay, parang ready na ako. Gusto ko rin magsulat ng sarili kong kwento. So, yun, na 95 ko, nasulat yung una kong libro, yung Alam at Ang Palaya.
22: This one.
4: Oh, yan. Yung unang palaya.
22: 1995.
4: So, nagsusulat ako sa Batibot noon, tapos kinakanta ko yung kanta na Bahay Kubo.
22: So, ito is unang naipalabas sa
4: Batibot. Yes, so, ang inspiration ko dyan, parang bakit walay ang palaya sa kantang Bahay Kubo? So, nag-research ako. Sabi ko, bakit wala, ano, parang ayaw siya ng mga bata, ayaw kainin, tapos parang iniiwasan siya, tapos wala pa siyang existing alamat. So, sabi ko, susulat ko siya ng sarili niyang alamat. Sarili niyang origin story.
22: Para hindi naman siya kawawa.
4: Oo, para hindi masyadong kawawa.
22: Sir, bilang isang TV writer po, sa loob ng napakahabang panahon din, at saka sa pagiging manunulat rin po ng libro, ano po yung nakita ninyong pinakamalaking pagkakaiba nila sa paraan ng pagkakwento nitong dalawang medium?
4: Magkaiba. Kasi nung napunta ako, lalo nagsulat na ako ng iba pang mga programa sa TV, ang lawak ng audience mo eh. Parang general public yun. Yeah. So, even when we were doing children's shows sa network, sa ano, mas malawak yung tinatarget na audience. Unlike when I started with Batibot, nakaano talaga, na-train ako na know your target audience muna. So, kung ang target audience ko, preschool, tailor fit mo lahat ng susulat mo based sa audience mo. Parang, iisipin mo ano kaya yung mga interest nila, yes, paano sila magsalita, ano yung mga kwentong makaka-relate sila, ganun. Pero sa TV, mas malawak, 2 to 12 yung sinasabi sa'yo. O, targetin niyo yung 2 to 12. Ang hirap ng challenge na ganun na, kasi ang dami-daming na pwedeng makapanood yung ginagawa mo. So, yun, magkaiba yung...
22: Totally magkaibang audience.
4: Magkaibang no? audience.
22: Pero I believe mas mahirap, sir, magsulat para sa mga bata. Lalo ng libro kasi...
4: Akala lang nila madali. Oo. Pero mahirap dahil yung... maikli yung text eh. Mm-hmm. So, parang siyang tula eh. Parang poetry na. Dapat saktong-sakto lang yung mga, every word in the service of the story. Hindi pwede may mga palabok na ano lang, pampahaba lang. Dapat saktong-sakto lang na, kunyari sa Batibot, yung mga segments namin, mga 1 minute to 2 minutes lang, dapat matakil mo yung lesson na gusto mo itakil ng ganong kaikli. So, parang siyang parang commercial.
22: Yung attention span, yun yung ating binabantayan po. Ano. Mm-hmm. So, mayroon ka bang skill or parang important lesson from television writing na nadadala mo pag nagsusulat ka ng mga librong pambata naman?
4: Ang pinaka-important lesson na tutunan ko sa Batibot is yung respect mo sa audience mo. Mm-hmm. So, kailangan well-researched. So, nasanay ako dun sa Batibot. Sa pagsusulat ko ng libro, ganun din. Kailangan, nag-research muna ako talaga bago ako magsulat. So, nagbabasa ako ng iba't ibang libro tungkol doon sa topic na gusto kong isulat. Nag-interview ako kung kailangan. Kunwari doon sa CLEF, into ko sa batang dyslexic, nag-interview ako ng isang batang dyslexic. May batang may dyslexia, ganun. So, or reading difficulty. So, yun, ganun yung research na, sa TV nagagawa ko pa rin lahat ng shows dapat. Well-researched yan kasi ibibigay mo yung gusto mong ibigay yung best sa audience mo. Hindi pwede na. Hindi pwedeng ganun. Dapat yung the best na kaya mong ibigay.
22: Tsaka talagang lumaki tayo, sir, sa research.
4: Ayan, no, madugong research.
22: Madugong research bago natin maipalabas ang mga programa na yan. Sir, ngayong 25 years na po, grabe, itong batang historiador. Magandang balikan natin itong sering ito. No? Ano po, sir, yung original nating idea na gustong mapakita sa kasaysayan ng Pilipinas sa mamagitan ng pananaw ng mga bata dito sa librong ito?
4: Nung binuo namin yan with UNICEF, Philippines, and ADARNA, gusto namin gumawa ng magturo ng kasaysayan na hindi naman yung tukol sa buhay ng bayani. Usually, ganun ang mga libro natin tukol sa buhay ng bayani, tukol sa revolusyon. Ito, gusto natin maggawa ng historical fiction na totoo yung era, totoo yung panahon, kung kailan nangyari yung kwento. Pero yung bida, fiction. Kwento ng isang bata na maaring nabuhay siya ng time na yon. Ganun. So, gusto namin ibang way of learning about histories through stories, ganun.
22: Tsaka iba't ibang era talaga to, sir, no?
4: Yes, oo.
22: Panahon ng
4: limang ano,
22: Espanyol,
4: Spanish, Spanish, American, Japanese.
22: Ito yung Hispanic era.
4: Oo. Tapos may Spanish
22: panahon ng Hapon.
4: Tapos yung isa, dapat martial law yan . Pero yung sinulat ko naging First Quarter Storm, before martial law.
22: Sir, itong sinulat mo, itong historical fiction na to, paano mo naman, sir, binalance itong historical accuracy natin at dun sa pangangailangan na dapat maging engaging at saka madaling maintindihan ng mga bata itong kwento?
4: Pag bumubuo ako ng kwento, lagi akong, yun nga, nag-research ako, nagbabasa ako, pero habang nagbabasa ako ng mga background knowledge ko about yung topic na gusto ko, binubuo ko na yung character, nakafocus ako sa character dun sa bata na gusto kong gawing bida. So, ililista ko yan, anong age niya, ano yung mga interest niya, ano yung social background niya, ganun. So
22: may profile?
4: Oh, may profile talaga. Ano yung mga, ano kayong mga laro niya noon, ganun. So, para pag sinulat ko, yung mga pagdadaanan niya, makaka-relatable sa ibang bata na parang normal kid din siya. Nagkataon lang na nabuhay siya nung panahon ng Kastila o nung panahon ng ano, ganun. So, hindi ako masyadong naka-focus masyado doon sa history
6: or doon sa world
4: niya. Oo, dapat yung pagiging bata lang niya na yung era niya, makikita mo na lang sa background niya, ganun.
6: Para kumbaga lilitaw naman siya ng kusa.
4: Oo, oo, sir. So, naka-focus ako lagi doon sa bata na para mas maging relatable.
6: Do you use the same process doon sa ibang libro mong ginagawa na talagang binibuo mo talaga ng mas insane itong mga character before yung world?
4: Oo, ganun talaga. As in, kunyari, yung lihim ni Leia, sensitive na topic ito about child sexual abuse. So, nagbasa rin ako about mga iba-ibang kaso. Tapos, ang na-research ko naman dito, kunyari, yung body dissociation na ang mga taong dumadaan sa matinding trauma, parang dumadaan sila sa body dissociation. Ang feeling nila, wala sila sa katawan nila.
6: Ooh.
4: So, sabi na parang detached sila. So, sabi ko, ayun,

0: na.
1: Marami po siyang dalang libro ngayon, si Sir. Nandito yung 24 books ni Sir.
2: Show and Tell. Kay Lowell. Show and Tell.
1: Sir, kasi marami kang mga libro na talagang tumatalakay sa mga sensitive topics. Uh-oh. Like ito ang dyslexia, verbal abuse doon sa mantsa. Tapos, ito rin ang lihim ni Leia. Bakit, Sir, mahalaga para sa iyo bilang manunulat na maipahayag at matalakay yung mga ganitong uri ng topics or itong mga baksa, kahit sensitive, sa mga bata habang mga... para mabigyan sila ng kaalaman, Sir?
2: Usually, mga ganyang sensitive themes, usually kinukomission ako to write. Mm-mm. So, may mga either NGO, gano'n, nilalapitan ako. Kung naniniwala ako dun sa na advocacy na gustong i-push nung, ano, nung group, buhapay yun. Challenge din for me yun as a writer. Mm-hmm. Tapos, saka naniniwala ako na may iba-ibang karanasan kasi pinagdadaanan ng mga bata. So, hindi naman pwedeng lahat eh happily ever after lang. Kasi sa totoong buhay, mayroon talaga mga batang namumuhay na nagtatrabaho sa kalye, mga batang children of war, ganun, mga batang inaabuso, mga batang... So, kailangan nating idipit din yung karansa na yon, makita ng ibang bata, na para lumawak yung pananaw nila na iba-ibang bata pala, iba-ibang karanasan yung dumadaan sila sa iba-ibang karanasan. So...
1: Ganun. Ang ganda.
2: Para ma-depict lahat ng experiences. Hindi lang...
1: Tsaka inclusive yung ano, yes, no? Yes. Yung learning na makukuha ng mga batang mambabasa natin. Mm-mm. Sir, paano mo nalalaman kung itong isang sensitive na paksa ay pwede nang ipabasa o iharap sa ating mga sa mga batang mambabasa?
2: Naniniwala ako na walang bawal na topic, walang tabu na topic. Kasi sa batibot ginagawan. Kung ang batibot, ang Sesame Street, nagtatakil ng same-sex parents, mm-hmm, o ng mga parents na nakakulong, or sa Sesame Street, actually, nauna pa tayo eh, yung mga, pag nakita mo, sa Sesame Street, mayroong puppet na may autism. Nauna na tayo nagtaka, may mga rin tayong children's book na may mga batang may autism. So, kung sa mga preschool show, natatakil yun, bakit hindi naman sa libro, di ba? So, basta tama lang yung handling mo, so, do your research, dapat do your work na babantay mo yung language mo, gano'n.
1: Maingat talaga.
2: Saka maganda rin, ipacheck mo sa mga expert. Parang, kasi pag ganyan mga sensitive themes, maganda marami kang kakampi. So, kakampi mo mga...
1: To validate.
2: Yes, tsaka, mga expert child psychologists, di ba? Kakampi mo lahat yan. Kaya usually yung mga librong kinakita mo sa dulo, may mga added information sa parents, paano mo madedetect kung ang bata ay dyslexic, gano'n, or something. So, makakatulong sa parents and teachers, kunyari may tanong yung bata about yung kwento, matutulong mo paano sagutin yung mga tanong nila.
1: So, for example, ito, talaga nag-consult kayo ng child
2: psychologist. Yes, sa UP Manila, mm-hmm, Child Protection Unit, na in-interview ko si Dr. Madrid. Tapos, doon ko nalaman, actually, sa research nila, ang pinakamaraming reported cases nung time na yun when I was writing this, yung 6 to 8, ganong age group. Tapos, 6 to 8, tas karamihan, mga nasa low-income families. So, sabi ko, gusto kong mabasag yung notion na mahihirap, yung mga mahihirap lang nangyayari yung abuso. Actually, nangyayari niyan sa malalaking bahay, lalo na sa malalaking bahay na maraming doors. Parang motif yung doors eh. Recurring motif yung doors sa story eh. So, hindi lang siya reported kasi malaking iskandalo sa pamilya, right, di ba? So, wala sa record ng police. So, namumukhang mahihirap lang nangyayari yung abuso. So, hindi. So, kaya hindi
1: na-isolate kasi.
2: Sinadya ako na medyo middle class si Leia, para mapakita rin na pwede rin mangyari itong kwentong ganito sa ibang bata.
1: Ayan, no, marami pa tayong pag-uusapan na kasama si Sir Augie Rivera. Kaya mamaya, Sir, pahinga lang muna tayo ng saglit dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
3: Radyo Legacy, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: Mga ba?
5: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
7: mano po ninyo, mano po nina.
5: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
4: 1278 AM.

0: Dugong Chill.
1: Suave.
2: Learning from home may be boring.
0: Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
4: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
5: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin sa Creator Spotlight si Sir Oggy Rivera. Ayun, Sir Oggy, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan, ano? Sir, balikan natin, ano po yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa isip mo kapag nagsusulat ka naman ng aklat pambata?
6: Research talaga eh. Research. O yun yung unang-una kong gano'y bago ako magsulat. Hindi ako umuupo pag magsulat. Kung tingin ko kulang pa yung research ko, parang... Kunwari, meron isang parang... Before may in-offer, dapat magsulat ako about yung nangyari sa Marawi. Eh, tingin ko dapat kailangan... Gusto kong mapunta doon sa Marawi para mag-interview. Eh, wala akong opportunity to do that. Feeling ko, pag hindi ko, ako napunta doon, kulang yung research ko. So, nag-beg off na lang ako. Sabi ko, hindi ko na lang gagawin. Parang... kulang. Hindi ko
5: medyo hilawan na, sir.
6: Oo, hindi ko kayang gawin. Sabi ko, wag na lang. So nag-back out.
5: So, sir, paano mo nare-realize na these materials are already enough for you to finally write?
6: Pag iniisip ko kasi yung, hindi na ako masyado nag-outline eh. Mm-hmm. Sa utak ko lang binubuo yung mga characters ko. Pati yung usapan nila. So, pag yung talagang parang feeling, to the point na parang nag-uusap na sila sa utak ko, parang kailangan ko na sila isulat, the first draft. Susulat ko na yung first draft, ganon. Tapos yung hindi ko muna ini-edit ang sarili ko, diretso lang, first draft.
5: Pag nasulat,
6: nasulat ko na siya, tsaka yung editing, yung pagpapaikli, pagpapakinis ng akda, yun na, na-enjoy ko yun eh, yung parang ako siya paikliin. Lalo na kung may binigay na sa akin format, like this number of pages, so... Dapat huwag masyadong mahaba yung mga sentences ko. Dito lang sa tamang format na to. Iyon, ganun.
5: So, yun yung mas enjoyable
6: sa akin, yung pag-edit o yung pagpapaganda pa, pagpapakinis.
5: Kasi sir, yung ibang writer, no? Yung ibang author, eh talaga nag-outline pa sila.
6: Siguro makakatulong yun. Ako mas ano, mas parang storyboard dahil siguro dahil sa TV.
5: Yeah, visual. Para,
6: kahit din naman mag-drawing, yung stick figures lang, parang sa storyboard ako. Rather than outline, storyboard na para kung libro siya, na-imagine ko na siya, paano siya tatakbo bilang libro, per spread, pag tinurn tong page na to, ito yung eksena, ganon. So,
5: bilang limited lang din kasi yung mga pahina natin pagdating sa libro.
6: Parang storyboarding.
5: Sir, sinasabi natin na madalas sabihin na dapat ang mga librong pambata, kailangan may malinaw na aral or lesson. Pero para sa inyo po, dapat ba na laging may lesson ang isang children's book o mahalaga na magkaroon muna ng isang magandang kwento na may kurot, tanong o emosyon na may iwan sa mga batang mambabasa?
6: Kung meron ka mang gustong lesson, ang challenge, magandang challenge sa writers, paano mo ipaparating yung lesson na hindi nahalata?
5: Hindi on your, in the face.
6: Hindi in your face. Huwag mo ipahalata na may gusto kang mensahe or lesson.
5: So, subtle.
6: O subtle lang na you should trust yung audience na kaya nilang ma-derive yung meaning o yung message ng kwento sa sarili nila. Hindi yung masyadong... Mula noon, matuto nang maghugas ng kamay siya. At saka yung mga kwentong, yung lumang kwento ng araw na naginip lang yung bida, bigla magigising. O mula noon, nagsisipilyo na si Chuchu. Ganon. So, wala na yung mga kwento sana.
5: At saka encourage us the audience, or I mean the viewer, the... Ito na sa TV.
6: The reader.
5: It encourages the readers na mag-isip at mag-imagine.
6: Oo, sir. Parang... Tsaka, hindi rin pa dapat mawala sa... Gusto ko yung characters ko, empowered sila. Yung mga bata, empowered. Ibig sabihin, kung meron silang mga problema pinagdaraanan, sana sila yung lulutas, di ba? Pero may tulong ng grown-ups, pero hindi yung lahat dinikta ng grown-ups. Mas maganda yung bata, yung... sila yung makakaisip ng anong magandang gawin, gano'n. So, mas empowered yung character.
5: Tsaka parang parte siya ng character development natin, eh, no?
6: Dapat,
5: Sir, pag-usapan natin muli itong yung lihim ni Leia. Mula sa pagiging children's book nitong 2007 po, tama? Naging animated film na rin po ito at nakatanggap ng maraming awards nga po. Uh-oh. Ano po ang naging epekto sa inyo bilang manunulat nung makita mo yung kwentong isunulat mo sa libro, lumampas na sa mga pahina at nakarating na sa iba't ibang medium?
6: Nakakatuwa kasi parang ang feedback nung mga ilang festivals abroad, parang yung topic daw na child abuse is seldom discussed in animation.
1: Yeah.
6: So kaya siguro natuwa sila na binigyan ng award ganun. Pandemic yun yung time na yun eh. So ang malungkot doon, hindi maka-attend ng awarding yung director dahil walang flight. Pinapadala na lang yung mga trophy, yung mga citation ganun. So pero nung ginawa yung itong short film, matagal na siyang out of print yung libro. Kaya ako pumayag kasi sabi ko parang dapat may pagpatuloy ng libro yung advocacy na sinimulan niya. So, pag ginawa siyang short film, may ibang audience na pwede makanood.
1: Correct.
6: May ibang audience na pwede siyang marating kahit wala na yung libro. So, kaya ginawa ang animation yon. Tapos, may isang grupo naman, gumawa sila ng modern dance, na dance interpretation. Yeah. Oo, na pinalabas sa CCP, tsaka sa Arete, sa Ateneo. So, yung kwento, sayaw lang nila kinukwento. Ang ganda, ang galing. Ay, pwede pala yon. Parang, so, nung pinapanood siya, nakakatuwa kasi parang alam mong story ko siya pero nabuhay na siya sa ibang imagination. Dance na, mga galaw lang, hindi kailangan ng salita. So, ang galing.
5: Tsaka ang maganda rito sa iba, napalawak niya yung, yung audience.
6: Oo. So, ngayon, ayun, nakakatuwa na after almost 20 years actually, 2007 siya lumabas, ilalabas uli siya in book form ng Adarna House, lalabas ngayon sa MIBF sa September.
5: Yes, ayan. Ganyan yung kailangan nilang abangan at mamaya ipapalag natin yan, sir. Pero may chance ba kami na mapanood itong short film, itong animated film natin? Ito, ng Ali,
6: yeah, Ali. Finally, gusto siyang i-upload ng director sa YouTube ng libre. So, malapit na yon.
5: Ayan, abangan natin yan eh, no? Tapos, ipapost na lang natin, sir, sa MBDB kung kailan itong magiging launch nitong YouTube video, animated video na ito. Sir, sa ilang dekada mong pagsusulat, marami ka ng kwentong naibahagi, mga paksang nasulat. Ano po yung mga topics na hindi mo pa na-explore na gusto mong possibly in the future, pwede mong maisulat?
6: Marami pa, hindi ko lang maano ngayon, busy ako sa TV. Pero gusto ko magsulat talaga ng isang musical, children's musical, na mala-bala, coming of age story and that thing. Pero musical, parang gusto kong pahirapan yung sarili ko na gumawa ng musical. Ayun, sana.
5: May nakikita ka ba, sir, na posible dito sa isa sa mga libro mo na in the future, sana maging pelikula. Although itong Firefly, naging pelikula na itong...
6: Hindi, pelikula muna siya. Mm-hmm. Tapos, gumawa ako ng libro based on the movie. So, kumbaga, parang siya yung libro na sinulat ng character ni Ding Dong na sa movie na isang writer-illustrator.
5: Pakita natin.
6: Ayan, ito. So, mabibili pa rin siya sa Jamie Store.
5: Ayan, Firefly.
6: Firefly, based on the movie.
5: Sir, so far, dito sa iyong 24 books, meron ka bang... Alin yung top 3 siguro na paborito? Pinaka-paborito mo.
6: Oh,
5: alam ko mahirap.
6: Ang pinaka.
5: Medyo nilagay kita sa spotlight.
6: Oh my God. Ano nga ba?
5: Siyempre yung pinakauna siguro.
6: Oh, I pinakauna think. Talaga. Alamat na ang palaya. Kasi binuhay ako niyan eh.
5: Ayan.
6: Hanggang ngayon bumibenta pa rin yan. So may royalty ako dyan. Talagang more than, 31st year na niya ngayon.
5: Wow.
6: Oo. So bumibenta pa rin. Tapos yung ang lihim ni Leia siguro dahil nga matapang siya at natuwa ako nung sinulat ko yan. Tapos siguro itong isang hiding papel tungkol sa batang lumaki nung panahon ng martial law na based siya sa kwento, totoong kwento ng pinsang kong yung mom niya political detainee.
5: Oh.
6: So in-interview ko siya, growing up ang mga karanasan niya. So based doon yan. Yan, ginawang musical na rin ng Raya School, ginawang mga bata yung gumanap.
5: Cute!
6: Tapos itong si Benito, gagawing musical din ng Raya School sa October. Mga bata rin yung gaganap. So,
5: nice.
6: May nag-adapt na ibang writer, si Juan Eggis.
5: Magnificent Benito and his...
6: Oo, isidulat ko yan with my wife, si Mike Rivera. Hello!
5: Hello po! Ano po inspiration niyo diyan sa Benito sa Magnificent?
6: Inspiration namin maging Benito. Maging baliw. Kasi sinulat namin to on the night of the Palangka deadline. Salitan, one paragraph sa akin, one paragraph sa kanya. Tatayo ako, siya naman ganoon. So kung sa pumunta yung kwento.
5: Bukas na yung submission.
6: Oo, bukas na talaga deadline. Tapos yung pag-revise, yun, magkatulong na kami. So ang guideline lang namin, dapat maging funny yung story na tapos outrageous talaga yung kwento. So, ayun, outrageous naman siya. So,
5: sobrang pagka-outrageous niya, ayan. Nanalo siya ng Carlos Palanta Memorial Award for Literature. Second prize, short story for children.
6: Tungkol kay Benito na malaki yung ngipin niya. Pinanganak siya may malaking ngipin. So, parang naghanap siya ng meaning sa buhay niya. What was I made for? Parang ganun. Para siyang Barbie na What Was I Made For. So, nauna siya. Nauna siya kumunta ng What Was I Made For.
5: So, ngayon, isa siguro sa tinitingnan natin na parang mainit na usapin itong pag-usbong itong mga artificial intelligence or yung AI. So, sa inyo po, bilang isang manulat, ano, paano niyo po ito tinitingnan? Isa po itong bangbanta o nakikita niyo itong isang instrumento or susi na pwedeng magamit?
6: Actually, pwede siyang gamiting tool sa production, di ba? Pwede, like, kunyari kung magsa-storyboard ka or sa during brainstorming, gano'n. Pwede mo siyang maggamitin, pero sa actual writing, actual product, yung tao pa rin, gano'n. So, gamit, parang computer, gamitin mo siya as tool para dumali yung trabaho mo. Pero, ikaw lang makakapagbigay ng, ano, ng puso doon sa work mo eh.
5: Yes.
6: So, yung writer pa din, yung illustrator pa din. So, tool lang siya. Pero, huwag natin siyang katakutan. Ayun.
5: Pero sir, may mga times ba na nakakakita ka ng mga mga storya na naisulat ng na AI, alam natin,
6: AI very obvious niya. Yeah, obvious naman.
5: Anong feeling mo about it po?
6: Sana sa tool, bilang tool na lang, wag final kasi ang dami-dami nating talents eh na ano yun, na kayang gawin 'yan. So mas maganda pa rin yung ano, yung mismong artist na lang
5: right.
6: Gumawa.
5: Tsaka, ang tingin ko sa ako naman sir, parang nakaka-reduce siya ng creativity. Tsaka yung manpower, yung galing ng mga tao, no?
6: Mm-hmm. Kaya dapat as a tool lang.
5: Yeah.
6: Hindi as a yung end product, hindi yung
5: posible siguro sir as an inspiration. Pwede, no?
6: Pwede para kunyari ka nagbe-brainstorm ka, gusto mong nang baka makuha ka ng ideas ganun, pero ikaw pa rin yung ano,
5: but definitely not the final output.
6: Oo, not the final output.
5: So sa dami po ng taon ninyo ng pagsusulat, ano po yung isang bagay na sa pagiging manunulat na sana nalaman mo nung nagsisimula ka pa lang, at ano po yung bio na mabibigay niyo naman sa ating mga gustong magsimulang author?
6: Sana may computer na noon kasi ang hirap ang makinilya. Umabot ako sa age yung makinilya. No?
5: So ito makinilya sa ano to?
6: Hindi naman. Computer na yan. Computer. Pero,
5: okay. Pero, ay, yung sa mga...
6: Yung elementary ako, okay. Makinilya. Pero computer na yan. Pero mas high-tech na syempre.
5: Mm-hmm.
6: Wala pa internet noon eh. So mas, yung internet sana noon.
5: Ay, oo, wala pang internet.
6: Research talagang kakaririn mo yan. Pupunta ka sa
5: library.
6: Library para mag-research. Ngayon mas padali na dahil sa online. Yun. Ano isang tanong?
5: Yung payo mo naman, sir, para sa mga nag-a-aspire nating mga tagapanood na gustong magsulat siguro ng children's book din.
6: Magbasa. Magbasa talaga. Oo, magbasa kasi anong susulat mo, di ba? Kailangan magbasa ka tas para ma-improve mo yung ano mo, yung taste mo din. Para dapat pag nagbasa ka, sa sobrang dami ng binabasa mo, kaya mo nang sabihin ano yung maganda doon sa story. So, tinuturuan mo din sarili mong maging magsulat eh.
5: Mm-mm.
6: Ano yung maganda nung, ay, nagustuhan mo yung kwento. Bakit mo siya nagustuhan? Dapat masabi mo sa sarili mo, ba't ko kaya nagustuhan tong kwento to? Ano yung magandang ginawa ng writer? O ba't hindi ko nagustuhan? Ano yung pangit na hindi yung ginawa? Hindi ko gagawin yan pag nagsulat na ako. Parang ganon. So, every time nagbabasa ka, you're on the lookout then for ano, paano yung ginawa ng proseso ng writer na pagsulat. Ganon. Tsaka kung anong gusto mong isulat, kunyari gusto mong isulat ng horror, pagbasa ka ng mga horror stories, gano'n. Para ma-expose ka sa iba-ibang style din, gano'n. So, yun, kailangan talaga magbasa.
5: Reading is always the key talaga, ano. Actually, lahat, halos sa lahat ng mga nakakausap natin, sir, dito sa Read Pinoy.
6: Tsaka yung ano, sorry, yung know the landscape, ibig sabihin, babay, may naisip kang story, feeling ganda-ganda, yung pala nasulat na. Parehong-pareho, di ba? So, dapat, alam mo kung what's out there din para kung nasulat mo yung topic na yun 100 times na, ano pa, paano yung style na gagawin mo? Paano yung
5: para maiba.
6: Para maiba ka, di ba? So, kung hindi ka nagbabasa, hindi mo tinicheck yung landscape, eh baka ulitin mo lang yung mga ano, exactly. Nagawa na.
5: Tsaka yung pagkilala rin po, sir, sa mga audience or sa readers natin, dapat I believe kailangan mo ring alamin
6: research yung... audience research. Yeah. Oh. Ayun, mag ako nakikinig ako sa usapan. Chismis. Yung usapan ng mga bata. Nakikinig ako sa usapan ng mga bata sa some all ganoon. Mm. Parang may maka may mapulot kang kwento doon eh. Hindi mo alamin.
5: Tsaka iba na rin sila kasi ngayon mag-isip yung mga bata at magsalita dahil given the exposure sa social media rin po. Sir, bago tayo magtapos po, ano, alam ko marami pa sana tayo pag-uusapan, pero ito, ay promote po natin itong mga libro mo po, sir, especially itong bagong edition na, may bagong edition, itong Ang Lihim ni Leia ngayon sa MIBF.
6: MIBF sa September 9-13 ba yun?
5: 13, yes. Oo.
6: Na ilalabas ng Adarna itong new edition ng Ang Lihim ni Leia. Hindi ito yon. So, lalabas na siya sa... Takas kasabay, ito naman, magbubook signing kami kasama kong wife ko, si Mike Rivera, at yung illustrator, si Jason Moss. Dahil 25th year ng Benito, magbubook signing kami. Tapos, pwedeng manalo. Yung bibili ng libro, pwedeng manalo ng tote bag na yeah, Benito mamimigay kami at saka ref magnet.
5: Ay, sorry.
6: Ayun, so, yung mga lucky buyers, ayan, pwede silang manalo.
5: Ayan, so sir, magkita-kita tayo sa MIBF yes. po, ano, September 9-13 po yan, ang papalapit nating selebrasyon ng mga libro na naman at saka ng ating Filipino creatives. Maraming salamat, Sir Ogie, sa pagpapa-unlock sa amin po.
6: Thank you.
5: Thank you so much po. At sa pagdadala na rin, ang daming libro ni Sir Ogie. Andito lahat yung kanyang 24 books. Sana po ay marami tayong napulot, naaral, at inspirasyon sa ating special guest para sa araw na to na si Sir Ogie Rivera. Maraming salamat po, sir.
6: Thank you.
5: Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight. Kaya naman tuloy-tuloy na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing alauna ng hapon hanggang alas dos tuwing Miyerkules. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at pati na rin sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas din po ang aming programa para sa inyong mga mungkahay, magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Atong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4-piece, yun naka... halos tatlong, halos isa apat na beses pa bago makakain, ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang financial. Like sa baon, pag walang ano yun, may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pang mga pambili ng pagkain din nila, ganyan.
10: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
9: Ang bill ko na nasa 100 plus pero wala po na ano.
11: 1,000.
9: Wala na bayaran kahit 5.
10: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
12: Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi
11: biruin mo bilang isang welder ka lang na, yung kumbaga, typical na welder ka lang. Ngayon, kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung naging impact sa akin as a welder. Tapos, yung improvement mo habang tumatagal, may, kumbaga, nakatulong ka naman siya sa akin.
10: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
12: All out ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilinis ng mga estero, ilog at drainage system bilang bahagi ng mga hakbang, kontrabaha at basura. Patuloy ang clearing, declogging at desilting operations sa ilalim ng off-plan kontrabaha ng DPWH kasama ang MMDA at mga local government unit. Pinalalakas din ang garbage collection at waste management kabilang ang pagdagdag ng mga truck, staging area at disposal facilities. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapalawak ng trash trucks, estero rangers, adopt an estero program at iba pang solid waste management projects. Samantala, nanawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa publiko na pairanin ang kultura ng disiplina sa wastong pagtatapon ng basura. Ayon kay ES Recto, walang garbage crisis sa Metro Manila pero may krisis sa hindi wastong pagtatapon ng basura.
13: Mabilis na tinugunan ng pamahalaan ang open letter ng mga residente ng Paubong at Hagonoy, Bulacan na ilang dekada na umanong nakakaranas ng baha. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga inireklamong flood control projects. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: Dahil na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos nitong August 22 ang mga sirasirang flood control structure sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan bilang tugon sa open letter ng mga residenteng matagal nang naghihirap sa dekadekadang problema sa baha.
15: Kami po ay nagpapasalamat mula po sa Pangulo hanggang sa amin ni Sec. Benhur, nagpapasalamat po kami sa inyo sa panawagan ninyo. Huwag po kayo mahiya. Kahit murahin niyo kami sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin ang hinaing ninyo, ang daing ninyo. No, at naririnig po ng Pangulo yan.
14: Ayon naman sa namuno sa grupo ng mga residente, ang mabilis na pag-aksyon ng kagawaran ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagdesisyong iparating ang kanilang hinaing.
16: Kaya po kami lumapit sa DPWH, lahat po ng puntahan ni Secretary Vince ay nagbabago. Aksyon po agad. Wala pong pangako. Kaya nung nag-meeting po kami ng DPWH, ang aming po desisyon, lumating kami sa DPWH.
14: nag-ugat ang mabilis na pagbisita sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing pangunahing prioridad ang pagsasaayos ng mga palpak na infrastruktura sa lalawigan.
17: Bilin sa amin, puntahan nyo kagad ang Hagonoy, ang Paumbong, at tignan nyo kaagad ang nangyayari dito. Gusto ng Presidente ay aksyon ng kagad yung ang mahigpit na bilin ng dalawa.
14: Sa ginawang pagsusuri, natuklasang humigit kumulang 500 metro ng seawall sa Barangay Masukol at maging ang estruktura sa Santa Cruz ang nagiba agad noong 2023, isang taon mula noong maitayo ito noong 2022. Lumabas sa pagsusuri na nagkaroon ng maling disenyo dahil pang landlocked area ang ginamit sa halip na pang coastal area na kayang humarang sa malalaking alon mula sa dagat. Bukod dito, naging sanhi rin ng pag-apaw ng tubig ilog sa mga komunidad sa Hagonoy ang pagkasira ng river dike roon, bunsod ng paggamit ng mga substandard na materyales. Dahil dito, tiniyak ni Secretary Dizon ang agarang pagpapasara sa mga nabutas na harang, pagbabago sa disenyo ayon sa payo ng mga eksperto, at pagsasagawa ng masusing pag-aaral para sa mga long-term intervention.
15: Ngayon, ready na tayo. Meron na tayong bagong design. Meron na tayong clearances para mapagawa na ito ulit. And ito nga, in-inspeksyon na natin.
14: Inihayag din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa kanyang social media post na bilang kinatawan ng Pangulo, payak ang kanilang mensahe sa mga Bulakenyo na hindi sila pababayaan at makakaasa sila sa agarang tulong, pagkukumpuni sa mga sirang istruktura at pangmatagalang solusyon sa problema. Kasabay ng mga pangakong ito, ginagarantiyan ng Kalihim na magpapatuloy ang investigasyon laban sa mga pumalpak na proyekto, habang hinihimok naman ang mga mamamayan na makipagtulungan sa masinsinang pagbabantay mula sa plano hanggang sa konstruksyon. Samantala, nakasama rin ni Secretary Dizon si Senator Francis Escudero at Naga City Mayor Lenny Robredo sa isang almusal matapos ang kanilang pagbisita sa DOH JBL Children's Medical Center sa Clark, Pampanga upang tingnan kung paano maia-apply ang disenyo at mga feature nito sa mga ospital sa lungsod ng Naga. Elijah Canlas para sa Bayan.
12: Inilatag ng Metro Manila Development Authority ang mga planong solusyon ng pamahalaan sa matinding pagbaha. Nagbabalik si Elijah Canlas.
14: Nagtutulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtataguyod ng mga strategic infrastructure and engineering interventions upang resolbahin ang mga malulubhang pagbaha at trapiko sa Metro Manila. Kasama sa mga pangunahing hakbang ang pagpapatayo ng nasa 30 hanggang 39 na underground water cisterns at impounding areas sa mga strategic areas tulad ng UP Sunken Garden at paligid ng UST. Binigyang diin ni MMDA General Manager Nicanor Nictore III na nakatutulong ng malaki ang mga cistern na ito upang imbakin ang labis na tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga daluyan ng tubig. Bagamat may mga hamon sa private property rights at right of way, nananatiling kumpiyansa ang pamunuan sa patuloy na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Binigyang diin pa ni GM Torre na kinakailangan ang patuloy na pag-angkop ng mga infrastruktura sa kasalukuyang pangangailangan, bunsod na rin ang pagbabago ng panahon.
18: Hindi naman perfect ang lahat ng engineering interventions natin. So, there are things na at the end of the day, pag na-find out na, oh, siguro nang dinesign ito noon, ang situation is ganito. Kaya lang, nung matapos siya, eh baka nagbago na ang situation at there might be another facility that needs to be constructed or baka siya kailangang i-remove na para mas angkop sa current situation.
14: Sa usapin naman ng kalsada, patuloy na lumalampas sa kapasidad ang EDSA na kasalukuyang dinaraanan ng humigit kumulang 475,000 na sasakyan araw-araw. Upang maibsan ang pagsikip ng daloy ng trapiko, nagsasagawa na ang ahensya ng mga adaptive traffic management schemes, pag-aayos ng bike lanes, at paglalagay ng mga sheltered layover areas sa ilalim ng mga flyover para sa mga motorsiklo.
18: We want to be more equitable and make sure that all road users are given their equitable space on the use of the road.
14: Kasabay nito, ipinananawagan din ang mas mahigpit na waste segregation, recycling, at composting bilang katuwang ng waste-to-energy schemes upang mabawasan ang basurang nagpapalala sa pagbaha. Ipinahayag din ng MMDA na mahalagang matugunan ang problema sa vehicular exhaust upang mapabuti ang air quality index at kalidad ng pamumuhay sa buong kalakhang Maynila. Elijah Canlas, para sa Bayan.
13: Lumagpas na sa 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, umabot na sa 89 lugar ang nagdeklara ng state of calamity. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
10: Hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kaliwat kanan ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga family food packs, hygiene kits at iba pang mga ayuda sa mga nasalanta sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 89 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Apektado ng kalamidad ang 2.1 million na pamilya sa mga rehiyon ng Cagayan, Ilocos, Central Luzon at Bicol, kasama rin ang Region 6 at 9, maging ang Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Batay sa datos, 29 ang nasawi at 19 ang sugatan habang 3 ang nawawala. Nasa mahigit 9,000 pamilya naman ang nananatili sa 432 na evacuation centers. Umabot naman sa mahigit 2,000 bahay ang nasira at tinatayang nasa 4.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Sa sektor ng agrikultura, umabot sa 1.79 billion pesos ang naitalang pinsala. Kaugnay nito, naglaan ang Department of Agriculture ng mga binhi, bigas, bayad pinsala mula sa crop insurance at pautang na walang interes para matulungang makabangon ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Samantala, nananatili naman sa full alert ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng panibagong bagyo. Carlo Candelaria, para sa Bayan.
13: Posibleng maging superbagyo ang isa sa 3 umaaligid na bagyo o low pressure area sa ating bansa. Alamin natin sa ulat ni Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.
19: Magandang gabi, Miss Glazer. Magandang gabi din po sa inyong mga taga-subaybay. So ngayon, habagat pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Possible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na pagulan sa area ng Batanes. While dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, magiging maulap din po yung ating kalangitan. Possible po yung mga scattered ng mga pagulan sa Pilag at Pagulog. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated rain showers, dala po ng habagat at ng localized thunderstorms. And sa ngayon, meron pa rin po tayong 3 bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Una po si Typhoon Southern, huling namataan sa layo 1,850 kilometers east of extreme northern Luzon. And nakikita po natin northwestward yung pagkilos na ito sa views na 30 kilometers per hour. Posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas po ng tanghali or ng hapon. So expect po natin wala itong magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat sa mga susunod na araw. So sa ngayon po, prevailing pa rin yung habagat, though hindi po ito ganun kalakas kung isumpara po natin ng mga nakarang araw. Pero ina-expect po natin sa mga susunod po is strengthening po yung magiging trend ng ating habagat. So likely po sa mga susunod po na araw ng week na to is possible po na makaranas ulit tayo ng mga bugso ng mga malalakas po na pagulan for the area of Luzon or malaking bahagi po ng Luzon, and dala pa rin po ito ng habagat. Also, yung isa pang tropical depression na minomonitor natin, 1,265 kilometers east of southeastern Luzon naman po ito, and wala tayong nakikita ang epekto din ito sa anumang bahagi na ating bansa. So ngayon, eastward yung movement niya. So palayo po ito dito sa ating area of responsibility. Sumusunod po siya dito kay Bagyo at Southern. And so ngayon po, hindi rin natin ito nakikita. Napapasok po sa loob ng FAR. for another naman po na tropical depression pa, yung may international name na J. Mary, ito po yung dating si Bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes naman yung kanyang huling lokasyon. Southwestward po yung movement niya sa bilis ng 25 kilometers per hour. Bahagyang ito po yung nag-i-steer pa rin sa habagat, kaya maulan pa rin po sa area ng Batanes. But kung direct effect is wala naman po itong efekto sa anumang bahagi ng ating bansa, eh hindi rin po natin yung kitang pagpasok muli sa loob ng ating area of responsibility. Yan po muna ang latest dito sa Walang Pagkasing Sanda ng Pag-asa. Gracias, Kanyada. Magandang gabi po.
13: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.
12: Nakatakdang magsagawa ang mga paaralan sa buong bansa ng nationwide simultaneous city drill para masubukan at mapalakas ang kahandaan sa posibleng active attack. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
20: Pinatasan ng Department of Education o DepEd ang mga paaralan sa buong bansa na magsagawa ng nationwide simultaneous drill para sa mga insidente ng active attack sa darating na August 25. Isasagawa ang drill alas 9 ng umaga bilang bahagi ng hakbang ng DepEd para mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa harap ng posibleng mapanganib na sitwasyon. Layunin din ang aktibidad na masubukan ang kahandaan ng mga paaralan sa pagpapatupad ng mga protocol sa oras ng emergency, kabilang ang mga wastong paglikas at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad. Ayon sa DepEd, dapat isagawa ang drill sa paraang angkop sa edad ng mga mag-aaral at hindi dapat magdulot ng trauma. Hinikayat din ang mga paaralan na palakasin ang kanilang contingency plans at tiyaking alam ng lahat kung ano ang dapat gawin sa oras ng emergency. Binigyan din na mahalagang maisama sa pagpaplano ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na ng mga bata at mga may espesyal na pangangailangan. Samantala, ang mga paaralang nakapagsagawa na ng kaparehong drill ay hindi na kailangang ulitin ito, pero kailangan pa rin magsumite ng kinakailangang dokumentasyon sa DepEd. Sa pamamagitan ng simultaneous drill, umaasa ang DepEd na mas mapapalakas ang kamalayan at kahandaan ng mga paaralan sa pagharap sa anumang banta sa kaligtasan ng school community. Floyd Brenz para sa Bayan.
12: Nasa yellow alert ang Visayas grid simula kaninang alas 6 hanggang alas 9 ngayong gabi. Ayon sa NGCP, nasa 2,516 megawatts ang available capacity ng Visayas grid, habang nasa 2,292 megawatts ang inaasahang peak demand. Dahil yan sa hindi pa na ibabalik na operasyon ng dalawang malalaking coal plants at ang emergency shutdown ng KSPC Unit 1 noong Agosto 22 dahil sa pinaghihinalaang tagas sa boiler tube. Sa kabuuan, mahigit 100 megawatts ang nawala sa Visayas grid dahil sa mga plantang hindi gumagana at mga nag-ooperate sa bawas na kapasidad. Ang yellow alert ay idineklara kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kinakailangang reserve ng transmission grid.
13: Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magpapanagot sa mga may-ari ng baril na magpapabaya sa paggamit nito. Sa House Bill Number 7708 o Child Firearm Access Prevention Act, mananagot ang sinumang may-ari ng baril sakaling makuha ng mga kabataan na wala pang 21 anyos ang kanilang baril. Maikutok ito, makapaminsala o makapatay. Maaring makulong ang gun owner ng hanggang 1 taon, magmulta ng hanggang 100,000 piso o makatanggap ng kaparehong parusa. Maaring maging mas mabigat ang parusa habang tinatalakay ito sa Kongreso. Binigyan din ng panukalang batas na responsibilidad ng mga gun owner na siguraduhin na hindi mapupunta sa kamay ng mga kabataan ang kanilang mga baril.
12: Susunod, Armed Forces of the Philippines o AFP muling nanindigan na hindi nito kailanman iiwan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
13: At Philippine Postal Corporation nagbabala laban sa mga mapanlinlang na text message o smishing. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talagang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events.
1: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan. At alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.

0: Pinangunahan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang pagkakaisa ng 18 local government units sa Metro Naga para tugunan ang child stunting at problema sa pagbasa ng mga bata. Sa quarterly Mayor's Council meeting ng Metro Naga Development Council, nagkaisa ang mga LGU sa paglikha ng Metro Naga Coalition on Anti-Stunting and Literacy sa suporta ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2. Layo nitong pag-isahin ang mga programa at resources para sa nutrisyon, early childhood development at foundational literacy. Ayon sa EDCOM2, may 15,251 struggling readers sa grades 1 to 3 sa Camarines Sur na pinakamataas sa lahat ng school division sa bansa. May mahigit 19,000 namang stunted children edad 5 pababa sa lalawigan. Sa ilalim ng koalisyon, magtutulungan ang mga LGU at iba pang partners sa pagbabahagi ng resources at pagpapalakas sa mga intervention para matulungan ang mga batang magkaaral.
1: Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers o DMW ang kalagayan ng mga Pinoy seafarers sa Black Sea kasunod ng mga ulat ng drone attack malapit sa Russia. Kinumpirma ng DMW na ligtas na ang 17 Filipino crew ng MV Ana S at 22 crew ng MV Elina B na umano'y dumaan sa Black Sea. Samantala, nagbigay na rin ng agarang tulong ang ship owner sa mga apektadong crew, kabilang ang cash assistance, communication devices, damit, gamot at iba pang pangangailangan. Nakaangkla ngayon sa Bus for the Straits sa Turkey ang MV Elina B. Habang inaayos ang mga dokumento para sa ligtas na pagbaba at pag-uwi ng mga seafarers sa Pilipinas. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy seafarer.
0: Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nito kailanman iiwan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay nito ang pag-alma ng AFP sa pahayag kamakailan ng Chinese Embassy para sa pagtatangkang baguhin ang kasaysayan. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, makikita ang umano'y mapanlinlang na naratibo ng Chinese Communist Party sa kaso ng panganiban o Mischief Reef na ilegal na inokupa ng China noong 1995. Sinabi umano noon ng Chinese Foreign Ministry na mga istruktura ay shelters for local fishermen at walang layuning militar. Ngunit ngayon, isa na ito sa pinakamalaking base militar sa West Philippine Sea. Iginiit pa ng AFP na walang binding commitment na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre, kung saan pinagtibay ng 2016 Arbitral Award na ang Ayungin Shoal ay low tide elevation na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at walang legal na batayan ang mga claim ng China. Nagbabala ang Philippine Postal Corporation laban sa mga mapanlinlang na text message o smishing. Ayon sa PhilPost, ang modus ay gumagamit sa pangalan at pagkakilala ng ahensya para makuha ang personal at sensitibong impormasyong pinansyal. Karaniwang nagpapadala ang mga scammer ng text message na may kasamang kahina-hinalang link. Sinasabi sa mensahe na may problema sa paghahatid ng parcel dahil sa hindi kumpletong address o kaya naman ay nangailangan ng agarang pagbayad ng re-delivery fee gamit ang credit o debit card. Para sa mga katanungan o pag-uulat na mga ganitong kahina-hinalang mensahe o aktibidad, maaaring makipag-ugnayan sa PhilPost Customer Service. Sa aming pagbabalik, ilang Pilipino nakakahanap pa rin ng paraan para maghatid ng saya at ngiti sa kabila ng walang tigil na pag-ulan at pagbaha.
1: At presyo ng mga produktong petrolyo, asahang tataas sa darating na Martes. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayako ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan! Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
3: This is bakit sa atin itong Philippine Sea?
4: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines.
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
5: Abot kamay na ang katuparan ng peace process sa BARM at unang hakbang tungo sa tunay na demokrasya ang kauna-unang parliamentary election sa rehiyon. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
6: Sa loob ng ilang dekada, hinarap ng rehiyon ang armadong sigalot sa pagitan ng pamahalaan at mga armadong grupo. Pero sa pamamagitan ng mga usapang pangkapayapaan at mga kasunduan, unti-unti nang nailapit ang paghahanap ng solusyon mula sa armadong sigalot patungo sa usapang pangkapayapaan at negosasyon. Sa panayam kay Attorney Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, ipinaliwanag niya kung nasaan na ang peace agreement at mga political track nito.
7: Yung po sa political track ng peace agreement ay malayo na ang inabot natin. In fact, ang isa sa pinaka-pinali rito ay yung pagkakaroon ng regular na government na makakamit natin sa pamamagitan ng eleksyon.
6: Kaugnay nito, malaki rin ang papel ng bagong parliament sa pagpapatuloy ng mga nakamit sa peace process. Ayon kay Sinarimbo, dapat maging daan ang bagong parliament sa pagpapatupad ng mga napagkasunduan kabilang ang mga programa at panukalang makatutulong sa pagpapaunlad ng rehiyon.
7: Yung pong bagong parliament, dapat ay tumulong siya doon sa pagpapatupad ng ibang components ng peace agreement natin. Halimbawa, yung socio-economic package para doon sa mga communities at saka combatants ng Moro Islamic Liberation Front. While ang peace agreement nagsasabi na ito ay popondohan ng international community at saka ng national government, hindi naman niya pinagbabawal na gumastos yung Bangsamoro government para doon. E mga constituents din ho natin yan, mga lugar din ho yan ng BARM, dapat lang ho na tutukan din ng Bangsamoro government. At yung parliament sa pamamagitan ng pagpapasa ng budget nito, kailangan magkaroon siya ng tutok para doon.
6: Samantala, Patuloy namang isinusulong sa BARM ang mga kasunduan at programa para sa peace and order na layong mapanatili ang seguridad, pagkakaisa at pangmamahalan.

0: Now, ayon sa Pangulo, ang halalan ay bunga ng ilang dekadang pagsisikap para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Floyd Brenz para sa Bayan.
1: Bayan, kaugnay pa rin sa bar, makakausap po natin ngayon si Engineer Muhajirin Ali, ang Secretary General ng United Bangsamoro Justice Party. Magandang gabi po, sir.
2: Magandang gabi rin po at salamat din kung...
1: Engineer, ano po ang pinakamalaking kontribusyon ng MILF sa peace process sa Mindanao?
2: Yeah, ang pinakamalaking contribution unang-una no bilang the signatory to the peace agreement. Natural ho na talagang pahalagahan po ng MILF yung implementation po ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kasama ho rito yung implementation po ng Bangsamoro Organic Law o yung pag-establish po ng BARM at yung implementation po ng normalization process under SACAB. So ito ho yung mga bagay na kasama ho doon sa pinaka key features na implementation po ng peace agreement. Especially yung negotiated political settlement na kung saan yung BARM po ay pag-establish po ng BARM.
1: Opo, Engineer. Matapos ang ilang dekadang negosasyon at peace process, paano po ninyo nakikita ang unang parliamentary election bilang susunod na hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan po sa Bangsamoro?
2: Crucial po yung magiging resulta ng first BARM election kung saan nabibigyan po ang taong bayan, especially within Bangsamoro, ang ating Bangsamoro constituency ng chance na maihalal yung mga mamumuno po sa BARM. This time, ito ho yung maging culmination po ng transition na kung saan pag nangyari po yung election ay mag-end na rin po yung transition period na yung tao na ang bibigay ng mandato doon sa mga magiging kalahok ko sa election at eventually kung sino ho yung mapalad, manalo na partido na makakakuha po ng majority of the MPs or kung sakaling maging coalition government na magiging government of the day after election.
1: Ano po ang kailangang mangyari sa halalang ito para masabi natin na naging matagumpay ang transition mula sa peace process tungo sa democratic governance?
2: Yeah, yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante at hindi ho magkakaroon sana ng hamper doon sa pagnanais natin na yung butante po natin ay makapagboto ng maayos at walang magiging problema po during the conduct of the election in September 14.
1: At bilang isa po sa mga naging bahagi ng peace process, ano po ang pinakamahalagang aral na dapat nating dalhin sa gagawing eleksyon?
2: Yeah, isipin ho natin na dahil ito ay solusyon ho sa dekadang problema dito ho sa Mindanao, kailangan ho talaga nating siguruhin na maging mapayapa po yung conduct of the election. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement. Kasama dito yung hopefully na implementation po at completion ng normalization process. Ito hong dalawang ito ang pinakamahalaga sa mga deliverables ng comprehensive agreement o ng Bangsamoro o yung kasunduhan ng Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front.
1: Engineer Ali, ano po ang dapat maging papel ng bagong elected parliament sa pagpapatuloy po ng normalization process at sa pagsasakatuparan ng iba pang commitments ng peace agreement?
2: Yeah, mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization. Although alam natin na ang normalization process ay nakatalala yan sa aktibong implementasyon.

0: Especially on the aspect of the necessary support ng ating national government doon sa success ng normalization process. Nakasentro dito sa normalization process natin yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILF. At lalong-lalo na po yung support natin doon sa mga conflict-affected areas and even doon sa decommissioning or decommission combatants, lalong-lalo na yung mga communities po ng MILF na kung saan ay kasama ho yan sa transformation na ating hinahangad po.
1: May mga hamon pa rin po bang kinakarap ang normalization process? Gaano po kahalaga ang pagpapatuloy nito sa kabila ng pagbabago mula sa armed struggle patungo sa electoral politics?
0: Yeah, malaki ho ang hamon dito dahil unang-una, nakasalalay ho yan doon sa magkabilang panic kung how best they could move the process forward, no? At sa nakaraang ilang buwan at ilang taon, nagkaroon ho tayo ng malaking challenges when it comes to the moving forward ho sana nung normalization process. At sinisikap natin ngayon na sana ay with the new leadership of the OPAPRO at kaka-meeting lang po namin with our counterparts sa peace implementing panel level ay sana maging maayos na yung moving forward ng normalization process. Malaki ho kasi ang participation o ang bagay na ito patungkol doon sa hopefully na magiging completion ng implementation ng deliverables, especially pagdarating na ho tayo sa signing of the exit agreement, for instance. So ganun ho talaga kahalaga yung normalization process, kabilang doon kalakip nito yung implementation natin on the political side, yung BARM naman po na hopefully pag nagkaroon na ng election, that would signal na regular government na ang BARM.
1: All right, maraming salamat po Engineer Mohajirin Ali.
0: Maraming salamat din po at magandang gabi po.
1: Kapit sa good vibes sa kabila ng walang tigil na pag-uulan at pagbahadulot ng mga bagyo at habagat, may mga Pilipino pa rin nakakahanap ng paraan para maghatid ng saya at ngiti sa netizens. Yan ang ulat ni Mili Tabino.
2: Nang dahil sa pag-ulan, dulot ng ilang bagyo at habagat, may hatid na pampakulo at good vibes ang ilang Pinoy sa mga netizens. From this to this, ito ang nakakatuwang idea ng content creator na si Prince Adrian Dagdag. Dahil sa ayaw humupa ng tubig sa kanilang bahay, ginawa lang naman niya itong swimming pool. O diba? Ang creative. Mapapaulala sa hiling ko. Can't stop the feeling ang hatid na full of energy na dance moves ni Tatay Tang sa netizen. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, hindi niya mapigilan ang maghatid ng saya sa karamihan.
3: Palito!
2: Sarap! Fish be with you. Kung sa Japan, maisda sa kanal, sa Pilipinas, maisda sa tapat ng kanilang bahay. Wow! Ulam! Dahil sa nagmamahalang bilihin ngayon, naging blessing sa iba ang ganitong pangyayari. At nothing beats a jet ski holiday. Mapapaulala ka sa nakakatuwa at good vibes na hatid ng netizen na ito. Dahil sa pagtaas ng tubig sa daan, naging water adventure ang kanyang pagsakay sa kanyang jet ski. Amazing! Sa kabi-kabilang pag-ulan, dulot ng mga bagyo at habagat, tayong mga Pilipino ay likas na masayahin at nahaharap na kayanin ang mga pagsubok na nagdudulot ng saya sa karamihan, pagbibigay ng good vibes at pagiging resilient. Militabino para sa bayan.
3: Patuloy na pinahigting ng pulisya ang investigasyon at hot pursuit operations sa magkahiwalay na pamaril sa Maguindanao del Norte at North Cotabato na ikinasawi ng isang babae at ikinasugat ng tatlong iba pa. Ang detalye sa ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
4: Patay ang isang non-uniform personnel o NUP ng Sultan Kudarat Municipal Police Station matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Dumalangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Kinilalang biktima na si Jonathan A. Juan na sa tamang gulang, may asawa at residente ng Pikawayan, North Cotabato. Ayon sa inisyal na investigasyon, bandang alas 8:10 ng umaga nung sakay ng kanyang kulay dark gray na motorsiklo ang biktima at binabarili. Baybay ang National Road sa barangay Dumalangkob. Umano'y sinundan si Juan ng mga hindi pa nakikilalang suspect bago ito pinaputukan gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril.
5: Noong August 22 around 8:10 ng umaga ay nagkaroon ng shooting incident along the National Road doon sa barangay Dumalangkob sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. And yung victim natin ay yung ating non-uniform personnel na doon din siya assigned sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, si Sir Jonathan A. Juan, and resident siya ng Pigkawayan, North Cotabato.
4: Tinamaan ng mga bala ang biktima at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa medical na atensyon, subalit nasawi din ito. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas ang mga suspect sakay ng isang hindi pa nakikilalang sasakyan patungo sa hindi malamang direksyon.
5: He was declared dead on arrival by his attending physician. As of now, kakausap ko lang din dun sa investigator on case na may hawak nitong kanyang kaso. Nandoon sila sa residence nitong ating victim in nangangalap din ng statement from his family sa mga relatives niya doon, sa asawa, anak, kasama yung kanilang deputy chief of police. And accordingly, wala namang kaaway itong ating victim. Wala silang nababalitaan, wala siyang nababanggit before, wala silang kakilala na may galit sa kanya, or any, kahit daw utang, wala daw talaga. Kaya hanggang ngayon, palaisipan sa kanila kung ano yung possible na motive behind this attack.
4: Hinintay pa ng mga otoridad ang resulta ng investigasyon upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Samantala, hiniling ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang crime scene processing ng SOCO RFU Bar habang patuloy ang follow-up operations upang makilala at mahuli ang mga suspect. Tricia Aragon para sa bayan.
1: Hindi lamang saya ang hatid ng Timpupo Festival, kundi pinaigting din ng Kidapawan City ang mga hakbang nito para sa pangangalaga sa kalikasan. Kabilang dito ang pagtatanim ng mahigit 4 milyong puno sa ilalim ng Canopy 25 program. Yan ang ulat ni JC Aliponga.
6: Matagumpay na isinagawa noong Agosto 18 ngayong taon ang simbolikong pagtatanim ng 4 milyong puno sa Magsaysay Eco Park sa Kidapawan City. Ang pagtatanim ng Agoho Tree ay isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Timpopo Festival 2026 at ng 79th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Kidapawan City. Ito ang 4,129 na punong naitanim sa ilalim ng Canopy 25 program. Sinimula noong 2023 ang nasabing programa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City na layuning maparami ang mga puno at mapangalagaan ang kalikasan sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kidapawan, ang mga puno ay magsisilbing pamana para sa mga susunod na henerasyon. malaki rin ang maitutulong nito sa pagharap sa mga epekto ng climate change, lalo na sa pangangalaga sa mga kagubatan at pinagkukunan ng tubig sa lungsod, kabilang din sa mga lugar na tinaniman ng puno ang paligid ng Mount Apo at mga watershed area sa lugar.
7: Sa pagpapiesta, ang kwarta sa mga concert sa Tanang Kalihukan, ang kwarta para sa pageant, amo ang gidivert paingon sa pagtanom og punuan, pagpalit og seedlings, ng pagprepare sa planting areas. Motoy dili makita sa mga tao. Karon, mao na ni bunga sa amo ang pagpaningkamot, sa ato ang pagpaningkamot tanan.
6: Katuwang ng lokal na pamahalaan ang programang ito, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 Penro Cotabato, Department of Labor and Employment o DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o Sendro Kinapawan, pinili rin ang mga punong itatanim batay sa kanilang kaangkapan para sa pangmatagalang pangangalaga ng kalikasan. Kabilang sa mga itinanim ang mga native tree species gaya ng dao at lauan.
7: Ito ang value sa punuan. Kung dili man sa oxygen, kung dili man sa pagpugong sa soil erosion, pagpugong sa landslide, no, kung dili man sa prutas na yung ginahatag sa tua, sa shade, sa pag-cool down sa tuang temperatura, pagpugong sa climate change, kung dili man sa paghatag og maayong kaugmaon sa tuang mga anak ug mga apo, diha lang sa monetary value niya nga 12 million pesos. That's so much more, and I hope that will encourage us to take care of the environment.
6: Ang Magsaysay Eco Park, kung saan itinanim ang 4 milyong puno, ay patuloy na binubuo ng lokal na pamahalaan bilang sentro ng ecotourism at edukasyon para sa mga kabataan. Inaasahang magiging isa rin ito sa mga lugar na dadayuhin ng mga turista sa lungsod ng Kinapawan. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes, August 25. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 2 pesos at 23 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 1 peso at 4 centavos ang kada litro ng gasolina, habang tataas ng 1 peso at 51 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin ipinatutupad ng gobyerno ang 12 pesos per liter fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan sa bansa.

0: Neil Abadicio Simbulan. Ito po ang alagang amo soup.
1: All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman.
2: Alagang amo soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Time check, it's 7:43 PM.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Admin Rich at samahan nyo kami every 7:30 to 8:30 PM para sa isang makabuluhan na talakayan tungkol sa mga mainit na issue at trending na mga videos, no, na nakaka-inspire at mga balita na talaga namang dapat nating malaman. Kaya ihanda na ang inyong radyo, cellphone o live stream dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At o nga pala, mga kaibigan, makakasama po natin ngayon si Alex. Inform PH.
10: Happy Sunday po sa ating mga tagapakinig ng ating programa. Happy Sunday. Ako nga pala si Inform PH at ang Radyo Pilipinas. Bago ang lahat, ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platform sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital.
9: AJ.
11: Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga supporters at sa mga nanonood ngayong gabi, no? At syempre, maraming salamat kay Admin Rich dahil tayo na naman ang kanyang co-host at syempre sa ating kasama si Inform PH, no, na nakasama na naman nating muli ngayon.
10: So,
11: yes, no, second time natin ulit nakasama si
9: Inform
11: PH dahil busy ang ating Inform PH sa mga activities kasama si First Lady, no?
10: First Lady. No.
11: Alalay po siya ni First Lady. So yun nga po mga ka-idol, no? Napapanood din po sa mga free TV sa mga may TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box ng Channel 45 to 49 ng

0: GMA7, at napapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band.
1: Pero AJ, Admin Rich, biro lang yun ni yes, pero huwag natin kalimutan i-greet ng happy birthday si First Lady.
2: Yes, noong August 21.
1: August 21 yung birthday niya. Yan. So isa yes, pong binabati po natin ang First Lady at happy ano ba more happy years to come. And isang ano lang natin, pag-usapan lang natin ng konti. Okay lang, Admin Rich. Yes. Yung mga programa ni First Lady. Na dyan yung Love for All. Diba? Anong experience?
0: Nandiyan din yung ano.
2: Yan.
1: Ano bang ano mo sa Love for All?
2: Pero bago yung Love for Pero bago All, yan, gusto ko munang magpasalamat syempre, no? Sa pamunuan ng Presidential Communications Office or PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. At syempre sa pamunuan ng Radyo Pilipinas at sa mga staff na lagi pong nakasupport sa atin tuwing Linggo kapag tayo ay umeere. At yung sinabi nga ni Inform tungkol sa mga programa ni First Lady, syempre yung Love for All, maganda yan na Inform, no? Kasi alam naman natin na wala pang nakagawa niyan, di ba?
0: Wala pa talaga.
2: Di ba? Wala pang nakagawa niyan.
1: Oo, kasi talagang nag-iikot-ikot.
0: Ito nationwide kasi.
1: Nationwide kasi. At naglilibot-libot si First Lady sa iba't ibang lugar at nag-extend ng tulong sa mga mamamayan. So, kasama na dito yung programang Love for All, namimigay sila ng mga free check-up, medicals, mga gamot, at saka
0: yung mobile clinic.
1: Mobile clinic. So, hindi na kailangan.
2: Libreng wheelchair,
1: di ba? Diba?
2: Para sa mga seniors,
1: mga assistants din galing sa PCSO, di ba? So, isa lang to sa mga advocacy at programa ni First Lady. At correct. Again, binabati po natin ng happy birthday.
0: Yes, happy birthday, no? First Lady. First Lady.
1: So, Admin Rich.
2: Ano yan, so ayan nga mga kaibigan, no? Marami po tayong pag-uusapan ngayon tungkol po sa, syempre uunahin po muna natin yung PBBM Good News. Yan. So mga kaibigan, dito po sa Good News, no, na atin pong uunahin ay eto nga po, si PBBM po ay nagbigay ng directive, no, dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. At saka, syempre, kapag sinabi natin si PBBM, syempre nandiyan yung kanyang trusted cabinet secretary na si Secretary Benhur Abalos. At dyan, magkasama po sila mga kaibigan, pumunta po sila sa Bulacan, no? Tingnan po muna natin, panoorin muna natin yung video bago po natin
1: komentahan. Meron na tayong photos, pero ituloy natin yung discussion talaga.
2: Panoorin po muna natin yung video, paki-play po.
3: Good job sa ating Pangulo. Muli mga kaibigan ay pinapatutukan po ng ating Pangulo kay Secretary Vince Dizon ng DWH etong baha, no? Dekadekadang pagbaha dito sa Hagonoy, Bulacan. Eto nga mga kaibigan, pinuntahan po ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang lalawigan ng Paubong at Hagonoy upang tingnan ang sitwasyon ng dekadekada ng problema ng baha na matagal nang iniinda ng mamamayan ng Bulacan. Sabi po ni Secretary Dizon na binigyan sila ng directive ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga palpak at sira-silang flood control structures sa Bulacan. Kasama sa mga gagawing hakbang ay ang agarang pagpapasara ng mga nabutas na flood control structures sa lugar, pakikipagtulungan sa mga eksperto at masusing pag-aaral para sa long-term interventions na inaasahang makakatulong na maibsan ang pagbaha at magbibigay ginhawa sa mga Bulakenyo. Wow, good job! Marami pong salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Nag-iisang Pangulo na gumawa nito, mga kaibigan, no? Alam naman natin na ang problema po ng pagbaha sa Hagonoy, sa Bulacan po, ay talaga namang dekadekada na at wala pong administrasyon ang nakapag-solve nito. So mga kaibigan, kapag na-solve po ito sa panahon po, no, ng ating Pangulo, at ito po ay syempre mararamdaman ng next administration, abba mga kaibigan, ito po ay isang malaking legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming pong salamat PBBM sa iyong tunay na malasakit sa mamamayang Pilipino ng Bulacan.
2: Yan. So, ayan na nga Inform at saka AJ, no? Itong directive ng ating Pangulo na talagang kanina lang nangyari yan eh, no? Kailang umaga,
1: August,
2: no?
1: August 22, kahapon.
2: Pinuntahan talaga ni Secretary Vince Dizon at saka ni Secretary Cabinet Secretary Benhur Abalos, no? Talagang nagbangka sila para i-check at alamin kung ano ba yung mga dapat na ayusin doon. Anong masasabi mo dito, inform?
1: Masasabi ko dito kasi pinag-uusapan natin sa mga nakaraang talakayan dito sa programa natin is yung whole of government approach nga. So maganda na meron tayong bago, di naman bago, pero mas dynamic na setup. Ito na nga yung bagong role ni Secretary Benhur Abalos. Siya nga, AJ, siya yung ano, siya yung ano yung bagong role niya? Siya yung cabinet secretary. Bali yung opisina niya ay tinatawag na Office of the Cabinet Secretary. So, mahalaga ang role ni Secretary Abalos kasi siya yung magiging mata at tenga, yes, di ba, ng gobyerno. At alam mo naman si BBM kung ano yung mas effective, yun yung gagawin niya. Uh-huh. Hindi na yung parang i-overcomplicate mo pa yung mga bagay-bagay. So ang problema dito, ang mga structures, mga flood control, yung mga nasirang tulad niyan, mm-hmm, sa case ng sa Bulacan, yan yung mga seawall na sira-sira na. So mas maganda, hindi naman kailangan lahat ng lugar, di ba? Parang present si BBM kasi sobrang dami na kailangan baguhin. So nandiyan si Secretary Abalos. Para siya na yung magiging ano, kumbaga yan yung directive sa kanya ni BBM. Siya yung magiging representative, mm-hmm, extension ng president. Mm-hmm. Kaya kabawat bisita nila sa mga lugar-lugar, in this case sa Bulacan, mas madali na yung coordination kasi nandiyan na si Secretary Vince Dizon. Ano yung directive naman ni BBM kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pagdating sa mga, hindi lang dyan sa pagbisita sa Bulacan, nag-iikot-ikot si Secretary Vince, ano yung nagiging role niya dyan sa ano niya, pagbisita niya.
0: Siyempre, una dyan, di ba, ito nga, pumunta sila sa may Bulacan, sa may Paumbong, sa Hogonoy, no? Isa sa naging direktiba niya, ito yung mapasayos yung mga struktura, especially ito yung
2: mga sira-sira na
0: structure na ginawa. Kasi may mga structure doon na hindi angkop doon sa tinayo ang structure kasi malapit sa dagat na hindi akma, kaya mas madaling inalon ng alon sa dagat. Kaya yung mga ganung bagay na ginagawa ng ating ni Secretary Vince Dizon ay isang mahalaga, isang importanteng bagay para mas madaling mas mapunan o masagot o yung mabigyan ng kasagutan kung ano yung naging problema.
1: Madagdag ko lang, AJ, mas maganda na yung minsan kasi pag yung secretary mismo yung pupunta sa lugar, merong ano eh, may action agad. Eh.
2: Kasi
1: minsan, yan yung directive action. Dagdagan ko lang sinabi mo, AJ, ha. Ang gusto ng Pangulo, matapos na ang mga dapat tapusin, mm-hmm, immediately. Wala
2: true.
1: Hindi naman just to quote Secretary Vince Dizon, yes, yung mga ayaw niya na kasi yung ano, mm-hmm, yung mga patsepatse, di ba?
2: So tapal.
1: Ang medyo ano lang sa mga nangyayari ngayon sa mga lugar-lugar, kailangan pang bisitahin para, mm-hmm, magkaroon ng ano, kumbaga, at maganda yung naging tambalan ngayon ni Secretary Abalos at DPWH,
2: yes, Secretary Vince Dizon.
1: Yes. Admin Rich, bakit? Kasi, mm-hmm, whole of government approach na eh. Hindi na kailangan dumaan sa ano, sa mga iba't ibang bureaucratic na...
2: Kasi nga, inform, no, sa panahon natin ngayon, ito yung parang main problem natin eh, no? Yes. Dahil nga dito sa nangyaring pasabog ng ating Pangulo na ganito pala kalala. Mm-hmm. Walang kaalam-alam, no, ang mamamayang Pilipino na ganito na pala kalala ang korupsyon, mm-hmm, sa DPWH.
1: Hindi nakakarating,
2: no?
1: Yung...
2: At talagang ang daming napaka mga bilyones, no, na nawaldas lang dahil sa mga ghost project at saka sa mga substandard na mga proyekto na pang flood control, no? Na instead na makakatulong sa taong bayan ay, mm-hmm, nakasama pa at naibulsa pa ang mga pera. Mm-hmm. So eto, maganda yung kanilang tambalan dahil syempre si Secretary Vince Dizon, siya yung leader, no, ng DPWH, at si Secretary Cabinet Secretary Abalos naman ay extension ng president. So kapag yan nagpartner, AJ at inform, ay mas mapapabilis kasi 'di ba? Andiyan na 'yung magre-relay sa pangulo eh na oo. Pangulo, ganito 'yung nangyari, oh, sa ganito lugar, ito 'yung kulang. So mabilis na siya, no? Wala nang dadaanan pa na kung sino-sinong mga tao, direkta na kaagad diyan sa pangulo natin. At ang pangulo natin ay malaki po ang trust, no? Dito kay Cabinet Secretary Benhur Abalos. Yes. So nakikita ko na mas magiging mabilis, no, yung paggawa dito sa mga sira-sira na mga structure na kailangan talagang gawin para talagang matugunan yung pagpigil, no, sa pagbaha at talagang hindi man talaga mapigilan 100% pero makikita natin na huhupa ang baha kasi kawawa naman itong Bulacan, di ba? AJ at saka Inform, talagang dekada-dekada na. Ay, meron nga ako kaibigan dyan, ang sabi niya, mainit ang panahon, pero may tubig pa rin, no? So, eto yung gusto talagang solusyonan ng ating Pangulo, na, my God, hindi man lang nakaahon itong Bulacan, no? Hindi man lang sila nakaranas na yung kanilang mga paa ay matuyo dahil sa walang baha, di ba? Oo, kasi talagang palagi kahit na hindi umuulan, may mga lugar diyan na talagang may baha, naka-stack na talaga ang tubig. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon, no, AJ at saka Inform, na ito ay talagang ginawa ng ating Pangulo.
0: At talaga
2: sa partnership nga ni Secretary Cabinet Secretary Benhur Abalos at saka si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay mas mapapabilis. Eto. Yes, right, ano pang masasabi mo, Inform?
1: Very quick lang, kasi alam mo naman yung Pangulo natin, he is a technocrat. Kung ano yung mas mapapabilis, whether proseso yan or bureaucracy, kung ano yung kailangan gawin para mapabilis, doon yung Pangulo.
2: Correct.
1: Kung ngayon, mas kung dati, si DPWH, di ba, okay, bago pa kay Abalos, 'di ba, nag-iikot-ikot na si Secretary Vince. Ngayon, mas mapapagaan na yung kumbaga mas dynamic na yung ano niya, yung pag-aayos niya sa problema kasi meron na mismong extension ng pangulo, 'di ba?
2: True.
1: Na makakasama, hindi naman makakasama niya sa mga pagbisita. Syempre importante yung mga matutukan natin yung mga naging baha. Kasi yung Bulacan, 'di ba? Parang flood, ang daming flood prone. Nakita niyo yung mga sa social media, 'di ba? Pag-usapan natin konti. May mga kumakalat na mga videos na nagmumura na yung mga residente. Pero imbis na i-dismiss ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga yung pagmumura, mga hinain. Mm-mm. Anong sinabi ni Secretary Vince? Okay lang, 'di ba? Murahin niyo kami kasi doon sa mga hinain niyo
0: Malalaman
1: namin kung ano yung magiging kumbaga yung problema, 'di ba? So okay lang. Okay lang na mag-express ng disappointment sa gobyerno kasi alam mo naman si presidente di naman open talaga sa criticism, 'di ba? Kaya dapat kung ano yung sa tingin niyo dapat kailangan gawin sa mga lugar-lugar niyo nararapat lang na i-express natin. So in this case, kung may mga ikaw, hindi ka ba mapapamura, Admin Rich, kapag nilubog na yung bahay mo, di ba?
2: Ito pa,
1: maraming mga videos, di ba?
2: Bago magsalita si AJ, ito pa, Informa. Nakakapagmura talaga mga kababayan natin.
1: Nakakamura.
2: Bakit? Kasi nalaman natin na pinakamalaki pala na budget ay napupunta sa Bulacan, para
1: no?
2: Sa mga flood control. Grabe pala. Yes. Pagkatapos, ganun pa rin, bumabaha.
0: Ano
2: masasabi mo dyan, AJ?
0: Sa totoo lang, Admin Rich at Inform PH, no? Napakalaking kaganapan yung nangyari before pa na magsalita si PABM, no? Kasi ang flood control naman niya, tsaka yung mga pagbaha, hindi lang naman nangyari ngayon yan.
2: Mm-hmm.
0: Ever since nangyayari na yan, mm-hmm, sa panahon ni Duterte at sa panahon ng ibang administration.
2: True.
0: Ang kagandahan lang nito, yung pagdating sa term ni PBBM, yun, nasabi nga niya, mahiya naman kayo. Ang isa sa sinasabing maganda rito, ito yung nangyaring na ito, no, si Secretary Vince Dizon at napag-tandem na siya kay Secretary Abalos. No?
2: Mm-hmm.
0: At sa panahon na ito na nangyayari yan, mas mapapabilis yung pagtingin, no, pag-inspect at siyempre sa pagdetermina kung ano yung mga problema.
2: Mm-mm.
0: Kasi nung panahon na nakaraang administrasyon, yung mga naging commissioner o yung mga namuno sa DPWH, katulad ni Bunoan, Mr. Bunoan, Manuel Bunoan, na naging ano sila no, naging kampante sila sa anyang posisyon.
2: Mm-hmm.
0: Hindi sila nag-inspect, hindi na pinupuntahan at mm-hmm. hindi rin nila chine-check yung mga report na binibigay sa ilan ng kanila mga regional directors na ito tapos na to, pero hindi nila inalam kung totoong
1: pero dumadami yung project, lumalaki yung budget.
0: Pero hindi nila talaga inalam kung totoong natapos yung project. Kaya naman yung nireport ng pagdating ni PBM dito sa kanyang term, nung nireport sa kanya yung kaganapan sa DPWH, kung ano yung mga flood controls na nagawa, kung ilan na, ang nireport lang niya, kung ano yung nireport sa kanya ng kanyang mga tauhan kay Secretary Bunuan before.
2: Mm-hmm.
0: Yun na, which is, yun naman yung pinasin niya sa ating mahal na Pangulo. Mm-hmm. Although, kung tutusin, hindi naman kasalanan ng mga Pangulo ito. No, kahit kay Duterte, hindi natin sabihin kasalanan niya. Ang naging kasalanan lang ni Duterte dito ay yung hindi siya nag-take ng action nung nalaman niya yung problema.
2: Mm-mm-mm-mm.
0: Katod kay PBBM, nung nalaman niya talaga ng geto plan ng nangyaring malaking problema sa DPWH, inaksyonan niya, di ba? Ganun dapat. Kaya ito sa panahon ngayon, which is nag-tandem pa si Secretary Vince Dison at si Abalos, ay napakalaging kagaanan sa buhay ng bawat Pilipinian. Dahil yung problema, mas madaling matututukan, no? Madaling mapupinpoint.
2: True. Tama, no?
1: Natumbok so, mo.
2: Oo. Marami pa tayong sasabihin sana dyan, ano, tungkol dyan, pero siguro ay mag-break na muna tayo. At pagkatapos natin mag-break ay susunod naman yung ating mga usapan ng mga may init na issue sa social media. Break po muna tayo!
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas! Vloggers ng Bagong Pilipinas!
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Sa
8: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iitong dito. Kung natin o na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama na kayo mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Alright, nagbabalik po kami. Kasama ko pa rin po si Inform PH at si AJ 13 Vlogs. Ayan nga po mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin yung mga trending ngayon sa social media at sa syempre sa internet, no? Eto nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong nangyari, no? Kaya Secretary Rap Recto. Eto po guys, no? Pumunta po siya sa Cebu siya po ay welcome, no? Ni Governor Pam Barikuatro. At eto pong pagpunta niya sa Cebu ay para po sa bawat bayan makikinabang, no? Nag-abot po ng personal na tulong, no? Si Executive Secretary Rob Recto, syempre under the directive of our President PBBM or President Bongbong Marcos. So eto nga po mga kaibigan, nakaranas po si Secretary Executive Secretary Rob Recto ng pambabash, no, sa sa mga sa kabilang kubol. Ano ba sasabihin mo dito?
15: Well, since pinag-uusapan natin yung trending.
2: Oo.
15: Binash din yung governor.
2: Oo.
1: Cebu Governor Pambari 4. Inano din siya, binatch din siya. Pero mahalaga na pag-usapan natin, ano ba yung pinunta ni ES Ralph Recto sa Cebu? Ito nga yung sinabi mo, di ba? Nag-abot siya ng tulong. Bahagi po ito ng rollout ng bawat bayan makikinabang. So si, to give you a little bit of history, AJ, is instrumental po si ES Ralph Recto sa pag-conceptualize po nitong programa ng ating Pangulo. Ito ay ang bawat bayan makikinabang o tawag o ang tama ba abbreviation ito, BBM. Yes. BBM, 'di ba? Bawat para maano natin, ma-recall natin ng mas para magkaroon tayo ng recall, BBM, bawat bayan makikinabang. So ang bawat bayan makikinabang, itong programa na to ay imagine mo, LGU tsaka national government is a collaboration to between national government tsaka ng LGU. Sino bang mas nakakaalam ng problema sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay? Siyempre, yung mga ating mga local leaders, di ba? Local government. So ito na, dito na papasok kasi hindi nadadaan sa mga kung ano-ano nga ahensya. Meron ng direktang tulong. Ang goal nito, AJ, is maramdaman ng bawat Pilipino ang gobyerno. So ito na nga, sa bawat bayan may itinatag na tinatawag na LGSF. Ito yung local government. Kung tama yung abbreviation ka, Local Government Support Fund. Para pondohan na mismo kung ano yung kailangan ng LGU. Hindi na, mas maganda na sila yung nagsasabi, di ba? Tama ba, AJ? Kaysa naman sa may mga nagdidesisyon na wala naman sa lugar, di ba? Or taga Manila lang yung mga nagdidesisyon. In this case, ang ginawa ni, kaya nga ito, isang political masterstroke, di ba? Hindi, ang ano na dito is sila na mismo nagsasabi ano yung kailangan nila. Kumbaga ini-enable na yung local government ng national government. Hey, ito na yung ano yung kailangan nyo? Ito na, naka-ready na itong pondo na to. 'Di ba, AJ?
0: So, sigit ko lang no, kasi itong sa local government support fund na to. Kumbaga, yung matulong pinansyal ng bawat barangay na to, 42,000 no, more than 42,000.
1: Oh, 42,000 barangay.
0: 200,000. At imagine nyo, kung ikaw taga Maynila, kung ang BBA sa iyo 200,000, sa mga probinsya rin, kahit kasulok-sulukan ng probinsya, 200,000 din ang kukuha nilang tulong. Same na. Walang palakasan. Pare-pareho, pantay-pantay. Para walang inggitan. Diba?
1: Ito yung mga admin reach, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Saan napupunta itong LGSF? Ito yung mga pangangailangan ng barangay level tsaka municipal or city level. Tulad ng ano, development funds, infrastructure support, rice assistance, tsaka itong presidential scholarship or tinatawag nating or educational support para sa mga college students, di ba? So sa Cebu, let's talk about Cebu. Binigyan ng 339.8, if my figures are right, million development assistance ang para sa Cebu Province. 265 million para sa Cebu Province, 20 million para sa infrastructure projects ng Cordoba, 54.8 million naman para sa mga socio-civic project para sa Siam na Cebu LGU. Kaya nandun si Cebu Governor Pambari 4, 'di ba, para i-welcome si ES Ralph Recto. Pero since pinag-uusapan naman natin yung mga trending, bakit daw yun yung problema, 'di ba? Parang binabash yung governor kasi nga dahil ganun ba 'yon? Dahil magkaiba ng politika hindi na bawal na makipag-coordinate or makipag-collaborate sa national government. Bawal tumanggap ng tulong. Yun yung mga nakikita nating mga narratives, di ba? So, Admin Rich, ano ba? Kasi ang purpose nitong bawat bayan makikinabang is walang halong politika, yes, to. Di ba? Government service or public service ay hindi dapat pinopolitika or walang political colors. Tama ba? Agree ba kayo?
2: Oo. Oo naman, Inform at saka AJ, no? Yan naman din ang sinabi ng Pangulo natin nung siya ay nanalo na, no, sa inauguration, na hindi na daw siya presidente ng 32 million kundi ng 110 million Pilipinos. Plus, 110 pa noon. No? So, yan, ginagawa ng Pangulo natin. Nakikita natin ngayon na, di ba, pumupunta siya kahit doon sa mga lugar na baluarte ng kanyang katunggali, no? Kay Mayor Lenny Robredo. Pero tinanggap din siya ng mainit, no? Ng mayor at saka ng mga taga-Naga. So, nakita natin dito na yung collaboration ng national government with local governments ay talagang napakaganda kasi mas mabilis, no, na mapaparating ang tulong. Kasi yung mga, katulad ng sabi mo kanina, Inform, yung local governments, sila yung nakakaalam ng kanilang, yes, pangangailangan. Wala namang ibang makakaalam kundi sila-sila lang kasi sila yung nandun. At mabilis nilang ma-relay ngayon sa national government dahil dito sa programang ito. So, mas mabilis ang tulong at ang pag-abot ng tulong at nasisigurado na talagang nakakarating ang tulong. Kasi, di ba, personal talaga ng pinupuntahan doon. Yes, at nagpapadala talaga ang Pangulo natin ng tao. Di ba, dati ang Pangulo natin pumupunta din talaga.
1: Pumupunta siya.
2: Pero ngayon, nagpapadala siya ng mga emissary katulad niyan, si ES Recto,
1: si Abalos, si Secretary Abalos, or si Vince Nason.
2: O iba pa, di ba? So, nakikita natin na ang Pangulo natin, sinisigurado niya na ang tulong na to, itong mga pera na to, ay talagang hindi mapupunta sa bulsa ng iilang mga politiko lamang, kundi talagang makakarating sa ating mga kababayan.
0: Yes, tama.
1: Alam mo, i-share ko lang yan, ha, kasi pinag-uusapan natin dito is yung word na ramdam, di ba? Alam, parang ako rin, ramdam ko rin yung ito, i-share ko lang yung kwento ko kasi nakasama din ako sa mga inspection, lalo na pumunta kami ng Visayas, ng Samar, at nakita ko yung mga expression ng mga pumunta kami natin ng Santa Rita, for example, in-inspect ni Secretary Vince Dison yung tulay na sira. Ngayon, I think ayos na, di ba? May mga tulay na na in-inspect at ngayon either natapos na or naayos na, I think sa Santa Rita, if I'm not mistaken. Pero share ko lang dun yung mga tao kahit nakita lang si Secretary Vince, eh nag-ano na sila eh. Para tuwa na sila kasi alam mo, pag nakita ng mga tao ang mga leaders natin, lalo na sa national government, iba talaga yung epekto eh. Iba yung nakikita nila yung leader eh, hindi yung parang okay, meron lang event, may umabot lang ng assistance, 'di ba? May nagsalita, may nag-speech, tapos na. Iba pa rin yung mismong leader ay nakikita, naririnig yung boses, nakikita mismo yung muka. Malaking bagay na yun sa mga kababayan natin. Pero syempre, hindi naman sa ano lang, 'di ba, makita. Merong action, 'di ba? May pagbabagong nangyari. Hindi lang dahil sa nakita nila yung pangulo or nakita lang nila yung si Secretary Abalos, merong action na nangyari. Yeah. At doon ko na ano yung
2: nararamdaman nila.
1: Nararamdaman nila na may nakikinig, may isang leader na makikinig doon sa mga, kasi nakipag-ano din eh.
0: At i-rectify yung kanilang problema na diba? Idinulog nila.
1: Ikaw, kung ikaw, ikaw AJ, pag ikaw yung nandun sa mga bayan, anong nafe-feel mo, diba, kapag merong nakita mo si Pangulo or si ES Ralph Recto at nasabi mo lang yung para problema mo sa pagsasaka, for example, anong, diba, malaking bagay na ba yun sa'yo?
0: Malaking bagay, kasi alam mo, yung nagkakaroon ka ng panibagong hope. Diba? Kasi importante na bibigyan ka ng hope eh. Kasi kapag yung mga pagkakataon na yung medyo baksak na yung moral mo. Kailangan ng isang taon na mag-a-flip sa'yo. Katulad nga ito ating mga leaders na to na sila yung nag-a-flip sa ating spirit para umasam pa tayo ng meron pa tayong magagawa at meron pa tayong pag-asa na umahat.
1: Kaya nga sabi Admin Rich, AJ, ikayo, sang-ayon ba kayo dun sa sinasabi ng mga bashers ng Pangulo sa social media na parang wala namang wala namang proyekto yung Pangulo eh, wala naman siyang naipatay yung So I think, di ba, yan ba yung, tanungin natin yung mga presidential scholars, ilang presidential scholars sa Cebu pa lang, ilang barangay sa Cebu. So meron tayong magbibigay lang ako ng mga figures ha. So sa Cebu, meron tayong doon sa presidential scholar, lima bawat barangay.
0: Times 42,000.
1: So sa Cebu pa lang ha, so i-compute natin. Try natin mag-mat ngayong hapon. So 5,000. So meron sa Cebu province, merong 1,066 barangay. Okay? I-ano nyo lang if my figures are right, di ba? So 1,066 barangay sa Cebu pa lang to ha. Uh-oh. Times 5. Meron tayong 5,330 potential presidential scholars. So dapat
0: times 20 pa.
1: Kung so imagine mo to, 'di ba? Parang sino ba 'yung mga tinatanong nitong mga survey, mga surveys na to, 'di ba? Pero sana matanong nila kahit isa man lang dun sa nakatanggap ng educational assistance, 'di ba? Or 'yung mga itong mga rice, meron ding
2: rice distribution
1: program, part din to ng LGSF or bawat bayan makikinabang. So sana syempre hindi naman to parang overnight lahat na sasabihin nakaramdam na, 'di ba? Or 'di ba? So continuous po yung rollout ng bawat barangay ay bawat bayan makikinabang. Mm-hmm. So ang goal po is ilang barangay, AJ? Sabi mo kanina
0: 42,000, no? More than
1: 42,000, 'di ba? So that's going to be it's a big leap, 'di ba? It's going to be yung time eh, 'di ba? Yung oras ang natin dito dahil ilang years na lang ba si BBM Admin Rich? 2 years sa maabot na natin yung 42,000 barangay. I think kaya 'yan.
2: Oo, kaya 'yan.
1: 'Di ba? Kaya kasi, nga na dyan si Secretary Abalos eh, 'di ba?
2: Kasi sa tingin ko no, hindi naman yung ang ginagawa kasi ng pangulo natin consistent siya eh, 'di ba? Consistent yung pamimigay eh, yung pagpunta sa iba-ibang mga lugar. Kaya naniniwala ako na lahat yan ay talagang matutulungan at hindi dyan nagtatapos eh, no? Mm-hmm. Dahil tuloy-tuloy ang programa ng ating gobyerno at yung pagtulong ng ating Pangulo ay tuloy-tuloy, so hindi nagtatapos sa isang bigay lang, di ba?
0: Kaya
2: may masasabi ka pa, AJ?
0: Yes, no, at syempre no, dahil sa mga ganyang klaseng programa ng ating mahal na Pangulo, ay ako rin no, hoping na tuloy-tuloy pa at sana ma-extend para talagang hindi lang isang bigay. Mayroon talagang roll out talaga na mangyayari para yung tulong na naramdaman ng ating mga kababayan sa kanilang bayan ay patuloy no, na mararamdaman nila yung pagmamahal at sa pag-aasikaso ng ating mahal na Pangulo. Kasi hindi lang naman pwedeng isang beses lang tayo maatanggap ng tulong na yan. Kasi imagine mo, no, Admin Rich, hindi lang naman isang SEMTA mag-aral yung mga estudyante natin. Eh. 4 years yan to 5 years yung iba pa. Diba? So mas maraming pagkakataon na makakatanggap sila o makareceive sila ng tulong mula sa ating gobyerno, especially sa mga presidential scholars.
2: Oo. Ang nakakalungkot dyan kapag natapos na yung Pangulo natin, eh pwedeng i-stop 'yan ang susunod na magiging pangulo kung iba yung direction ng kanyang government, 'di ba? So mai-stop talaga 'yan. Yung
0: sundan,
2: 'yan yung nakakalungkot. So parang talagang totoo yung sinasabi ni Ramon Ang na by 2028 mamimiss ng mga Pilipino si BBBM. Kaya nga maraming talagang nagka-clamor na sana ay yung ating constitution mabago para bigyan ng second term, no, yung pangulo. Sa sana magkaroon ng changes sa ating constitution, yes, no, or amyandahan man lang yung term limit ng pangulo kasi hindi naman siya mahahalal kung hindi siya gusto ng taong bayan eh. So dapat baguhin yung isang part na yan ng constitution natin. At mabigyan ng chance ang ating Pangulo na makatakbo uli. Kasi talagang marami talaga ang may gusto na makatakbo siya, no? Magkaroon siya ng second term. Para talagang lahat ng kanyang mga plano, lahat ng kanyang mga programa, proyekto ay tuloy-tuloy. At maipagpatuloy pa yung mga ginagawa pa ngayon. Kasi natitiyak ko, AJ, kapag nag-iba ang presidente at iba nag-iba yung partido, tapos iba yung kanyang perspective, yung kanyang pamumuno, ay talagang stop lahat ng programa ng ating Pangulo. Kawawa naman ang mga Pilipino.
0: Instead na clockwise, baka maging counterclockwise backward na ikot ng mundo.
1: Eh, buti na lang, at least for the meantime, napapaligiran si president ng mga kumbaga dream team na ngayon nangyayari. Nandiyan na si Ralph Recto, nandiyan na si Abalos, nandiyan na si Vince Dizon. Pero tingnan mo, ha, dun sa bawat bayan makikinabang, yung mga mayors, mga local leaders, nakikipag-collaborate na sa national government. Nandiyan si Mayor Lenny Robredo, di ba?
0: Yes.
1: Na expressing her support sa ginagawa ng gobyerno. Kasi tama nga naman, kung may ginagawang tama,
0: support.
1: Ano natin?
2: Supportahan.
1: I-recognize natin, supportahan natin, di ba? Pag may mali, edi i-criticize natin, wala problema. Nandiyan si Mayor Isko Moreno ng Manila, supportado din sa mga ginagawa ni BBM. Sino pang mga mayor? Mayor Vico Soto ng Pasig, di ba? So ito, yung bawat bayan makikinabang initiative na to, walang politika 'yan. Kung gusto mong ang tanong kasi dito hindi dahil kung ano yung kulay ng mayor. Ang tanong dapat is ano ang kailangan ng mga tao, at ito na gagawin namin ng paraan para mas mapabilis ang pag-abot ng ano yung kinakailangan niyo doon sa bayan niyo o sa city niyo. Hindi na yung dadaan pa sa maraming diskusyon na, di ba? Ito na, direct collaboration na.
2: True.
1: To and for me, yan yung naging ano, ah, isa it, kaya nga sabi ni Sandro Marcos, di ba, nag-comment siya about kay ES Ralph Recto, sabi niya he is a godsend kasi nga naging instrumental din si ES Ralph Recto sa mga naging mga programa ngayon ng Pangulo, di ba?
2: So magaling yan,
1: kaya going back to what I said, talagang I think yung team behind, 'di ba, surrounding our team behind the president's ano, kumbaga behind the president, ay talagang dream team talaga, 'di ba?
2: Magaling si
1: Magaling kasi iniisip ni BBM, hindi lang alam mo yung mga Marcoses, they are masters of the ano tawag doon, masters of the long in of the long run of the long game. Kasi hindi lang iniisip ano yung
0: visionary sila, eh.
1: Visionary, 'di ba? Like yung ano, eh, looking ahead, 'di ba? So hindi lang ang ginagawa ni BBM ngayon, hindi yung mga ang tinatawag na mga
2: short-term
1: band-aid solution, is yung legacy din na okay, kahit hindi na ako presidente, magiging tuloy-tuloy pa rin ang ano natin.
2: Mapapakinabangan
1: ito even
2: the next generation.
1: Even for the next generations to come, di ba?
0: Not just next generation, but 50 years.
2: Ilang dekada.
0: Imagine mo ngayon, maproyekto na 50 years na. Napakalabangan.
1: Di ba, yung mga scholars, imagine mo pa lang, ha? 5,000, for example, sa Cebu. In the years to come, magiging ano na to, magiging mga leaders na to. Sila na yung ano, eh. Ipapasa na sa kanila yung baton, eh. So these are our future engineers, di ba? Professional. And I think, they will go back to the time na binigyan sila ng tulong ng ano ng ating gobyerno nung panahon ni BBM. Kaya going back to what you said, Admin Rich, mamimiss talaga ako, mamimiss ko talaga.
0: Naiyak
1: na si
0: Alex.
1: Naiyak na, di ba? Kasi nga, medyo ako sentimental talaga ako kasi 2 years na lang talaga. And kung pwede nga lang, di ba? Eh, hindi naman pwede mag-extend dahil meron tayong constitutional limitations, di ba? Kung pwede lang, pero 2 years, it's just around the corner, di ba? Next year, busy na yung mga tao sa usaping election, di ba?
2: Ako by 2028, mag-iing.
1: Marami na mga. Pero it's more of like tears of joy, di ba? Parang alam natin na kahit binabash yung presidente, or inaano siya, focus. Kumbaga yung hate, 'di ba? Yung pagbabash, hindi kahit 'di ba parang kahit hindi naman fair, hindi naman dapat kung ala, may mga bagay na mararamdaman eventually. Hindi naman
2: actually,
1: lahat
2: hindi niya deserve.
1: Hindi niya deserve yung mga pangbabash kasi every day kung alam niyo lang naglilibot yung ating presidente at ginagawa niya lahat para maano na. Kumbaga by 2028 parang hindi nga fair eh. Kasi parang pagdating na 2028, parang okay na. Di ba? Parang ang dami nang na, it's going to be, it's not, paano ba yun? Yung papalit sa kanya,
2: napakapalad.
1: Feeling ko napakadali na, di ba? But at the same time, it's going to be, they're going to, ano yung expression na yun? They have bigger shoes to, ano yun? Bigger shoes to fill, parang ganon.
2: Tsaka kailangan nilang malampasan.
1: Ayun, that's the phrasing.
2: Kasi talagang PBBM set the bar high.
1: Yes. Set the bar high at the same mataas. Time, diba?
2: So kailangan nilang malampasan kasi ikukumpara sila.
1: Ikukumpara
2: ng taong bayan.
0: Hindi ko titignan yung 2028 kasi I'm hoping na to extend yung his term.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung 2028 niyan, baliwala sa akin yan kasi sabi ko nga, I'm hoping for the next term no na siya pa rin yung magiging presidente natin.
2: So,
0: kaya
2: push natin pag-amienda ng constitution.
0: Kasi nakita ko kay Inform PH kaya tagang
1: tutulo
0: na yung kanyang
1: naging ano lang. Naging sentimental lang. Kasi nga, di ba, parang ang bilis ng 2022, di ba? Parang kahapon lang eh. Kahapon lang tayo nakikipag, di ba, bardagula na nakikipag niya mang, di ba, nung kampanya, di ba, inaano natin si BBM. BBM tayo. Tapos, di ba, tapos 2028 na, may panibago na namang, kung pwede lang, di ba, admin rich. Pero, ano, ako lang naman, sa mga criticisms natin sa gobyerno, okay lang, nakikinig talaga si BBM. Walang problema kung murahin mo siya. Pero dapat medyo warranted naman yung criticism, di ba? Dapat medyo objective.
2: Correct.
1: Hindi lang dahil lang may iba kayong ano, politics, di ba?
2: Huwag naman yung isang anti-Marcos na journalist na napakayabang.
0: Diba? Oo, no? Masyadong diba? Mataas yung tingin sa sarili.
1: Or,
0: samantalang journalist siya, tapos ang ginagamit niyang platform, yung ginagamit nating platform. Ano yun? Nakikigamit?
1: For me lang talaga. I mean, ito, I'm talking in general, di ba? Yung criticism talaga, maraming times sa sinasabi ni BBM, okay lang sa kanya yan. Kaya nga, di ba, sabi ni Secretary Vince, di ba, murahin nyo, sige, tuloy nyo lang, express nyo lang yung disappointment mo. Pero for me, dapat medyo grounded in reality. Oh, grounded, hindi lang dahil
2: sa realidad nga.
1: Hindi dahil magkaiba lang tayo ng politika, hindi mo na, hindi mo na parang bububulag-bulagan ka na, wala namang ginagawa yung Pangulo. Ang nakagawa lang ng tulay is yung ano eh, yung sa Intramuros lang, si Duterte lang nakagawa ng tulay. Hindi yung ganong klase yung kritisismo. At least yung grounded in reality, di ba? Yes. Sa giging sitwasyon mo, kung binaha ka, edi murahin mo yung gobyerno, kung na ano yung bahay mo, di ba? Okay lang yun. Makikinig yung gobyerno para, di ba? Kaya nga, nilalapit na ng gobyerno yung mga sarili nila para maano na, ma-address na yung mga pangangailangan up to the barangay level, di ba?
2: Yes,
1: so, yun lang po.
2: Sa madaling salita, Inform, kung mumurahin mo man ang presidente, tiyakin mo na talagang may sense yan.
0: Yes.
2: At talagang meron kang dahilan, no? Hindi yung minura mo, pero pag tinanong ka, bakit mo minura? Hindi mo alam, di ba? Maraming
1: kanyan. You're coming from a place
2: daya,
1: of hatred, di ba?
2: Gaya-gaya lang
1: diba?
2: Sila kasi parang, dahil sa hatred na tinanong
1: hatred
2: sa
1: lang.
0: Hatred lang. At when you say fuck first, then lay your fuck first. Di ba? Dapat ganun. May resibo dapat na pinakita para fucks first.
2: Naku, binanggit yung...
1: Pero we're talking in general naman, di ba? So Admin Rich, nako, yung marami pa tayong pag-uusapan. So meron tayong ano, may
0: extension.
1: May oras pa ba tayo? Pag-uusapan natin yung impeachment ng very very quick kung kaya pa, di ba? So ayan.
2: Sige, meron pa tayong konting oras, no. So eto nga pag-uusapan lang natin yung etong nangyari, no. Unahin natin. Nako, ito kasing mga kababayan natin ay medyo nagtataka lang sila, Alex, no, at saka AJ, kasi eto nga, patuloy pa rin na trending ngayon sa social media. Etong kaso ni dating Speaker Martin Romualdez, okay, no, na bakit mukhang itutuloy pa, no, ng ombudsman. Ano ba ito, inform at saka AJ, bakit mukhang gustong i-push ng ombudsman gayong wala namang nakita talaga na ebidensya? Ano sa tingin mo dito?
1: Ito kasi yung issue about sa ombudsman, doon natin i-connect natin doon sa pag-recant ni Gotesa. Kasi yan yung laman ng balita, eh, di ba? Mm-hmm. Yung recantation, di ba? Kumbaga, binawi ni Gotesa ang una niyang salaysay na nagdala siya ng, kumbaga, pera at may mga akusasyon, di ba? Especially kay former Speaker Martin Romualdez. Pero ang nagiging ano dito, kumbaga, observation ko lang naman, I mean, it's just my opinion, eh, kailangan din natin, hindi lang, di ba, yung credibility ni Gotesa, questionable naman yan in the first place, di ba? Pero yung, kung ako sa ombudsman, eh, dapat investigahan din yung circumstance ni Gotesa. Ano yung sinabi niya doon sa bagong salaysay niya, na, 'di ba? May inano siya ni Marcoleta at ni Mike Defensor, 'di ba? So I think sana bigyan ng pansin or tutukan ng ombudsman yung circumstance na 'yon, 'di ba? Na hindi dapat ma-preempt yung kung ano mang ginagawa na lang investigation, walang problema, harapin naman yun ni Martin, ni former speaker. Yun yung words, ah, na di naman siya nagtatago, di ba? Sabi niya, I will, kaya niyang harapin yung mga, kung may evidence siya, admin reach, ilahad, di ba?
0: Mas maganda rin, no? Kasi naisip ko rin dati na dapat bakit i-investigan si dating former speaker Martin, no? Pero ngayon naisip-isip ko, mas maganda din talaga italakayin, pag-usapan, para malaman din natin yung nangyaring recantation ni Gotesa, kung nagtutugma, no, kasi in the first place sabi nga ni Inform PH na hindi naman siya credible na witness or something, dahil yung mga nasabi niya ay hindi tumutugma dun sa may scenario na sinasabi niya. Kung mapag-usapan ito o ipagpapatuloy yung kaso laban kay speaker, doon natin malalaman talaga na it's useless na pag-uusapan, doon mapapatunay na wala talaga siyang kinalaman sa anumang evidence o yung mga pangyayari na naganap na bigay ng maleta o pera.
1: Okay, doon tayo sa usaping fairness lang, kasi tulad, kumbaga, sabi nga ni former speaker Martin Romualdez, not verbatim, kumbaga fairness lang.
2: Gusto lang.
1: Parang iisa lang yung dinidiin ng investigation. Kailangan tingnan ko ano yung role ni Mike Defensor, ano yung naging role ni sino yung isa, si Marcoleta. Kasi, di ba, i-examine or i-investigahan nila ano yung mga naging claims ni Gotesa, kung bakit, di ba, may kumalat din na CCTV na naalala nyo last year bago siya nag-testify sa Senate, September 25 bata yun, 2025, di ba, may kumalat, I think 2 days ago, may kumalat na CCTV footage na dumaan muna sa opisina ni Marcoleta. So, ito, parang, okay, kung may mga ganitong lumabas, ako lang, kung ako yung mga investigador, tingnan natin kung ano yung naging connection nitong mga claims ni Gotesa na, unang-una, na isa sa mga nag-coach talaga sa kanya is si Marcoleta. Yes. At isa sa mga naging utak kung bakit nag-appear siya sa Senate, tapos nagkaroon siya ng mga ganong claims against sa iba't ibang personality, including si Martin Romualdez. Mm-hmm. And number 2, very quick, is kumbaga yung nangyari, naungkat din yung isang angulo na ginagamit lang pala, may mga political actors na ginagamit lang yung mga testimony, testimony ni Gotesa para sa kanilang political agenda. Ano yung political agenda na yan? It's to, ano yung sabi ni, in the words of Claire Castro, is baka for destabilization. Tama ba? Sinabi niya yan sa isang press. Tama ba, AJ? Yes. Diba? Destabilization na. And to hijack yung narrative or yung anti-corruption campaign ni BBM. Eh, si BBM, gusto niyang tumbukin na, diba? Pero dahil nga malalim ang ugat nitong corruption na to, eh, may mga actors or mga players, diba? Na ganun din para malabanan itong anti-corruption campaign, eh, gagawa, kumbaga, desperation eh. Desperate times, ano yun? Desperate times calls for desperate measures. At ito lang nga, yun, gagamit na ng mga, kumbaga, mga ganitong klaseng ano, yung weaponized na yung mga affidavit, di ba? Yung mga 18 Marines, na wala naman silang ano eh, kumbaga, wala namang i-offer na kumbaga, document. Yun lang naman yung mga ebidensya, di ba? Mm-hmm. Lawak, kumbaga,

0: Kasi inform at saka AJ, no? Kasi etong mukhang pagdidiin dito sa kay dating speaker Martin Romualdez ay ginagamit, no, para may mga tao na nagte-take advantage, mm-hmm, kasi yung mga talagang tunay na sangkot. So sila yung talagang makikinabang dito at sila yung tuwang-tuwa kasi kumbaga iisang tao ididiin pagkatapos sila ay makakaligtas sila, no? So ito yung danger dito. Kaya nga maganda na talagang kino-call out natin ang ombudsman na talagang imbestigahan ito, no? Tingnan talaga yung pinaka-roots, no? Sa lahat ng side at huwag munang mag-prejudge. Huwag munang magsabi na si Martin ganito or ganyan, no? So, kailangan maging bulag muna ang ombudsman. Maging bulag siya, yes, sa pagtingin, no? Ng mga ebidensya, ng mga kung anong mga facts na yan, no? Para talagang makita niya, no? At ma-determine
1: both side,
0: yung both sides kung ano ba talaga yung totoo. Kasi kapag ang isang tao na nag-iimbestiga ay meron ka na kaagad na naka-form sa, yeah, utak mo na conclusion, ay wala na. Wala na yun. Na. Kasi ibig sabihin, na-judge mo na. Natapos na ang investigasyon dito pa lang sa mind mo. Kaya maganda yun. Kailangan ang ombudsman natin ay talagang neutral. Bulag. Maging bulag siya muna at huwag mo nang mag-judge. AJ, mo pa may gusto kong sabihin.
1: Dito, no, kapag hindi naman investigan yung kay dating Speaker Martin, masasabihin naman ng mga kalaban ay pinaprotekta ng presidente yung kanyang pansan. So much better talaga. Okay.
0: Imbestigahan.
1: Lahat imbestigahan na. All sides, tignan natin.
0: Kailangan lang ng fairness.
1: Kailangan ng fairness. No? Lahat ng sides, imbestigahan natin. Mm-hmm. Para malaman natin kung ano ba talaga at sino yung tagang mesala.
0: Kasi true.
1: Itong mga mesala talaga ay sila yung very active, no, na
0: magbintang.
1: Pagtulungan.
2: baka yan yung irony, di ba?
1: Kasalanan. Samantalang sila, gusto lang mambato
0: ng putik. Yan.
1: Yes, ng bato ng putik. Yan.
0: Makikita mo yung may mga kasalanan, eh. Sila yung very eager, na may ingay.
2: Yung ba yung ano, yung clean hands doctrine? Kung sino pa yung nagbato ng putik, sila pa yung madudumi yung kamay. Di ba? So imagine mo yung pinakamaingay sa mga nangyayari. Eh sila din yung mga... para magtitingnan mo yung mga tao na to, parang kayo din naman na parang din naman kayo nasangkot dati sa mga bagay-bagay, di ba? So yun yung irony ng irony ng issue natin. Okay, last ano lala, kung may time pa, yung may time pa ba tayo o impeachment, di ba? 2 minutes.
0: May okay, meron pa tayong
2: break.
0: At least 2 minutes.
2: Two minutes. So,
0: pag-usapan muna natin itong impeachment, itong kay La Chica. Alam, yes, ko, may sasabihin dito si...
2: Kasi day 16, ang pinaka-last ano natin, kasi nag-cancel ng 2 araw ay yung impeachment. Ano yung natin, tubukin natin yung kay La Chica? Kasi, okay, very quick lang ha, yung nangyaring, yung sa testimony ni Gina Acosta, di ba? Malaking ano talaga palaisipan kung saan nadala yung pera. Naging clear na sa atin yung kumbaga nag-corroborate na yung land bank, 'di ba?
0: Yes.
2: 'Di ba nag-corroborate na yung COA doon sa issue ng 125 million. Yes. Kasi clear na may nag-utos, 'di ba? Sabi nga, sino po yung ano? Sino yung head of the agency? Yan yung words ni Acosta. Sino yung nag-utos sa iyo? Eh di si yung head ng agency yung nag-utos. Pero according sa rules joint circular, kung ikaw yung SDO, si Gina Acosta kasi yung special disbursing officer. Siya lang yung may authority na mag-decide kung ano yung gagawin. Kasi nga, in-incussion sa land bank, 120, imagine mo, 4 duffel bag. So, imagine mo sa issue na to, kumbaga, yung paper trail, nag-stop doon kay La Chica. Mm-hmm. Binigay kay La Chica. Ngayon, ang question, nasaan na yung pera? Nasaan na yung pera? Kaya doon papasok si La Chica kasi, ayan na, sinabi na Gina Acosta na nag-withdraw siya ng 125 million, mm-hmm, di ba? Meron pa yung mga, di ba? May mga, ilan ba yun? Ilang trenches pa yun, di ba? Trenches, di ba? So, ngayon, yung paper trail, nag-stop doon sa... kay La Chica kasi ang sabi ni Gina Acosta binigay niya pero bawal yun yung tutumbukin ng impeachment trial. Bakit as a disbursing

0: SDO, eh binigay mo yung pera sa hindi naman walang authority, di ba? Or walang permission na makatanggap ng ganong kalaking pera, kasi si SDO lang yung ano, yung kumbaga, may authority noon. Eh wala naman daw siyang sila chika, hindi naman daw siya part ng kahit sa mga accomplishment report, financial plans, wala yung DPSG pangalan niya. And for somebody na wala sa ano, eh bakit siya yung bakit parang nag-stop doon yung ano, 'di ba? Yung paper trail. So yun yung mga tanong na tutumbukin ngayon ng impeachment trial. Kung ano yung naging role nila chika, 'di ba? 'Di ba? Kasi yan yung mga kumakalat na kumbaga description sa kanya eh.
1: Imagine mo.
0: Sino yung ano tawag doon sa taong humawak ng ano, duffel bag, 'di ba? Bag. 'Di ba? Not to imply, 'di ba? 'Di ba? Someone who carries a bag, 'di ba? Bagman, 'di ba? So yung
1: nilabag niya yung presidential decree number 1445. Marami
0: siyang nilabag pala, no?
1: Government Auditing Code of the Philippines, nagbabawal sa disbursing officers na ipaubaya o i-delegate ang kanilang tungkulin sa ibang tao. Tapos pati yung circular 2015 nilabag din niya, no? Circular 2015-01, kasi walang anumang legal na provision na nagpapahintulot sa isang security officer na humawak o mag-disburse ng confidential funds.
0: Oo.
1: So ayan yung mga nalabag talaga.
0: Sabi ni Acosta, hindi naman beneficiary din sila chika eh. Di ba kung ikaw tatanggap ng pondo, kasi public funds itong confidential funds are public funds pa rin, di ba? Subject to scrutiny and accountability pa rin. Ang tinumbok ng Day 16 is, sino po yung sinasabi kasi na hindi accountable yung head of agency? Pero, sabi mismo ni...
1: Siya yung nag-utos.
0: Di ba?
1: Eh.
0: Siya yung nag-utos. Alam na natin, natumbok natin na yung head of agency, siya yung nag-utos na ibigay yung 125, tama ba? 125.
1: Hindi naman kikilos yung mga tauhan kung
0: walang utos, 'di ba? Diba? So kumbaga yun din yung sinasabi na prosecution, accountable din yung head of agency. Hindi pwedeng ano lang yung accountability nagsistop lang kay Gina Acosta dahil apparently may bigger story din, 'di ba? And nalalaman natin yan sa Day 16. Ngayon, ang next question, AJ, is anong nangyari sa pera nung binigay kay La Chica, sa tingin mo?
2: Parang ano, degeto yan, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na si Gina Acosta ay isang tamad na government officer.
1: Kasi, matagal na, diba? Siya.
2: Matagal niya na rin eh. Pero bakit niya hinayaang iba ang tumabaw sa kanyang tungkulin? Bakit?
1: Very obedient
2: dahil nga,
1: siya.
2: Very obedient. At dahil inutusan siya, bigyan siya ng kalatas ng kanyang amo na ibigay o ipasa sa iba yung dapat niyang trabaho.
1: Actually, kawawa nga siya eh. Napahamak siya dahil sa pagsunod niya sa kanyang
2: Pero mali
1: yung
2: ginawa niya talaga.
0: Pero naging si Gina Acosta, AJ, Admin Rich, is tauhan din ni Sara nung ano siya, di ba? Nung nasa Davao pa siya, di ba?
1: Bit lang niya.
0: Dito, doon natin nakikita na may pattern. May pattern lang. Sinasabi lang namin dito, may pattern because if they've been familiar na yung ganitong ginagawa proseso nila, simula pa lang sa Davao.
2: Alam niya na yung trabaho ng isa.
0: Diba? Parang na-nationalize lang nila yung something that was already been in place.
2: Even before
0: nung ano pa siya nasa Davao. So yun yung mga tanong surrounding the issue sa confidential funds ni Sara Duterte.
2: Parang sinasabi na alam mo na gagawin mo.
1: Oo.
0: 'Di ba?
2: Matagal na nating
1: kaya nga.
0: Meron may ano na pala, may sistema na pala.
1: Kaya nga AJ at Inform, no. Ito madalas sinasabi ko sa mga DDS kapag ako ay nagla-live. Tama lang itong nangyari ngayon na talagang humarap si VP Sara sa impeachment trial. Kasi kita natin yung pattern eh. Mayor siya ng Davao, nagagawa na to. Walang sumisita. So, napunta siya sa DepEd Secretary, sa National Vice President. Ginawa pa rin niya. Kasi walang sumita noon eh. So, ngayon, ginawa pa rin niya. At kapag walang sumita ngayon, tuloy-tuloy yan. At kapag nakatakbo siya as President of the Philippines at kapag nanalo, tuloy-tuloy pa rin yan. At baka mas malaki pa ang mawawaldas na pera. Hindi na lang milyon, kundi trillion. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya kailangan talaga na humarap siya dito sa impeachment trial. At sana humarap siya kasi siya lang yung nag-iisa na pina-impeach na hindi humaharap sa kanyang trial. Tinatakbuhan niya, nagtatago.
0: Kailangan niya humarap kasi pag hindi, tumatagal lang eh. Kaya nga yung sabi ng prosecution na, or may ano kahapon eh, si Lorna Kapunan, di ba? Attorney Lorna Kapunan. Basically, okay, to close our discussion. Pinapatagal lang niya yung impeachment kasi hindi siya nag-a-appear. Hindi siya nagpapakita or, di ba, si Corona nagpakita, di ba, umatid ng impeachment trial. Tapos, pero dahil hindi siya umatid, humahaba lang yung diskusyonan. And I think it's in their best interest ng defense na tumagal pa. And hindi natin dapat patagalin na. Kung kaya nang tapusin, i-ano niya yung hamon ni Attorney Lorna Kapuna na humarap ka. Kung inosente ka, wala kang dapat ikatakot.
1: Pero, inform at AJ, wala na tayong oras so bigyan ko muna si AJ ng mag-shout out ka na.
2: Yes, no, sa ating mga supporters dyan, sa mga Marcos loyalists at sa ating mga Marcos supporters, no, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa aming araw-araw na programa dito sa Radyo Pilipinas, sa aming vloggers ng Bagong Pilipinas. Mm-hmm. At siyempre nagkapasalamat tayo sa ating mga angkor na si Admin Rich sa kanyang pag-invite sa atin uli bilang kanyang co-host. At siyempre po, no, AJ13 Vlog po sa ating mga social media accounts. At siyempre po, AJ Opinion 2 sa ating Facebook account at sa TikTok and YouTube na AJ13 Vlog. Salamat po.
1: Yes, inform.
0: Nagpapasalamat din tayo kay Secretary Dave Gomez at sa kanyang suporta sa mga BBM, sa mga BBM vloggers, 'di ba? At siyempre, in behalf of the BBM vloggers, I hope na suportahan din natin sila, i-follow din natin sila. Talagang yung mga kaibigan nating mga vloggers, it tuloy po yung pagsuporta sa pagpapakalat ng mga good news, 'di ba? Tulad ng ginagawa natin ngayon at sa pagsuporta sa ating gobyerno, 'di ba? So maraming salamat po at happy Sunday sa ating lahat. Admin Rich, malaking thank you din sa pag-imbita dito sa iyong alam ko may bagong may bagong show na eh. 'Di ba? Sana kasama kami diyan sa ano na 'yan, sa paandar na 'yan, 'di ba? So Inform PH po at 'yun lang, happy Sunday.
1: Yes, maraming po salamat sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon pong Sunday. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay at pag-share ng ating mga video. Siyempre, yung ating avid listener, viewer, si Ami Ruzul, Florcita Anakaya. At salamat po sa mga OFW na patuloy din po na nagsusuporta sa atin. Maraming po salamat sa Radyo Pilipinas staff na patuloy po na tinutulungan tayo sa ating pag-eere every Sunday. At syempre, supportahan niyo po si AJ, no, sa kanya pong Thursday edition. At saka,
0: paki-follow and ano po, 21 million movement po at yung mga supporters natin at saka po yung Salamat PBBM podcast po every Wednesday yan. So paki-follow po sila sa Salamat PBBM Facebook page saka meron ata sa YouTube din. So binabati ko lang din yung mga kasamahan ko, sina Coffee, sina Mark Ian, at sina Sir Yayam, si Paler. So Salamat
1: PBBM. Ang dami,
0: dami di ba? Si Martina pa pala. So yun lang. Martina Goreseta, binabate si Tita Vicky, si Shi. Yun lang.
1: Tama na, lang tayo oras.
0: Ang dami yung gusto
2: matin. 31 million secrets ang kanyang sasabihin. Ang dami.
0: Yes, dami, di ba?
1: At saka, pakifollow po, no, yung aking YouTube channel, Admin Rich, Facebook, Admin Rich, TikTok, Admin Rich. Maraming po salamat. At saka, everyday po, itong vloggers ng Bagong Pilipinas, Monday through Friday, 8 to 9 p.m., Saturday and Sunday, 7:30 to 8:30 p.m. Maraming salamat. Good night. Happy Sunday.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Muling sumasaimpabawid ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasin.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Halika't tingnan mo. Mabiyayang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1, Talata 45 hanggang 51.
2: Natagpuan ni Pilipi si Nathaniel at sinabi nito sa kanya, "Ang tinutukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret."
3: "May mabuti bang galing sa Nazaret?"
2: "Halika, tignan mo!" Nakita ni Jesus na palapit sa kanya si Nathaniel at sinabi niya tungkol sa kanya,
4: "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari."
2: "Paano mo ako nakilala?"
4: "Bago pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita."
2: "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel."
4: "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo. Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at tanhik panahon sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos."
1: Ibinahagi ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Nagtanong si Nathaniel, nakilala ring Bartolome, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Pero sa halip na makipagtalo, inanyayahan siya ni Felipe, "Halika't tingnan mo." Napakaganda ng aral na ito. Hindi nagsisimula sa katiyakan ang pananampalataya. Madalas, nagsisimula ito sa pagiging bukas na lumapit kay Jesus. Hindi sinabi ni Felipe, "Maniwala ka agad." Ang sabi niya, "Halika." Hindi nakukuha sa pakikipagtalo, kundi sa personal na karanasan ang tunay na pagkilala kay Kristo. Paglapit ni Nathaniel, nagulat siya sa sinabi ni Jesus, "Nakita na kita." Bago pa man makilala ni Nathaniel si Jesus, kilala na pala siya ni Jesus. Ganito rin tayo. Minsan iniisip nating walang nakakaunawa sa ating pinagdaraanan. May mga lihim tayong pagluha, mga takot na hindi masabi, at mga panalangin tayo lang ang nakakaalam. Ngunit bago pa natin hanapin ang Diyos, kilala na niya tayo. Nakikita niya ang ating puso, ang ating mga sugat at ang ating mga pangarap. Sa kapistahan ni San Bartolome, tinatawag tayong maging tapat tulad niya. Sinabi ni Jesus na walang anumang pagkukunwari si Bartolome. Sa mundong puno ng pagpapanggap at pagbuo ng magandang image, hinahanap ng Diyos ang mga pusong totoo, hindi perpekto, ngunit tapat. At tulad ni San Bartolome, inaanyayahan tayong bigkasin rin natin. Kayo nga po ang anak ng Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Mga kapatid, tanggapin natin ang paanyaya ni Felipe. Halika't tingnan mo. Lumapit ka kay Kristo araw-araw, sapagkat kapag tunay mo siyang nakilala, matutuklasan mong mas matagal ka na pala niyang minahal. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: Nakakapagbigay
7: siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo
10: sa? Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Oi! Morning good, mga brother! Mabuhay, mabuhay! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa ating mga balitaan, mga brother, yung pong araw ng Lunes. Yes, sir, Monday once again, August 24, 2026, mga brad. Panibagong Lunes na naman. Panibagong Linggo. Panibagong simula. Last week na po para po sa buwan ng Agosto, mga brad. At bukas, hindi mo na alam. Aba, bare months na. Bare months na. At syempre, aba, ngayon pong araw na ito, maganda at maaliwalas po ang ating kaulapan. Base po sa pinakahuling taya. But then again, aba, meron po mga minomonitor. Binabantayan po ang ating pag-asa, mga brad. Hindi natin alam kung may pag-asa pa ba yung mga yan na maging bagyo. Oo. At makapasok sa Philippine Area of Responsibility. But then again, hanggang ngayon ay nasa labas po yan ng ating par, mga brad. Kaya naman, tuyo-tuyo pa, mga brad, yung ating umaga ngayon. At wala pong cancellation, suspension o anumang antala sa ating pagtatrabaho at pag-aaral ngayong araw po na ito, ha? Na-miss nyo naman siguro yung ating mga eskwelahan, yung ating mga katrabaho, sana naman. Dahil isang linggo mahigit yung cancellation, di ho ba? Lunes, nagkagulatan. Simula Tuesday hanggang Biyernes. Aba, Biyernes, holiday. Mahaba-habang bakasyon. Sana po nakapag-recharge, nakapag-relax po kayo, mga brad, ha? Anyway, 4:16 in the morning. Siyempre, tuloy tayo sa ating balitaan, mga brad. Samahan nyo kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Ronda, Pilipinas. Headlines. Ronda, Ronda, Pilipinas. Una, mga brad, sa manangyari sa ating bayan ngayon. Bagyong may international name na Sodel, patuloy pong minumotor ng pag-asa. Headlines. Relief operations naman, mga brad, ng DSWD. Nagpapatuloy para po sa mga naapektuhan ng habagat at iba't ibang mga bagyo. Headlines. Bilang naman po, mga brad, ang nasawi dahil po sa epekto ng masasamang panahon, umabot na po sa 29. Ayon po yan sa NDRRMC, mga brad. Headlines. At syempre, mga brad, ang DPWH patuloy pong kinukumpuni ang mga potholes o yung mga lubak-lubak at nasirang kalsada sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas. Alas 4:18 na, mga brad, magsibango na po kayo. O di kaya naman, habang kayo po nagkikikilos dyan, abay, gawin niyo pong background itong ating mga balitaan nang sa gayon, bago kayo umalis, bago kayo kumilos, bago kayo lumarga, mga brad, abay, alam niyo yung mga nangyari sa ating bayan ngayon. 4:18 in the morning, mga brad, napanatili ng bagyong Sodel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa kanluran hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon po sa pag-asa, mga brad, namata ng sentro ng mata ng bagyo sa 1,775 kilometers silangan po ng hilagang Luzon, at yan po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Sodel, mga brad, ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras, malapit po sa gitna, at pagbugso na hanggang 205 kilometers kada oras. Malakas po yan, mga brad, ha? Tumatahak ito pakanluran, hilaga kanluran sa bilis na may 30 kilometers per hour. Mabagal naman yung pagkilos nito. Ibig sabihin, kapag ganyan, mga brad, ang kombinasyon ng isang bagyo, ibig sabihin po niyan, aba, mapanalasa po yan. Dahil una, mabagal ang kilos niya. Ibig sabihin, mas matagal po itong mamiminsala. At ang masakit, yung lakas po niya, aba, nasa 1,165. Turuin mo, ha? Again, para po ma-experience nyo yung lakas po niyan. Imagine nyo po yung takbo nyo sa highway. Nakasasakyan po kayo, 165. Biglang buksan nyo po yung bintana. Ilabas nyo yung kamay nyo. Ganun ho kalakas, mga brad. Yung sinasabing lakas po nitong Sodel na ito. And hanggat po ito ay nasa labas po ng... hanggat nasa karagatan po ito. Aba, patuloy po itong ko nagpapalakas, mga brad. Ha? Until the moment na ito ay mag-landfall. At hopefully mawasak o di kaya humina, mga brad, along the way. Sana hindi po ito tumama dito sa ating kaulapan. O hindi po ito magkaroon direktang epekto dito po sa ating bansa, mga brad. Ha? Ba, bakit kamo? Ba, umabot na po sa 29. Yung bilang ng mga nasawi, mga brad, sa mga epekto po ng habagat at bagyong Luis, Maymay at Neneng. Oh, sa dami ho niyan, ha? Duruin mo, 29 na po. Sunod-sunod yan. Siyempre, meron pa nga po yan tiyatawag na, ano, mga brad, na habagat. Di ho ba? So, medyo mahaba-haba po yung... sa ano yan, yung stretch po niyan, ha. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga nasabing nasawi ay kumpirmado na ho. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,000 naman, 500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat din, mga brad, ng NDRRMC na 2,324 na tahanan naman ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Admissive Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Aabot naman sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, mga brad. 4:21 in the morning. Pinaiting naman, mga brad, ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpuni ng mga potholes at nasirang kalsada sa Metro Manila at iba pang lugar. Ito ay linsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa gitna ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, kabilang sa mga inaayos ang mga pangunahing lansangan, partikular na sa mga lungsod sa Malabon, Maynila, Pasay, Taguig, Valenzuela at Lungsod Quezon. Kabilang sa mga inaakaw sa benggit naman, mga brad, ininspeksyon ni Public Works and Public Works Secretary Vince Dizon ang Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay. Inutos din ni Dizon ang pagpapanumbalik ng nasirang curtain nets upang maiwasan naman ang pagguho ng lupa at mapanatiling ligtas ang daloy ng mga sasakyan sa lugar. Inutos din ng kalihim ang pagpapalalim ng Bolo Creek sa La Trinidad upang mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa strawberry farmlands. Binisita rin, mga brad, ni Dizon ang landslide area sa Gisad, Surong, Baguio City kung saan may mga nasawi at nawala ng tahanan dahil sa matinding pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy ang pagkapatupad ng road restoration at flood control interventions sa mga apektadong lugar. Layo ng mga hakbang na mabawasan ang panganib ng publiko at mapanatiling ligtas at maayos sa mga pangunahing kalsada sa panahon ng habagat. Alas 4:23 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Nananawagan naman ang Department of Environment and Natural Resources sa mga lokal na pamahalaan at publiko sa napaigtingin ng wastong pamahala ng basura at na nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasahang nakakapekto ang sa o makakapekto, mga brad, ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang September. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, Dalampasigan at Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Diyos mio. Ilang libong paalala ba ang kailangan gawin ng pamahalaan para po tayo ay sumunod o dili naman kaya ay matuto? Ano pa kayang kailangan gawin ng kalikasan, mga brad, para po ang Pilipino ay magtanda po pagdating po sa mga ganitong klase ng problema? Alam natin na mayroong problema pagdating po sa flood control projects, mga corrupt. Pero hindi ho nangangahulugan niya na wala rin naman pong problema sa bahagi ng publiko o dili naman kayong taong pinamamahalaan po ng gobyerno. Ano? Dahil malino pa rin po, mga brad, sa sabaw ng pusit yung pagkakaroon po ng sangkaterbang basura sa tuwing tayo po ay bumabaha. Ano ho? Sabi nga nila, 50% dyan yung problema po sa construction, sa korupsyon. Eh 50% din po yung problema naman po dyan sa baha, sa basura. Na dahilan po nung isa sa mga dahilan kung bakit bumabaha, di ho ba? Oh, yan no, sana ay ma-actionan din po nitong ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay. Sana po maging ano, maging kumbaga maayos po sa atin. Isa po sa mga nagiging problema diyan mga Brad ay maliban po sa pagiging matitigas ang bungo nitong mga Pilipino. Oh, for some reason hindi makaintindi at talagang gustong mag tapo ng basura o magkalat. Aba yung siguro pagtatapunan. Di ho ba? Si kung mayroong magtatapon ho nung basura pero wala nang pagtatapunan, for some reason nakakalat din po 'yan. Ano ho? Hopefully yung ating mga lokal na pamahalaan, particular yung mga barangay, kasi yan po talaga ang nakasasakop po diyan eh. Sana po may concerted effort po tayo na makapaglinis man laang ano ho. Medyo malaki-laki na yung mga tongpats natin kung saan man tayo kumikita eh. Baka naman pwede tayong magkaroon ng mga proyekto. Yung totoong proyekto ha! Hindi yung paandarlaang. Yung totoong proyekto ho na sana ay makakatulong dito sa ating mga kababayan, at least sa ating barangay, maging malinis man laang. Ano ho? Kahit kayo, huwag na kayo maging malinis eh. Pero yung ating mga lugar, kalsada, sana man lang ho, malinis nyo. Ano ho? Huwag na ho yung, kumbaga, simpleng sa mga nag-aalmusal, pasintabi ho, ang simpleng dumi ng aso, dumi ng pusa, eh, hindi nyo malinis sa inyo. Diba? Yun yung mahirap po dyan. Hopefully, ay magkaroon po ng ano, ng tiyatawag po nating mas, ano man tawag doon, yung mas matinding paglilinis, ayan, sa ating mga barangay, nang sa gayon ay maging huwaran po. Kasi kita nyo ho, kapag yung inyong barangay ay kumbaga huwaran ba, pagdating po sa paglilinis ng mga ganyang klase ng bagay, tutularan ho kayo eh. Magiging ehemplo po kayo dun sa inyong zone, sa inyong distrito. Di ho ba? At hindi man sabihin ng hindi man kayo maparangalan, hindi man kayo makilala, hindi kayo ma-recognize ng inyong lokal na pamahalaan, at least yung inyong mga kabarangay makita man lang direkta ano ho, na meron po kayong ginagawa. Alam nyo ho, kung kayo ay nangungurap na dyan sa inyong barangay, pinakamadaling mapakita po ang kumbaga may ginagawa kayo, yung sa basura ho. Kasi kitang-kita ho agad, ramdam ho agad ng taong bayan yan eh. Di ho ba? So sana huwag nyo na hong, ano, huwag nyo na hong isama sa pangungurap ninyo. Yung pagkuha ng basura, yan, huwag nyo na nga, kumbaga huwag nyo ng perahan ba? Kasi yung iba, biruin mo ha, nangurap na, nagnakaw, pinatungan na lahat ng proyekto, tapos hindi pa inaayos yung basura, Diyos ko naman. Maawa naman kayo, konti naman trabaho. Oo, nang sa gayon hindi kayo mahalata-halata. Alam nyo minsan naman ha, kahit sabihin nyo marami kayong ginagawa, honest kayo and all, kung may basura po dyan sa inyong area, mapagbibintangan pa din kayo eh. Diba? Ang sabi, anong ginagawa ito ni chairman? Daming basura dito. Then pag bumaha, nga. Oo, inanod na yung basura. Alam nyo, na-appreciate ko yung ilang barangay po dito sa Metro Manila kapag nadaraanan ko. Yung merong ano, yung parang basketball type ng basurahan. Yung ini-encourage sila na ishoot mo yung basura dito, mga ganun. Ang gagaling din nun eh. Kasi end of the day, alam nyo, ang Pinoy talagang basketball lover yan eh. Kay babae, kay lalaki, matanda, bata. Yan po eh, ano, kumbaga parang gina-challenge nila yung kanilang mga constituents. Na kahit pa paano, ito, merong kumbaga mainganyo man lang kayo na magtapo ng basura. I-shoot nyo dito. Ayun, diba? I-shoot nyo ang ball. Sabi nga. Pero sana, maliban dun, meron pa rin ho. Kasi usually pag ganun, yun po yung mga pet battles na ginagawa nila. Pero yung pag talaga mga basura, yung mga diaper, yung mga lumang mga panis na pagkain, hopefully meron din po, kumbaga nakasegregate din po sana yung ganyang klase, dahil yan po maliban po sa nagbabara na po sa ating mga kanal, yan din po nagkukos mga brad ng sakit, di ba? So ingat-ingat din po talaga tayo. Marami na po magsasanga-sanga na po yan eh, yung basura pala. Paalala pa lang mga brad yan ha, ng DNR, kumbaga sa national government pa lang yan, pero hopefully ang tatrabaho niyan mga brad itong mga nasa barangay. Diba? Sila ang kikilos dyan eh. Sila ang may kapangyarihan, sila ang may kakayanan para po kumbaga mag tao-tao ba, kumbaga sa basketball eh, tao-tao yung depensa natin dyan, dahil hindi naman po kaya ng DNR na kada bahay magpapaalala, diba? So it's up to the barangay para po suhituhin at parusahan kung kinakailangan, kung meron kayong ordinansa po dyan. Di ho ba na itong taong to ang magtatapo ng basura sa ganito kapag nahuling nagtapo ng basura sa hindi tamang lugar? Di ba? O gising na, natapo ka na ng basura, boy! Kasi balahura ka eh! Dapat may ganun man lang ordinansa, di ba? Ang bawat barangay. But then again, discarte na po yan ng mga local executives, mga brother. Ronda, Ronda, Pilipinas. Git, mga brother, ng DNR, mahalaga ang tama magtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ng mga komunidad at kapaligiran. Ronda. Alas 4:30, wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawas ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Ronda Pilipinas.
1: Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
14: Pet malo na balita.
1: Pero let mako ang datingan.
13: Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
13: With Lawrence Tanoco sa Radyo Pilipinas. 738
1: AM.
13: Ronda Pilipinas.
0: 4:37 in the morning. Nagbabalik mga brada, Ronda Pilipinas.
1: Ronda.
0: Nanawagan po si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo sa mga magulang at tagapangalaga na mas tutukan at kausapin ang kanilang mga anak. Kasunod mga brada ang insidenteng may kinalaman sa pagdadala ng baril ng mga minor de edad. Ito ay matapos nga pong makuhanan ng baril ang isang grade 9 student sa Pinamuhanan, Cebu. Ilang araw matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante at kinasugat ng siyam na iba pa. Ayon sa mga otoridad, pagmamayari ng lolo ng estudyante ang baril na nakuha sa Cebu, higinit ni Tulfo na dapat ding panagutin ang mga gun owners o custodian na nagpabaya at nang nag-iiwan ng armas sa lugar na madaling maabot ng mga bata. Inihahanda na rin umano ang isang panukalang batas na magpapataw ng pananagutang kriminal sa mga pabayang may-ari at custodian ng baril upang mapalakas ang umiiral na gun control measures dito po sa ating bansa. Mahirap kasi mga brad kung laging yung mga bata lang ating sisisihin pero meron silang access doon sa mga delikadong gamit. Ano ho? Baka mamaya hindi lang ho yung yung ating mga anak yung problema kundi yung mismo na rin yung guardian o yung magulang.
1: 4:38
0: in the morning. Kuha muna tayo ng report. Dito naman sa northern part ng Metro Manila. 468.92 million agri damage sa Pangasinan dahil sa mga bagyo at habagat. Naitala po ah. May report si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot sa 468.92 million pesos ang iniulat na pinsala sa agrikultura sa Pangasinan matapos ang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng na pinalala ng habagat. Ayon sa DA Regional Field Office 1, 10,400 174.79 hectares ng agricultural area sa 39 na munisipalidad at lungsod ang naapektuhan. Pinakamalaking pinsala sa Palay na umabot sa 9,859.91 hectares na may tinatayang 354.60 milyong pagkalugi. Katumbas ito ng humigit kumulang 94% ng kabuuang apektadong crop area. Sa mga bayan, mga taremong may pinakamalaking iniulat na agricultural losses nasa 138.61 milyon. Sinunda ng Bautista 70.65 milyon. Bayambang 44.19 milyon. Aguilar 23.99 milyon at Santa Barbara 19.95 milyon. Sa Palay, mga tarem din ang pinakamatinding naapektuhan na may 2,467.18 hectares at tinatayang 134.99 milyon na pagkalugi. Samantala, 313.62 hectares ng high-value crops ang napinsala na may 96.82 million losses. Sa Mais, 301.26 hectares ang naapektuhan na may 17.50 million pagkalugi. Patuloy ang consolidation at validation ng DA sa mga ulat na pinsala para maging batayan ng recovery at rehabilitation interventions para sa mga apektadong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Bangasinan.
0: Ronda, 4:40 in the morning. Mas pinaiting naman mga brad ng GCash ang proteksyon ng mga G-loan user laban sa online scams sa paglulunsad ng facial verification at libreng loan scam insurance. Sa pamagitan ng lending arm nitong Fuse Financing Incorporated, gagamitin ang selfie scan upang tiyaking mismong may-ari ng account ang nag-a-apply ng loan at mapipigilan ang mga hindi otorisadong transaksyon. Nagbibigay naman ng G-Loan Protect ng hanggang 10,000 pisong insurance coverage sa mga mabibiktima ng phishing, unauthorized transactions at iba pang loan scams. May libreng health insurance din ang mga kwalipikadong G-Loan borrower sa pamagitan naman ng G-Insure at Una Insurance, kabilang ang hanggang 500 pisong hospitalization allowance kada araw. Ayon kay Fuse Financing Incorporated President at Chief Executive Officer Tony Isidro, layunin ng mga bagong hakbang na palakasin ang seguridad at tiwala ng mga gumagamit ng digital financial services. Alas 4:41 na po na nagmamadaling umaga! Dako naman tayo mga brad. Dito naman sa DepEd ha. Nilinaw daw po na nasa 89.9 milyong piso lamang ang nakalaang pondo para po sa Child Protection Program para po sa taong 2026. Promonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nilinaw ngayon ng Department of Education na nasa 89.9 million pesos lamang ang kanilang nakalaang pondo para sa Child Protection Program para sa taong ito. Ginawa ng DepEd ang paglilinaw taliwa sa mga lumabas sa ulat na papalo sa 89.9 billion pesos ang kanilang pondo para sa naturang programa. Nakapaloob sa Child Protection Program ang iba't ibang preventive programs gaya ng pagbuo ng mga polisiya, session guides at nagpagsasagawa ng mga pagsasanay upang pagtibayin ang advokasya ng DepEd. Layunin nito na protektahan ang karapatan ng mga mag-aaral at magbibigay kakayahan gayon din na mga kagamitan upang matugunan ang concern sa mga estudyante. Sa pamagitan nito na mahigpit na pagsunod sa mga protocols at guidelines na itinakda ng kagawaran. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ronda, Ronda, Pilipinas.
17: Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah.
18: Isang dalagang
0: Pilipina. 4:43 in the morning. Maganda morning sa ating mga dalagang Pilipina. Naghahanda naman mga brad ang Department of Health o DOH ay inaatasa o inaasa ang pagtaas ng kakaso ng leptospirosis kasunod naman ng mga pag-ulan at pagbaha dito po sa ating bansa. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, giniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang leptospirosis express lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ring rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para po sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak naman mga brad ni Secretary Lazaro o ng Secretary na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso po na ito ha. Pinaalalahan naman ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH health facility o yakap clinic kung lumusong o nababad ang sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis, matapos sumupa ang bahay ni kahit ng DOH ang pagsuot ng bota, gloves, goggles at mask, pag-iwas sa pagubuhat ng may bigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala ng DOH mga brad, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha. 4:44 in the morning, 802 million pesos worth ilalaan ng pamahalaan para sa bagong guidance counselors sa mga paaralan. Diyan po yan sa Borongan, ha. May report si Daisy Amor Laloza Belezar.
18: Maglalaan ng pamahalaan ng 802 million pesos para sa paguhan ng 221 ng mga bagong guidance counselor sa mga pampublikong elementary at mataas na paaralan sa susunod na taon. Ayon kay House Minority Leader at For Peace Party List Representative Marcelino Libanan, layunin ng pondong ito sa panukalang budget na patatagin ang mental health services ng Department of Education. Kabilang sa malilikhaing posisyon ay ang 1,800 na School Counselor Associate 1 at 221 na School Division Counselors. Isinagawang hakbang na ito upang maagang matugunan ang lumalalang problema sa bullying, mental health at banta ng karahasan sa mga paaralan, kasunod ng kamakailang insidente ng pamamaril sa Tacloban, Zamboanga City. Umaapila din ang mambabata sa mga pribadong paaralan na maglaan ng karagdagang pondo para sa guidance at counseling services ng kanilang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Laloza Belezar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ronda
19: Pilipinas. I love the way she makes me smile, she makes me it gives me chills.
0: 4:46 in the morning mga brad, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas 26 na distressed overseas Filipino workers, so OFWs at apat nilang dependents mula Dubai, United Arab Emirates. Ito po ay tulong, ito po ay sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration.

0: Alas 4:47 na po na nagmamadaling umaga. Security audit ng mga paaralan na pinaigting ng Department of Education sa Sulu. Ramonda sa balitang yan, Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagigpit na ng mahakbang ang Department of Education na DepEd Sulu Division upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Kasunod ng direktiba ng DepEd Regional Office na inapalakasin ang security audit sa mga paaralan sa buong rehiyon. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Dolores Gonzalo, officer in charge ng DepEd Sulu Division, na una nang ipinag-utos ni DepEd Region 9 Regional Director Ronelo A. Quirfirmo ang pagpapatibay ng mahakbang sa seguridad sa mga paaralan bago pa man nangyari ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Sinabi ni Gonzalo na bahagi ng direktiba ang pagpapalakas ng security audit upang matukoy ang mga posibleng kahinaan sa seguridad ng mga paaralan at agad na makapagsagawa ng nararapat na hakbang upang maprotektahan ang mga estudyante, guro at iba pang personela. Bukod sa physical na seguridad, binigyang diin ni Gonzalo ang mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na polisiya ng DepEd hinggil sa bullying at iba pang usaping may kaugnayan sa proteksyon ng mga mag-aaral. Dagdag pa nito, patuloy na pinaalalahanan ang mga school heads, guro at iba pang personel na maging mapagmatsyag at agad na tugunan ang anumang insidente o banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa pamagitan ng mas pinaigting na security audit at mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya sa child protection at anti-bullying, layunin ng DepEd Sulu na mapanatili ang paaralan bilang isang ligtas, maayos at protektadong lugar para sa bawat mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma De Licino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Ronda 4:48 in the morning, mga branda. Iba-block ng PLDT at Smart Communications ang mahigit 100 websites na natukoy nito na nag-i-stream at nag-host ng mga video ng school shootings at iba pang matitinding karahasan. Ayon sa PLDT Group, bahagi ito ng kailang hakbang para mapanatiling ligtas ang kailang networks, lalo na para sa mga bata at kabataan na mas exposed sa mapanganib na content online. Isinasagawa ang blocking sa network level kaya hindi na ma-access ng PLDT at Smart subscribers sa mga naturang site. Patuloy din umanong madaragdagan ng listahan habang may natutukoy na bagong website. Ito ay sa pamamagitan po ng sariling monitoring at papagunayan sa mga ahensya ng gobyerno, child protection groups at parenting communities. Iginit ng PLDT, mga brad, na hindi dito papayagang gamitin ang kailang network sa content na naglalarawan sa totoong karahasan bilang entertainment. 4:49 in the morning. Dako naman tayo dito sa Lungsod Quezon, mga brad. Basa ng counter flow sa tulay. Pinahanap na o pinaharap sa LTO. Ito yung nag-viral eh. Yung Solid North ba ito? Sige, alamin natin mula naman kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Agad nag-issue ng Shoko's Order ang Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari at driver na isang pampasaherong bus na nahuling nag-counterflow habang binabagtas ang isang tulay. Kasunod ito ng viral video kung saan makitang dumaan ang bus sa kabilang linya at lumampas sa solid yellow line na nagbabawal sa pag-overtake at pagdaan sa kabilang linya. Inatasan na ng LTO ang rehistradong may-ari at driver na humarap sa Intelligence Investigation Division sa August 28 at magsumite ng sinumpaang paliwanag kaugnay ng mga posibleng paglaba. Maaring maharap ang driver sa kasong reckless driving, disregarding traffic sign at obstruction of traffic, gayon din ang posibleng suspensyon ng kanyang driver's license. Samantala, maaari namang managot ang rehistradong may-ari sa paglabag na employing reckless, insolent, and arrogant driver at breach of franchise conditions. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isinilalim na ng LTO sa alarm status ang bus at pinasusuko na ng lisensya ng naturang driver. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:51 na po na nagmamadaling umaga, mga brother. Alam nyo, yun yung magandang epekto nung ano, nung mabibilis pong aksyon ng LTO. With all fairness po sa LTO, ha? Hindi ko alam kung ano yung mga nangyari after nung SCO, mga show cause order po na ini-issue nila. Kung ano nagiging resulta niyan, positibo ba o hindi. Pero the fact na binibigyan pansin ng LTO yung mga sumbong online without even asking yung nag-upload ng any information. Basta mag-show cause order ka, nabidyohan ka na eh. Enough na yon. Pag yung ganong klase ng aksyon ang ginagawa ng isang ahensya ng pamahalaan sa mga nakikita po nila sa online,

0: Mo naman. Kita mo naman kung gaano ka kasugid yung ating mga netizens na magsumbong at magtiwala agad sa ating mga kababayan. Ano ho, sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Kasi inactionan. Hindi ho na, kumbaga nangyayari kasi dito, kapag ikaw ay nagsumbong, ikaw pa yung may burden eh. Eh kita mo naman na videohan naman na eh. Sana kumbaga interviewin nyo na yung nangyari. May video naman eh. Mabuti sana kung walang video yun, maintindihan ko ba't kailangan pa ng karagdagang detalye. Pero pag yung ganyan, na rektamente na po na may video, abay sana, actionan nyo na. Di ho ba? Kaya napaka, kumbaga, saludo po tayo sa ginagawang hakbang ng LTO at iba pang ehensya ng pamahalaan na umaakto. O, tumutulong agad kahit video pala ang meron dyan po sa nangyaring, sa mga nangyaring insidente recorded online. Ronda, Ronda, Philip. Alas 4:52 ng umaga. Oy, teka! Bago tayo dumako sa ibang balitaan, eto muna ha, yung para po sa bayang motorista. Hindi magandang balita mga brad, dahil may inaasahan po tayong price adjustment bukas. Pero antabayanan niyo po yung report mamaya ni kinakapatid AJ Ignacio para sa official na announcement ng DOE. Pero as of now, base po sa ating mga insiders, aabot mga brad sa 1 peso and 75 cents up to 2 pesos and 25 cents mga brad kada litro ang posibleng itaas po sa diesel ha, bukas po yan. Habang piso hanggang 1 peso and 50 cents naman sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene, walang official datos dito, but then they are expecting upward adjustment mga brad, o pagtaas sa presyo.
1: Pilipinas.
0: 4:43 in the morning. Usapin naman ang conviction threshold, maaaring umabot sa Korte Suprema. Baka ito po ay may kinalaman dito po sa tinatawag nating impeachment mga brad ha. May report, Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Anibang kagawin ko lahat ng House Prosecutor Tempere Duan kung may mag-akyat sa Korte Suprema na usapin sa bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Vice President Sana Duterte. Ayon kay Duan, malamang na may dumulog sa Supreme Court anuman ang maging pasya na Senate Impeachment Court sa conviction threshold. Kabilang dito yung posibilidad na manatili sa 16 na boto ang kailangan o ibaba ito. Sinabi ni Duan na hindi naman hinihiling ng prosecution panel ang isang partikular na interpretasyon sa two-thirds requirement at ipinauubaya ito sa mga senator judges. Nasa konstitusyon na kailangan ang concurrence ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para mahatulan sa impeachment. Una na sinabi ng impeachment court na 16 na vote ang kailangan para ma-convict si Duterte. Pero ayon kay Ridon, hindi pa tuloy ang sarado ang usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Informes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:54 in the morning, Cagayan Valley DRMC nakalerto sa posibleng epekto ng iba't ibang weather system sa rehiyon. May report, April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Inalerto ngayon ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRIMC ang mga kinaukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan mula sa posibleng epekto ng habagat at iba pang weather systems. Sa memorandum na pirmado ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaabisuhan ang mga local DRIMC at member agencies nito na maging mapagmatsyag at magpatupad ng kinakailangang preparedness measures kahit pa man ngayon ay nananatili sa white alert status ang Regional Operations Center kung kinakailangan magsagawa ng pagpupulong at palakasin ang information drive upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan mula sa malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Obserbahan din ang sitwasyon kung kakailanganin ang pagsasagawa ng preemptive or forced evacuation. Pinatitiyak din ni RD Mogol ang kahandaan ng response assets at relief resources sa mga estratehikong lugar. Inabisuhan din ng Council Chair ang mga kinaukulang ahensya at mga local chief executive na maglabas ng travel restrictions at advisories kung hindi papayagan ang panahon maging sa fishing at swimming activities. Maliban sa Southwest Monsoon, minomonitor din ngayon ng PAGASA ang tatlo pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kabilang ang Typhoon Saudal na hindi inaalis ang posibilidad na maging isang super typhoon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: Alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Hoy, bitaw-bitaw na tayo ha.
4: Papa Lord.
0: Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanhoko mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong parte sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami ng supply sa aming umahan na na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami kasi po, dati po isang beses na kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandati, dahil po sa project na ito, magiging triple or doble pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming salamat po.

Dahil ho, napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitingnan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po hinihiling po namin na sana bigyan niyo po kami ng makinarya po nang sa ganun po ay may magagamit po kami para po sa aming mga farmers po yun lang po. Maraming salamat.

0: Napaka-important yung mga bagong varieties na developed ng SRA. At ngayon ko lang nalaman na 10 years pala yan in development, ano? So to hopefully increase yung ating yields, no?
1: At this time, ang ginagawa pa yung micropropagated plant beds para maipinigay ng mabilis yung pagpadami ng varieties natin. For now, limited pa, pero we're starting na the micropropagated plant beds.
2: Yung plano po is we'll start with micropropagation. Tapos kung may plantlets na po tayo, we have a high-yielding variety propagation program sa SRA po under SIDA. So nagbibigay po yung SRA ng budget to grow the sugarcane. We give them the planting materials. And then po yung result nun, nasa farmer na yun, yung hinihingi lang po ng SRA dun is we can get the same amount of planting material we gave them so we can spread it to other farmers.
0: Sa RSSI, may nakalatag na tayong plano, downloading basically 10 million for chemicals, ano, and para sa mga applicators like drones and other means of application, that's another 25 million. May budget din ng SRA na paramihin yung biocontrol agents that they're producing, ano. Ang DA main, ay naghahanda ng for next year na 300 million, no, para nga malagyan ng biocontrol agent production facility ang bawat munisipyo na na may sugar plantations or may nagtatanim ng asukal. But expect a better harvest season, no, this coming October. Yung tungkol sa importasyon ay gagawin natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno ay gagawin natin baka 80% lang i-implement natin initially just to make sure na hindi tayo magkasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. 24 na ho tayo sa buwan ng Agosto, araw po ng Lunes. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper ho, ikalimit lang, baka pupungas-pungas sa antok ang tukuyan, delikado yan. Ano dito sa mga lugar na medyo delikado, ano ho, nga blind car, tapos paliko-liko, ang kailangan gising na gising, alive na alive. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating banging isda sa mga ipanig ng Kapuluan. Apolozon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapahinga sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. Ama po natin ang Radyo Television, dyan po ang 104.3 The Capital, DWCI sa may Pidigalocos Norte, WCJ sa may party ho naman ng Cagayan. Yun. Good morning kay Mayor Regina, General, ano ha? Ed Aglipay, o yung gobernador ng Cagayan. Yun. Siyempre, pagbati na rin natin ang good morning kay Baring Lando Marquez ng LDAP. Kamusta ka na, Baring Lando? At kay General Tom Lanchon, balang-abala sa pagtatanim. Busy yung mga mangin sa probinsya. Ano? Ano dyan? Kagaya ho ng dada, ako pa rin po naman ang inyong abang likod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Tututok lang tayo sa mga, at tabay lang sa mga report galing ko sa lalawigan. Imampanigo ng ating bansa, aalamin ho natin ang sitwasyon. Kinalaman pa rin po sa takbo ng agrikultura sa bawat lugar sa bansa. Lalo pa nga, grabe ho yung pinsala talagang inabot natin dito sa nakalipas na ano ho. Epekto po ng habagat, epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kaligiran ho tayo, wedo. Hinele-hele ho tayo ng tatlong bagyo. Nabayan pa ng habagat, mantakin mo yan. Wala nga, may mga bagyo na wala nga landfall. Diba? Salamat tayo, walang landfall eh. Kaso naman, meron ng habagat. At tumitindi pa rin ho yung dating nila at marami pa rin ulang nalilikha at nagpapalubugo sa Metro Manila at mga karating lalawigan natin. Bagay, okay lang yan. Ang iba, fact check ko yan, fact check. Para mag-aalaman talaga kung sino-sino yung mga proyekto na sinalaula. Pagka nagbaha, kakabistuhan sa mga totoong kwento ng mga buhay-buhay natin dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, ingat po sa ating mga kababayan at ngayon pong araw. Uling linggo na pala sa buwan ng Agosto, no? 24. Uy, happy birthday muna pala. Doon sa aking pinsan dyan sa Tarlac City. Si Minnie Del Rosario Badua. Citizen ka na rin ba ngayon? Mga celebrator ho natin, happy birthday na lamang. Ano ho? Patuloy ho magdadala ng mga pag-ulan ng Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Malaking bahagi po naman ng Luzon ngayong araw na ito ng Lunes, ano, 24. Abang minamatsyagan ho naman na pag-asa ang pagpasok po ng Typhoon Saudel. Labas ho naman ang ating para. Diyan sa Batanes, kararanas ho ng malalakas na pag-ulan. Ito po naman sa epekto pa rin ho ng habagat. Tocos Region naman, Cordillera, Angkar, Cayon Valley, Central Luzon. Dahil po naman yung maulap na kalangitan. Ay mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ho naman. Parte naman ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro ay mataas ang chance ng mga pag-ulan at thunderstorm po naman. Dito naman sa atin sa Metro Manila, lalaming bahagi po ng bansa, katamtamang inin. Malinsangan na may posibilidad ng mga biglang buhos po ng ulan. Isolated thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi po naman. Ano ho? Kino sa mga na nag-aantabay kung kamusta ang panahon natin dyan sa car. Tahan po dyan yung baulap na kalagitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulong. Ano ho? Buong Cordillera Administrative Region po yan. Ano ho? Parin po yan sa pinalakas na Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Nagbabala pa rin po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha at landslides dyan po sa mga bulubunduking lugar na yan. Ano ho? At dahil dyan sa lumalapit nga itong Typhoon Saudel sa ating par, siyang humahatak po at nagpapalakas ng hanging habagat, kaya asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Iwalang pasok dahil sa masamang panahon. Karo ito ho. Ang mga ilang lugar dyan sa kanya, walang pasok ko dyan kasi nga masama panahon. Paglagay ho naman ang mga pangunahing kalsada natin dyan. Ayon no, sa pinakahuling ulat po ng DPWH car at ng Baguio CDRRMO. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio, sa Atok Benguet. Ang Marcos Highway ay sinasabing passable. O bukas po naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Ito ho yung pinakaligtas na alternatibong daan sa ngayon. Ano ho? Itong Kenwood Road naman, bukas po pero may mga limitasyon. Pinapayagan lamang yung general public, subalit para lamang po sa mga light vehicles. Yung mga 5 tonelada ang load limit pababa. Ano po? Ano po itong isarang buli? Ang biglaan ho naman, kapag lumakas yung ulan, at po sa banta ng rockfall at mga soil collapse ho naman. Ang Halsema Highway, yung Baguio Bontoc Road, one lane passable po yan. Ilang bahagi tulad po ng Kaliking, ng Atok at Abyang. Atok, ano ho? At sa mga nagdaang road slip, soil collapse, mag-ingat po naman sa putik at mga debris. Ang Naguilian Road, ano ko ng araw dito eh. Baguio Bawang Road, passable. Salat po naman ang sasakyan. Benguet, Nueva Vizcaya Road, ito, not passable. Hindi ho pwede. Ano ho? Sa kasalukuyan. At sa matinding pinsala po ng soil collapse, sa ilang bahagi po naman yan. Ano ho? Okay. Ingat po sa mga motorista at mga naglalakbay ho nating biyahero, biyahera. Pag ganyan, long drive ho yan, kumisyon, talagang hirap yung, ano, hirap ho, ano. Po talagang dala-dala yung biyahe. Gaganon, idlip muna ho tayo, gilid-gilid lang. Power nap na tinatawag. 15 minutes o iba, tine 30 minutes ba? Lang. Para sigurado natin makabalik tayo ng buhay, buo sa piling natin mga mahal sa buhay. Pagsapit po ng hapunan, pagsapit po ng kinagabihan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po lamang sa mga nagbabiyahe, sa mga nasa lansangan na rin sa ngayon. Mamaya ng konti, may mga babatito sa mga naglalakbayan. Ho. Okay? 14 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, tutok tayo sa ating po naman mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Insala po sa sektor ng agrikultura umabot na sa 1.79 billion pesos.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Department of Agriculture, mapila po naman ang madagdagan pa ang kanilang budget sa susunod na taon. Backlog sa farm to market roads nasa 59,000 kilometers ba.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Agro-Marine Industrial Systems Division po naman ng DA nakatutok na sa integration ng agri-systems at infra ng bansa. pang mapataas pa ang antas ng food security.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay TESDA at DA nagtutulungan na para madagdagan po ang skilled at certified urban agri practitioners dito sa ating bansa.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, oras natin, 15 minuto kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tambay po lamang sa mga report magagaling sa lanawigan. Ano ho? Dagdagan pang halaga ng pinsala sa pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at magabagyong Luis by Mayat Neneng. At ayo sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, maabot na sa 1.79 billion pesos ang kabuang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. 8 rehiyon na dinali mo? Grabe. Kabilang ho sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Labarzon, Mimaropa, Bicol Region at maging Western Visayas. Apektado ang mahigit sa 51,000 mga magsasak at mangingisda. Manghigit po naman sa 41,000 hektarya naman ng agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas ho ng mahigit sa 44,000 metric tons na sinasabi ho namang pagkalugi. Kabilang ho sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, at yung mga impresaktura, makinarya, at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Susubahin niya at lahat-lahat ano, sa agri, tapos sa mga infra, papalo ng kulang-kulang 7 billion eh. Sala, in mo yan. Samantala, nagpapatuloy po naman ang assessment at validation ng DA sa mga apektadong lugar kaya posibleng madagdagan pa ang halaga po ng sinasabing pinsalang yan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, samantala, umapila ang Department of Agriculture na sana po'y madagdagan pa ang nilang pondo para po sa sektor ng agrikultura sa ilalim po ng 2027 General Appropriations Act of GOGAA. Kaganyan ang klase ng panahon natin. Talagang dapat tinatapatan na mas malaking pondo. Kung magandang lagay ng panahon, kailangan yan eh. Lalo na doon sa mga alanganin na talaga bumibigwas sa ating kalikasan. Nagpapahirap po sa sambayan ng Pilipino. Huwag yung galit ng kalikasan. Ahon na uni lang ngayon eh. Ho? Ahon nila ngayon. Ito yung comfort zone nila ng panahon ito. Apila pong Department of Agriculture na sana'y madagdagan nga ay yung kay DA Agro Marine Industrial System USEC Aray Perez. May Perez din pala ron. Ang kinakailangan talagang budget ngayon sa agri-sektor ng bansa ay triple. Kasalukuyang pondo na inilaan dito. Mga katabing bansa nga natin, ang laki-laki ng budget nila para doon ipinilalalaan eh. Hindi pa rin kasi ito sapat upang masaklaw ng DA ang kabuuan pangangailangan ng mga agri-stakeholder. Partikular ang mga magsasakat mangingisda pagdating sa mga pasaturang may kinalaman po naman sa agrikultura. Imbawa na rito ang farm-to-market roads. Hanggang sa ngayon, meron pong 59,000 kilometers backlog. Napakalayo ho. Abutin ang budget ng DA na 10,000 kilometers ang farm-to-market roads sa target matapos ngayong taon. Anong pala kwentahan nun? Ha? Paano gagawin dyan? Kaya naman, isa ko sa mga nagigitang paraan ng DA upang kahit papano'y mailapit po naman ang nasa 500 milyong piso na gap. FMRs ay sa pamamagitan po ng tulong ng pribadong sektor. Ilalim po ng private o public-private partnership program. Soft loans mula po naman sa mga international financing institutions tulad po naman ng World Bank.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Binong isa minsan may kausap ako tungkol sa budget. Ano ho? Laki daw ng budget ng agrikultura. Dapat lang talagang lakihan. Ang talagang lakihan eh. So daw, tingnan daw natin, baka yung malaking budget na pupunta lang sa central office. Ang napasweldo sa mga trabaho, sa mga tao. Maiiwan ni kakapraso nila para talaga sa abono, sa pananim, sa palay, sa magsasaka. Puntos yung nakausap kong yan ah.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hey, report sa'yo! Inang Radyo Pilipinas sa yoga. 400,000 piso ang pinsala po naman sa agrikultura sa Ilocos Region ay naitala na dulot ng mga bagyot habagat. Minuha natin ang detalye na katutok dyan si Miller Cokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 409.07 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dahil sa bagyong Luis, Maymay, Neneng at Abagat. Batay sa datos ng DA Regional Field Office 1 DRRM Operations Center, nasa 17,634 magsasaka ang naapektuhan, habang halos 10,000 hektarya ang sakahan ng nasira. Tinatayang 7,563.42 metric tons ang production loss. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 179 million. Sinundan ng high value crops 127 million at irrigation 66 million. May 21 million pinsala sa mais, 15 million sa infrastructure, 2.2 million sa livestock and poultry, 85,000 sa agricultural machineries at 63,000 sa kasaba. Pinakamarami na apektuhan sa sektor ng palay na nasa 12,000 magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng kalamidad upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga magsasaka at iba pang bahagi ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayub, Pangasinan. May babalaw sa mga residente natin dyan ang Pangasinan PDRRMO. Mag-ingat sa posibleng pagbaho paghuhon ng lupa, lalo pa nakararanasan ng tuloy-tuloy ang maulang panahon sa mga kalapit ng barangay po dyan sa may barangay Evangelista. O ingat kaya rin. Ayun, salamat. Tayog Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito naman mula Pangasinan. Dako tayo ng Borongan. 10 kilong bigas at ito po ay 20 araw na ginhawa naman sa magsidente naman ng Dolores Eastern Samar. Ay detalye dyan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Malaking ginhawa para sa isang 78 taong gulang na residente ng Dolores Eastern Samar ang natanggap na 10 kilo ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang BBM Local Government Support Fund LGSF Rice Distribution Program. Si Tatay Gliserio Operario ng Barangay 2 ay dating magsasaka ngunit hindi na makapagtrabaho sa buki dahil sa arthritis. Sa pamamagitan ng programa, nakatanggap siya ng 10 kilo ng bigas matapos mabigyan ng stub ng kanilang barangay. Ayon kay Tatay Gliserio, malaking tulong ito dahil humigit kumulang 1 kilo ng bigas ang kanilang nauubos bawat 2 araw. Kaya't ang 10 kilo na kanyang natanggap ay naasahang sasapat para sa humigit kumulang 20 araw. Sa halip na ipambili ng bigas ang kakaunti niyang kita, maaari na niya itong ilaan sa iba pang pangangailangan kabilang ang kanyang mga gamot. Ang Rice Assistance Program ay bahagi ng bawat bayan makikinabang initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutulungan ng pambansa, panlalawigan at lokal na pamahalaan. Sa Eastern Samar, sinuportahan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ni Governor R.V. Ivardoni ang pagpapatupad ng programa kasamang lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamumuno ni Mayor Zaldi Carpeso. Para kay Tatay Gliserio, ang 10 kilo ng bigas ay hindi lamang pagkain kundi isang mahalagang tulong na nagbibigay sa kanya ng katiyakang may bigas sa hapag sa loob ng 20 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning na rin sa uncle mo kay Uncle Nilo Pumida ng Pasig City. Ay, mamaya nasakya po na yan. Busy na gumagawa ng salamin. Nagpatawag ko ng agarang pagpupulong si Governor Ben Ibardone. Kamusta ka na, Gob? Kasama ang DepEd Eastern Samar ng Borongan, Divisoria City, Abarangas City, Divisoria PNP. Ahingil po sa mga paghihigpit, seguridad sa mga eskwelahan, para matyakong kaligtasan ng mga mag-aral at guro laban sa anumang karasan. Ba't sabay-sabay na ginagawa ho ngayon yan? Kasi medyo talagang iba yung klase ng peligro eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa
4: apat na bayan sa Pangasinan, nakapag-withdraw na ng NFA Rice, NFA Eastern Pangasinan para po naman sa kanilang relief operations. Ay detalye ng balita dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang pag-release ng bigas ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa malokal na pamahalaan sa Pangasinan para gamitin sa relief operations para sa mga residente at mga bakwit na naapektuhan ng pagbaha dulot na walang humpay na pag-uulan. Sa panayam kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NF Eastern Pangasinan, kabilang sa mga LGU na nakakuha ng supply ang Kalasyao na nag-withdraw ng 250 sako ng bigas. Bugalyon, 1,000 bags ng bigas, Kalasyao, 250 bags ng bigas at Alamino City, 241 bags ng bigas. Ayon kay Dulay, ang NF rice ay binibenta sa 32 pesos per kilo at bawat sako ay may timbang na 50 kilos. Patuloy namang hinihikayat ng NFA ang mga iba pang LGU na makipag-ugnayan lamang para sa kinakailangang supply ng bigas para sa kanilang nagpapatuloy na relief operations. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
4: Maraming salamat, Grace Acuar, Tayub, Pangasinan. Good morning kay Ed Garcia ng Pangasinan. Sa Prudente and Gutierrez family sa Tayub, Pangasinan po naman. Punta tayo ng Bontok. Ito po naman sa 140 mga benepisaryo dyan sa Bontok Mountain Province. Nakatanggap po ng kalahating kamang bigas mula po naman sa ating pamahalaan. Detalye dyan si Barbara Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Bontok.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nakatanggap ang may kabuuang 145 beneficiaries mula sa Barangay Alab, Bontok Mountain Province ng tig 25 kilograms na alokasyon ng bigas noong August 20, 2026 sa Alab Proper Outpost. Ang mga bigas ay ang second tranche distribution na ibinigay sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit or LGSF-FALGU Rice Subsidy Program. Ayon kay Bontok Municipal Agriculturist Catherine Agun, ang unang tranche ay noong July 6 ngayong taon at ngayong naman buwan ng Agosto ang ikalawang tranche at ang unang nailaan ay sa Barangay Alab at nakatakda pang tatanggap ang iba pang mga barangays ng Bontok Mountain Province sa susunod pang mga araw. Ang ikalawang tranche ay may pondong 2.5 milyon na piso at inaasahang maibibigay ito sa lahat ng mga beneficiaries ng Bontok, lalo na sa mga nangangailangan. Manipod ito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas Bontok. Maulan ngayon dyan sa lugar na yun, naglabaso ang ng heavy rainfall warning kung saan kasama po yung Bontok sa mga pinag-iingat. Sibling flash floods, mudslides at landslides po naman. Yung Baguio, Luang Bontok Road, pwede ba daanan yun? Imitado. Daanan isang lane lamang, maling daanan po dyan. One lane possible sa bahagi po ng barangay Bontok the Third. Dahil po sa nagalap na paghunang lupa o slopes collapse. Junction Talubin Barlig Calacan Road, natutupad po ang open close arrangement sa trapiko sa sitio Pingio Abarangay Talubin Bontok. Po sa mapangani at gumagalaw pa rin lupa gilid doon ng bundok.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Higit naman sa 6 milyong pisong halaga ng mantika ay naharang sa Palawan. Hindi ka naalala ko yung konser ba yung kagawad sa lugar ng Montalban Rizal. Ipag eh. Ang bagsak impression ng mga paninda niya, siguro minsan yung makaugnayan nga natin yan. Pinatid lang mga detalye ito kay J. Mike Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang publiko at suri maigay ang mga produkto na binibenta sa mga merkado bago ito bilihin. Ito ay matapos maharang ang dalawang truck na naglalaman na mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga pan cooking oil mantika sa isinagawang operasyon sa barangay Bakungan, Puerto Princesa City sa Palawan noong Agosto 20. Ikinasaan ng Special Operations Unit Puerto Princesa City Police Office ang naturang operasyon katuwang ang iba pang unit na bisto ang ilegal na pagbibenta na naturang mantika matapos mapanggap na buyer ang isang pulis kung saan ay nasa batang aabot sa 18 litro na mantika. Nagresulta naman ito sa pagkaka-arrest ng isa at pagkakaharang ng dalawang truck na nagdalaman ng kabuuang 5,000 litro na mantika na walang kaukulang dokumento. Ikinasa ng pulisya mga kasong isasampa laban sa naaresto gayon din sa mga nasa likod ng naturang kargamento. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang naturang operasyon sa bigit na ang tagumpay nito ay nakasalalay din sa pakikipagtulungan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yung kaso ng leptospirosis pa pataas o ng pataas, lalo na dito sa Quezon City. Baha po ng mga pasyente sa mga paggamutan. Takbo na po sa 213 kaso ng leptospirosis dito sa Quezon City. Ho. Tignan natin ang mga detalye ng balita niya kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Patuloy ngayon ang paalala ng Quezon City Local Government sa mga residente na iwasang lumusong sa baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. Batay sa pinakauling datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 213 ang kaso ng leptospirosis na itala sa Quezon City mula yan January hanggang nitong August 20. Sa kabuang bilang, 168 o 79% ng mga kaso ay nasa edad 21 pataas habang mas maraming lalaki rin ang naapektuhan. Pinakamataas pa rin ang bilang ng mga kaso mula sa District 2. Paalala ng lokal na pamahalaan, gumamit ng proteksyon gaya ng bota at guwantes kung kinakailangan lumusong sa baha. Kung hindi naman may iwasang lumusong, ay pinapayuhan ng publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng angkop na payo, reseta ng doxycycline bilang preventive measure laban sa leptospirosis. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, pinalalakas pa ngayon ng Department of Agriculture ng mga inisiyatiba upang mapataas pa ang antas ng food security ng bansa. At mapagdugunan ng pansin po at mapaunlad pa rin ang buong sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Ay po ni Agromarine Industrial System Music R.A. Perez na kabilang sa mga target ngayon ng DA ang integration ng lahat po ng sistema at agricultural infrastructures ng bansa. Bilang din sa maigpit na bilin ni Pangulong Marcos ni Junior Formal ang bibigyang prioridad ang Farm to Table Initiative ng pamahalaan kung saan mas mapapadali pa ang value chain sa agri-sector. Ang pamamagitan nito ay magiging integrated na ang operasyon mula sa agri-inputs, ani farm to market, logistics, cold storage, safekeeping, agri-processing at value-adding process mga produktong agrikultura.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, nagtumpad siyang minuto na kapilibay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami, sandali lang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ng buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang niyo kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
13: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
14: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
15: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
13: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
17: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Eh, pumasok na yan. Oras na natin, 39 na minuto na kami bayan makalipas ng alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Eh, teka muna, binabati lang natin yung mga nakatutok sa atin ngayon. biyaheng Commonwealth Market Santa Lucia. Ayun, Gila Transport Group, nakikinig po kami sa inyo. Salamat. At bus number 12, ang piloto daw po ay si Sir Orlando Caipang. Co-pilot naman si Sir Jeffrey Saldo. Yung mga pasaherong nakikinig at nakatuto ngayon dyan. Malahat o, inaantok ko, nagtetext na. Good morning sa mga pasahero po ng Aguila Transport Group po. Ingat lang kay Sir Orlando Caipang, kay Sir Jeffrey Saldo, ang pilot at co-pilot. Sinasakyan ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
4: Ay, kadalawampung National Vegetable Congress. Itinaos mo naman dyan sa Davao City. Tingnan natin lang detalye si Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Binaluhan ng humigit kumulang 500 na kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang 20th National Vegetable Congress 2026 na ginanap sa Davao City. Kabilang sa mga dumalo, ang mga magsasaka ng gulay, opisyal ng pamahalaan, mga leader ng industriya, agricultural experts, akademya, suppliers ng agricultural inputs, pribadong sektor, kooperatiba at iba pang stakeholders sa sektor ng gulay. Bit-bit ang temang Agricultural Innovation, Gateway Towards the Sustainable and Profitable Vegetable Industry. Nagsilbing lugar ang tatlong araw na kongreso para sa pagpapalitan ng kaalaman, paglalahad ng mga makabagong teknolohiya at pagtukoy ng mga praktikal na solusyon sa mga hamon ng industriya ng gulay sa bansa. Tinalakay din sa kongreso ang kahalagahan ng Innovation at Teknolohiya, pagpapalakas ng mga organisasyon ng mga magsasaka, access sa financing at pagpapalawak ng market opportunities upang maging mas produktibo, kompetitibo o competitive, sustainable at kapakipakinabang ang vegetable farming sa bansa. Layunin ng pagtitipon na mapalakas ang ugnayan ng mga stakeholders at maisulong ang isang mas matatag at kumikitang industriya ng gulay sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Update lang tayo kay Alex Iyala sa mga nagtatanong. Tapos yung kanya pinamato sa seeded na Pilipino manlalaro sa kasaysayan, ang isang Grand Slam singles draw. Sa kanya magandang laro na nakalipas sa linggo, umakyat na po ang kanyang live ranking sa world number 18. Diyan, naging basihan po naman para makuha yung number 17 seeding na po naman sa main draw ng US Open. Pagaganap, August 24, 26, mixed doubles, oh. Ayan na natin yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nakakasama naman natin ngayon na ang heavy po ng Agricultural Land Management and Devaluation Division, Bureau of Soils and Water Management, Department of Agriculture pa rin, oh. Nakakasama natin si Jovet Almeda. Almeda, may kakalala ko mga Almeda, mga Ilocano. Hindi natin, magandang umaga po, Sir, Ma'am Jovet ba? Si Madam Jovet, ayun, nakita ko na si Ma'am Jovet, ayun. Jovet, magandang umaga po, welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po, kamusta ka na?
20: Isang napakaganda at mapagpalang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay po sa Usapang Agrikultura.
4: Kamusta pa na ho? Nandito ka lang sa Metro Manila, Quezon City?
20: Yes. Yes, Kahiro, nandito lang po ako sa Quezon City, specifically sa Project 8.
4: Oh, ay malapit. Abot na ulang pala halos din. Ayan, ano? Okay, oh. Ma'am, kamusta po? Makikibalita muna kami. Anong mga latest meron po ngayon ang Bureau of Soils and Water Management? Anong mga latest meron tayo ngayon dyan?
20: Okay, so ngayon po sa Bureau of Soils and Water Management, ang ating pong OIC director ay nandun sa Mongolia. Alam niyo po ba, nakikijoin po tayo sa Conference of Parties. And we try to come up with our recommendations kung ano po yung magandang pwede natin gawin upang maisulong po yung soil health sa ating bansa. So isa po sa ating pinromote doon ay may sama man lang sa curriculum ng ating mga eskwelahan yung tungkol po sa pangangalaga ng lupa. And of course, patuloy po nating ginagawa yung ating mga land resources evaluation, assessment, and mapping.
4: Okay, banggit nyo na rin ho yung mapping. Ma'am, kamusta po? Bigyan nyo ho nga kami ng pagkaalam, pagkatuto. Ano ba, para sa simpleng salita lamang, ano ho? Ano ba yung programang Agricultural Land Assessment, Evaluation, and Mapping ng DABSMW? Para saan po ba yan? Anong importansya niyan? Bakit kinakailangan yan? Anong pakinabang meron dyan?
20: Okay, marami pong salamat. Alam niyo po, yung pong pagmamapa natin ay nasimulan pa po natin simula nung na-establish ang Bureau of Soils and Water Management. Ang mapping po ay ginagawa natin upang lalo nating mapag-aralan at matingnan kung ano po yung kapakinabangan ng ating mga lupa at ang ating mga landscapes na nakikita. Pero syempre po, kung titingnan niyo po halimbawa isang picture, ang picture po ay may nakikita tayong mga impormasyon. Ganon din po ang mapa. So nakalagay po doon ang mga impormasyon na gusto nating malaman. Nagkakandak po tayo ng mga field activities. At ang lahat po ng mga datos na nakakalap natin ay pinagsasama-sama natin at inilalagay natin sa isang mapa. So parang drawing po ito, pero punong-puno po ito ng mga impormasyon na nagagamit natin sa pagpaplano, sa pag-identify ng kung ano mga best interventions sa dapat nating ilagay sa bawat information na nakukuha natin. Alam niyo po kasi iba-iba kasi ang mga lupa. At ang mga lupa po ay inilalagay natin sa isang mapa.
4: May mga lupang para sa palay, mga lupang para sa mga high-end agricultural products, hindi ba pwedeng lahat pare-pareho lang eh?
20: Tama po kayo dyan, Kahiro.
4: Dahil
20: kaya,
4: po...
20: If I may add, Kahiro.
4: Sige po.
20: Nabanggit niyo naman din po yung tungkol sa mga pananim na inilalagay natin sa ating mga lupa. Kasama po yan sa main objective, bakit po tayo nagmamapa. Kasi pag pinag-aralan natin yung ating mga lupa, nagkakaroon po tayo ng mga land use assessment mapping, land suitability mapping, nagkakaroon din po tayo ng mga identification of crops, kung saan natin sila ilalagay. Ganun din po kung ano ba ang tamang mga pamamaraan upang lalo nating mapaunlad yung ating mga pananim na hindi po natin isinasaalang-alang po natin din yung kalusugan po ng ating mga lupa.
4: Jovet, dito po sa programang ito, ano po ba ang tutok? Ito ba exclusive lang para sa mga agricultural land o pati mga non-agri-land?
20: Tayo po kasi, ang classification po natin, di po ba may agri-lands, timberlands, forest lands, mineral

0: Tiba, paano po ba ito pinagsasama-sama at inaaral?
1: Okay. Marami po kasi tayong pinagagamitan ng ating mga mapa. Ang isa pong very basic doon, for example po, alam ko narinig niyo na po ang ating mga NAPAA din sa FDZ or Network of Protected Areas for Agriculture and Agri-Industrial Development. And then yung sa FDZ naman po, tinatawag natin na Strategic Agriculture and Fishery Development Zone. So in relation po sa ating mga local government units, ito pong napaadan sa FDZ ay ini-integrate po natin katulong po ang ating mga partners sa local government units sa kanila pong tinatawag ng mga comprehensive land use plans. Alam niyo po, kapag po na-integrate yung ating mga napaadan sa FDZ, mas lalo pong nagiging focused ang mga interventions na dapat naman pong ginagawa ng Department of Agriculture para po mas lalong tama ang maibigay natin na tulong. For example, yung ating mga fertilizers, yung ating po mga seeds, even ang ating mga irrigation support ay tama po at angkop dahil nakalagay po siya sa plano at na-identify po natin sila sa pamagitan po ng ating Land Resources Evaluation Assessment and nailagay po natin sa ating mapping activities.
0: Sabihin po ng assessment and evaluation, ano hinahanap po ng mga eksperto kapag sinusuri yung isang lupa? Ano yung mga bagay na hinahanap nila?
1: Okay. So, ang una po, syempre, ay meron po tayong tinatawag ng mga visual observations. Syempre, kung ano pong nakikita natin, isinusulat po natin yan. And another one, nagko-conduct po tayo ng mga soil sampling kasi kailangan po nating pag-aralan yung ating lupa. So, hindi lang po yung ibabaw ng lupa hanggang sa ilalim kasi marami pa pong mga processes ang nangyayari sa loob ng ating lupa. And then, syempre, nagko-conduct po din po tayo ng interviews sa ating mga kasamahan na mismong nangangalaga sa ating lupa. At kalakip din po doon, ina-align natin ano ba yung na-observe natin sa paligid. Kasi po lahat po ng related sa ating pananim, sa ating agrikultura, kailangan po ay kinoconsider natin ang lahat ng mga factors na ito.
0: Okay. Kambaw, itatanong ng isang nakikinig sa atin, sa loob ng isang taon, ilang beses na babago ang istruktura ng lupa?
1: Ano po?
0: Ilang beses na babago? Po. Kalidad ng lupa, halimbawa isang taon, iba yung klima natin. Sa loob ng isang taon, ilang beses na babago yan?
1: Alam niyo po ba na ang lupa, bago tayo magkaroon ng lupa, it takes millions of years. So, kapag po tayo nag-conduct ng study ng lupa, definitely, hindi naman po ganun kalaki ang mababago. Kaya nga po, di ba meron tayong adaptive balance fertilization strategy? Hindi po natin masasabi na kapag gumamit na tayo ng balanced fertilization ay gaganda agad ang ating lupa. Ibig pong sabihin noon, kailangan po ay dire-diretso. Ngayon po, kapag po ang lupa naman ay ang tinatawag po natin ay soil sealing or tinabunan na natin yan, sinemento na po natin, nilagyan na ibang infrastructure, syempre po, yun po yung paraan na parang hindi na po natin talagang magagamit yung lupa, totally magbabago na po yung kalidad ng lupa.
0: Kalidad sinasabi, kinakailangan organic, ano? Pero syempre, mahabang proseso po yan. Nakaka-apekto ho ba yung madalas na paglalagay po ng mga abono, yung mga pesticidyo na chemical dito sa lupa natin?
1: Tama po kayo, Kahiro. At yan po ang isa sa mga advocacies ng Bureau of Soils and Water Management. Kaya nga po tayo merong Adaptive Balanced Fertilization Strategy. And in relation naman po sa ating Land Resources Evaluation Assessment and Mapping, minamapa po natin lahat ng halimbawa, lahat ng mga rice areas. And then lahat sila na gumagamit ng ABFS. And then i-relate natin doon sa mga ibang mga rice areas na hindi gumagamit ng ganong teknolohiya. At napapag-aralan po natin kung ano ang nagiging epekto talaga nung tamang paggamit ng pataba.
0: Sabihin nito, Ma'am Jovette, dahil sa mapping na yan, maka-quantify natin kung ilan sa mga agrilands ang pwede sa palay, pwede sa mga high crops. Sa isang click lang, alam mo na lahat yun.
1: Tama po kayo. Di po ba meron na, I think meron pong na-interview po kayo from Bureau of Soils and Water Management din. We have our FERT map. That's one way of knowing. Kasi lahat po ng mga naimamapa natin, gumagamit na po tayo ng new technologies para po mas lalong madaling maging available sa ating mga farmers yung mga information po na nagagather natin. Sinasabi po natin na science-based ito, but then kailangan po ay madaling abot kamay ng mga gustong gumamit yung ating mga impormasyon. So yung pong mga naimamapa natin, dati po naka-drawing lang po talaga yan, as in literally, isinusulat lang sa mga papel or sepia na tinatawag natin. But now, Digital na po tayo. So,

0: naka-shape files na po sila. And ang maganda din po dito, kapag po nagko-collaborate po ang Department of Agriculture, ang Bureau of Soils and Water Management sa iba-iba pang mga ahensya na mayroong land use related functions, ay madali po tayong nakakapagbigay ng mga data na kailangan po natin. At ganun din po sila, nakakapag-share din po sila sa Department of Agriculture.
1: Dahil po sa mga binabanggit nyo yan, mabubura na yung kaisipan na dapat ay hula-hula lang, tsamba-tsamba lang kung itatanim natin. Dito talagang exact science na to.
0: Tama po kayo, Kahiro. Tama po.
1: Okay. Paano po? Ay, eto, may tanong dito pumasok. Ano po? Ano daw po ang itsura ng isang land suitability map at paano ito binabasa?
0: Ah, okay. Salamat po sa tanong na yan. Sa totoo lang po, isa po ito sa mga madalas na nire-request po sa aming opisina. Ang land suitability maps po natin ay unang-una, ginagamitan po natin ang pag-aaral ng mga land resources related information. Pinag-aaralan po natin ang lupa, ang topografiya, kung anong nakatanim, ang climate, at syempre po kung, mga iba pang impormasyon na makakalap naman natin sa ating mga farmers na mismong gumagamit ng lupa. Ngayon po, dapat po, aside from knowing kung ano po yung lupa natin, yung tinatawag natin na land characteristics, titingnan naman po natin ano naman yung kailangan ng itatanim natin. Halimbawa, gusto natin siyang taniman ng mga high-value crops. So, ano ba yung specific na kailangan nila? So, yung tinatawag naman po natin doon, mga crop requirements. So, itong mga crop requirements, imamatch po natin doon sa characteristics ng ating lupa at doon po tayo makaka-come up ng land suitability maps. So, pag po merong nag-align, sila po yung magiging suitable. Kumbaga, meron pong not suitable, merong marginally suitable, highly suitable. So, hindi po kasi lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po, ang ating pong rekomendasyon ay hindi rin po pare-pareho.
1: Merong matching ano?
0: Opo, meron pong matching talaga.
1: Ma'am, pero huling tanong na lamang, paano daw makakakuha ng serbisyo? Libre ba ito ng DIBSMW? Libre daw po ba yan?
0: Opo, sa totoo po lamang, lahat po ng ating impormasyon, maaari nyo pong makuha sa website po ng Bureau of Soils and Water Management. At specific po sa ating mga mapa, meron po tayong BSWM Maps Portal. Meron pong mga ibang request po, sir, na mga masyadong detailed, especially pag galing sa ating mga akadim. Kapag po ganon, ini-invite po namin ang ating mga nakikinig, mga taga-subaybay, makipag-ugnayan po kayo directly sa opisina po, sa aming pong tanggapan sa Bureau of Soils and Water Management through the office of our director.
1: Ma'am Jebet, kahiro na lang para nagkakapilan tayo dyan sa tarangkahan mo.
0: Ah, okay.
1: Ma'am Jebet, sige okay, po, baka meron po kayong final na mensahe sa mga nakikinig po sa atin, ma'am. Sige po, go ahead.
0: Marami pong salamat muli, kahiro, sa opportunity na ito. At sa mga nakikinig po, sa lahat po na nangangailangan ng impormasyon tungkol po sa lupa, isa po sa ino-offer po ng Bureau of Soils and Water Management at maaari nyo pong mapakinabangan ay mga mapa po na ating pong ginagawa. Science-based po ang mga mapang ito. At ang lahat pong ito ay sana po ma-realize po natin, hindi po lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po ginagawa natin ng matinding pag-aaral. At kinoconsider din po natin kung ano ang pangangailangan hindi lamang po ng lupa, kundi pangangailangan din ng halaman. At syempre, para po mas maging economical, kung ano po yung gustong itanim ng ating mga magsasaka. Okay,
1: Ma'am Jebet Almeda, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat hanggang sa muli. Thank you, ma'am. Thank you.
0: Maraming salamat, Kahiro.
1: Thank you po. Salamat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ma'am Jebet Almeda ng Bureau of Soil Water Management. Ano ho? Isa pamunuan dyan. Ano yan? Nakaming oras. Ang bilis ang oras natin sa ngayon nila Alvin, Arnel, Mike, Marian. Yan pa rin po sila Nida, Susan, Gemard. Mapanin natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Latrona. Ang alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Cristobal Tirambulo. Hero, Ilustrero, Brigado, nag-iiwan. Namang bagay, matitama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong may international name na Saduel.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naghahanda na ng 3.7 million food packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng paparating na bagyo.
4: Headlines.
3: Relief operations ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga daglang bagyo, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kaagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, ngayon ay August 24, 2026. Muling sumasing yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ang bagyong may international name Saduel. Ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Nag-iingat at pinaghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa epekto ng dulot ng mga pagulang dala ng habagat at paigtingin ng mga bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Saduel. Ang KOCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro, malaki ang chance ng paigtingin ng bagyo ang habagat ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanluran at gitnang Luzon kasama na ang NCR. Kahapon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tukuyin ang mga gagawing paghahanda kaugnay sa papalapit na bagyo. Ani Alejandro, inaasahan muling magbabalik ang mga pag-ulang dalang habagat hanggang sa susunod na weekend, hanggang sa makapasok ang binabantayang bagyo na tatawagin namang OBED. Kaya naman muling pagaganahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mabilis na ugnayan ng ibang ahensya ng pamahalaan.
9: Itong enhanced habagat na maaaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week natuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon. Ito ay mga the same areas na maaaring tatamaan nitong enhanced habagat.
8: Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: 3.7 billion food packs naka-standby para sa bagyong tatawaging OBET na may international name na Saduel. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong OBED at pinaigting na habagat. Bilang paghahanda, nakapatosisyon na sa mga warehouse ng DSWD ang nasa 3.7 million family food packs, gayon yan nasa higit 300 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items. Nakahanda ang mga ito para agad na maipadala sa mga lugar na posibleng maapektuhan at mga ilangan ng karagdagang tulong. Samantala, batay sa pinakahuling ating datos ng DSW, umabot na sa 1.7 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation support ang mga LGU mula sa NCR, CAR sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na piniiting ng DSWD ang paghahanda at prepositioning ng relief supplies para matiyak na sapat at agad na mapapadalhan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo at ng habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Gastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatili ang bagyong Saudel o napanatili ng bagyong Saudel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa kanluran, hilaga kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa 1,775 kilometers silangan ng hilagang Luzon o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Saudel ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 205 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang maapekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din ang mga lugar sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit sa 300 families ang nabigyan ng family food packs habang 223 families naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ng DSWD sa Barangay Santa Fe, San Marcelino matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alerto ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert status ng Disaster Response Command Center nito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga ito ay kumpirmadong nasawi. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat ni ng NDRRMC na 2,324 na tahanan ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Abot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: May mga sirang istruktura na kailangang ayusin at mga problema dapat na resolbahin ng pangmatagalan. Ito ang assessment na inilabas ni Cabinet Secretary Ben Arabalos kasunod ng ginawang pagbisita sa mga lugar ng Hagonoy at Paumbong na sa mahabang panahon ay matinding apektado pa rin ng pagbaha. Ayon kay Arabalos, kanilang inaalam o inalam kung bakit kila hindi matapos-tapos ang problema sa baha ng mga taga-Bulacan sa kabila ng may mga flood control structure naman. Pero sa lahat ng ito, sabi ni Abalos, ay malinaw ani ang utos dito ng Pangulo. Ipaayos agad at papanagutin ang mga dapat na may pananagutan sa mga palpak na flood control projects. Kung may contractor aniya na may obligasyon sa warranty, ay kailangan sigilin sa kanila ito. At kung nagkaberya sa disenyo o konstruksyon, ay dapat itong panagutan lalo't may kapabayaan. Hindi na niya dapat hayaan ang paulit-ulit na paggasta ng gobyerno para sa mga proyektong hindi naman nagtatagal, hindi matibay at hindi kayang protektahan ng mga tao. Pagtiyak ni Abalos, hindi hanggang tingin at inspeksyon lang ang magiging resulta sa pagbisita nila sa mga bahaing lugar, kundi lalaki pa ng aksyon. Base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa mga potholes o lubak sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at Luzon. Kabilang sa mga inaayos sa Metro Manila, ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Kasama rin ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, ang Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, ang C5 Calayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinasagawa rin ang temporary pothole repair sa iba't ibang bahagi ng Luzon na idinulot ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakarang araw. Kabilang sa mga lugar na inaayos ng DPWH, ang mga pangunahing kalsada sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at Mangasinan, gayon din sa Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Sinasagawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad ayusin ang mga nasirang kalsada dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na paigtingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasahang makakaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, dalampasigan at sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Gayon pa ng DNR, mahalagang tamang pagtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda ng Department of Health o DOH ay inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ng rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng Oni Secretary Mercado na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis naman matapos humupa ang baha, iniikayat ng DOH ang pagsusot ng bota, gloves, goggles at mask, pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala pa ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Party List, hold on, sinusulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Ipinapanukalan ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na isabatas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill 4435 o Calamity Pay Law, itinatakda ang karagdagang 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mga babatas, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nila mabawasan ang sakod o mapatawan ng parusa ng kanilang employer. Kabilang narito yung mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa enhanced habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ilalim ng panukala, ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailalim sa state of calamity ang lugar na kataas ang typhoon signal number 3 o merong red rainfall warning, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Meron ding nakapaloob na proteksyon laban sa disciplinary action at pagbabawas sa sahod ng mga manggagawang hindi makakapasok dahil nga sa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaari na mamaharap sa 100,000 pisong multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi nang pag-renew ng business permit. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating Kaalamang Asian.
16: Kaalamang Asian.
15: Alam nyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
17: Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinasapinal o isa sa pinal ngayong linggo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
18: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinalpa nila ngayong linggo ang mungkahi na ilipat sa hapon ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng naunang mosyon ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagpalitiin ang oras ng pagsasagawa ng impeachment trial at ng plenary session ng Senado, kung saan gagawin ang plenary session sa umaga at ang impeachment trial ay ililipat sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang bigyan ng sapat na oras sa mga partido sa paglilitis para makapag-adjust sa ipapatupad na bagong schedule. Nauna nang sinabi ng Senate President na nakakuha na sila ng consensus para sa pagbabago ng schedule. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na posibleng malipat na sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Sinabi ni Lacson na nangingibabaw sa mga miyembro ng Senate Majority Block ang pananaw na sulitin ang oras para sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga legislative session sa umaga at paglilipat ng trial sa hapon at posibleng pagpapahaba nito hanggang gabi. Sa ilalim ng panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado simula Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magsisimula ang trial ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Pero ayon kay Lacson, walang pressure na kailangang eksaktong matapos ang proceedings ng 7:30 ng gabi at maaari itong umabot hanggang 10 o 11 ng gabi kung kakailanganin. Anya, kung magkakasundo ang mga senador sa bagong schedule, malamang ay ipahayag ito sa Miyerkules, August 26. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Ligtas ng nakabalik sa Pilipinas ang 26 na distressed overseas Filipino workers at apat nilang dependents mula sa Dubai, United Arab Emirates. Ito'y sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ayon sa OWA, dumating ang kabuwang 30 repatriates sa Niño Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK334. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW na nagbigay ng airport assistance at iba pang kinakailangang suporta sa kanilang pagdating. Sinabi pa ng OWA na patuloy itong magbibigay ng tulong sa mga uuwing OFWs sa pamamagitan ng mga regional welfare offices upang matiyak ang kanilang kapakanan. Kabilang dito ang welfare assistance at iba pang serbisyong nakakatulong sa kanilang muling pagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Diniyak ng pamahalaan ang patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtitibay ng Department of Migrant Workers ang mga protective measures para sa mga tripulanting Pilipino na maaaring malagay sa panganib dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa naturang lugar. Inikayat ng DMW ang lahat ng Pilipinong marino na manatiling alerto at sundin ang mga pinatutupad na safety protocols kaugnay ng security situation sa Northern Black Sea. Layunin itong maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kapakanan habang sila'y nasa kanilang mga barko. Kasama rin sa pinapaalalahanan ng licensed manning agencies, foreign principals, employers, ship owners at mga master ng vessels na mahigpit na ipatupad ang mga hakbang na nakasad sa DMW Advisory Number 50 Series of 2026.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Nagkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito ay kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyektong nagkaroon ng problema at pagkakaantala. Kabilang dito ang 9 billion pesos na UPPGH Cancer Center na walang nagbid, ang 8 billion pesos na Bureau of Immigration Building na 10 taon ang ginagawa, at ang flood control project sa Cebu na mula 63 meters ay naging 25 meters na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas dekalidad. Sang-ayon naman dito si Secretary Dizon. Anya, habang hindi pa naaayos ang sistema ng DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project, ang 10.74 billion pesos na Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ng AI, ang biometrics at real-time data. Iginiit ni Remulla at Dizon mahalagang PPP dahil limitado ang pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas napapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard, may mga panibagong patrol vessel. Yan pong report ni Lawrence Tanhoko.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
20: Report. Nakatanggap ang Philippine Coast Guard o PCG ng dalawang 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessel mula sa Estados Unidos upang palakasin ang Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Maritime Domain Awareness Operations ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noy Mikayabyab, inaasahang darating sa Manila Waters sa October 2026 ang dalawang barko na iko-komisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na una nang magtapos sa specialized operational at maintenance training sa Baltimore, Maryland. Ang 24 na tauhan ng PCG na hahawak sa dalawang patrol vessel. Sinabi ni Kayabyab na makatutulong ang mga bagong sakyang pandagat sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat kabilang ang oil spill at iba pang insidenteng may epekto sa marine environment. Bahagi rin ng acquisition ng pinalalakas na Maritime Security Cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. sa industriya ng asukal na hindi pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pag-angkat ng asukal. Ayon sa kalihim, ginawa lamang ito o ginawa lamang ang importasyon bilang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng presyo at supply sa merkado. Sinabi pa ni Tio Laurel na maraming o maaring maghangkat ng asukal kapag may pansamantalang kakulangan sa supply upang maiwasan ang matinding pagtaas o pagbaba ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Gayunpaman, ginit niyang hindi dapat maapektuhan o malugi ang mga lokal na producer dahil dito. Pinaliwanag din ang kalihim na sa mga susunod na pag-angkat, sapat lamang ng dami ng asukal ang papasok sa bansa. Hindi sobra at hindi kulang. Layunin ang hakbang na mabalanse sa merkadong supply ng asukal habang binibigyan ng pagkakataon ng lokal na industriya na maging mas produktibo at competitive.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Patuloy ang paglago ng industriya ng dairy farm sa Pilipinas ngayon ng unang kalahati ng 2026. Ayon sa National Dairy Authority at Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng gatas at bilang ng mga alagang dairy animal. Gayon din ang halaga ng produksyon at presyo ng gatas mula sa mga dairy farmers. Umabot sa 25.38 million liters ng lokal na produksyon ng gatas mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mas mataas ito ng 21.2% kumpara sa 20.94 million liters noong kaparehong panahon noong 2025. Lumaki rin ng 6.5% ang dairy herd ng bansa mula sa 155,662 tumaas sa 165,858. Pinakamalaking paglago ng produksyon ang naitala sa Zamboanga Peninsula, sinundan ng Caraga at ng Ilocos Region.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Philippines United States Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, sinusulong ng Department of Finance. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: Report.
22: Pursugido ang Pilipinas na isulong ang mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng bansa at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa kasama na dito ang government interventions upang suportahan ang paglago ng mga negosyo at makainganyo ng foreign investments. Ang dialogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa private sector. Layunin din itong tugunan ng mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business climate at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mas matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Kauna-unahang read-along campaign sinagawa sa Mindanao. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: Report.
23: Sinagawa ang kauna-unahang read-along campaign sa Mindanao sa panguna ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ayon sa social media post ng DA Philippine Carabao Center, nilahukan ang read-along campaign The Adventures of Calaboy and Calagirl ng higit 100 mga estudyante mula sa tribo ng Tinanonan Manobo na ginanap sa Quiataw Integrated School Arakan, Cotabato. Nagkaroon ng storytelling activities at mga programa na may kinalaman sa kalusugan katulad ng pamimigay ng Carabao Milk at Carabao Milk Ice Cream sa mga bata. Nagpamalas din ang talento ang mga estudyante sa pamagitan ng pagsayaw ng Bad Tea, isang katutubong sayaw ng tribo ng Tinanonan Manobo na nagtatampok ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Layo ng read-along campaign na masikayati ng mga bata ng magbasa at maging aktibo sa mga programang may kaugnayan sa edukasyon at nutrisyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, Canada tatapatan ng 50% na taripa mula Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Ray Sampang.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Katapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na tarifa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% ng tarifa ng US sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Bumuho ang naunang usapan ng tarifa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng US at Canada, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasunduang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa football, Kaya Women's FC Iloilo nakapasok sa group stage ng Asian Football Confederation Women Champions League. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Pasok sa group stage ng Asian Football Women's Champions League ang Kaya FC Women's Iloilo. Ito ay matapos na naging tabla na laban kontra sa TSL ng Hong Kong sa huling preliminaries ng torneo. Full-time score 0-0 na ginanap sa Bishkek Kyrgyzstan. Bagamat draw ang resulta at tabla sa puntos sa Group B with 7 points apiece. Lamang naman sa goal difference ang defending PFF Women's League champions. Dahil lang para makaabante sila sa group stage. Gagrapin ng group stage ng Asian Football Confederation Women's Champions League sa darating na Oktubre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
25: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
26: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
27: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Halos 600 beneficiaryo sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap na ng tulong mula sa AICS ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
15: Report.
3: Ronnie.
0: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 574 na residente ng bayan ng Burgos Ilocos Norte na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, ito ay dagdag na tulong pinansyal sa mga mababa ang kita, lalo sa mga senior citizen, helper, magsasaga, fisher folk at iba pang mga beneficyaryo. Sa pamamagitan ng programa, maiibsan ang pang-araw-araw na kailangan ng mga residente sa kabila na mahal ang gasolina at ibang bilihin. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan naglaan ng pundo upang mas mapalakas ang social protection at para maresolba ang mahal na gastos sa pamumuhay ng mga beneficyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kalinga Provincial Hospital, pinahusay ang serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: Amelia.
15: Mas pinatatag ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang paghahati ng mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan matapos pasinayaan at basbasan ang bagong renovate nitong emergency room o ER. Ang upgraded ER ay inaasahang higit na magpapalakas sa kakayahan ng ospital na tugunan ang maraming pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal na kung saan kaya na nitong tumanggap ng hanggang 20 emergency patients ng sabay-sabay. Maliban dito, binasbasan din ang bagong X-ray machine, donated hemodialysis machine, maging ang patient transport vehicle na nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay OIC Chief of Hospital Dr. Reynaldo Arangca, patuloy na pinauunlad ng KPH ang mga pangunahing aspeto ng operasyon nito, partikular ang hospital services, human resources, mga pasilidad at koleksyon upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor James Edu na bunga ito ng sama-samang pagsisikap na maibahagi ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Tiniyak din ni Duba na patuloy na maghahanap ang lokal na pamahalaan ng resources o pagkukunan para sa mga proyektong magpapabuti ng health services sa lalawigan at hinimok ang mga kawanin ng KPH na panatilihing maglingkod ng may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: DILG Bicol nagpapatupad ng 5 bagong resolusyon kaugnay ng banta ng mga kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: J.M.
17: Inaprubahan at formal na pinagtibay ng Disaster Preparedness Committee sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 bagong resolusyon upang agad na may patupad ng mga strategikong interventions laban sa mga sabay-sabay na banta ng kalikasan sa buong rehiyon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Bicol, isinagawa na sabing third quarter Disaster Preparedness Committee meeting sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face at virtual participation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pambansang stakeholders. Pinangunahan ni DILG Bicol Division Chief Maria Rutel P. Gigantoka na kinatawa si Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. ang talakayan upang paigtingin ang koordinasyon at integrated response mechanism para sa kaligtasan ng publiko. Naging pangunahing focus ng pagpupulong ang pagbibigay ng mga critical na update ukol sa El Nino Weather Outlook, ang status ng Bulkang Mayon at Bulusan, pati na rin ang mga banta ng landslide dahil sa mga inaasahang matagalang pag-ulan at sama ng panahon. Bukod sa pagrepaso sa mga nakaraang kasunduan, binigyang din sa pagtitipon ang epekto ng tagtuyot sa sektor ng enerhiya at ang buong operationalization ng regional humanitarian response kasama ang camp coordination at camp management. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Monitoring sa Local Government Support Fund, the funded project sa Catanduanes, sinasagawa ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: Rosie.
18: Magsigawang Department of the Interior and Local Government Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit ng monitoring at inspeksyon sa mga isinasagawang proyekto sa Higmoto, Catanduanes. Kabilang sa sinuri ang rehabilitasyon ng mga municipal roads sa ilalim ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund at ang pagpapalawak ng Level 3 water system na nagsisilbi sa 3 barangay sa ilalim naman ng LGS PDF Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagbigay rin ng PDMU ng technical assistance upang mapahusay ang monitoring, dokumentasyon at napapanahong pagsusumite ng accomplishment reports. Pinangunahan ng DILG Catanduanes ang aktibidad kasama ang mga technical engineer at technical personnel ng Municipal Engineering Office ng Higmoto. Layunin ng monitoring na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto at ang paghahatid ng dekalidad na infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga

0: public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mega job fair sa Cebu City. Nakapagdala ng halos 200 na hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Angeli.
10: Naging matagumpay ang pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o WCO 2026 na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa lungsod ng Cebu. Iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Work Day noong Sabado, Agosto 22, kung saan nagtipon ang mga ahensya ng gobyerno at mga partner stakeholders upang mailapit sa publiko ang iba't ibang mga programa ng TESDA at ng pamahalaan. Mayroong mega local and overseas job fair kung saan 23 mga local employers at 3 private recruitment agencies ang lumahok at nag-alok ng mahigit 4,000 mga job vacancies. Sa inisyal na tala ng Cebu City Manpower Development and Placement, nasa 192 ang bilang na mga hired on the spot para sa local employment. Maliban sa job fair, inilapit rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa katulad ng Technical Vocational Training Programs, Entrepreneurship and Loan Programs, Scholarships at Skills Passport Assistance. Katuwang rin ng TESDA dito sa Region 7 ang iba pang ahensya ng gobyerno na nagdala rin ng kanilang serbisyo sa one-stop shop of government services. Kabilang sa mga nakilahok ay ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PSA, DOLE, DMW, NBI at Land Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: 200,000 pisong tulong mula sa bawat barangay. Mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinamahagi na ng Iloilo City Government sa mga barangay sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Janelle.
11: Ipinamahagi na ng Iloilo City Government ang mga cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa mga barangay sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas at Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang turnover kasama mga punong barangay mula sa 180 barangay sa lungsod. Kabilang sa unang nabigyan ay mula sa Lapos at Mandurriao District kung saan nasa 100,000 pesos ang para sa barangay priority projects at 100,000 pesos naman para sa educational assistance. Ang pondo ang na-download ng National Government sa Iloilo City Government bilang bahagi ng bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Bagong DSWD facility itatayo naman sa Tandag City, Surigao del Sur para palakasin ang disaster response. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Angel.
12: Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga at pamalaang panlalawigan ng Surigao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong panlipunan at tulong ng pamalaan. Sa pag-uusap ni DSWD Caraga Regional Director Marifer Dulaga at Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, tinalakay ang construction ng DSWD

0: WD Multipurpose Building sa Barangay Rosario, Tandag City, gayon din ang pagpapahusay ng kasalukuyang warehouse para sa ligtas na pag-iimbak ng mga relief supplies. Maglalaan ang pasilidad ng espasyo para sa family food packs, non-food items at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang mga relief resources sa mga komunidad na makatutulong upang maging mas mabilis at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na hakbang ng DSWD at pamahalaang panlalawigan na palakasin ang social protection services at tiyaking mas naaabot ng tulong sa mga Surigao noon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PDRRMO ng Lanao del Sur nagsagawa ng ikalawang batch ng camp coordination and camp management training para sa mga internally displaced persons. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Nabel.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nadif.
4: Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Lanao del Sur ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Rollout Training with IDP Protection para sa mga Local Social Welfare and Development Officers at Municipal Social Welfare and Development Officers ng Lalawigan. Isinagawa ang apat na araw na training mula August 17 hanggang August 20, 2026 sa Marawi City sa pangunguna ni Provincial DRRM Officer Shaminuddin Sambi. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga social welfare practitioners sa camp establishment, displacement site planning, coordination, camp management, humanitarian assistance at protection sa internally displaced persons o IDPs. Pinangunahan naman ng mga resource persons mula sa MSSD BARM at Bangsamoro Internal Displacement Management and Monitoring Division ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay. Ang Lanao del Sur ang unang lalawigan sa BARM na nagsagawa ng CCCM rollout training upang mailapit sa mga municipal social welfare practitioners ang mga kinakailangang kaalaman sa pamamahala ng displacement situations at proteksyon sa mga IDP. Bahagi ang training ng patuloy na hakbang ng Provincial Government of Lanao del Sur para palakasin ang disaster preparedness, koordinasyon ng mga LGU at local response capacity at matiyak ang mabilis, maayos at makataong pagtugon sa mga komunidad na maaapektuhan ng displacement. Patuloy din ang PDRRMO sa pagpapalakas ng kakayahan ng lalawigan upang maprotektahan ang karapatan, kaligtasan, dignidad at kapakanan ng mga internally displaced persons sa panahon ng emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 24, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
5: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Residential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya.
12: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa.
12: Sino nagturo
13: sa? Nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
5: Mano ba?
4: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
2: collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli, isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes ha. August 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Tayo po'y sabayan napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong Monday morning, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din sa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang unahin natin itong tingnan ng EDSA. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At ang apektado naman yung mga nanggagaling ng MacArthur ng Samson Road at Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng BMC papunta ng southbound ng EDSA hanggang sa may General Tino, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may West Avenue all the way to MRT North Avenue Station. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng New York Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating naman dito na sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Magallanes. flyover. At ongoing pa rin po kasi yung ginagawang roadworks dyan ng DPWH. At ang northbound naman ng EDSA Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal at masusundan po yan. Dito na sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Buendia MRT station. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal, dyan na po sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang makarating naman ng Ortigas MRT station. At dyan din po sa may service road ng Farmers, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, yung mga nanggagaling po ng Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuluyan hanggang dito na sa may Katipunan Ateneo intersection. Diyan rin po sa may service road ng Sevierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman sa C5 southbound, dito po sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman yan ng McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Bagong Ilog patungo ng Lanusa intersection. Diyan din po sa may Libisa flyover, yung mga nanggagaling naman ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nagmumula ng Fairview, dyan po sa may Labayani Road, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Visayas Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal lang kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdag ang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
7: Thank you so much, si Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Katapangan ng pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde po sa lalaking nag-amok diyan sa Camarines Sur, kinilala ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Bosalan, magandang umaga. Pinapurihan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Martatez Jr. ang katapangan at professionalismong ipinakita ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Camarines Sur, na kasunod ng pag-responde nito sa tawag ng publiko matapos sukang kausapin at pakalmahin ang isang armadong individual na ikinaputol naman ng kanyang kaliwang kamay. Muling binigyan din ng literato ng PNP na ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pag-responde sa tawag ng tungkulin. Sinabi ni Nartates na sinanay ang mga pulis na makipag-usap muna at magpahupa ng tensyon kung maaari, ngunit kailangan kumilos kapag may agar ang panganib upang maprotektahan ang buhay. Nangyari ang insidente sa Camarines Sur noong Agosto 22. Patuloy naman tiniyak ng PNP ang kinakailangan tulong at suporta para kay Miranya habang siya ay nagpapagaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula diyan sa Campo Crame.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni Secretary Lope Santos III. O, meron hong naitalang pinakamababang poverty incidence, ha? 9.7% noong taong 2025. Ha? 9.7%. So, ibig sabihin, single digit na tamo pong single digit target sa ilalim po ng Philippine Development Plan at yan ay tatlong taon na ahead sa schedule. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni NAPCE Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga sa ating lahat ng nakikinig dito sa iyong programa.
7: Yes, sir. Naku, una, salamat for joining us early this morning, sir. Ha? Pero nice naming makakuha ng mga updates from your end at reactions from your end sa NAPCE. Nakapagtala pong Pilipinas ng lowest ever poverty incidence, 9.7%. At ito'y noong 2025, last year. Ito po, kumbaga, ay ang na-achieve natin yung single-digit target ng inflation sa ilalim po ng Philippine Development Plan. At ang isa pang matindi rito, this was actually achieved 3 years ahead of schedule. Secretary Lope Santos, your reaction tungkol dito, sir, please.
8: Well, magandang balita ito para sa atin at
16: itong pag-aaral naman na ito ay pagtatasan na ito, yung assessment ay ginawa naman ng ating Philippine Statistics Authority. So, okay. At ito ay yung 2025. Ito marahil ay bunga ng panawagan na rin ng ating Pangulo na whole of nation and whole of government approach. Kaya sama-sama tayo na nagkaroon ng contribution dito sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa.
7: Opo. And what makes this even more remarkable, this was actually achieved, Secretary Santos, sir, 3 years ahead of the projected schedule po, Sec.
16: Yes, tama. Kasi nakalagay sa target ng Philippine Development Plan natin, at least 8.8% to 9% by 2028 o yung single digit. So inaasahan natin na with 9.7% ng 2025 ay malaki talaga yung chance na ma-achieve natin yung ating target na nakalatag sa Philippine Development Plan.
7: Opo. At kung figures ang pagbabasihan, this would mean na about 6.5 million Filipinos ika nga ang nakawala dun sa kahirapan sa pagitan ng 2023 and 2025, Secretary Santos, sir. Sec? Nawala ang signal ni Sec. Subukan natin i-reestablish ang signal with Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Pinag-uusapan nun natin dito yung resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority, 9.7%. Ano? Ang yun na lamang po yung poverty index. Nangangahulugan na about 6.5 million Filipinos ang nakawala, ika nga, sa kahirapan. Yan, nakabalik na sa linya si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Sec, you were saying, nawala lang po ang signal. Yes, sir.
16: Abot, medyo mobile tayo ngayon eh, kaya medyo nawawala ng konti yung signal. But
7: opo.
16: Siguro magandang maipaliwanag natin anong 2025 kasi ay yan yung naitala na pinakamababa ang inflation rate sa ating bansa at 1.7% lang. And tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng employment at ganun din ay bumaba yung underemployment. At the same time, ay nung 2025 ay tumaas din ang participation o investment ng private sector, local private sector. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking contribution sa poverty reduction ng ating bansa. Plus, tuloy-tuloy din yung mga servisyo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan mula sa health and nutrition, education, livelihood development, agricultural production, mga social protection. So, palagay ko yung mga programang ito ay nagsabay-sabay at nagkaroon ng convergence dun sa ating mga target areas kung kaya nakakontribute itong poverty reduction. At noong 2025 din ay nagsimula yung walang gutong program ng DSWD, no? At malaki rin yung mga inilaan ng ating pamahalaan na pondo para sa mga assistance sa ating mga kababayan. So maraming factor na nag-contribute sa poverty reduction program natin.
7: Opo. Kumbaga, Secretary, talagang whole of government, whole of nation approach ang nangyari. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang government agencies along with the private sector para maibaba.
16: Opo. Siyempre, kasama natin yung mga local government units dito at even mga civil society organizations and development partners na marami din at malaki yung kanilang contribution dito.
7: Opo. Maliban dun sa nabanggit nyo na tulong-tulong ang iba't ibang government agencies sa pagkakaloob ng additional na benepisyo para dun sa mga talagang nangangailangan, ano? Pero nabanggit nyo rin ng aspeto na napagkalooban ng trabaho ang marami nating kababayan, kaya ito'y malaking tulong kung bakit kahit papano'y gumiginhawa pa unti-unti ang kanilang buhay, Secretary Santos.
16: Yeah, tama. Kasi pagka meron ng regular na trabaho, ay nagtutuloy-tuloy yung income. At kung meron namang nawawalan ng trabaho, ay meron ding ayuda na naibibigay ang ating Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nga natin na mga suporta para dun sa social protection program natin.
7: Opo. Ayan. And of course, kasama rito, nabanggit nyo yung 4Ps, yung Social Pension Program, yung Walang Gutom Program, yung Tupad, at nandyan din yung Kadiwa outlets all over the country na nagkakaloob ng mas mababang bilihin, di ba? Yung mga produkto para sa lahat, lalo't tigit dun sa mga nangailangan, Sek. Ano ha?
16: Yan, nakakatulong talaga yan. At yan yung nakita natin na mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target. And we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
7: Mm-hmm. Okay. Now, Secretary Santos, sir, looking forward sa panig po ng ating National Anti-Poverty Commission. Ano, ano ang mga plano, ika nga, na nasa pipeline para higit pang mapaliit, ika nga, itong bilang ng mga kababayan natin, ika nga, na tinuturing ang kanilang sarili na mahirap?
16: Sek. Well, ang NAPSI, alam naman natin na ito ay coordinating and policy coordinating body.
7: Opo.
16: At ang ginagawa natin ngayon ay nakikipagtulungan tayo sa mga pamahalang lokal para sa implementation ng kanilang mga local poverty reduction action plan, na kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng further convergence ang mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan dun sa mga tinututukang sektor at komunidad, kagaya ng mga magsasaka, pangingisda, mga indigenous peoples, yung mga komunidad sa geographically isolated and disadvantaged areas, at maging dun sa mga danger zone areas at conflict areas. No? So yan yung ginagawa natin na koordinasyon sa mga local government units at national government agencies. No? Alam naman natin, ang mga LGUs ang talagang frontliners natin sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo.
7: Yes. Oh. So, mahalagang papel na ginagampanan down to the level of the local government units, sa SEC, di ba? Dahil sila mismo yung directly on the ground, sir.
16: Yeah, kaya meron tayong joint memorandum circular sa DILG na sa formulation and implementation ng Local Poverty Reduction Action Plans. No? Mm-hmm. At ito yung tinututukan namin sa NAPSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
7: Okay. Well, was it last week nung lumabas yung atas na ang National Anti-Poverty Commission ay ngayon directly under the office of the President na po? Sek, ano po?
16: Dati naman, no? By intention of the law, NAPSI ay under the office of the President. In fact, ang chairperson talaga ng NAPSI ay ang ating Pangulo mismo. At nais ko rin samantala yun ang pagkakataong ito na magpasalamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang napakagaling na stewardship sa NAPSI habang ang NAPSI ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Social Welfare and Development. And we welcome na tayo ay muling ibinalik sa Office of the President.
7: Mm-hmm. Ayan. And dahil ang NAPSI ay muling nasa ilalim na ng Office of the President, ano po kumbaga ang mas maaasahan ng ating mga kababayan, lalo na at yung mga may hirap, ika nga, given this development, Secretary Lopez Santos III, sir?
16: Well, inaasahan natin na ipagpapatuloy natin yung whole of nation and whole of government approach, no? At marami tayong programa na tinututukan at ipinapatubad talaga ng Department of Social Welfare and Development. Kaya inaasahan natin itong mga programa na ito at yung mga atas ng ating Pangulo at yung whole of nation and whole of government approach ay mangyayari sa mga susunod na panahon at nang mas maibaba pa natin ang antas ng hirapan sa ating bansa.
7: Yun. Okay. Nako, Secretary Lopez Santos III, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo diyan sa National Anti-Poverty Commission, sir.
16: Yeah, maraming maraming salamat sa binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong programa.
7: Yes,
16: maraming
7: sir.
16: Salamat.
7: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hon 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din ang sambayan sa mga live streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 29 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
4: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
21: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense Central Luzon, Region 3. Makakausap natin ang kanilang information officer, si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, good morning, ma'am.
22: Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw.
7: Opo. Una, makikibalita kami dyan sa inyo sa Central Luzon, yung naging epekto ng nagdaang mga bagyo at yung epekto rin ng habagat na matinding pag-ulan ng hinatak maging dyan sa inyo sa Central Luzon. Ma'am, please.
22: Sa mga nakarang araw po, no, nakaranas ng patuloy-tuloy na pag-uulan ang Central Luzon, lungsod po nung habagat na naranasan natin. And as of now, we have 356 flooded barangays po dito, particularly sa Bulacan 53, Nueva Ecija 7, Pampanga 253, and Tarlac 43. We have a total of more than 1 million families na affected po ng 1,666 barangay dito po sa Central Luzon. And as of now, we still have 283 open evacuation centers.
7: Okay. Ma'am, dito sa nabanggit mong 283 evacuation centers, more or less, ilang pang mga kababayan natin ang nananatili sa mga evacuation centers na ito? Ma'am Lizelle, please.
22: Meron pa po tayong 6,527 families or 22,633 individuals na patuloy pa rin pong nag-stay sa ating mga evacuation centers dito sa region.
7: Opo. And of course, naka-preposition naman yung mga food and non-food items na naipapadala ka agad dyan sa ating mga evacuation center, ma'am?
22: Yes po, no. Bago pa man po pumunta yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers, ay naka-ready na po yung ating mga centers, no, with the food and non-food items na nandoon po. As of today po, 6 a.m., no, meron na po sa yung total of 807 million worth of assistance na nang ipamahagi po sa mga affected families. And ito po ay patuloy pa rin malaki dahil ongoing pa rin naman po yung pagbibigay po natin ng assistance sa mga apektadong pamilya po dito sa rehiyon natin.
7: Opo. At itong bilang na ito, Ms. Lizelle, ng mga families, mga individuals na nariyan pa rin sa mga evacuation center, hanggat walang abiso, ika nga, yung mga LGU na safe na bumalik dun sa kanikilalang mga lugar, ay hindi muna sila babalik, di ba, ma'am?
22: Yes po, tama po yun, no, dahil ang gusto natin ma-ensure yung safety po ng ating kababayan. Kaya naman po, no, yung yung iba po dun sa mga distribution na ginawa na po ng mga kasamahan natin from other agencies like DSWD ay may second or third grade na assistance na po para ma-ensure po yung kanilang mga pangangailangan ay napoprovide po natin.
7: Ayun. Okay. Matapos po itong sunod-sunod na bagyo at yung malakas na pagulan na dulot ng habagat, ano po? Diyan po sa inyo sa Region 3, meron ba mga areas na kumbaga nasa ilalim na ng state of calamity at yung iba ay masusing pinag-aaralan kung dapat na rin isa ilalim sa state of calamity yung kanilang lugar, Ma'am Lizelle, please.
22: Meron na po tayong apat na probinsya no, nag-declare po ng province-wide state of calamity. Dito po ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
7: Apat na probinsya, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales.
22: Opo.
7: Officially, nag-declare na ng state of calamity ang mga lalawigan na ito, ma'am.
22: Yes po. For a total of 70 LGUs po ang under sa mga apat na probinsya na ito.
7: Total of 70?
22: 70 LGUs.
7: So, mga bayan, mga bayan at lungsod sa loob ng apat na lalawigan na ito. All 70 of them ang covered.
22: Tama po yun. Kaya po yung mga LGUs natin, no, pwede na po sila mag-access din sa kanila 70% na quick response fund para in support po dun sa ginagawa nilang response operations regarding po dun sa epekto ng pag-uulan po dito sa region.
7: Opo. Ma'am Lizelle, dyan sa inyo sa Central Luzon, meron pa ba mga areas na tinuturing na isolated o hindi pa marating hanggang sa mga oras na ito because of probably tubig baha sa ilang areas or maaring nagkaroon ng landslide din sa mga areas, ma'am? Updates lang po.
22: Meron po tayong na-identify na apat, no? Ito po ay dalawa sa Zambales at dalawa sa Tarlac. Pero as of now po, no, dahil bumaba na po yung level ng tubig sa mga areas, ay nare-reach na po yung mga area at nakabigay na din, nakapag-distribute na din po, no, ng mga assistance dun sa mga pamilya na nandun po sa apat na barangay ngayon.
7: Opo, itong barangay na ito, dalawang barangay sa Zambales, dalawang barangay saan yung isa?
22: Sa Tarlac po.
7: Sa Tarlac.
22: Yung barangay po sa Zambales ay San Jose sa San Marcelino at barangay Dabuyan sa Santa Cruz. Habang sa Tarlac naman po ay sa Santa Julian at O'Donnell sa Capas, Tarlac.
7: Okay. Base ho sa mga records na nakakarating na sa inyo dyan sa Central Luzon OCD natin, meron ho bang mga casualties reported in your area, ma'am?
22: Meron po tayong mga na-record na, pero based po din sa validation ng ating management of the dead and missing cluster na pinangunahan ng DILG, hindi po ito related sa weather disturbance na na-experience po natin ng mga nakarang araw.
7: Hindi related dito sa weather disturbance po, Ms. Lizelle?
22: Yes, yes, sir.
7: Ayun, okay. Now, of course, looking forward, ano, tuloy-tuloy dahil nga sabi niyo meron pang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Yung replenishment naman ng supplies na kailangan nila kung sakaling matagalan pa ng bahagya ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kumusta po?
22: Yes po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure po, no, na yung pangangailangan nila, food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units with the support din po ng ating mga regional line agencies.
7: Opo, at syempre pagka ganyan, halimbawa binaha, naapektuhan sila, kailangan lumikas kahit pansamantala, mahalaga rin ang posibleng pagkakaloob dun sa mga nangangailangan ng mga psychosocial support, Ma'am Lizelle. Sa aspetong yan, kumusta po?
22: Yes po. So po yan, no? Kaya nga meron din po tayong mga social welfare officers or social workers na nandun din po, nandun din po yung mga kasamahan natin from the DOH and araw-araw po silang nagsasagawa ng mga health assessment dun sa mga kababayan na natin na nasa central or nasa mga evacuation centers. So yung mga needs po nila, hindi lang po, no, yung sa mga physical needs nila, pati mga mental needs po ng ating mga kababayan ay naipoprovide po ng mga agencies na nabanggit po natin.
7: Ayun. Pero over the weekend ay unti-unti naman nag-improve din ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Mama Noho.
22: Yung mga nakaraang araw po no, ay nakita na natin ang haring araw. Pero patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon no, na pwede hinila pa rin o mag-test siya dito ng pag-uulan. Kaya patuloy pa rin po yung ating paalala at mga kababayan na mag-ingat at makinig po dun sa mga advisory na sumusend po ng ating mga agencies para ma-ensure po natin yung safety po natin sa mga susunod na araw.
7: Okay. Ma'am Lizelle, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo dyan sa Region 3. Ma'am.
22: Salamat po sir, salamat din sa pangungumusta at pagiging partner po namin dun sa pagbabahagi po ng mga informasyon na ito.
7: Thank you po. Thank you mga kaibigan, Information Officer mula sa Office of Civil Defense Central Luzon, si Lizelle Kayanan.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpila.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak,
31: mas maraming mararating
32: at mas maraming maaabot ng impormasyon
33: at serbisyo publiko.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Radyo Pilipinas.
36: News nationwide.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: World News in 5.
39: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
40: Di papahuli
41: sa mahalagang kaganapan.
42: 66 Informasyon.
43: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: Sports Radio 918.
47: Radyo Magazine 1278.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Mapapakinggan na
51: sa Capital 104.3 FM.
52: Capital 104.3.
53: Radyo Pilipinas World Service.
54: Sports Radio.
55: Radyo Magazine.
56: Serbisyo Publiko.
57: The AM and FM Collab.
58: Sa Capital 104.3 FM.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
61: Collab.
62: Ito ang Presidential Broadcast Service.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Publiko.
65: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 45 minutes makalipas pong 7 AM. Mangungumusta naman tayo diyan po sa lalawigan ng Batanes, ha? Ang makakausap natin this morning, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Boss Cesar, magandang umaga po, sir.
66: Yes, magandang umaga po Sir Alan at sa ating mga tagasubaybay. Good morning po.
7: Opo, nako, makikibalita muna kami dyan sa inyo sa Batanes kasi dito sa abiso ng pag-asa, posibleng pumasok yung bagyo na may international name Saudel at papangalan ng Obet kung sakali dyan sa gawin ng extreme northeast Luzon. Ang isa sa pinakamalapit na lugar dyan kung sakali ay ang lalawigan ng Batanes. Makikibalita lang kami, sir, sa mga paghahanda ng lalawigan kaugnay nitong posibleng pagpasok na ito ng bagyo at baka mag-induce na naman ang matinding pag-ulan, sir.
66: Yes po. Kasalukuyan po ay magkakaroon pa lang kami ng pre-disaster risk assessment na meeting. Bagamat ganun pa rin ay naghahanda po kami dahil inasahan natin to na mararamdaman na rin namin dito kahit papaano. Pero sa ngayon po ay kasalukuyan po tayo nakakaranas ng moderate to heavy rains na halos nagumpisa pa kahapon hanggang ngayon. So ngayon po ay medyo sinuspende na po ang pasok ng opisina sa Itbayat Municipality at pati mga eskwelahan. Ganin din sa Sabtang ay suspended na rin po ang trabaho sa opisina at sa school o levels, pero dito sa Basco po, suspended lang po yung pasok ng kinder at elementary level po.
7: Mm-hmm. We understand na nakataas ang yellow rainfall warning in some areas of Batanes, Sir Cesar?
66: Yes po, nakataas po sa amin yan, kaya po nakakaranas kami ng halos pa

0: Yes po, nakamonitor po tayo doon. So ready po just in case po na kailangan po.
1: Okay, yung aspeto naman ng paglalayag dyan sa mga isla na sakop ng Batanes, meron bang abiso na suspended muna?
0: Sa ngayon ay wala pa pong abiso na suspended kasi medyo maganda naman ng panahon. Kanya nga lang maulan, so medyo mababa ang ulap. Mm. Pero may biyahe naman po.
1: Ayun. So ibig sabihin, ang paglalayag dyan sa ilang mga isla ng lalawigan ng Batanes ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir.
0: Yes po, tama po yun.
1: Ayun. At isa sa mga very notable sa inyo dyan sa Batanes, ano, yung isa sa mga best practice dyan, yung paggawa ng tinatawag na kapanpet. O yung pagtali ng mga bubong at iba pa kung sakali in anticipation sa mga bagyong paparating dyan sa inyong area. Share with us some information tungkol dito. Sir, please.
0: Yes po. Ang kapanpet kung tawagin namin din, ayun po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials para okay. At least sigurado ho na maitali ba para hindi huli pa rin. Ganun pa rin ay kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana yun. Para ma-lessen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
1: Mm-mm. Anong tawag doon?
0: So yun
1: dun?
0: Po ay
1: anong tawag
0: tapangko.
1: Dun?
0: Tapangko po ang tawag tapangko. Namin doon or window shutter. Tapangko.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Yes po.
1: Okay, dahil nga ang Batanes, ika nga isa sa prone. Napaka-prone pagdating sa paghataw ng bagyo, Sir Cesar, ano ho?
0: Yes po. So, kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho, nakatali na ho. Mm-hmm. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pang bagyo o wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po.
1: Okay. Nako, Sir Cesar, salamat na marami ha, sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Sir.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Cesar Roldan S. Dicul, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diyan po sa Batanes.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas naman ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga kababayan natin na patuloy na nagte-text at nagtatanong tungkol doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng bagyong Obet. O ito na. Ang latest mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
3: Good morning din po sa ating lahat. So ngayon po, yung habagat nakaka-apekto pa rin for the area of northern and central Luzon. Hindi po ito ganun kalakas kung i-compare ng mga nakarang araw. Pero possible pa rin po yung occasional rains or yung bugso ng mga malakas na pag-ulan sa area ng Batanes. While meron din po mga scatter ng mga pag-ulan at magiging maulap din yung kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Cebu Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas at sa area din ng Rizal. Dala pa rin po ito ng habagat. Also, meron din tayo minomonitor na bagyo si Typhoon Saudel sa labas po ng FAR, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, west-northwest. Wala po yung pagkilos na to, possible pumasok sa loob ng ating area of responsibility today and bibigyan po natin ng local name na Obet. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat. So, sa ngayon po, generally, may kita natin palakas pa din yung trend ng habagat natin sa mga susunod po na araw. Possible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections. Kaya pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan dahil possible po dito yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron din tayo minomonitor na tropical depression, 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, north-northeastward yung movement niya. Palayo po sa ating area of responsibility. While sa kanlurang bahagi naman, meron din tayo minmonitor na tropical depression. Ang international name is Gainari. Ito yung si dating bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes po yung huling lokasyon niya. West-southwestward yung pagkilos niya sa

0: sa 15 kilometers per hour. So palayo din po ito sa ating area of responsibility. And ina-expect po natin, again, habagat pa din yung magdudula sa mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa most areas po ng Luzon. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, maganda umaga po.
1: Grace?
0: Yes po.
1: Oh, itong bagyo na kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon, yung tatawaging OBET, ito ba'y didikit sa kalupaan o makikiraan lang doon sa border na boundary ng Philippine Area of Responsibility?
0: So ngayon po nakikita natin, dadaan lang ito sa may northern boundary ng part. Tama po kayo, hindi po ito tatama din sa landmass. But pwedeng ma-enhance na po yung habagat sa mga susunod na araw.
1: Okay. Salamat na marami. Grace Castañeda, good morning.
0: Salamat din po.
1: Thank you. Si Grace Castañeda, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 24, 2026. Ngayon ay kaarawan ng aking butihing ina na yumauna. Ayan. Happy birthday in heaven, ika nga. Aming mami, Aurelia Auring Alyanige. Ayan. Bye-bye muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, sa 24 ng Agosto. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: Sa dumulog dito nila. Sa Maniling Bagaan.
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: At
9: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
11: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally